0: FM Live Report.
1: Na-rescue sa kapulisan sa kaning police station ang tulog kaminor di Radi, anak tuhan nga nag-petition sa gituhang dahon sa marihuana sa 23rd Kawayanan, barangay na sa Ritning Siyudad sa Cagandero, bandang alas 6 kagabi. Basta sa report sa otoridad nga nakadawat sila og impormasyon kalabot sa maong mga batanon nga kanunahang nag-standby sa ngitit ng waiting shed o nakita ang mga batanon nga giingong naggamit sa marihuana. Sa pagpanguna sa HP sa Police Station 9 Nazareth, nga si Police Major Romero Salvo Ihim, nalinggituan ang lugar o aktual nga nakita sa mga operatiba ang mga minoridad. Ang narisyo, mao sila alias Luloy, alias Damsoy, nga 15 anyos pang edad, residente sa mong barangay, o alias Mumoy, 16 anyos, residente usab sa Indahag. Nakuha sila posisyon ang mga drug paraphernalia o isa kasi gituhang dahon sa marihuana. Kasamtangang anakaroon sa kustudiya, diyan mismo sa may Nazareth Police Station, ang mga dakpan lahat sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk. O ikatak na ipatawag ilahang ginikanan karong adlawa alang sa kapanagtagbo sa dilipo kinihingpit na itugyan nga ito sa tahanan araw matagan o saktong kiya o gravitasyon ang mga minor di edad.
2: Ang gagamit na yan nila kay K5 Jonathan is marijuana.
1: Yes, K5 Jonathan, marijuana.
2: Pila yung nakuha sa ilang ang mga kwan?
1: Ang nakuha na ito kanila K5 Jonathan, inabrihan ng sasay sa marijuana. Mga paraphernalia sa mga lighter o foil nga gamit nila K5 Jonathan sa pagkuhan sa kining marijuana K5 Jonathan.
2: Puro ni mga lalaki tanong? Puro ni lalaki?
1: Puro sa lalaki K5 Jonathan. Ya, akong pagpangutan na pag ining usa ka minor di edad K5 Jonathan, kaning taga Indahag, ang duhaan ni taga Marangay Nazareth man, maton ning usa ka taga Barangay Nazareth nga ni adto sa Indahag, kay nagsimba siya K5 Jonathan. Nagsimba pa siya dito, dayon iyang gihagad, dayon naman sa simba, ang iyang barkada, nga taga Indahag. Pagkagabi, anak K5 Jonathan, naglaag sila di sa may high ridge, di sa may upper Nazareth Barangay Bakasandig. Dito K5 Jonathan, murag, na nadani, matod pa sa lagi, kining usan sa bisyos barkada K5 Jonathan. Try po sila, gumamit, gumikan sa curiosity, matod pa. O dito gin sila, nagsuway kay Pablo Tan.
2: Sabot pa sabot, first time tayo nila ni, first time nila ni.
1: Ang kining duha kay Pablo Tan, first time para matod pa. Mat-allege lang, sila ang pag-angkon, first time pa. But kining isa, nakagamit na gyapon siya kay Pablo Tan, mura yung istorya. Pero mula gayong utanak, kung sa'y tripping, inila ang mga pakagamit. Kung anda kuno kay Pablo Tan, kanang gaanda ko ilang lawas, hindi na makapuyon. O, wala kay Pablatan ang ato ang nanguha ng impormasyon sa mga
2: okay ba o sila nga illegal eh natural
1: kabalo kay Pablatan kabalo o kabalo sila kay Pablatan pero wala sila masayad lagi kay nga kabalo sila nga illegal madakpan ang gagamitan na dili mayo mahatag sa panglawas tao pero first time man na nadakpan kay Pablatan kay matod palagi tungkol sa curious nagamit ng marijuana kay usually gagamit ni kay Pablatan at ang gabantay mga high school magyod yan kaya sila mga high school o senior high man ni K5 Jonathan ang nadakpan karong gabi eh.
2: Pilay edad na 15 ang pinaka magwang o naapay mas labaos 15?
1: 15 o 16 anyos K5 Jonathan. Duha ka 15 anyos, isa po ka 16 anyos.
2: Minors na na, sino no?
1: Boros minors yun. O na akin ni kaya lagi mga minor man K5 Jonathan, so digid sila pagpasakaag kaso kaning karong panahon na. Mapasakaamin sila pero dalon ni silang tahanan K5 Jonathan. Dito man sila a rehab lugar sa tahanan kini mga batanon pero ay patawag pa mga ginikanan ng K5 Jonathan niya ato na sayran na usap pag yun sa nanak para ni gikabot yag anak pag yun ay pag umangkon sa ginong abogado sila dong abogado sa kagayan
2: yan
1: ato mention ki
2: Pero no, pag umangkon naman, wamay ko ano, kanabang wamay connection gini no, sa abogado, ang gibinuhatan na ni Bata, for the purpose of information is kani siya kanang dili basta-basta dai kay naay parenting abogado. Tana.
1: Di pare di po basta-basta nya ilado gyud pod nga ilado gyud pod nga abogado kay Bible tan. So katubi gitawagan nato yang uyuan Roman ka tawag higala man nato ni. So di nato mention so mo na kay Bible tan kay aton sa pabuting information adto kaniya ilamin na siyang pagumangkon nga dakpan kay biangkon man po ni usas dakpan kay Bible tan 15 anyos nga igsoon matod pa siyang mama ang iskutan po niya ilang abogado.
2: Makasabaan niya iyang mama sa abogado nga nung ipasagda na. O sa ay lagi kini barkada mo na makadamay. Okay. Sa imo kontrol man ay sa imong kaugalingon kung tanaw illegal gyud nang gihagad-hagad sa imo dito. Eh nagsanong kung inlo ni dia panulistan, nulisan ni ka. No mo na gingon nga sometimes kung mga kabarkada gani nimo, barkada nimo inaani nag mga gawi. Di na may nga barkada. It's better nga wakay barkada kaysa mabalhog ka dito sa binuhatan di Mayo.
1: Yes, kanang gipagatan. Mo na nga, kanay sila, high school graduate, ay kanang high school, barkada na magkanay sila, classmate pa po na sila kay gipagatan. Mo na nga, sila hang pag-uban kay gipagatan, ang imbis kayang usa ka dautan nga barkada, danihon sa minayong kalihukan, apan kanayin duha noon ka mga baguhay lang nakagamit patod pa kay gipagatan, na curious sila kung niuwan noon sa kanilang kauban nga nagagamit po sa marijuana moto nga diya mismo sa waiting shed nitkit nga lugar kay Babatan tungason po
2: na aon sa madini nga pagkadakop kana mga pagkariskyo sila kana nakitaan in plain view
1: doon
2: sila
1: ay
2: nakita
1: reported kay Babatan doon ay reported sa mga residente sa mga lugar kay kanang waiting shed po walay suga kay kamulo po i-construct ng dalan nga di lang kaisa matod pa nga kining naay ga standby da kay Babatan. Oh yeah, naay makita po daw ko nang kanang bitong mga ga sigaris grillo, nga gapaso-aso kay Babatan. Ug dunay concerned citizen nga nag-report nga posible ang ilahang gigamit gyud kay Babatan is kining marijuana gyud. So wa gyud masaya patong kapulisan kay Babatan sa dihang nga gibanmanan kini sa Nazareth Police Station kay Old Ramapon ni. Video tungason lang siya. But kung ang isgutan tong dalan kay Babatan from Barangay Hall or Barangay kanin Police Station doon ay pasak ang dalan di pataas kay Babatan di agion dito na aktuhan kining tulo ka mga batanon kay Babatan wa gyud sila makaigyas gumikan kay ngit-ngit pang lugar na dali sila nahapaan kay Babatan sa atong mga otoridad o di pa sila makadagan gumikan sa nag-respond sa mga police o gagali na pong presensya sa kagawad gabi mo to nga na nariskyo ning tulo sa pampagungutan o din dalon temporary dito lang sila din sila digyo sila isol sa silda kay Pabatan but dito ni sila ibutang kay Pabatan sa kining WCPD office aron usab nga patawag ilang tag sa ginikanan lang sa legal nga proseso aron usab ma rehab ning tulo ka mga bataon kay Pabatan ay pagadalon matod pa kining ngadto sa tahanan.
2: Okay, sige. Mo na nga pagtulon sa mga ginikanan monitoro na to mga kabataan kay basig ang mga barkada na kuanda ka na bang mudani nga dos di Mayo mga buluhaton?
1: Yes, tinuog kay Babatan mo na nga balik-balik panawagan di lang man sa itong kapulisan panawagan sa itong gobyerno kay Babatan labi na sa katong kita sa media panawagan na ito sa itong mga ginikanan ilang mga anak ba involved at hindi mga kalihukan sama sa paggamit sa iligang droga rugby o uban pa kay Pabnatan nga makadaot sa pang huna-huna nga makabuhat na noon og daotan pinanglag kay Pabnatan nga ilahang inform ilahang pahimangnuan lang mga anak aron sab nga dili makabuhat sa daotan kay Pabnatan nga oy mo resulta na kasi maunay panon sila kay Pabnatan labi na nga sagad ba nga mga krimen ang ilang anak mo patay ginikanan mo unay sa igsoon pagpatay or mo unay sa igsoon pamilya nga malugosan kay Pabnatan mo na pinakalitis update at ang pabalot sa maginagkanan nga tulo ka mga minoridad na riskyo sa atong kapulisan sa Nazareth Police Station labi na sa nagpahigayang position sa ituuhang dahon sa marijuana sa 20th Street Kawayanan, Barangay Nazareth ng syurad sa Cagayan de Oro. Iyagal sa kolokasyon, hapon ka na ito sa Detex 500 epektibong tambal, batok, diabetes. Inisi ka T5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko, kalingawan, stakbayan sa Cagayan de Oro. 89.35 News FM.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Teka, salamat ka T5 Jonathan Sabanal. At oras maigala. Alas 8:11 na sa Kabuntagon. Come on eh. Ato na nga palagingnan sa mga ginikanan na monitor ta sa itong mga kabataan. Kay base nga itong mga kabataan, mga barkada na isa dili na good influence ganito kanila. Kasing bad influence na mga Ikson. Maparo tintahan dito mga igala, madaot dito mga Ikson, ikaugmaon sa itong mga kabataan. Naman na, usahay lagi, kita mga igala. Maguba tungod mga igsoon sa itong mga gituuhan dito nga maayo na itong mga higala. Ang maayo nga higala, dili gyud magdala kaninyo sa kadautan mga igsoon. Huwag ginahitiman ikanunay. Pag ang imo barkada dito, padong nagikas dautan dito mga higala pagadalon, hindi na barkada. Nagtakubang na sila nga barkada. Kaya mo barkada mga higala. Nga gusto dito madaot ang ila dito mga kauban. Unless dito ikaw mismo inanda sa iyong kinaiya, legalista yun ka. O barumbado yun ka. Kung yung kag-utok sa mga igsoon, minal kag-utok, then magkasinabot yung mga sa mani mo nga utok. O, okay mo, manigingo naging may galang birds sing feathers flocks together, may gala. O. Mga langgam nga parihalag pako, may gala, mag-uban yun na. Ang mga langgam nga maya, uban-uban yun na mga igsoon, pero mga pato, uban-uban mo mga pato, yun na langgam ng pato. Kaya na, gina... Birds with the same feathers flocks together, may gala. Ano naman point ng wild duck, di ba? Ang wild duck, mag-uban mo na sila lupan-lupan. So, mawalagi na, mga igsoon. Kita, ginikanan, dako kitang responsibilidad nga to sa itong mga anak. Kadili dito, may gala, madanin. Yan ang mga bisyo-bisyo ba? Constant yun ang mga igala nga gagiya kanila. Constant yun ang mga igsoon nga maghatag kanila o kanabang mga maayo nga magkapagtulunan, pag-guide kanila. Although, wilay kito na, karong panahon na, na naging mga kabataan-unan, mga igala, mga kabataan nga, mga gahi na gulok. Tungod sa overprotection mga igsoon sa itong mga balaod, nangusahay sila dito, mga igala, di na madisiplina. Lahi na sa una kaya, disiplina sa una, usahay, kulata naman po sa ano. Manangusahay lagi dito, mga igala. Yan ang mga makalanta ng violation na mga igsoon po ngayon sa mga kabataan. Pero, kanaghanan sa una, mga igala, moderate man yun ang disiplina. Disiplina ba nga, kanagong musunod yun, mga igala, bata. Eh, usahay lagi ang bata pag dili makafeel o sakit, dili man nila mafeel, mga igala nga sayop. Kaya ka ng istorya, karo mga igsoon, daw di naman na paminahon, na binakay. Kanaghanan kanila dito, dito na naboryong na ng internet. Ang ilang kalibutan, mga igala, sometimes ang cyberspace na. Dili na ang tinuod nga kalibutan mo ng ato mga istorya, di na sila karelate, di po sila kasabot. Ang usahay, mga igala, kung pabor man gusto, mga igsoon, tanang nabay gamay nga, ano bang pain? In order, may gala nga ma-inject dito sa ilang una-una nga sayop ni. Kaya ma-recall mo itong sakit na ba din ang bulalan ta? Oh. Eh kung istorya lagi may gala, wala. Eh mga kabataan, karo may son niya, samtang nag-sabag ka niya, silpon-silpon lang. Pagkahuman, human na ka ma, hato na kuma. Wala lang. Sobra-sobra na ang protection sa mga igsoon. Wala naman ko dito, physical yun nga punishment. I mean, mga igala, punishment ng tanang witig gamay, bunalan din ng tukog, nagkapatay. Ay, puntong punishment dito mga igsoon nga sunsako pakasuan, managasubra na po na, sisim na sa gaina. Pero ka na ang bunalan ni mo, mga igala, bata, mga tukog, kaya sakit na tukog, ugira na siya. Kaysa ako laging gingon, nausab yun mga igala itong kabataan, nabi na lagi mga igsoon na ng cyberspace. Ay, mga games, mga YouTube, kasi panglang taon sa dito may gala na po yung mga content creators sa dito may gala sa Talkmed, may social media. O, po yung pulos ang ipang content nga masundog po sa mga kabataan-unan, kabataan may gala. Sabi na, oga, ginulo na kay, sikat na kayo mga igsoon nga content creator. Ang ginasundog sa nga ang ipang tudlo dito may gala. Kung dili inuwagan dito, binulas to may gala. Sabi na, namaya. May mga content creator may igsoon nga. Amot, o content pa ba matawag o Viva Max na? Manang guide yun ta sa ato mga kabataan as possible mga igala. I-minimize yun na to ang ilang screen time. Eh para din dito mga igsoon, kana ba ma-discuss siya? Nini mga igalang influence, bad influence sa atong sukmid. Oh. So again, mga ginikadan, bantayan na ito mga kabataan, mga igala. Para usap nga dili lagi dito madani ni mga bisyo-bisyo, mga igsoon sa atong palibot. Daghan ang mga bisyo, mga igala. Daghan ang mga makatintal nga doon sa kabataan dili sa itong palibot. By the way, ato oras, alas 8:16 na. So, importante ha? Kaya na, panuong nag-sagkang oras, mga igala. At pasabot dito, mga igsoon, kinanglan na ito mag-DTX 500. Okay, ang DTX 500, mga igala, ako nang tabang sa itong kahimsong panglawas. Labi na kaninyo, o ganina, nag-istorya ta mga igsoon nga, panday na lang iplastan na daan kay kung mukha na birada na ano ba. Oh, kay inanda mga igsoon mga kanabang mga estilo tungod siguro mga igala no. Kung ma-check up mo base no niya taas ang iyong sugar count. Problema nimo si Manoy. Oh, problema nimo nang imong junior. Oh, si Manoy, manong mana kuya mana. Ang junior imo nang junior na nimo mo anak na siguro nimo. Dili na lang ta sa junior kay ligon-ligon pa si Manoy maraga di na siguro magana. Pero mo naghisgot man tawag imo gana so si Manoy atong gamiton. Oh, sakto ra ba? Kaki 5 Irwin. So si Manoy mga igala medyo luya na. Nya kada bang di na mo sanong bas imong kagustuhan nga pag di na sinundao ba nga pagkaga tikas pahinga tikas pahinga dayong sedil nanay ina na nga manoy nga bisag unsao ni mo di pagka isan boom ay di na gin mo isan nga ega na wala na di na mo follow order ba di na mo follow instruction mga ison inana ba imo na sinatian mga ega na nga kanabang lantaw ni mo wa na gin kanabang na na si kaugalingong kinabuhi bisag pag imo ng pukawon muligid yun siya kay matulog no? Anas manoy ba. Noy, no, unsa naman ka noy? Sige naman kagligid-ligid noy. Tindog noy. Ah, ligid-ligid. Tugon ko. Tugon siya. Kasi natin na buwan na. Basin o gataas ang inyong sugar count. Oh, basin na mo diabetes dito. Muna nga siguro ha, para nga mawagtan ka na may ganag ma-regulate ng inyong sugar count. O ga, dili magkapito ang diabetes, may ganas problema ni mo dito sa imong manoy, mag-DTX 500. Oh, kaya DTX 500 may gala doon ay powerful nga extract mga igsoon sa phytochemicals o antioxidants. Oh, nga gikan may gala spalya o disregard may gala cane. Kaya makatabang mga igsoon para sa paglimpyo, pag-enhance mga igala nga makontrola ang imo dito mga igsoong sugar count. Oh, makontrol siya, ma-minimize ang iyang pagsakya mga igala o manormal ang imong sugar count. Mga organic compounds maguni may gala nga epektibo gyud na siya para sa diabetes. O nya diabetes pag mutaas lagi kayo ang imong sugar, o nya medyo kuan consistent nga taas imong sugar, apektado gyud mga igala ang imong performance o sa kama. We like it or not. Ya need ba yan nato mga igsoon labi na kita mga minyo dito mga igala. So kung mao na imong problema, di na problema. Kay na naman tay DTX 500 mga igsoon. Mao gyud makatabang na may gala para sa pagkontrol ng sugar count. Kung kontrolado, normal ang sugar count, why problemas manoy? Pag mayong ka, stand up! Stand up ganas manoy lang. Wala may! Wala! Di na lang magligid-ligid na dito mga igala. Di na nakirana, gaidan-gaidan pa. Why gaid-gaid? Pag inoy, stand up! Stand up na! Wala problemas diabetes. So, siguro handi, DTX 500. Bede ato maminaon, testimonyas mga nakagamit yung DTX 500 na nalibyuhan yun mga igala. O nga magpamatuod nga epektibo gyud ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Ano sa imong ngalan, sir?
4: Andi Sumakon.
3: Pilay mo edad?
4: 39.
3: Taga-asa ka, sir?
4: Para.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit karon?
4: Karon akong gipalit DTX 500. Dulo lang kay staff yon, may TC sa saka staff. Kape na yun nga kwan. DTX 450.
3: Sir, kaniadto, sir, unsa man imong mga balatian sa imong panglawas nga naka-una makagpalit og mga food supplement?
4: Kwan man, wa mo ko gibati no, pero kung kay gamit ko mga food supplement, kanina yun na kung kwan gigamit kining DTX 500. So par wala mo ko ipangbati noon.
3: Karon nga nakagamit ka, sir, unsa man imong
4: nakagamit ko murag medyo di kay ko maluya, murag may kabaguhan gamay
3: sa imong mga panglawas nga kapatiag kag kaluya. Sir, unsa man imong kastorya sa kaning wala pa kasulay sa mga produkto nga imong gi-intake karon ng mga clinical products?
4: Para sa ako ang mga produkto yun may gining magamit tag ka ng kaning wala ito yung mga chemical yung mga organic lang samaan yung DTX 500 o may TC rin ganit yung coffee or mahilig mo yung tag-coffee kana akong gamit ron kay kaysa magsigi tag 3-in-1 without so may ning mag-invista sa atong panglawas kay mo maging itong anon kung saan man ang kwarta kung kuan nang dit mo kung saan man ang upa bitaw kung dita maugmaan mo nang unawang hindi nato atong kuan panglawas.
3: Sige sir, salamat.
0: DTX 500 pamali sa mga butika.
2: DTX 500 ay yun na ninyo kalimte mga igsoon. Importante yun ha, ang DTX 500 sa akong giingon ganina, makatabang na mga igala sa pag-regulate sa itong sugar count. Hindi maapiktuhan mga igala ang atong pamilya, labi na atong asawa. Kaya ang performance, ang performance. Oh, labi na kabagal po si extend mga igsoon. Sigurado. DTX o gamay disease, sigurado gina mga igala. Big on immune system. Huwag kayo problema sa sugar ni mo mga igala. Bate ka nulay. Naka-energy. Wala kay problema sa sugar. Kayang-kaya mga igala. Abtik pa mga igsoon sa giingon ta nga mga maabtikon nga mga bexers ang imong manuy. Basta kay ina na lang. Mahigit mo. Lago po. Manumbag mga igala. Bunog yung masumbaga na. Basa naka DDX 500. Pwede ba? Tawaras mga igala. Lasot sa Pidey Ono na sa Kapuntagon. Malayin ta mga igala. Dres atong Madaguban sa Foro de los Pueblos. Eto basaw ning dugan yung mensahe pero nagahang manggod mga higala kay hina niya akong sugnel. Dita manggod ta mga igsoon niya ning sabuning akong data provider mga higala nga sige lang mag pilit-pilit. sige lang kay ato na ni Blastar mga higala. Depesa na to hinay man nga magpuli na lang siguro kog SIM card ani. Hinay gini siya. Din lang upan ha. Gugaon sa ni siya. Basta hinay na gini siya. Kaon lang pagsugo din. Mayo man eh. Hinay na. Kana na lang inyong gigamit. Siguro Kipe Berwin ang akong baliton. Sige. Sabda sa lang nga bahay. May gala. Standby mo kay atong daligatan si Kaki 5K. Kamang taon-taon mga igala. May tungod mga igsoon. Ining iyang follow-up interviews. Nandos pipila ka mga dealers, mga igala, labi na sa mga leader nila, mga igsoon sa dealers bugas. So, labi na diyan sa may kugon para once and for all, maglaro mga igala kung padayon ba o gakin sa may nagbando mga igsoon kung ang galing. Kapag limit mga igala, pagpalit ni ninggingon ang mga bugas, nga imported rice nga kasagarang gibang palit mga igala. So, nga dito sa kitawahan. Sa giingon lagi sa first report is... Imanaw, bata kagapon sa interview mga igala ni Kaki 5K dito sa may Kugon Public Market. Daw diskusyonary man mga igala. Oh, depende man gito sa mga dealers kung mag-limit sila dili. Oh, which is which, no? Mga nag-iingon mga igala nga for the purpose nga maglaro. Kinigingon mga igala nga pag-limit sa pagpalit nila ng maong imported rice. Kaya karoon laging panahon na wala may ban mga igala ang pag-angkat o bugas sa gawa sa nasod. No? Kaya kita, di naman kita self-sufficient mga igala kung pag-aisgutan kanang atong bugas-bugas. So, nginanglad kita mga igala, abag nga to sa mga pipila natin kung mga silingan ng mga nasod para makasustain ta kay kita hingaon na magiging bugas mga igala. No? Kaya mga Pinoy, di gini pwede mga ison. Nga ka na bang dili mugkaon og bugas? Kasagaran ka na ito, may gala, mugkaon yun. O, oh, dili ta fan na nang gingong sudan-sudan lang, no rice policy. Pero naiwan, mga no rice policy. Pero kita yung mugkaon, yung tagbugas. O, oh, napoy uban mga igala nga, gabi yun. Di lang yun kay bugas itong kaunon mga igala. Kung dili mga egson, pati pagani siguro, tipasi, magkaunon na. Ilaan natin yung tagabi mugkaon. Pero ito mga igala, mo na nga, ang uban nito nga, mga maka-import, maning ubang nasod, like Vietnam, etc. Because some of them, mga igson, dili kaya na sila hingaon, no? Kaya na sila, dili para sa ito ang prime yun na ito ang kanon. Ang kanon yun na ito, mga igala, bugas yung kikinanglan, gamay sudan, daghang bugas. O, kay tipin man po, tipin man sa mga igala. O, nang kay kong dunahan pag siguro tayong tanan, pwede na, sudan-sudan yun, meat-meat lang, mga igala, mga beef-beef, ito mga igson. Bring yamot man sa tama ay gala di mas mining nga daghang bugas yung butangan na di kaya na gina lami naman ganyan na butangan din mo tuyong mantika dito mga igala sus inigaw na amin din ang lagi ng labas sana basta nalikan on busog na ka mga igala kaya di mataan na sudan-sudan lang may atong dalikatan si Kaki 5K kaya di si King 5K sa may Kugon nasa sa Kugon atong sa Iron mga igala Kaki 5K ay tayong pa di ay mga egson kaya lasod so by the siguro o niya sa itong pagbalik may gala si K5K ato na mga egson nga paminaw ng iyong report gikan may gala sa Kugon Public Market stand by lang
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500.

0: ser Mutaz, va a ser mo one ko nag 145 bin 90.
1: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
0: sada maayo. Kondisyon
1: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
0: Atong edad na pataas na sa 60 nga level, food supplement maayo. Ipin sa yun, labi na yung yan atong edad.
1: Salamat kayo tay.
2: GTX 500, mapalis ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Miba Papulanan, 75.
4: Tag-asa ka na eh.
3: Kanang dinara sa kwan.
4: Parang ilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
3: Kani yung Mighty C.
4: Mighty C o Ditribayo?
3: Oo. Kanang di ko pa katulog.
4: Sa dihang nakagamit ng mga produkto sa klinika di alternatibo?
3: Maayo naman.
4: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
3: Maayo man. Kanang magkatulog na po. May na akong kaon.
4: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Dare Go.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: press sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kada inta may gala des tumbadaguban sa Foro de los Pueblos at oras maigson alas 8 imidya na sa kamuntagon. Standby mo. Katong deligitan si Kaki5K. Na inilagi may galang mga pangutana may isus publiko. Kaya ato ni Aning Adlaw may gala na sairan nga doon na ba'y mga paglimit sa pipilag ka mga variant sa bugas. No? Kanabang nga giingon ta may gala klase sa bugas. O dito sa may Kugon Public Market. Kung saan ining imported ka na yung Princess Bia. O, nag-tulo ka kilo ang limit mga igson. But kagapon, medyo naglaro-klaro ni mga igala dito kay bato pa suman dito mga dilos di man. No, may uban dito nga way limit. Napo uban mo limit kay gamay ra lagi kang gihatag. O niya nigawasan mga igala nga daw dili man sa DE ang order. So dito daw ni nga order la mga igala sa mga supplier kay gamay ra siyo supply nini nga maong nga matang sa mga bugas. Yeah, para once and for all, para magklaro lagi ni mga igala. Mayroon si Kaki5K. Ato ning Siren ang iyang mga dugang pa mga interviews dito mga igala. Sa may Kugon Public Market, Kaki5K, ikifay mo.
2: K5 News FM Live Report.
4: Wala matagpay itisad niya kabaduan ang Department of Agriculture alang sa paglimitan sa pagbaligya ng 50 pesos ng Princess Bea Rice. Hindi ang ikumpirma sa ato nga na inabi niya tang iya og ako na nagrenta og stall diya sa Kugon na Public Market matud pa nining ato nga nahinabi si 5 ba natan nga si Ma'am Melanie Abihos ang gabaligya diya sa RT744 sa Kugon Public Market na nakakuha sila og barato nga supply sa Pesis Bea rason pod nga kini na 50 pesos sa kilo nga bugas. Nakapamaligyan din sila diha sa Kugon Public Market at sugod atong bulan sa Abril. Pero atong bulan natong pa sa Abril 25 natan, nag-limita lamang sila sa ilang

0: pabaligya na alang sa 2 kilo ang ilang mabaligya sa mga pagkonsumante kay gamay ra matud pa ang ilang supply. So aron ni lugar nga mula hutay lugar sa usa ka semana ang ilang pagsugot sa pesos nga bugas mao to nga tag 2 ka kilo ra gyud ang mapalit no sa kining mga konsumante diha sa kung public market. Now, out of the delicatan kagahapon, ang lahi po na stall, nagpamaligya o 20 pesos per kilo ng pesos bea rice, o sa ilapod na stall, let's say 5 natan, 2 to 5 lang yun ang ilang, pinaka-maximum na ginang 5 ka kilo ng bugas, na ilang mahatag, ani nga 20 pesos na pesos bea rice. Nga sa tindahan po dayon nga itong nahinabi, nga si Ma'am Melanie Abadejos, pwede sila makabaligya o 5-8 na pulo ng kilo K5 natan kay dagadagan pa man ilang supply lugar aning 30 pesos na bugas sa Princess Bea. Pero kung galing damay na po ng ilang stock, mag-limit na po sila o 2 ka kilo K5 natan. At ang paminahon pa ron ang ilang pahayag.
1: Dili naman doon sa DE. Nakuha na mo siya barato, gibaligya sad na mo siya barato para ma-avail po sa kanya. Prel, natagaan man ni Princess Bea, kuha naman to, kanang, gamay ra ang nahatag sa mua baso, naghanbe mi dire, napod-apod lang, turo sa among President sa Rice and Corn, si Danilo Magbanwa, muto nga nakakuha ni o buga sa RBS, kaya gikan man ni sa RBS supplier, yun ni importer, natagaan mi sa ubos na presyo. Only lang, ato nga time, gamay ra. Pero sa pagkakaroon, nabunda kay mi Princess Bea. Tag 50 karon, oh, bisan kuan, bisan pila, bisan isa kasaway, daghan gamit stock. Apila na sweet rice, 49 rani. Sa pagkakaroon kay daghan gamit stock, pwede na 5. Oh, 8-7, pwede na mo na mahatag.
0: Umaw ka to ang pahayag ni mga Abadejos sa K5 na karoon ni Ma'am Belly.
2: So, so far karoon na ka K5K, medyo klaro na siya nga. Dili gini siya kamanduan sa DA. No? Kung ano siya, kanabang the loan, supply, and demand ang labas ba? Kay gamay naman ang supply nga gihatag supplier. So sila nag-design nga ilimit lang po nila. And for postpone nga, not only nga kanabang napa sila i-stack, but natural, mag-ina siya nga. Gipalit nila, ibaligya, ginabahalag, mahurot ang i-stack. Pero ang purpose siguro is para mabahinan po ng uban kay barato ba yun eh? 50 na ba yan? Usually, 58 man siya kaki 5 kay ang maong presyo ane nga bugasa. Karon game mong 50. Mabita ito katong hinabi na ito nga matod palagi niya nga doon na daw pag-subsidize ni ini sa DM. Mao na nga ni barato ni siya. Mao na nga gilimit po ang mabaligyan. Mabita nga atong ato lang po nang ipaklaro niya dito sa DM kung sa ginis ka tinood kay sa actual man, dili man di ay, wa may kamanduan, so sila naman. So, bot masabot nga ang ila is, para mabahin siguro, diskresyon ni sa supplier, diskresyon po sa mga retailers. Kaninga maong matang sa pag, bahin-bahin, no? Maong sa may termino, bahin-bahin man yun siguro nyo, kasi paglimit-limit nila sa pagbalit sa bugas. In fairness po, makakaayo man, at least ito, nga mabahin po sa katawan nga kita magkapalit ang barato nini nga sila magkapalit po ang uban imong silingan magkapalit po o imong kaaway magkapalit na ba po yung kaaway mo apil po balit na ano ba so, at least ito mabahin-bahin ang maong matang sa bugas kaya barato man eh in fairness barato na siya kumpara itong regular yun nga maurag yapon nga klase pero kanabang 58 ay actually 58 man nga nakapalit magani kaki 5K yapalit magkani
0: pa. Ato lang po dahil karoon K5 na tan nga dilita na nina bugas na pesos bea sa Kugon Public Market.
2: Naa.
0: Nga 50 pesos ang kilo.
2: Oh, na, o, nice. Ato lang 50.
0: Oo. Katong 50, mao lang to ang nakakuha lugar ato nga barato nga matag sa bukas atong primado nga supplier.
2: Mamunay usal nga question kay nganong barato siya nga supplier o nga ang ubang supplier nganong mahal? Kay kada ba mag-uga magkuan magon ay mga pangutan na unya ang mga tao nga na ay suda nga ulo makapangutan na oh ngano nga dili pareha ang presyo ganong kaya ani nga maong supply nga 50 pesos lang kini nga iya nga bugas same siya nga klase sa maong bugas ang uban nganong mahal man. So dapat ani matanaw ganin eh kung dili gini sa DE tanaw ni sa DE why nga si Kaki 5 Jonathan sa banal nagbaligya siya sing, mga 50 kilos naman ang supplier niya ni, mas barato gani siguro kay ginan siya naman eh. So 40 plus lang day ang baligya sa supplier, whereas kaning isa 50 kapin nga naman unsang hitabuan eh, which is which ang katinuod ani nga ganun na inala. Di ba ikaw makapangutan na ka na kakifig nga nung baratong isa.
0: Atong di pangutan ang kifig na pan ang tubag naman po ka niba sira mo kubunin siya tubag po siya itong nainabing nga barato lang matod pagyod ang nakuha atong nga supply lugar, pero kung anong nakabarato sa
2: kana gani
0: pa, ina na matod pa ka ng discarte kifig na pan.
2: Oo, discarte yun sa may discarte yan ha kanyang mamaputaning kong smuggling. Kapo na rin sa diskarte. Ba't mawala ginagdapat an-aon ka sa di eh. Kay nga no, kaya niyang ibarato ang bugas nga mabalik sa normal nga 48.50 lang nga ng Princess Bia. Nga no, dili mabuhat sa uban. There's something wrong anang dapita. Di ha dapat mo't come in ang di eh. Nga no, man kaya aning usa sa isa dili kaya. Dapat na eksplanasyon. Kay dili pwede nga hungitan ng ta dito. O ga, kan, tulon po da. Kay init niya din na. Init niya na, mapasok ta. Kaya di ba, an eye opener ni. Nga di something wrong ka nun. Nga nung mahal pagyapon ang presyo sa bugas, in fact, wala na ban sa bugas. So possibly yun nga na ay something nga. Basing na nag-hording ani nga. Ipang lusot ng uban, manang ipang mahal. O nga na di ay, ang tinood yun di ay nga presyo niya ni. Mahal gina, 50 yun di ay. Kay daan ay ipang angkat nga bago. Naikuan ba? Naikwestiyon ba? Kaya nga nung parihara sila. Di, okay lang, di sila pareha local rice ang usa, imported ang usa, lahi mangina sila o gagigikanan. Pareha lang ni sila gigikanan, kaya maura man ni sila nga, kuan lang, maura man ni sila nga klase, kaya nga baratong usa, nga ba, isa dili barato. At katong akong nahinabi lagi ka K5, kaya medyo logical ang explanation, nga nung barato to siya, kay gisab si Dice ko no, sa DA lagi, ang katong sobrang 8 pesos, mabit ang gilimit para mabahin-bahin. But karon nga ni gawas nga, wa di ni gisubsidize, wala kuan din kanang supplier gud private supplier ang naghatag kanila nya kaning private supplier kaya niyang ibaligya 40 kapin diay ang bugas kay presyong 40 kapin kay kung 50 pud yang baligya unsa may gilan si anang na maligya dia bisag mo patong lang nag 2 pesos si inay 48 ang ilang palit na so kaya niya mo baligya 48 ni ini nga mao nga bugas whereas kaning uban di ay mahal gapon kayo so dapat mo ni tan-aon karon sa atong taga Department of Agriculture kun dili ni ilang programa ha kun dili ni ila lantaw nila ngano nga lain-lain o presyo kay mo supplier asagikan ang usa asagikan ang usa kay kung ang usa ismagol di ko gorod di ismagol man dela ana na lang ka simple gud logical nga explanation na gina sige okay.
0: Apo lang makandang na bisan sa mo ay nga buwapan na sa DHL. Kaya kagahapon nga sa sopura na may mga pangitabok sa side na
2: yes, oo.
0: So, apo nga tangan-tangan niya ang pahayag po dya sa DA. Kalabot ni ini nga buta nga. Hindi nga balita atin ka natin sa DHL 700 o sa katawang pusit na magkamakatabang ang umubari sa normalin nito na sa inyong sugar o gap. At sure, 100% o sap na makalitaw sa mong panglawas. Hindi mo para sa klinika at ang tibos sa market at pinahan lang sa Gura Police Station. Hindi. Ang K5K was fine. Tapos ako pinabalita sa gusto publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

Daghang salamat ka, K5 by kay Buskay, no? Standby lang mo, Michael, para maglaro na ito yun, Nikay. Ako di magod na kung masabot mga egsoon, eh. Yan nga ay barato aning Regis Bia, no? Kaya para di na magkakuan, di na magka libog-libog pang katawan. Same Princess Bia, same Regis Gila, ang usa 58, ang usa 50. Sa una, kay sa ako lagi na istorya, may galang nga usapod ka retailer. Hindi daw nag-subsidize mo ng limit nila, tag 2 ka kilo lang kay Monica kamanduan. Dakpon daw sila mga higala dito, violation kong ingon tang more than 2 kilos ang ibaligya kay i-subsidize lagi kuno ang utso mo itong barato siya. Then, anay nun, logically, marag, muna, sakto nga explanation. Nga nganong barato siya kay i-subsidize? Posible. Ba't karon mga higala, sa lain nga aspeto, sa mga lain po nga mga dealers, di man mao. Wa may kalambigitan dahi, wa may labot dahi ang di, e din gawasa sa dito may gala nga nanay something wrong sa mga supplier, dealers, ani. O ban dealers, ani, basi gani, take advantage na, mo nga mas mahal gapon ng ila, despite nga kaya na din ita na ibaba dito sa normal na presyo, nga before ba, before giban, ang pag-import sa mga bugas, mama nga presyo hagyod. 48.50 magini sila before nga giban ni PBBM ang pag-import sa bugas. Yawa na ni baba o balik, isan pa man o gagi, lift na natong last December mga higala, January, maka-import na, yan na nagutas Mayo karon. Siya rin naman po, huwag nag-import ang bugas sa pa mga higala, unless huwag may supply dito sa laing lugar. So kini siya mga higala, an eye-opener, nga dapat matanaw ni sa atong Department of Agriculture, kung huwag galing mo'y kalimbigitan, ani, mga ma'am, mga sir, kung huwag mo'y labot, ani, huwag mo nag-subsidize, ani, dapat inyo na ni malantaw. Inyo na matanaw, nga naman yawa naman ni barato, nga naman asa man ni, para mapangutan na to, asa makagikan ni tuod. Ah, wala naman, ano man ni barato, mangyod karon ang bugas. O nga naman ganing uban nga, nagmahal-mahal man. Ah, kami ingon uban, wa may supply. O sa mga na may puhunan, wa may kapalit, ganing uban, nakapalit na. O gabagong bugas, mga igalang barato. O basin, o gat, inoodag itong hungihong sa uban, mga igala, basin nag-hording na ning uban. Para magpabili, naging mahal ang precious bugas nga, despite pa mawa na may ban. So, adir nga aspect ana, basig barato na eh, kay basig diskarte, matod pa lagi sa interview ni Kakifad kay nga, diskarte na to sa supplier. Na, kung diskarte na sa supplier, basig underground siya. Lantamaw ka po sa illegal nga pagi, so dapat lantaon yun eh. No, simple na ni actually mga igala, may nasa simple mga problema. Simple nga problema mga igala, pero naabay ipikto mga igsoon nga to sa pamaagi sa itong panggoberno. Kana mga simple nga mga butang-butas itong palibot, mahigala. Kung dili lagi na natupansin nun, mag-inani kanuna yung mga butas gobyerno, walay paki. Presyo sa lana, bisan pag maingon nga ibaba, nga inani mga higala ka, dako ang pagbaba, di mo tuman ang mga gasoline station, ang Department of Energy, wala po yung action, wala po yung reklamo ang publiko, kaya normal na. Na normal na. Demanda na president yun ang inanandagan. Sa presyo sa bugas, makita ta nga nung inaan nila na ng mga question na to. Ah, wate paki ginagmay ra nga problema. Ah, hindi, wala po ipakialam na inaana ra ginapon permiso. Ay, wala po ipakialam. Wala ginagingon, may galang ato silang gitunan pagkatapulan. Pero kung kita mismo, kita sige pangutan na dito, ano man tuon, eh, nani, ato sila mulihog sila, ginamay na utana. Tuwa sila labot ani mulihog yun sila ilagi ning liliyon lang taon dito ngano to ODI. Ay. Ngano to ODI tay sakto man pud siguro ni nga ano mang baratong usa mahal ang usa nga pareha ra man sila. No, basig mahal ang tax aning isa nga dakto ang tax sa usa. No. Pero dili sakto na wrong ba wrong mga igala sa actual dito nga presyuhan. Okay, tungod kay dili magkapareha, dili consistent mga igala ang ilang giingon tanga presyuhan. Then there's something wrong yan to sa supply. Oh, basing asagikan ng supply, basing niya mga igala o gay na Princess Bia, basing gisulunan, ako ano na, kanang bahay nila. Okay, ato nang siren mga Exxon, ato nang ipaladdown niya, ipa-explain yun sa DA, kay tanan mga butang-butang, ado na yun na explanation mga igala. No? Matod pa, tanan nga mga dautan binuhatan, ado na yun na ilusot. Namo di mga lusot tanan mga kurakot namo ganay na ikalusot gyapon ng istorya bisag mabuko na bisag gana ganing personal ganing nga mga panghitabo kanang mga bitay ana magagyapon na ikasulti nga lusot na
Tama gyud sa atong pamitaon mga igala ang lusot. Ano lang makapaminaw ta mga igala. Katang tisito ako nga. Gwapo man lang ang pagka-explain sa damo tuon na lang tas bakat. Kung bakat magaling. Okay, standby na mga igala kay atong ipa-commission ni K5K. Ang explanation mga igsoon niini nga maong nga butang panghitabo mga igala sa ato lagi nung ginagmayra pero dakong epekto mga igala as a president. Gantos mga botan sa gobyerno nga usay lagi tulog-tulog sa pansitan. Huwagin sila ilabot. Pero kung ilan nila, at least ma-explain nila nga kami nag-subsidize anak mo o ginang realidad. Then makaintindi na tayo sa Tagalog pa. Anak, kay sako lagi gingon. The people, kanunay may gala, doon naging katungod, basayod mga iksol sa mga gipang buhat sa atong gobyerno. No? The rights of the people to information matters of public concern, may gala, recognize yun na kanunay. Therefore, mo na atong gipaningkamutan na makuha ang side may gala sa di mahitungon nini. Para masayod aga saktong informasyon po na madawat sa publiko. Wala pinaka-importante, may galang.

0: At ang oras mga kaigsunan, alas 8:47 na sa buntag! Sige, padayin lang mo sa pag-sensi mga minsay, may galak kay karong tatad mo, babae na ta. Pero before ta mo babae, may iso na ikalimot, mag-defree bayo na ta mga igala. Oh, isa akong giingon ganiya lang mga igso, no, na napoy laing virus, ba? Although, sa karo, wapay reported mga igala nga naa sa Pilipinas kini nga maong virus. Pero ang WHO nagbantay sa din, naglantani, tungod lagi kay unang namatani, sikat. O, Hollywood mga igala nga artista. Karon mga igso, nana po dito mga igala sa cruise ship. O, nasa cruise ship nga gituan dito sa WHO mga igala. Nga mao po hinungdan sa mga kamatayon kanang hantavirus. Maligitawag hantavirus mga igala. Mao po nigituan na po dito nga mao lagi mga igala hinungdas kamatayon sa tulo ka mga tao sold sa cruise ship mga igala. Matod pa dito mga igso ano. Yakin ni katulo na nga reported mga igala na posibleng cause sa hantavirus. Sa ka-infection mga igsoon. Matod palagi sa pag-confirma sa pagtuon ni mga igala sa WHO. Ika ni mga igala sa ilaga pero airborne, dili pareha sa leptopyrosis. Airborne eh, pwede ni mga igala manto sa hangin niya malanghap ni mo. Matagdan ka, mura sa ni siyang tangkaso mahila pero gabi yun ni kayo, kaya di ka kaginawa lito noon ani. Mura po ni siyang COVID mga igsoon. Ang antivirus. So, ganong gisgutan ko ni hantavirus tungod lagi mga igala, although pa sa Pilipinas na report, pero delikado ni mga igala mahanggab na to. Labi na kay nag-exist po ang pipilaka-virulent pa sa COVID. Oh, napagyapon ng variant na na. So, kulbaan na santa, di ba? Pero mga nag-ingon mga igala, ay mo kakulba, basta kay maintain lang mo sa D3 Bio. Ang D3 Bio yun mga igson, pagi na siya mga igala tungod sa medium chain na triglycerides, ikan mga igala sa extract mga igson o extra virgin coconut oil. Inisya mga igson mo ni siya nga mumugna para sa mga igala sa monoglycerides, monolaurin, monocaprin mga igala, monocaprilin. Mo ni sila mga igson ang mga natural nga antiviral mga igala, antivirus, antibacterial. Atong gisgutan nga sakit ganina nga makuha gikas ilaga, nagana ba ilaga ang Pilipinas? Dita magkumpiyansa. Virus santo siya. Subot pa sabot mga igson. Pag mag-regular lang ka sa D3 Bio, ligon lang may gala ang imong immune system kay nag-mighty season ka. Kaya yung awayo ni mga viruses. Kaya di manidaghan da yun. Actually, di manidaghan mo suod sa imong lawas. Di manidaghan. Gamay na na makasuod ni mo sa imong lawas. Inig, nasimot ni mo kay airborne man ni siya. Kani hantabayo. Pag simot ni mo dito, nasuod sa imong lawas. Di man na siya daghan da yun. Pag naa kay D3 Bio, awayon ani mga igala mga formulation, properties mga igala sa virgin coconut oil na mupatay ni ining mga viruses, di na na siya ka-multiply. Pag di na na ka-multiply, mamatay na na siya. Di na na siya makapasakit ni mo. Yan problema magun, pag soon sa virus sa mong lawas, pag soon sa bacteria sa mong lawas, di makaaway dahil ng imyong immune system. Dili dahil makarelease ng antibodies, di dahil makareact mga igala, mumultiply ni siya, kaya ng awayon ng antibodies. Mo na masakit na ka. Manang abagan yun na ito, may galang immune system. ITC sa immune system. O niya para na idugang sundao, mga igala, kaabag ang imong antibodies, D3 Bio. So, mawala gina, mga igson. Pag ito'y lain dito, mabuhat na ni kay virus, huwag may tambal. Manang kinanglan dito, ligon lagi na itong resistensya o protection. Manang D3 Bio. Kaya natural siya, mga igala, antiviral o antibacterial. Binihay mga testimonya sa mga naggamit yung mga isoon sa D3 Bio. D3 Bio.
1: Gusto tong kumplito ngalan.
2: Mario Uriba.
1: Pila edad?
2: 20.
1: Nag-aasa?
2: Puntod.
1: Tay, unsa mga produkto sa klinika de alternative o yung ipangpalit karon?
2: Karon, kamali karon na D3 Bio. O na ako, ang yabong karon nga D3, 500 o 90.
1: Kadi ang tunsin mo mga produkto ka kanang kabalatian sa lawas?
2: Kini akong ubuso na, naundangan ang D3 Bio, kung kahit D3 Bio karon, may akong ubuubo.
1: O ano, ubuubo si Ponce, mga paggamit?
2: Karon, libali akong ubuubo, palit na pong
1: ka?
2: So, naundangan man ako na ubuubo.
1: Unsa may mong kaagat sa uban ng mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto.
2: Iagat ko ka mo nga magpahit mo. Anak yung mintinan, tatay na mintinan sa D3 Bio. Ibad mga...
1: Dito extra ba rin?
2: Dito extra ba rin? O may tisay? Kanda diabetic.
1: So at least karon nga sa mga paggamit ana baskog na pagbalik.
2: Uy, baskog ko na indan-andan ako tong mga tunga si Mara at tunga sa Kinsina. Uy, ubom ko.
1: Karon sinyalis na ba ni nga magamit kas kanunay?
2: Balik na ko karon kay para di ko ubom.
1: Salamat kita ya.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Chay kalimot may gala D3 Bio. Siguruhagin na ni Mike Son. Himsog og adunay protection ng atulawas, batok sa mga viruses og mga bakterya. Mani, o gini atong panglaban maigala sa mga viruses og bakterya nga makasood sa atong lawas. Sabay, ang MITC og ang DTX 500 og ang D3 Bio. Sigurado gina maigala, kompleto sigado sa naging ang inyong protection. Health is wealth, mora gina maigala. Ampingan na to kanuna yung atong kahimsog sa panglawas. Padre, go last mga ison, standby na mo. Kaya unya sa 11 Mbps mag-tiwas na mga igala sa mga dugang mga balita, mga panghitabos tumupalibot mga ison. Nabi na mga igala itong mga panghitabo nga medyo dili kasalangan o dili ba mga normals ng mga panghitabo. Unya sa 11 Mbps. Salamat, salamat kaninyo. Sarandi Santisas, good morning, salamat. Manay oras yun mga igala. Libertas Descende Anima Democrates, ang kagawasan sa pagpareg ng eksperto sa demokrasya. Kaki 5, Nathan Sarmiento. Good morning, Galatong Talan.
4: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Ay, si Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa bulwa. Nagsuway ko na ning tambal na klinika. Akong gipalit gisuwayan kaning D3 Bio o DTX. Ang di pamati sa wala pa ko nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko ana, murag na ay alibyo na. Sige na ko palit karon. Dunya kong natulto ko o saya, may mga kong open sila sa sabado lang gay. So, pwede ko kapalaw, pero magalik ikong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
3: D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX
6: 500. May buntag ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corani. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX copy o kining MITC o DTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiil o may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamilya ko. Mugaan man ang akong paglakaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Miba Papulangan, 75.
1: Tag-asa ka na yun.
8: Kanang dinarasakwan.
1: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika
8: dito? Kani yung MITC
1: o D3 Bio?
8: Kanang di ko pakakatulog.
1: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
8: Maayo naman.
1: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
8: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Maayo na akong kaon.
1: Salamat, Nay.
3: MITC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC, gasagit ang tiyan, mag-clinica, spore biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinica, spore biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, spore biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong nasuki butika. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim. Nga nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng Bansang Ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
13: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
12: Klinika DioFresh.
13: Available now.
14: I Dare Go.
15: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang I Care Gold at I Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
14: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
17: Libre?
16: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
19: 66th Palarumba Bansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasang Terminal.

0: Buhay na mayong buntag sa tanan, labi din sa itong mga suking tagapamati ng itong programa. Ang kasayuran sa mayong panglawas, sa tudyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inabanan gyapon sa inyo hang alagad o sa naturopathic practitioner, Dr. Wittin Chavez. Inabanan usab sa itong mga epektibo ng mga produkto, labi na gyan ang itong Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika Sporbiotics, ang itong mga kape, kung asa nakakape ka na, nakapanambal ka pa, nakadetox ka pa, itong DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, o ang itong Pre-Bio Coffee. Then, ang itong Extend Food Supplement for Men, nga kung asa makatabang, laban ng sa katong mga nagaproblema diha sa pagpabarug kang junior. Sa gihapon, ang itong Extend Food Supplement, mga kinglaan, makatabang din ha kaninyo. DioFresh, Klinika DioFresh, Klinika DTX Beauty Soap, o uban pa ng mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kana siya mga kigilan, no, kana mga produkto nato, o kana ang makahatag kana to og igo nga kapiskay sa tong panglawas mga higala, malikay tas mga balatian, maka hatag kana to protection laban na gyud karon nga mga panahon nga kung asa ang balatian di magsaba karon healthy pa ka og madamlag do na nakay gibati. Muna nga matod pa gani sa uban, kinahanglan naana ta sa healthy era. Atong panahon karon kinahanglan magpaka-healthy na ta kay kung sa una ang panultihon bawal magkasakit, karon mahal magkasakit makagilan. Busa sa wala pa tay balatian, no, kinahanglan na ta og supplementation, kinahanglan na ta og protection. Naa andam mutabang ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa pag-advise kaninyo sa mga angay buhaton, angay likay ng mga pagkaon, angay nga sundon, no, aron nga makabot na to ang healthy lifestyle mga kaiglaan. Open ta gikan sa adlang Domingo hangtod sa adlang Biyernes, Dinis Cagayan de Oro, no, open ta gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes, located na na diha sa may Agora Market City, dina sa may lapasan. Tupad ta ni anang gapamaligag itlog diha. No, abay lang ta anang gapang-aling jeep dira sa may Balingasag, Hasaan. Dako kayong kanatula Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Schedule ni Dr. Louis diha. Gikan Domingo, Lunes, Martes. Then pagka Miyerkules mga higala, wala ta diris kagayan ha, nata sa Hinguog City mga higala. Gikan sa buntag hangtod lang sa alauna, alas 2 sa hapon. Kung naagi magpakonsulta na to sa hapon, hangtod lang ta alas 2. Pero pag wala pod, biya nas dukluwi din ha, ugunto pa lang. So, kay tungod sa kalayo pod ning ato ang dapit, gaulian, lipat ang Cagayan de Oro mga higala. Balikan lang ta ha. So, mahay, kung mahimo, buntag yun muan ha. Bahalag magtapok ta diha, basta kay mahumantag buntag. Libre na ta sa hapon. Biyahe na punta pa ulit. Every Wednesday ha, nata din na sa Hinguog City magigilan. Gikan sa alas 8 hangtod sa alauna or alas 2 hapon. Then pagka Huwebes Biyernes, balik na po si Dr. Louis Dinis Cagayan de Oro mga higala. Okay, so sige ha, ingon na ang ato ang schedule dinis sa ato ang mga clinic mga higala. Dinis Cagayan de Oro o dinamismo sa Hinguog City. Ang atong location din sa Hinguog City, nata na sa may Doña Graciana Street, Corner Adelfa Street. Dina lang yun sa may entrance nga bahin sa may barang sa may bus terminal, Hinguog bus terminal. Entrance, no, kay one way mana, no, kanang pasulod paingon sa terminal. Diha makagilan ang ato ang clinic sa Corner Adelfa Street mga higala. Okay, sige ha. Kita-kits ta din sa Hinguog. O pagka sunod nga adlaw, balik ta dinhis Cagayan de Oro. Text ka mo sa itong text hotline number magigilaan, no, tungod kay sa di pa nato nitapusan ng atong programa, ginatubag na to ang inyong mga pangutana o atong tubagon ang inyong mga pangutana ha. 0985 034 2925 o sabon ko 0985 034 0939-862-9252. But before that, no, pagbantay gyapon kamo sa gapamaligya og peke nga managid ni maundang ni managid ni maundang ning pagpamaligya og peke nga DTX 500 laban gid na sa online platforms, no, dina sa Facebook, daghan kayo dina sa Shopee kanang online sani kaning selling platform. Daghan gid kay peke dina laban gid katong nakabutilya kaning nasa transparent nga sudlanan nagipapitlan og sticker nga Clinical DTX 500. Pag-amping ka mo kanunay ni ana mga higala tungod kay kana piki na siya mga kaganaan. So kung gusto mo mamalit og kaning original or kaning dili or legit nga original og legit nga produkto sa Clinical Alternativo, labi na itong DTX 500. Namang kaya punta sa online platform, namang kaya punta din sa mga online selling platform, pero dito tas legit nga store sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Basta kay makitaan gani ninyo nakagarapon, isearch ninyo online, pike na, pero nakabox gani, nakasudlanan kay box, box na siya ha. Then dunay picture sa disugard sugar cane or sa sugar cane o kaning ampalaya nga dahon. Then nakabutang Clinica DTX 500 ampalaya with disugard sugar cane extract food supplement mga kagulan. So muna yung original nga produkto sa Clinica de Alternativo nga DTX 500. Pero kung nakagarapon gani, tumiyaging adlaw lang, no, daghan kayo nagsigig comment dito sa katong post sa PK nga page, post sa PK nga product sa DTX 500. Then isa-isa na to og chat nga PK na basta nakabutilya. Oh, gani matupan nila, oy nakatumar na ba mi og usa ka butilya na. Unsaon pag order anang original? Oh, naman tagyapoy shopping or kaning online shopping platform. Basta kay dili lang tong nakagarapon o dili nang nakabutilya. Dapat ninyong pangitaon nga sudlanan katong nakabox mga higala. Klaro na na ha. O, kung dili gani, kung gusto pagid mo, aadto mo sa mga parmasya. O, para sigurado. O gusto pagid mo legit, aadto mo sa atong store o sa atong clinic mga higala. Labanan to mga senior ha. Dal-a lang gid kanunay inyong ID, kay kung walay ID diha, walay discount. Kung walay ID, walay discount ha. Muna ito ang patakaran sa Palisiyas Kumpanya. Walay ID, PWD, walay ID sa senior. Bisan pag muingon ka nga, senior naman yung naunga. Senior naman akong edad. Pero kung wala kay ID, pasinsya hay lang kita ha. Muna lang na siya ang ito ang dugang announcement sa ito ang mga produkto. Okay, sige, text sa itong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko
1: 0985-034-2925. DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay so far gyud siya ka effective. Ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kapakit. Katagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos, kakapsol sa buntag, sa gabi. Wala pa'y gulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Grace, isang holiday guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamakan sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Health Alert.
0: Clinica DTX 500, mga kaiglaan, ang usa sa mga pinaka-epektibong mga produkto nga available karon mapalit sa mga butika, parmasya o guban pa. Ang Clinica DTX 500 mo na'y makatabang nato sa pagprotekta sa atong panglawas gikan sa mga nagkadaiyang balatian. Labi na yun, kung gusto ta og supplement nga kung asa makatabang nato pag-prevent sa kining cancer o mga makuyaw nga mga sakit, mga higala. Nasayod ba mo nga ang prime ingredient o ang main ingredient sa Clinica DTX 500 nga mao ang disugard sugarcane extract? Gikan kini siya sa panit sa tubo. Aduna kini siya ay pinakaabunda nga source sa phenolic compounds sa mga higalaan. Kaning di ay nga phenolic compounds, no kini siya ang super antioxidant nga mo protekta sa panit sa tubo, mga higala, aron nga dili kini ma-damage sa init sa adlaw, bisan pa kini mabulad. Bisan pag mabulad na siya, napulo ka bulan hangtod sa usa ka tuig, higala. Diba 10 months usually gina-harvest ang tubo, up to 1 year. So dunay protection ang tubo mismo gikan sa init sa adlaw. No, kaning ginatawag na itong phenolic compounds, mga kaiglaan. Ang usa ka kapsula sa Clinica DTX 500, loaded kini sa Filipinos o flavonoids. Mga kini siya, mga transferred antioxidants ni siya, nga mo protekta sa atong selula aron dili ma-damage sa free radicals, sigala. Isgutan na itong free radicals, di kita makaikyas na ini, mga kaiglaan. Gutang ganit na ito ng free radicals, madunggan man na ito kanunay, no, din sa mga health program. Sa man yung mga free radicals, number one, no, sa pagkaon na ito, di ito makalikay. At yung mga pagkaon karon is more on instant foods, more on mga processed foods. Nasa mass production tanan, puno na siya o ganing mga ginatawag na ito, toxins, mga kagalaan. Nga naman, sa unang panahon, tagas mag-edad ang atong maginikanan. Tagas mag-edad ang atong lula o lolo. Pero nga naman karon, no, bata pa, doon na daghang balatian. Nagaka-high-tech ang atong panahon, nagaka-high-tech pod ang mga sakit. Bata pa, subject for dialysis na. No, napa sa napulo ang edad, tang hupong na. Kaya naman, no? Everywhere, anytime, pwede ta makakaon sa mga instant foods, mga kaigalaan. So kana siya, puno na siya og free radicals, mga kaigalaan. Muna yung mudaot sa itong selula, dina sa itong lawas, mga kaigalaan. Next, asa pa man, unsa pa man ang mga free radicals, no, kanyang mga chemicals. Ano, mga chemicals, kanyang mga sanina na to, no? Kanyang, bisan pag unsa na to naglaba, pag halay pa lang na to, ana, no? Naananay mga hugaw tayo. So, ang kainit sa adlaw, no, UV rays, no, pinaka lahi na rong panahon, alas 7 pa lang sakit naman kis panit sa una mag flag ceremony 7:30, alas 8 di pa man sakit sa panit. Ang sakit kayo sa panit sa unang adlaw kana mutungtong nag alas 10, alas 11, alas 12 kana utong toto karon alas 7 pa lang sa buntag, no, sakit na kayo. Mugpod no? Sa climate change na to, makigilaan, that's why di na kita makikiyas ani mga free radicals, mga higala. So kung kana musulod sa itong panglawas, muna mo damage sa ato ang mga healthy cells, sa ato mga good cells, mga higalaan. Ma-turn back na siya into bad cells, ma-develop ang mga cancer cells nga nasa itong lawas, higala. So unsa may itong buhaton, no? Kinahanglan do na tayo protection bahin ni anak, mga kaigalaan. Batok ni anak, mga kaigalaan. So sa mga pagtuon, no, sa mga eksperto, no, matod pa sa ilahang pagtuon, ang Filipinos o flavonoids, muna siya mga phenolic compounds ha, nga makita nato dito sa disugard sugarcane extract. Kato mo protekta sa panit sa tubo, mo protekta po dahil nasa sa ito ang silyula, mga kaigalaan. Usa na siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory. Laban ni God, usually mga God makigilaan, kani mga bukol mo turn into tumor, mo na mahimo siyang cancerous. Mga tumor, no? mga bukol, cyst lang siya. May lang katong benign, pero kung malignant, ay mo na siyang mga kagilan. So, aron nga maprotektahan ta, aron protektado ta, kinahanglan di ay ta mo tomar or mo inom sa atong klinika DTX 500 matag adlaw. Kay iyang ipaubos ang risgo nga kita magka-cancer. Kung doon na kay cancer, doon na kay huba, mga hubag niya, doon na mga bukol, cancerous, sa mga stage, no? Aw, inom, dagano, double dosage, 3 times a day ka nun eh. Matagadlaw, 2 capsule, 3 times a day, pwede na. Kaya wala matay, wala may overdose ang ato ang food supplement higala. Sabi na yun, katong mga cancerous na yun. Pero sa katong mga gustog protection, aron nga dito makabaton anang makalilisang ng sakit ng cancer, kinahanglan, at least doon natin once a day nga pagtumar sa ato ang Clinica DTX 500 capsule higala. Okay, so mapugdan po niya na, no, ang mga paghubag-hubag or inflammation sa ato ang kalawasan, mga kaigalan. So, sa paatong ginapabot, ha, inom gita kanunay sa ato ang Clinica DTX 500 matagadlaw, aron protektado ta sa nagkadaiyang mga balat. Okay, text sa tayo number 0985-034-2925 o spoon ko 0985-034-2925. Sa di pa na ito, ipadayo na nga itong programa o tabagun ninyo mga pangunta na ato sa paminang mga natabangan sa itong mga produk.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako sa ingalan na ito, ma?
7: Ima, kaman.

0: Dinglish. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa iyong kasuki butika.
0: Clinicas, 4Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria. Ngahinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas, 4Biotics, ang tigpantay sa maayong ng lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4Biotics.
1: Mapalit sa iyong nasuking butika.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Suwabi lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio Health News.
5: Aside sa itong Clinica Detox 500, doon na po tayo Clinica D3 Bio Makiglan, the superfood supplement. Tungod kini sayahang, aside sa iyang vitamin D3, doon na po siya VCO. Na kung asa, makuha na to ang medium chain triglycerides. Na kung masulod kini siya sa itong lawas, ma-develop ni siya, ma-form ni siya into mga kaning lauric acid makigilan. No, ano mo po na siya mapatay sa mga virus, mga bakterya. Ano po na siya mapatay sa mga kaning fungal. Mga sakit o mga balatian nga ang hinungdan bakterya o virus. D3 Bio ang number one nga solusyon ni ana mga higilan. Kung saan yung pagtumara ang itong D3 Bio, mahimo. No, so wala pa'y kaon. Kung buntag, the best po na siya imnon. Inubanan sa ato ang Mighty C, ang atong alkaline base nga vitamin C. Kay kana siya makatabang po na sa pag boost sa atong immune system. Kailangan mo nang gitawag nga power trio ha. D3 Bio, Mighty C ug DTX 500. Kung gusto ka mo tumara na, musulay ana. D3 Bio kag Mighty C sa buntag. Sawa pa kay kaon, DTX 700 kas gabi ihuman ni mo og kaon. Anyway, no, sa katong mga naanad mo inom og humagkaon og wala or kaning wala pa kaon, magdepende ra pud na. Pero the best we advise, no, ang D3 Bio ug Mighty C sa buntag wala pa kaon, ang DTX 500 sa humana og kaon. Then ang ato ang Clinicas Probiotics, do na pud tay kaning para sa gut health na to ha, sa tiyan kaning laban gyud katong mga dehydrated o dunay problema sa tiyan, constipation, hindi makabawas, kaning ikalibanga. Atong probiotics usas makatabang niya na mga higala. Then kanang mga hapdos ang tiyan, dunay problema sa liver, dunay problema sa gallstone, usas niya na makatabang atong Clinica Probiotics mga kahigalaan. Then katong mga mahilig mo inom og kape, ah, hilig mo inom og kape, undangon na nato, upulihan nato og kaning kape nga kung asa makahatag ka nato og maayong panglawas, makahatag ka nato og healthy coffee. Bisa nato ang katong traditional coffee nato og healthy coffee makigalaan. Yung natay klase-klase nga kape, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee o kaneng Pre-Bio Coffee. Mangutan na mo unsa may kalahian anak nilang tulodok ang Clinica DTX Coffee Mix. Ah, okay gyud na siya. No, sa katong mapunay best seller na to nga coffee. Okay gyud na siya laban na gyud kung dili ra kahit kataas og sugar, pwede ra pud siya sa mga high blood. Pero kung spike na gani imong sugar, sibog na ka. Diri na ka sa DTX Premium Coffee. Kaya ang kaning DTX coffee mix makigilan, doon na siya'y sugar content. Doon na siya'y gamay nga sugar. Pero ang DTX premium coffee, stevia or natural ang iyahang sweetener mga higala. So yun na ang kalaian ha. Yun na ang kalainan nila. Then ang kaning prebio coffee na to, sa katong mga maghapdos ang ilang tiyan, no, sa mag-inom, kung mag-inom sila og kaning kape, prebio coffee ang tubag ni ana mga higala. Unay para ninyo. Pero kung taas kag sugar, dili gid mo advice mo inom og prebio coffee makigilan. Kay lami ni siya, no? Tamis-tamis. Murag na ay cream. Kung mahilig ka ato mga kato mga blangka-blangka bito nga kape, mo na siya prebio coffee. Mo na siya ang ato ang or inyuhang imnon mga higala. Then uban pang mga produkto nato sa Klinika di Alternatibo. Extend Food Supplement for Men, Klinika di Fresh, sa kato mga gusto mo sulay og kanang roll-on nga herbal. Say magud ka nang mugamit bito taog kaning branded or katong mga chemical based nga roll-on. Kadugayan masamad ang atoang ilok. Masamad ang atong ilok. O bisan katong natural lang bitaw nga tawas. Kadugayan masigkatul lang atong ilok, no? Pero kung aning DTX or kaning Clinica Dio Fresh ta. Natural na siya, herbal nga roll-on. Nindot kayo og epekto.

0: Nata diri sa Cagayan. Pagka Miyerkules nata sa Hingo o Gwebes Bernes, balik ta diri sa Cagayan di oro. Okay, diri nata sa pagtubag sa ato ang mga texters. Ubay-ubay ra bani nga mga texters nato. Okay, di man nato mabasa tanan good no ang ato ang mga texters. User number 5 din si Rito Doc, good day. Ask ko, pwede ba ko mag-inom anak permiman sakit ang akong kilid sa tiyan? Unsa man ang imong gusto imnon? Ang kining DTX 500, D3 Bio, or Mighty C? Pwede kayo, wala problema. Pero kung gasakit ang kilid sa imong tiyan, pwede ka aning atong Clinicas for Biotics. Pero kung gasakit gihapon, no, kay daghan man good, o factor, ngano magsakit ang atong tiyan? Mas nindot yun kung magpa-ultrasound ka sa imang whole abdomen, then kung unsa ang result, adto ka sa clinic na to, ha? So, muna siya ang sikreto din, ha? Sa unsa ni para ma-address na to ang kanang sakit sa kilid din sa tiyan. Doc, mayong gabi, mayong adlaw di kanimo, unsay maayo imnon sa LBM, 3 days na. Lolita Sagusa. Okay, so ang kaning LBM, ang first na to nga makuha din, ha. Kung dili madala og kaning mga synthetic medicine, pwede ka no mag-inom og probiotics kay kung LBM mag it means magsika og withdraw og hugaw sa imong lawas. So dapat dili ka ma-dehydrate, no? Pero kung 3 days na, ayaw kumpiyansa, ha. Ay basig na dehydrate na. Probiotics ang pinakanindot niya, mapalit na sa diri sa atong clinic. Then kung kuan gyud, no, natay mga supplements, other supplements nga makahatag pa din, mahatag na ko nga na available sa atong clinic makigala. Laban na kung sa tiyan. Laban na kung ang address nato is ang naa sa tiyan. Na din na available sa clinic. Takan tadra, no, supplements sa clinic klase-klase para sa tiyan mga higala. Bino, wala naging kita igo ka panahon o oras, ha? Tuwa pa lang atong nabasa, no? So, di na ito mabasa tanan. Okay, gamay lang gina ang atong panahon. Sige lang, padayin lang kamo sa pag-text atong text hotline number 0985-034-2925. Postpone ko si Doc Louie na sa Cagayan de Oro. Gikan adlaw Domingo, Lunes, Martes, then pagka Miyerkules nata sa Ingog City, then pagka Huwebes Bernes nata dinis Cagayan de Oro, and then pagka Sabado close ta mga higala. Dagan pagyapog masag din na, ha. Sabado mana pagid sa ato ang clinic. Kinanlan man yung lagad sa kanang super practitioner Dr. Louie Ten Chavez, magayon may panglawas si padayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

That's right, darling. You make me blush. Good morning, mga K5. Welcome po sa itong programang The Mid-Morning Show with Kuya Chris at your service. Ang buwan naman gyapon kaninyo gikan 9:30 to 11 in the morning. That was Blush from the nation's girl group, Beanie. Alright, good morning mga K5. Sa mga gusto mag-request, no? Or mag-greet, pwede ninyo i-text ang atong hotline sa 0916-395-9196. That's 0916-395-9196. Sa atong smart number, 0946-808-8661. Again, at 0946-808-8661. Good morning sa mga suking tigpaminaw nato, no? Labi niya, diya kang Richard Gallardo sa may barangay Carmen, kang Noy Mabatid, sa ato mga Sika drivers, Motorola drivers, taxi drivers, jeepney drivers. Good morning kaninyong talan. Labi na po sa itong mga kananan niya, no? Nagabuto-buto lang yun ang K5 News FM. Labi na dyan sa An Eatery. Alay sa may Eatery. O dyan sa may Mamilan Eatery. Good morning everyone. Hello oras mga K5. Last 9:36. O galing oras, katulog ka na to sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. K5, ikaw ba kanunay makatagamtam o mga paghilanat, ubo o sipon? Sinyalis na kala nga nagluyan ang imong resistensya tungkol sa nagtahaw nga immune system. Ibalik ang kakusgan sa immune system, mag-Mighty C sa ka-alkaline vitamin C. Nga nakapamatud-an nga tuman ka-epektibo sa pagpabaskog sa atong immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uwan pa. Bacteria man o virus, ang infection kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infection. Mga K5, alang sa libreng consultation o sa mga gusto mga kog senior citizen discount, at to lang sa atong klinika di Alternativo Binisinan Wellness Center. Ya sa Cagayan de Oro, no, matag Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes. Alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Kung lumutan naman mga K5, asa ang klinika na to? Yes, Agura Market City, Barangay Lapasan, kinid lang sa balingan sa jeepney terminal. Tapat po lang na namaligig itlog mga K5. Old Seng Old City mga K5, doon ay free consultation matag Merkules. Alas 8, hantod alas 3 sa hapon. Alang sa Lugang Pangutana, tawag lang or text. Diyan sa itong mga number lang akong ibutyagan yung mga K5. 0985-034-2925. Again, 0985-034-2925. O 0915-208-5705. Sa mga taga Miss Orlanao o sa Miss Samis Occidental, pwede nyo mo text na or tawag sa 0925-501-5065. Or visit tayo ang among FB page mga K5 at Clinical de Alternativo CDO. Anyway, natay greet, natay texter, no? Good morning, K5 News FM. Shout out, Kudri, sa Matt E. Claveria, inyong suking tig paminaw. Mix Habaw, good morning!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Three, bio. Ano
3: na
2: pinto
3: no? Seventy. Nato'y mga direkto, lagong lungkot.
4: Unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
3: Tanang BPT ba yun? Ah, okay. Okay naman. Pero na, pinanap na to'y ketyo yung kidney.
4: Kidney?
3: Pinanap ko. Taron, so, after mga bilas na ko, maintain ko lang.
4: Ditribayo?
3: Una ko maintain na siya po sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa ditribayo, unsa man ang nakahatag sa ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man normal man ang
4: normal. So miangay ang imong lawa sa ditribayo.
3: Okay pun kay naman po maintenance.
4: Kidney stone.
3: Basta pa diyan mare na.
4: So okay na.
3: Oh, at tapay mo niya po di kuan man. Eh, bago kayo na po totoo sa kidney ang iya pampasok sa kanang dedikitong kuan.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio, ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru Vino Junior. Kalita kasi po yung kukulang na kulit ko sa matabalan. 62. May PC o kaming distribuyo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan. 1 feet. Balang 2 hood. O 1 hood. Ngayon, para po na medyo banta sa itong immunity. May PC kay medyo atong dati okay na sa akong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo gamay. Yung pro klase nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon nito sa ito. Pag ako po sa kulti o yung mindas buhi po ita. Mag-power tree yung takay. Yung power tree yung morgana liya tanan yung kumung panglawas. Maka ayuda. DTX, kanang may PC o D3Bio. Muna akong mungin pwede mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C.

sa gusto magpabasa sa ilang mga greetings. Huwag kayo itong mga hotline, 0916-395-9196. That's 0916-395-9196. Sa itong smart, 0946-808-8661. Once again, 0946-808-8661. And tomorrow can never be, cause yesterday is all the okay, 5 itong oras, alas 10:09. Ganyan itong oras, getod ka na ito sa DTX 500, ang epektibong pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes. Mga K5, taas ba ang imong blood sugar? Ado na ka ba yung family history sa diabetes? Ayaw na hulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 na doon ay powerful extract nga gikan sa paliya o de-sugared sugarcane extract nga epektibo sa pagkontrolar o pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. Mapalitan DTX 500, nakipa nga itong D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Agora Market City, Barangay Lapasan, kilid lang sa Balingasag Jeepney Terminal. Okay, 5, ayaw, karoon din noon ay mga nangamaligya house to house, nag-claim nga ang ilang product gikan sa Clinica de Alternativo, labi na no, katong mga nakabutang sa ilang mga bottles na DTX 500 o D3 Bio. Ayaw ka mugto, ana, no? Ewan ta kabalog kung sa'yo nakabutang, ana. Dito lang kita palit sa mga trusted na to nga pharmacy. Labi na, diha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ayaw kalimot, mga K5. Atong klinika nasa Agura Market City, Barangay Lapasan, kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Abre sila Sunday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. O katong sa gusto o consultation, no? Sa libreng consultation, adto lang dito sa klinika matag Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Everybody's got every Wednesday or Miyerkules, si Doc Louie dito sa Hingoog City matag Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Doon mo yung mga pangutana, tawag lang o text nining mga number, no? 0985-034-2925 0915-208-5705. Kung outside CDO ka mo, dili mo sa 0925-501-5065. Pagpaki-follow na lang po, like and share sa itong Facebook page, ang Clinica de Alternativo CDO. Mga kaibay, mga itong oras, alas 10:13. Huwag nga po niyo yung Kuya Chris at your service. Here's from Yungkai.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik puso.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Magklinika, Spore Biotics. At tunay good bacteria, yamang paundang sa mga kagaw. Nakinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika, Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika, Spore Biotics. Mabalik sa iyong nasuki butika. Extend food superman for men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food super.

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Laging puyat sa pag-aaral, kaya madalas nanlalabo ang mata ko. Buti na lang may eye care drops. Ginhawa agad at Eye Care Gold para sa tuloy-tuloy na alaga.
4: I Dare Go, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.

0: 89.3 K5 The News of Amber. From Gary Trocoli. If I'm not in love with you.
1: If I'm not in love with you.
0: Good morning, Daytod, no? Sa itong mga higala diyan sa newsroom. Nga naminaw ka ron. Sila Ma'am Sai Ilavera, Ma'am Camille Marquez. Good morning. Sila Sir Nathan Sarmiento, Ma'am Shing Alconera, Sir Jason Alconera, Sir Jonathan Sabanal, Ma'am Kay Boscaino. Good morning. Salamat, no? Naminaw po mo niya. Ilabi na po ka nga, Sir Richard Galliardo.
1: If I'm not in love.
0: Good morning, kanibida, sir. Huwag nag-request siya song. Ato lang i-play sunod ka K5. Anyway, itong oras, alas 10:31. O galing atong oras, kitod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 na may VCO, ang VCO na may vitamin D3. Ka K5, gitrang kaso ba ka? Adunay ubo, sip-on og panakit sa lawas. Taas ba ang imong hilanat nga lapas na sa tulo ka adlaw? Natulbang imong tutunlan? Barado ba ang imong ilong og nawala imong panlasa? Basin viral infection na kana. Relax lang pag D3 Bio na. Ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides. Nagikan sa virgin, extra virgin coconut oil. Nasagol nga naghimo sa monoglycerides, nga monolaurin, monocaprin o monocaprin. Kung iproseso sa atong lawas ang monolaurin o ang monoglycerides, kauban sa monocaprilin o monocaprin. Maoy mga pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa pagpatay o paghunong sa mga mikrobyo, virus, bacteria o fungi. Nga maoy hinungdan sa atong trangkaso, ubo, hilanat ug sipon. Kung sa panyong gipaabot, proteksyon niya ang lawas kontra virus o bacteria, mag D3 Bio na. Proteksyon niya kanunay ang atong lawas, mag D3 Bio. Ang natural antiviral and antibacterial specialist. If this heart is lying, mga K5, ayaw mong palit, no? Sa kanang maglako-lako sa inyong mga barangay, mag house to house. Kalagay ngon,

Atilia nga D3 Bio o DTX 500. Ayaw mo to, ana. Eh, wala nag house to house ang atong atong klinika, mga K5. Eh, doon ay may naka-report, no? Sa ato ang doon ay nakapalit na nakabutilya siya. Naka-gel. Nakabutang dito, DTX 500. Huwag na po ito isa nga D3 Bio daw. Ang atong sudlanan, mga K5, dili siya butilya, ha? Kundili, naka-packaging siya sa kanang box. Nakabutangin ang Clinica di Alternativo logo. Para makasigurado ito, mga K5, dito na kita palit sa atong suki ng mga pharmacy, ha? Ilaban niya sa atong klinika. Ang atong klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, located na siya sa Agora Market City, Barangay Lapasan, Kilid, sa Balingasag Jeepney Terminal. If I'm not in love with you. Anyway, atong oras, alas 10:34 na. Here's a requested song sa atong K5 supporter, si K5 Richard Gallardo. From Rico J. Puno, here's with Kuya Chris at your service. Good morning.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: P3 Bio!
3: Mayong hapon, Nay. Sa tungalan.
4: Hapon, si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dira si Barangay 17. Kinasunugan mo ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: B3 Bio.
4: B3 Bio.
3: Kani adto wa pang gamit, unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
3: Kani adto luya kay ka?
4: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas may gyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga on pod ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japan mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakibaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imong paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto kong palit kanang lagi wala patay
3: budget
4: usay budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
4: Oo, oh, nindot kayo eh.
5: Basko ba na.
4: Basko kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Antonio Baloro. Mabatangan Manolo. 6-7. DTX o gamay TC. Sa mga kape po. Naging gogo. Maestro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din lang. Maesat. Huwag mo kayo gibati pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sahay. Murag na aking magkalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
6: Okay na. Wala na.
3: Salamat kayo, sir.
2: DJX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Hino, beba, elyo, bera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PC, Mitribayo, parang
3: DTX
7: 500. DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo?
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
7: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbagay ka na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika! Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Go.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng istasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

89.3 K5 and News FM. From the course, Don't Say You Love Me. Wala na kita igong oras, mga K5. Dagang salamat sa pag-uban-uban na ito, no? Ika alas 9.30 hantod alas 11. At ang atangi ang programang 11 Mbps. Kauban ng atong station manager, si K5 Nathan Sarmiento. Muna lang ganyan inyong ubos ngay gala, inyong Kuya Chris at your service. Atong oras, alas 10.48. Pag-uban na buta kita. Pag-uban na buta, no? Sa samang oras, samang istasyon.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Di Tripay Health News.
3: O, ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong muinom ng Di Tripay yung herbal o may tisi kay akong anak. Inuman ang akong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan kay bugat akong kuan da, o kusog ang akong mga tiin sige ubo-ubo. Di nagsugit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di nisuway po ko na pwedeng isa ka stab nga ditirbayo, may tisi isa ka stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nigaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alibig yun.
2: Ditirbayo, mabibili sa mga butiga.
4: Sa mga mamis nga nai depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba?
2: Ang alkaline.
4: Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3-bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga imnon higala, i-combine D3-bio o may tisi. Labi na yun to may mga heartaches. So, di ba? Ani tas mag-atag o bagdagan sa itong mga consumers? Coming from last number 068, as lang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murang tag-utso ang kapsa.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasa mga butika.
4: Helpful ba ang D3-bio sa may mga bukol C sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha. Take note mga mamis. Na gani bukol nga motor tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate na kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away, aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhaton, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3-bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na'y recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3-bio. Very helpful kayo. Ang D3-bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel adi ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, taga-igbagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka ng mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira magigatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kay mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimot ang itong mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kape, DTX Coffee Mix. Ang ginapagkalimtan, DTX Premium Coffee na as mga butika.
6: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga review ko anaw, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3-bio.
7: Kung saan mo pag-inom ang kuan, D3-bio?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw d'yo ka ganyan?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga ga-inom?
6: Okay na uing, ang kape na ko, prayers na akong kape.
7: Prayers.
6: Ang D3-bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'y mong na-obserbaran, katumula ka gainom, magkaroon ka gainom ka?
6: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglabaan, nang wala ko kainom, anang D3-bio. Magdindog ko, sir, maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang, kusmanig, pero sa nagdig na ko, D3-bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na ko wala ng laba, lamig ko paminaw.
7: So, mo na mong ginatumaron?
6: No, D3-bio, kapi sa buntag, DTS, coping it.
7: Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, maninaw ka rin?
6: gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lami kay na sa lawas.
2: D3 Bio, mabibili sa mga butika. D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
1: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasa, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: inyoko.
1: Kampyone Radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Philippine Standard Time, alas 11.
2: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
3: May kala may ngodok yung tanan. Welcome dari sa 11 Mbps. It's a 5 na karamay gala sa Mayo, Tegis Mil by Desai sa Adal Karamay Exxon nga Martes. Yan yung medyo mga igala. Mainito na sad ang atong kautohon. Pwede magkumpiyansa kay init kayo sa panahon sa kautohon. Kapag pag-abot sa kapunod kagabiyon, doon ay pag-ulan-ulan mahigala. Managdagyo, ga-protection slawas, doon ay pandong ya, dalag ng pandong. Inyong raincoat ito, dalag na mga ikson. Tanan mga igala, dala, ilang dala ang sawa, kaya magtrabaho mo ka. Huwag naman po'y magdala, uban mga ikson. E na may uban mga bana, hindi magkumpiyan sa mabili niya. So, ilag yung dalon, kaya basi ko nag-spring ngayon. Sa silingan. Kaya na na, kanalag yung protection ng islawas mga ikson. Ang dala, kainit kayo niya, pagkahapon lagi kagabi yun, mag-ulan-ulan man. Kamusta mo, amigas?
2: MVPS.
3: So, kamusta mga amigas, mga amantig na mga regala, mga anay, uban pa? Amigos mo na mga regala. Pero termino ba yan na ito? Mga amigos, mga amigas, mga regala. Uban mo na sa tua, di ba? Sa Bisaya. Aunt. Aunt. Kala ba nga, magkamang-kamang, mamahit, mga regala, katul kayo. Oo na siya. So, standby mo mga Ikson, gamitkan kay Diana Sada, inyong alagad sa kanginan, musubisyo na sa kaninyo, kuyog tahantod mga igala, launa sa iyong kapunon, kumbati na sa ta mga igala. Servisyo na sa may kaninyong tanan, labi na mga igala ang Public Affairs Department sa K5 at News FM, Cagayan de Oro. Para mga Ikson, dito nga masayra na sa inyo, mapanghita mo sa itong palibot. Ikan ka buntagan doon karong oras. Importante gina mga igala. Kadi kita mablangko dito mga Ikson. Sa mga insidente, pangita mo mga isyong pangkitingban, mga isyong tanong pampubliko. Tungod kaya, katungod na ninyong tanan, mga igala, garantiya sa itong batakang balaod. Mga kaninyong tanan, mga taga-Cagayan, kanatong tanan, mga Cagayanon. Welcome, welcome to 11 Mbps. Even mga igala sa mga kaisunan po na ito, nagladaw sa ito nga live og naminaw sa ito nga on-air nga pag-broadcast sa katibukan nga Misamis Oriental. Good morning. Good morning pa kay 11 pa man. Pag-abos alas 12, good noon na doon na may igala. Ana ba na? Asa kaya kaninyo tanan diri pod mga igalas may Bukidnon area, mga taga Bukidnon nga naabot sa don Sibya mayong unto aga diri sa Maya Misok, labi na das may Kabigin na province sa mga igala. Abot po na tong mag Sibya eh. Kusog man nga tong signal mga igala, lapos-lapos man ni may son kani nga tong signal sa 11 Mbps, manusog ni mga igala. Sama ni sa anchor o sa technician, manusog.
0: Kaya ni nga signal eh.
3: So standby na mo mga Ikson, gumikan kay Diana Sad ang mga balita, mga impormasyon nga angay masahiran sa publiko at the same time sa mga gala. Ang atong paghatod sad mga Ikson sa gingonta dito nga mga pinasahi nga mga balita. Kaya doon sa 11 Mbps mga gala, atong tutukan ang mga uso nga mga issues at the same time mga nag-viral diya sa atong social media. Kaya we like it or not, mga Ikson, part naman yun sa kinabuhis to. Kaya niya social media. Di na ginama lilong dito, mga igala. Di na ginmabakak. Kaya ang tao karon di na mabuhi usahay, kuha na ng sugmed. Sa tanan, mga igala, nga isgutan ng saad, nga nag-viral diya, mga igala, sugmed. At ito nakatagang pagdaga sa itong maraguman para nga makarelate sa mga igala katong nga hilig sa social media. Kung di sila ka-relate, wa man po ibili mga igala, no? Di po na sila mula daw. Sa manang nao ka na, di man ganun. Di man puspan mo. May man to, ga. Gwapo-gwapo, takay. Bahala na dito, ga. Wala tayong mga isgutan ng pag-sugmed, kay. Madadara, kay. Sa ganing sugmed, mga igala. Pagwapahay. Pagwapuhay. Pasiksihay, mga igala. Oh. Padakuay dito, mga Ikson. Padakuay, gugma. Mag-viral niya itong mga dagkoga hinaharap. So, mula! Dari sa 11 Mbps, mga ikala. Doon na kita yung mga isgutan ng mga balita. Nga ingon ta mga Ikson. Nagalambigit mga ikala. Nga ito sa mga isgutan ng sa social media. So, standby mo na mga Ikson. Pwede na ito lang anon, may gala kay alas 11 size naman. Pwede kay CK na kay Team Paniod to na yun mga Ikson. Mga kakifa, kaon sa itong oras, aron dili mabarda na ito lawas. Importante na mga igala nga magkakaunta sa itong oras kay lawas na mga na itong puhunan. O kita mga pobre, may gala, lawas ang itong puhunan. O sa ibitaw, tungkol sa itong lawas, may gala, mahawas na lawas, galison. Lain mo muna. Kanagalawas ang punan o niya hawaan sa kaliso, dili na mao mga igala. So, standby mo. Kaya kami tanan rin sa Public Affairs Department sa Kibet News FM, Tagandero. Ready na mo may servisyo kaninyo. Pwede yada yun. Ito mga headlines. Sila ito lang ano ni mga igala.
1: The MBPS.
3: O sa itong atagad, pagtagad, mga Ikson. Di atangin ninyo tungod kay sa atong panaguban. O sa mga isgutan na nato diri sa itong gasugmid. Di amangod may gala. Ambot ha kay ato ning lantaon sa pagtuon. O ingon sa may gala sa mga eksperto. Eksperto sugmid o eksperto yun sa natural ng mga pagtuon mga gala. Sa feeling sa tao. Kaya ni gawas mga good karoon, mga igala. Matod pala gini sa sukmed. Ang babae ko nung sigig tawag kuya-kuya, mga igala. Nakagusto ko nung sa iyang kuya-kuya. Agoy ka. Tinood ba kayong kaanak, kakipay, Berwin? Saka na ko nung sigig tawag-tawag ni mong kuya rin doon. Naibog ko nung nanimo. Agoy ka. Ayun na pa. Nakasundog na mo dahil yun na pa. Ayun na pa. Termino mo nanimo yan. Ang cap the origin na si inventor na. No, siya ang nag-boss na. Dapat ikuhanin ni Cap Martin Rabanot. Iyan na ditong i-register sa SEC para di na magamit ni Regime. iyahan na, no? Pinangla kang pagtugot ana sa original owner, paggamito na nimong, yun na pa!
4: Yun na pa!
3: So, sabtang nga, ingon ta mga igala, wa pa mga egsoon na rehistro sa SEC na mga egsoon ang UNAP ha? Ah, tulad sa gamiton re. Ah, sakto ba? UNAP ha? Ah, praktisan. Okay, nagdaghan natang nakatunan ng mga termino mga igala nga ginagamit mga egsoon on-air dipod sa dagbayas kagayan doon, no? Anusog mo, ito mong nakuha dito, pagbida ka na, bida sa, no? Gando pong binabida, no? Oh. Mala siya, may gala. So, sige, standby mo kay Usanis sa itong atagang pagtagad. Kamu, di ang anaminaw, kamu, naglantaw, kanon sa live. Mutoo ka mo, may gala. Yan ka na bang nagtawag-tawag niyo, kuya? Doon na naikaibog ka ninyo. Pero mas labag itong nagtawag-tawag, uncle, kay kanto na naging pagnanasa. Oh. Kanang kuya, simple na lang. Katugyo mo tawag, cool! Ayaw, cool! Kanana na ginapagnanasa pag angkol ang tawag ni mo. Oh. Mangon-mangon naman ang kuya. So, guys, standby mo. Kaya ito na yung pag-asawahan di sa itong panaguban sa 11 Mbps.
1: Mbps. Kaklefy na Van Sarmento.
3: Dogan sa itong balita, may galas balita lokal. Kaya tanginin nyo mga isoon, kaya wala na po nahimuot ang katiling bond. Wala na sa nahimuot ang mga drivers. Wala na po nahimuot mga igala. Aga, gingon ta mga igsoon. Nga mga motorista. Tungod lagi nining misaka na po pagbalik ang presyo sa gasolina sa mga petrolyo. Petroleum products. Samas gasolina o diesel mga igsoon, dagdos ka pin. Ang pagsag ka na sa nini. Bot masabot mga igala. Tugan na sa mga igala, kalbaryo. Imbes kaya nag-expect ng katawan nga maghinahina ni Digbaba kay ni-announce na ba ito si Trump nga humananggira dito sa Middle East. So hopefully dito may gala ma kung ano, kanabang mubaba naging mga egsoon ang presyo sa petrolyo. Pero kung sa may mo nga hantod ka ron, pamangyapon ni Baba, ning sa ka man dos pisos kapin. O kining dos pisos kapin may gala, kanamo nga mga pobre, kanamo may gala nga mga ordinaryong tao, kanamo mga egsoon nga mga alaot in town sa kalibutan dito. Grabe naman alaot sa kalibutan. Kami dito mga alaot sa kalibutan, dako na kayo ng dos pisos mga igala. Magkapalit na in town na shooter. Matod palagi sa kumigo, magkapalit na kay shooter, na ipanghugas mga igala. Oh, manghugas-hugas man sa dito. Okay, kaya doon ay pag-monitor na ito nineng yatong lantaon o na-implement na ba ang giingontang pagsaka sa precious lana. So, nagudako na saan ni mga egsoon na itong sa gubangon. Dugang na saan may gala sa itong panginhanglanon. So standby mo na mga egsoon. Saan tang dugang pa sa itong mga balita? Sa balita nasyonal saan mga igala? Ambot lang o gusto po yung reaction ninyo nini. Tungod kaya si Senator Bed Padilla dito, gusto na niyang ipabulis mga igala. Tangtango na lang niya Senior High. Oh. Wala na yung Senior High, largo-largo na lang dito pag pareso na ba. Graduate kag high school, largo na kag college mga igala. Eh, matod palagi ni Ruben Padilla. Huwag tango ng Senior High, kaya mo na na ipaboritos mga DOM. Sana kayo mo ng DOM? Dirty old man. Mo na siya. So, mauna na yung paborito ka ron. Kanang kuin, college student, di na nila paborito. Kaya matod pa, idaran na na sila. Di na. Matod pa mga ikso nila. Sumasunod na. Dere sila sa, di po pwede sila sa junior high. Matod pa nila dito mga ikso. Kaya di kaya maka-diabetes pa kay junior high. Diabetes. Pero matod pa sa mga DM, di po may anak, kaki-five na tan. Kay kung anto po sa junior high, kaki vibe na tan, priso ta na kay ang statutory 16. Di pwede. 16 man ang statutory, so igo ang junior high. Muna ang mga DOM, mga igala, mga dirty old man, di ganaan na na. Disgusya man sila. Muna ang ideal nila karon mga igsoon, nga matod palagi dito. Normal lang, dili maka-diabetes, nga dili po na slum-aslum, mga igala. Senior high. O, oh, matod pa kaki five Erwin. Matod pa. Ingong gaya ko, matod pa kaya di na ako. Istorya na nila. Kanang ang pinaka-normal ko, no, di magka-diabetes. Oh, nga dili pod mga igala kana bang makasakit kutu-kutu kay grabe ra kasi gas sumasunod. Senior High. Oh, man nga in demand gan ng Senior High sa mga DOM. Di ka mapriso. Kay usually 17 above man. Ah, so wala na statutory dia. Senior High. Una na suko ni si Chicks Boy Robin Padilla kay ipaabolis niya. Kaya para wala na ipaboritohan itong DOM. Isa gusto. Wala mo't maon sa magiging rason gani ni Kwan, ni bad boy may gala. Mo bagyo ka na rason para nga wala na kanabang atang-atangan ng DOM. May ipabulis ang Senior High. So standby mo doon sa itong panaguban may gala. Ito na sa Juan. Pwede saan mo padayag, pwede saan mo share. Bisa kung sa painyo share may gala. Alam, balik ko sana lang ninyo ang angkorman. Okay na sana. Panayag na na kay naka-live takaro may gala. Andres sa itong fanpage sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Yan, pag-share, likes and follow sa dana mga ison. Para ubay-ubay sa damag-uban may gala kay napag-upagaw na tao niya. Mampun-gapun mo lang tao siguro. Kapag sigyaw-yaw niya, di mo siglan tao. Manang pag-share na saan para nga sulit na sa din pagpagaw ta niya. Wam mo naglantaw ta ano ba? Wala man siguro. Yala is na bunta na lang sa mo eh, di man dai mo mulan daw is na lang ta ni. Dito ta pakai share mga igala like sa follow. Sa 11 Mbps. Samtang dugang pa sa mga balita mga igala, dugang sa balita nga national issue number 1 sa mga igala, madumpa. Impeachment mato pa mga iso ni VP Sara. Di na mo arangkada. Oh, questionably ha. Tinood ka, di na magka-arangkada may gala. Matul pa ni Congressman Janko. Kaya ubay-ubay naman sa mga congressman dito may gala nga iya dito sa administration ang duha-duha na nga mo suporta. Tungod kay pila katuig na lang eleksyon ha. Basing naghikog na po sila sa ilang political dito nga karer. Mga manguna mga iso, kaning kongresista, lugar gini may gala sa mga political butterflies. Huwag gini manguna. Actually, kaning kongreso mga igala mo ni Pinoy Anan, di lamang sa mga crocodiles, matod ba, kundi sa mga political butterflies. Mga kalapating mababa ang liban. Oh, dili ka itong anak-anak, dili mao. Mababa ang lipad tungod ba ison kay kanunay ra ni sila si kon ba kana bangon sa itaw bagani kana baga gabalhin-balhin dito mga igala o asa sila makapabor tuwa wa na dito mga igala ang ilang giingon lagi tang loyalty to the people kay always loyalty mga ison ngadto sa ilang nga mga grupo-grupo na bisan gani sa ilang nga party di man sila loyal kay kung ilang party dito mga ison ana sa opposition adto naman po sa administrasyon na to pala sila bob ana man na. Nga diya sa kongreso makita na to diya may gala ang mga plastic yun nga tao din nakita dito naman eh diya sa kongreso daghang mga plastic mauna mga ikson nga panahon nga rin dole ng eleksyon di nakakasayo dito mga igala asag yun na sila yung uba dito mga ikson bubali lang bubalhin lang kaysa ilang personal nga mga interest mamanay nagkapait o mausan ay realidad mga igalas politika even sa lokal. Karon inyong partido inani. Sunod mga igala, inani na po inyong partido. Sa una, bitaw, dito sa mo, kakipay, Perwin. Liberal ba ya, Permiro? Katong si Pinoy ba? Sunod, pagdagga na butuan, nana, pinipilaban na po. Balin-balin. Kunya, kaya, wamanidagan si BP Sara ato pagka-presidente. Ah, nagpa-adapt na po sa kanang PEP. Nagkwalis na po sa PEP. Ah, halatagin mga higala nga. Ah, balin-balin lang, kasa magkapapor. Part, mangko ako, kayo membro mo ko sa PDP. PEP po. So, mo ko, ganahi atong kabalin-balin, mga higala. Pamantay buo, di mo taga-buot sa kay pinagan ng buda na yun. Kaya mahimo! Well, daghan ko dito mga igala nga linyada atong sa national. Ngulbuta rin. Isang pag muna akong partido, buot mo din partido, buong ko ganahan buta rin. Ano mo siyang buta rin? To be honest, wala mo kung butal gani ni President Bongbong Marcos. Ato. Wala man gani siguro ko'y presidente. Sabisin niya, kumusaba. Ano na? So, sa Pilipinas, lagi mga ikan, abalindalhin partido. There's no party loyalty because sa Pilipinas, mga isohan, kung inyo lang taon, dili ang partido, mga igala, ang nakapopular ngadto sa mga kandidato. Bali! Kung dili ang kandidato mo'y mupopular, mga igala, mupopular ngadto sa partido, maunas Pilipinas. Dito sa laing nasod, mga igala, ang partido mo'y mupopular sa ilang kandidato because, mga isohan, sa ilang propaganda ni gobyerno. But masabot dito, mga igala, kung unsa ilang mga plano dito, unsa ilang stand din ang mga isyong pagkatilingban, mauto ilang barugan, mauto ilang representar, mga igala, sa katawan, maunang mapopular sila kay ganahan ang katawan kay maupo nilang gusto. Mauna siya mga igsoon. Maalayon sa ilang barugan ng prinsipyo ng politikahon ang agingon ta mga igala katawan ngadto kanila. No, ngadto sa mga kandidato sa partido. For example, imong partido dito mo istan nga huwag tango ng ingon tang senyoray. Oh, so, mo popular ang kandidato tungod kay daghan man gusto nga tagtango ng senyoray. Maupo din butaran. Pero sa Pilipinas, mga igala, bali. Ang kandidato dito may mupasikas partido. E kung ang kandidato dito may gala, popular kayo sa mga survey, musaka po ng partido. Muna nga ang mga partido, magsige ilog-ilog po kinsa ilang kandidato rin. Muna gabalindalin. Ana mga igala. Kaya kita po lagi mga igsoon, we are not mature enough in terms mga igsoon of the political nga mga kaisgutanan. Mga politikanon nga isgutanan. Di pa tayo, mature pa tayo nila. Kaya kita po nga mga butante, huwag mo tayo nagtanaw kung sa stand, o sa may prinsipyo, may gala ng partiduha, o sa may proyekto, aning kalabang propaganda ni gobyerno. Ang ilang nga pagabuhaton, mga igsoon, plataforma ni gobyerno, di man ka na may ilang taon na ito, ang atong ilang taon, mga igsoon, kandidato man, kini kay tag-iyan ni Kwan, o, anaman, tanawon. Kani, laum-laum ni Bulsa, nagkagwarta, kini ito. Anaman lagi. Mauna sa Pilipinas. Actually, ma-blame na kita na gyapon. Kita may nagmugna magigala sa demonyo sa atong politikanong kalihukan sa Pilipinas. Kita nagmugna na. You are responsible, mga igala, to the demon, mga igsoon, nga ato na engkanta sa politikanon nga mga kalihukan sa Pilipinas. Kita may nagbuhi ni anak nila, mga igala. Kita ang nagbuhi. Kita ang nimugna sa maong mga demonyo. May realidad. Sige, standby mo, may gala. Ito, gyapon ang sawhan. Doon sa 11 Mbps. Kung aduna po mo yung mga reaksyon na mga igala, pwede mo pariyag dali. Pwede mo share dali, mga igsoon. Kay balikon ko lagi, mga igala. Inyo ni tulumanon. Inyo ni programa, mga igala. So, ipadayag lang, basta within limitations of freedom of expression, ato ng basahon. Bisan pagani, mga igala, lagi kung ang inyo dito nga mga mensahe, against mas angkor madbasahon gyapon ako na. Labi nag inyo dito mga igsoon batikuson ang angkor man. Uy, kagwapo ba sa angkor man? Ako nang basahon. Kaya batikos mo na kay kibaw man ko nga dito no. So batikos gano'n siya mga igala. Basahon ko na. Wagi na problema mga igala. So sabihin ko, share, likes and follow na saan mga igsoon. Dari sa 11 Mbps sa K5 News FM Studio Digital 89.3
5: 11 Mbps.
3: Maura gina ha, di alam mo mo chatsan. Ayaw dito sa share kaya di na ako mabasa. Di alam kaya para mabasa sa na ako mga igala. Sa main yun, sa main sa 80K5 News FM Studio Digital 89.3. O di ha, i-click na nimo dito ka mo message kay mabasa na ako mga igala. O sama lamang nining mga nag-una din nga nagpadayag sila mga mensahe. Good morning, shout out BB Sakawi, Aydin Labadan, happy birthday. Uy, happy birthday ha. Kan BB Sakawi, Aydin Labadan, happy happy birthday. Ikan ni Sir Leo Labadan. Sir Leo, may ngonto ka mo. Happy birthday sa imo. Sa mga bata ni mo. Nag-birthday. So happy happy birthday ha. O niya si Ma'am Merlinda Mugisad. Ma'am Merlinda, may ngonto ka mo ma'am. Diya sa may bulwa. Mayong ngonto ka happy listening mga people of a bulwa. Wow, English ka mo may gano'n. Onya si Ma'am Nix, o salamat kayo mama kay ang atong issue na magkaroon ang magtawag-tawag ko ng kuya ngadto sa usag ka kuya. Naibog ko no sa kuya. mo na viral ka sa sugmig na post. Ambot mo to ba mo nila? Pero may slabaw gining atuwanin, no? Kay kani ko nung magsigtawag-tawag ang angkol, nada na pagnanasa ni angkol. Kung sa may reaction ni Mona, i-chat lang siguro. Inood ba nagdili? Manix! Man yun, nag-minaw siya karoon lang ito. Ito na yung basaho niyang tubag kung tinood ba nga ka na magtawag-tawag ang angkol na ipagnatahasa na. Sige, di apay dugdang tayo, Maygala. Ay, si Sir, oh. Kuya Joel Barajap, atong amigo Maygala, ang kugihan atong sakop sa Philippine National Police. Good morning, Manager Nuts. Oh, salamat kayo, sir. Ay, activity di mga igalaw niya ako ni basaw ng ilang shooting competition nata, no? Sa PNP. Ay, ko ni si sir nga, ma-appeal ka, sir. Lain man yung shooting ako, sir. Oh, I mean... shooting gani ka ng basketball man nung tirada ali basketball. Pero makaigo ba yung yapon ta piyong piyongan pamagay ngit ngit igo gani salamat guys sir ha. Oh my god to gani ko dia na Sir Henry Dayundon. Okay okay matong pa niya may gala pero kung di na okay okay pagbasa ni ok ok ni ha ok ok. Pero okay-okay na siya. Amot lang kung saan yung pagbasa. Sakto ba ang akong gibasa? Okay-okay. Kaya basig ok-ok ni Magigala. Basig iingan niya. Angkor man, ok-ok. Saba. Abi pa lang, wala naging ikabuga kay mo. Ok-ok na. Lainsag. Ayun na pa. Didagin ang yun na pa ba? Salamat kay Sindri, Sir Henry ha. Sama ni Sir Henry, okay-okay lagi na. O basig ok-ok lagi na. Ni ok-ok na, ni ok-ok na. Paita. May nana mag-i-daw na magkatiguan. Mukong. Di, tinuon na. Kapan sa mag-i-studyhan, mag-i-nasakwan? Mag-i-studyhan na sa science nga. Mukok yun ba sa magkaedad na? Sige. At iwasan ko na ni pagbasa, may galay. San ba yung lasan mo? Kaya ato sa balot sa mga importante, painom-dom.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
7: O si Rosan, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan niyo, sabala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
6: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin, lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold.

0: Pagkatawanan sa dahan na, guys. Tumaslong na, masarap gabon din. Tinuang man. Pero naman po yung bandeya, gadahan o kinilaw, as tumaslong ba, pero lamian, oh, may nana ng mga idaran, kinilaw. As tumaslong, pero... Lami-lami yahapon, may gano'n. No? Kaya nabagingon nga... Namin, gano'n. Yes, sandoy! Kaya mag-situationary board sa datos ang siren, may galang atong palibot. Kaya init man kaya ganina pag-igala ko dito. Ambot lang karon mga igso, ano gano'n sa day, kasi kasi gawas. Kaya may bintana din, huwag mo makitaan mga igala. May datong may bintana, kaya makita na. May bintana. So, ato lang down dito mga igala. Kamusta ba? Kaya panahon lagi, mga about alas 3, alas 4, alas 5, ay ko, iting ulan-ulan. Narabay, low pressure area, no, outside pa inoon mga igsoon sa par. Ang isa musuluray na to. Ako itong nakasulod na basad. Ang usa, posible ko na ma-develop into mga igala bagyo. Pero pag inaroon lang yung bulan, musaka ng bagyo dito sa ibabaw. Pero ang usa dito, nagbaduha pa mo, develop into bagyo ba siya? Kaya nahadlog siya, masakitan mga igala. Basta ma-develop siya, masakitan mo niya mga igsoon. Muna nga, nagunahuna pang usa ka bagyo, magpabagyo bagyo siya. O magpabili na lang siyang LP o magpalusaw na lang siya mga igala. Beato ni Delikatan. Ang etong gawas ng bahin mga igsoon, tinagi ni Kaki 5 Jonathan sa banal. Kaira pong gilanta dito mga igala nga. Mga kadalagahan ba yung gilanta? Atong mga sagyan na hindi mga igsoon at mga kadalanan resyudad. Gilanta ni Kaki 5 Jonathan sa banal. K5, Jonathan, ikiba mo!
1: K5 News FM Live Report.
2: Ari bibo, broken delight in the spray, kitik, sunlight.
0: Ay! Ay! Ya, pinapulong ba? Pinapulong! Oh, di basa-basa, marang gamitong ginanin mo sa atong sumbagay. Mantay kita.

0: bantayan.
1: Kay Kakipan Jonathan. Kay Jonathan. Sa atong sumbag ay kanong sumbas barangay. Di na ta magsumba-sumba. Kung dili man kanta-kanta. Kay ina mo talent man yung mga taga Subay. Libre.
2: Basta yung matingala kay si Sumba ka na yun, nagsasaya, nagkanta-kanta naman o ni.
1: Saktan, pwede man nila sayawan. Kaya nga itong mga kanta, pwede man pwede sayawan.
2: Basta lang.
1: Analas na niya.
2: Nikurog akong tingo K-5 na tayo, gumigyan kay K-5 sa Ilibira, na libre o guys, friend.
1: Ay, purbi, dalabo na ako, kundi huwag yun ang libre ni siya ba? Karong hinod siya ng libre, wala ka?
2: Lamay kayo, huwag niyo kayo.
1: Lamay kayo!
2: Gikan ko nag-stand na after this gawas, niya karon kayo na nga, niyo ko'y guto naman. Kita na ko na nagkiling-kiling-kiling-kiling, kiling-kiling-kiling, ano man. Ice cream boss.
1: Basi abogado na!
2: O niya karon kay, huwag man tayo silang kwarta, ipicturan ako, gising na po na ako kay Pipefly. Nalami na ko no kayo, ito, lami, lagi niya, huwag man tayo kwarta. Isa, magpalit daw ko. Huwag mo ko'y dala kwarta, boss. Tatakas-taas ka na yung kwarta dali.
1: Yutang na lang sa. Yutang.
2: Di, yun. Nanugaw. Sige, man. Mas maayo man yung sugoon kay malibri man kita.
1: Oo. Nya.
2: Pagkalaw na ko, karon lami. Yun ay yung ice cream. Ay, lami. Upat ka bong yung ipalit.
1: Kinsa ba yun? Ganun upat man ka bong? Kinsa ba na yung... Kinsa ba na yung...
2: Upat yung ipalit kay... Tulong iya ako isa.
1: Ay! Gabi ba yun?
2: Init yung panahon kay Pagdanatan.
1: Init na naman.
2: Kinaanglan yun nga mapag-ugna o punta kay... Para matambalan ang kainit karon gali ang akong...
1: Kasi nga pa itong isa, pwede man siguro putsa lang kaya ikaw ang programa akong kaunon. Pwede ba?
2: Pag umansi yung programa, wala na lanay na.
1: Sige lang, lanay. Basta ganay makaon niya ako. Okay na siya. Sa jupo na lang.
2: Nalanay na magandang niyag. Pag wala ako, kung sa kainit karon sakbayan sa kagandang oro, makita karon kita na tanang
1: kita. Sige, kauna lang siya na. Mapaabot naman sad ko. Basta ay lang paabot nito ka alas 11.53 kayo. Gumiho na lang. Paabot nito. Nakada na.
2: Actually, K-pop na tan, makita na ito karoon na puting gapon, nahawan king kawanangan, bangin sila kwain sa kiyonero. At pa'y manuan ito makiksunan karoon mga solid listeners sa K-pop, sa FM, Gagayan de Oro, na magbantay yun, no? Kaning sunod-sunod ng sunog sa dakbayan, na kay bayo-bay, sab ka mga panimalay, ang gilamoy K-pop na tan, aram siguro sa mga kinintisun ka mga palay, siguro. Karoon tuigat K-pop na tan, aram sa mga kinintisun ka mga palay, ang nasunog sa dakbayan sa Gagayan de Oro, kung atong nagsutan, kaya mismo sa may lapasan, sa may puntot, sunod-sunod ang sunog niya kay Pabnatan, niya, mitala na yun sa more or less, dahil siguro kung lapasan ang puntot lang, nala sa mga 300 kapin.
1: Pastilan.
2: May musgutan. Kay katong dito sa may diversion road, una matong nasunog dito kay Pabnatan sa may Patima. Dapit, dito, bayo-bay ito ka mga Patima, dulag na tos po to. O dungan-dungan po na to sa may puntot area niya po kay Pabnatan, human dito, puntot area. Then iabot po na panahon kaga atong yaking simana nga, ang lapasan gyud og ang punto dagdungan gyud sila kay banderi man isig banderi yan nga sunog gyud pa natan una nga sa ilahang barangay may ubay na gyud sunog ya karong nga tuiga 2025 so sunog kagapon sa Carmen nga migalas gyud sa grabe kadaghang mga balay na nga kwan gyud nga ugda o so tanaw na to karon ila na kaning barangay Carmen napay uban nga mga barangay nga tag-unom ka balay tulo ka bubong ang mga sunog. Muna nga sa isa ka semana kay Pablata na batay ang aduna gisunog gakatala gumikan ni ning grabe kay init sa panahon karon so kanang bitaw gumikan sa kusog kay Pablata dali kay mo ko mga invisible material dali sad mo busikad niya kining dali na pod maka create og kalayo kang mga panahon na kay bisan magit katugnaw sa panahon kay Pablata basta makomplete talaga ng ingredients of fire wala. Bigyan kay bisa man gani.
1: Dili lang di pagtao na ingredients no, pati ang fire na bugi ingredients ni siya.
2: Yes, key five gatan mo na ingredients of fire kining nadi ang oxygen, ang fuel, na po din ang heat key five gatan. No, ang kainit mo na ingredients niya, oxygen. Dayo na kining ang isa din key five gatan mo na sa kapag mo kumpleto na gani ang ignition na key five gatan kanang tulo. Muna na, mag-create na sa fire. Dati na nga init karong panahon na.
1: Pero kung wala mo sindi, nagya po na yung musiga ka na. Hindi mo musiga. Wala mo sindi.
2: Nagya po.
1: Musiga ka po. Wala ko yung ginay na eh. Kaya bisan dili sindihan, mukayo din na.
2: Okay, kung tara ito kayo pamunta, na yung mga ginatawag o accidental fire, kining maka-create at kining reflection sa adlaw kay Pablatan.
1: Sama sa unsa na, sama. Example, example na. Sama nang magbuhat og bula og kalayo, mana siguro. Tama, no suban.
2: Example na kay Pablatan. Kining dunay buak na botelya.
1: Oh, yay.
2: Buak na botelya na siya sa ground nga kaning hawan yan ay mga tagbot nga laya kay Pablatan.
1: Oho.
2: Ang reflection sa kainit mag-create kini siya o okay. Moral siya magnifying glass key five na tan reflection sa kainit
1: pagka-bright ni bataan eh pagka-bright yung kainit ng bataan wagin nag hindi yun da kamahayan nga yung pa-eskwila kag tarong sa imong ginikanan loy ay kunay ka
2: nana siya sa arson investigation key five na tan sa arson nga subject
1: wow so nakakuha ka ng arson nga subject nakakuha ka
2: na oh, na kanang manang ang tigitawag
1: siya. Sige, be, kay pamutan o tika. Uy, yun na pa. Yun na pa. Pamutan na. Ay, arson mo din. Naman din ka arson ka subject. Nabaga, exist ba ang kasong rape with arson?
2: Ang sa to, ang sa to, K5 na tan?
1: Rape with arson, ha?
2: Rape with arson? Rape with arson?
1: Oh, nakadungong nagkana. Wa pa.
2: Are pwede arson mura gula na ba kayo?
1: Wa pa, bagsak ka sa subject arson. Oh, bagsak. Nay, rape with arson.
2: Oh. Kung isunog nimo ang patay,
1: wala man kay rape na man, wala man. Kung patay, homicide with rape with arson ta na, wa may homicide. Oh. Pa na, di na ka, bagsak na ka kung sa bar exam pa na, wa na kayo nakakumpuhin ang sakto. No. Wa man, gibutan dito na matay, rape with arson raman. So, pagi na siya ka ng ka-presume ginagabuhi kay rape raman. Kay kung patay pa na na yung homicide or murder niya, wala man. Di, kuhan na siya, rape na yun, with arson. Yan, yeah, nakakita na ka na.
2: Wala yung rape with arson.
1: Bagsak! Gusto ka masayod. Huwag para inig mo iskula.
2: Kana ang gikuhan, gipagdatan, imos ang gilugos, yeah. Ayon, imo na siya gitunog.
1: Mamatay lagi na gisunog lagi na ihong na lagi na oh. Ihong-hong na lang na ko sa imo kung sa ito baga na oh. Grape siya unya gisunog ang iyang bangas mo na siya rape with arson na siya oh, mo na oh, kasabot na ka oh. Rape with arson kay gisunog man ang bangas. Sige, okay. Minaro ba si Sir Karan? Si Sir Karan ba? Si Sir Kuya Joe. Oh, policeman, investigator na. Yan na nang isulti dito sa ilang investigator. Nga na, diri po ba? With Arson, sir. Yung pataga kay K5, na-rip with Arson. Oh, sige, batayon ta.
2: So, at least K5 natin, sa kainit na panahon karon, muna yung ato nabatik dyan, yun, nga grabe ka, paning, muna nga ato nabatayan karon K5 natin nga, muna maka-cause of fire na dati ka init karon, dali na kung dali bitaw bag duwa-dulaw kalayo karon, dali na kayo mo sila at ipamitan. Usually, katong mga panimalay, mga light materials, dali na yun kayo. O dali na kayo mo kuyan kayo. Kung tinim na mga tao ang mga sunog, may hantag building, wayang kabalakan, kaya di naman na makalawas pa speakers ng mga balay.
1: Oo.
2: Kung nakita na itong ipamitan, labi ng mga establishment, kung dito yung trumbayan, takbayan sa Cagayan de Oro, o doon ay mga gitawag o kinibayan na firewall kay Pernatan, di nagyo basta-basta makatabok pang kalayo speakers na panimlay, kaya hindi man siya maka kaon lugar o glain pa niya makuan. Pari na yung nasunog sa ato matubangan sa stash at itong opisina sa microlight extension.
1: Mm-hmm.
2: O, doon pikas balay, doon ay dinatawag na firewall. So speakers po, tapos ay firewall.
1: Mm-hmm.
2: So, wanagin siya makabanti pa ang kalayo, atras abanti. O, atras, wakapakatras, wakapakatras, wakapakatras, wakapakatras, ang yang gilamoy gyud entiro tibok panimalay lagi di pablatan. Pero kung pasagdan po og lima buto taga fire kaning nga bureau fire, possible po nga mo katag gihapon ang kalayo kita datan. Muna nga ato makigsunan karon ini kay panahon ya sunod-sunod ang sunog sa Cagayan de Oro, crisis pa kay kipablatan. Mas maayo na lang gini magpuyo kay pablatan mag-inusara.
1: No? Mag-inusara naman po din noon. Kaya mag-inusara man.
2: Pag-inusara o kanang tukod o balay nga, di yung tus mga dagang balay kay Pablatan.
1: Amin akong mag-inusara sa kinabuhi. Kapoy na mag-inusara sa kinabuhi. Kubala ni mong kabot, anak. Kubala.
2: pastilan dalam pasti o nga tanabatan nga iya karon gabi kita datan katong kuan na dinala kay brag report pa ayo
1: kan nang nakita na ko sa video tinuod na nga naong basig iya na siya tinuod na. Okay, kaing naong na.
2: Pastilan. Grabe kayo na itong gipundatan. Bisag ako, karon nagpalandong mag-iwanang waiting shit karon din eh. Nagpalandong karoon din eh. Pero ang kainit, ikan sa bato kay Pagnatan. Mo-reflect lugar sa atong papa.
1: Oh, na naputol man ang AI, mga igalan. Sige, itong balikan si Kiki 5, Jonathan Sabanal. Bede yan sa kayo na yung mga misaide. Ako nang tiwas ba sabi? Kini akong i-shoutout manager. Oh, si Sir Jubir Jose Smith. Oh, si Jubir Kwanday Bangkiao. Ah, Bangkiao, dahil ni siya. Si Sir Jubir Bangkiao. O si Sir Jose Smith. Oh, I believe si Sir Jose Smith is a foreigner, no? Kaya apelido ni Smith. Unless dito, huwag ka nang, huwag sa itabi, saya ganyan ng Smith. Yan ka ng mga sundang-sundang. Diba kay Nana? Oh. Kauban ba ni John Cover ba? John Cover. Juan Taclo ba naman siya? Diba sa Tagalog, panday man sana ka na magbuhat o mga espada. Diba Smith mo nang tawag na? Oh. O ba si Jose Panday ni siya mga ikala na? Ikaw ba ni John Cabo? Kasi basta kay sir, good morning gabi. Good morning pa ba? Good morning pa. Sige, good morning kaninyo sir. Kay kaninyo sir Kuya Joe. Di apay dugan din mga ikala. I don't know, sa naanaligi ka ni Hot News FM, di ba? Ito man ka sa... sa kalibutan na Ma'am Mardix Abaw, change always change. So, anagin na siya. Nagay mga kausaban ang tanan. Watching from Butuan City, salamat kali mo, ma'am. Matutpan niya diri mga higala. Mingaw naman, adide, lain po ni si Sir Tatsuki Ralius po din eh. Sir Tatsuki, gikan niya sa Quezon City po siya. Nas Quezon City, matod pa, mingaw naman sa pika sir, kaming oras ka. Kay lain naman nagdala. Oo, eh, maubaro Quezon City. Eh, nasira na naman gina siya. Hindi, diri ito magbibo-bibo, hindi dala makamaan, he. Eh, magbibo-bibo ito doon, eh. Diri na, eh, bibo-tutoy doon, eh. Pwede sa dito, kay si Erwin po, pwede po na, tutoy-bibo. Nagbalito ka kuha, eh. Kasi bibo-tutoy, tutoy-bibo, eh. Nakasaya na malipal. Kasabaan na. Ade, balikan ta si. Kani mo ito, tutoy-bibo. Oh, si Erwin, bibo-tutoy. Balika. Kani si tutoy-bibo. Go ahead.
2: Yes, K-5 natin. So at least karon, bisan pa man sa kainit sa panahon, pero buknaw gyapon ato panahon makatagyapon tag inspirasyon sa mga suki paminaw sa dakbayan sa kagiyan de Europe. Nagi sa itong paghulagway karon, kabisan doon o gatong paghulagway karon kita natan. Atong naong medyo na alimot pag gatsura, medyo alimot po na itong panglatnaw
1: karon. Hoy, in fairness, so, ay, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw na, yun na pa, yun na pa! Oh, ayaw na nga, ayaw na nga yung alimot imong dagway kay in fairness, ano, daghan ng mga bihag, dagway, ala! Ano na nga bihag, ano hindi na, sos? Oh. Magkakatingon lagi, magkatingon siguro!
2: Managing yun ni SM nga, silent, means yes.
1: Anda gede na da.
2: Okay, pagdatan mas malibog sila no gatong ganina si mong ingon pa. Arson nga ano to? Anang rape with arson?
1: Oh. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay
2: ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay sampo lang na K-5 natan.
1: Oh.
2: Uwa ko masayop, if I'm not mistaken sa English pa.
1: Oh.
2: Katong riff with arson, mula siya kang ibuhat si mo pagpanglugos, dayon, para di mo babuhan, iglugos pa ni mo sa kabiktima, di mo gisunog ang lugar kung asa siya gilugos K-5 natan.
1: Mas nisamot tayo, kalimbong na ginilo,
2: ma-destroy ni mo
1: ang crime scene ang imong giingon, ang crime scene.
2: Ang crime scene. Tawag po na siya complex crime, K-5 na tayo.
1: Di man po ma-complex crime kay, di man siya ma-complex crime kay, di man siya connected dito sa, ang complex crime is sa one action nga duha ka krimen. Kanilang kay ang rape is, dito man na, crimes against person man na siya, crimes against property man po ning arson, di siya makunik. Kay property man gisunog. Dapat, para makunik, dapat ang sunogon connected atong crimes against person. Muna nga, ang bangas mo'y gisunog. Bangas! Mala siya kay crimes against person naman to, kay ang gisunog, ang bangas mo'y bumay! Muna siya!
2: Pero kung sa balaog kipagdatan, kung ang arson gigamit aron mabuhat ang paglugos, o kung ang duha ka krimen ay tabo sa kahigayon, may magyut ka ng complex nga crime kipagdatan.
1: So, muna siya akong may bulan o... Kaya, complex crime lagi, one action, mini crimes committed.
2: Muna siya. Yes, kay Pam Natan.
1: Medyo sumpay ragin sila ba, sumpay. Gisungod niya, gilogos niya.
2: Oo niya. Nagsunog pag yun siya.
1: Nagsunog sa banga sa babae. Ana, committed na to kayo. Same person ang gikwanan.
2: Asa mo, guys. The Atlas K5 Natan, bisan tingnan ni atong programa nga medyo adunay pagtulunan.
1: Pagkatulunan
2: sa itong mga kaigsunan K5 Natan. Alas 11.50 na K5 Natan. O guys.
1: Iyan mo na yung kipaibawaan. Layo pa! Layo pa! Sige, sige. Okay. Abtik ko. Abtik sa guy ni si Juan.
2: Ato mga kaigsunan sa kwenta kang Enero mag-amping karunay. Karunay gyud pay magnuan mga members pwede man ay ilabi na sa nasaksak kay Pablatan o dili basta-basta mong dula-dula og mga kalayo gawas na itong kalayo nga nas mabugtong dapit o ba ni mong partner o ba ni mong kanang kapikas kinabuhi mo nagnindot itong kalayo kay Pablatan kay kanang kalayo na makuya o nga makahatag peligro sa kadaghanan. Gikan sa lokasyon hatod ka nato sa Extend Food Supplement laban pang matagalan init sa katawan sa kalalakinan o kabumainhan. Ini si Kasipa Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko Kalingawan, sa Rakbayan, sa Cagayan, Piyoro. 89.3 K5 News FM.
0: 11 Mbps!
3: 11 Mbps!
0: 11 Mbps!
3: Nathan Sarmiento.
1: Daga salamat, K5 Jonathan Sabanal! Kamao tong kasika sa gawas nga bahin may gala. Ay, na lang to ninyo, seryoso ha tong rape with arson kayo. Ay na to. Mga criminology student, pwede na ninyo i-rebat lang dito sa inyong mga klase. Sir, ay, nadunggan naman din sa K5, si Jonathan, sa banalog tugi. Nathan Sarmiento naman kung rape with arson dito sa... Ay, kamo na'y bahala na explain sa inyong maestro, kasabaan mo na. Sige. Pwede sa mga minsaya ko sa ningin 99 pagbasa good morning K5 Nathan. Walang iwanan o matod pa. Always good, walang iwanan. Sir Richard, salamat. Maingod to mga taga zone 2C Carmen o Sirio, salamat. O, shout out ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines. O sa mga FB friends nga si Rosemary Gallardo o Agaw Froilan Gallardo o Agaw Fox Gallardo Jr. Og ni Mary Ann Yap. Salamat sa pagbasa. God bless. O God bless po kaninyo mga ma'am, mga sir. Salamat kayo. Shout out po daw siya kang Kuya Joe. Salamat kayo. Sir Richard. Eh, atong oras may gala isa. Alas 12 si Gwitay Dosa. Ano? Bantayan yun ang tuning oras. Sana daw. Bantayan eh. Dapat ani diri na gini sa tubangan tanda para makita gidayo nang atong orasan. Sige lang, okay na naskilid. Kana ta karon kana bang gitawag nila nga time conscious. Anana. Pero dili time conscious sa trabaho nga pag-abot dito naglinya na ka, pag alas 5 linya na, 5 minutes pa linya na dito. Naglinya naman ka, time conscious. Dili. Ay, neto ah. Time conscious ta. Sa itong mga programming mga igala. Ang order na ko diri kaga kipay beri na pamino mo mga kurman. Warning na gani siya, dili gani mo munong niya. Iyan putlon dito, panayon niya mo magtingog, bisag naputol na, pusilon na yun, pusilon. Pagkain yung panayon. Amahog yun. Iyawan si Pepe, pusilon yun, pusilon pa sa limundang. Kaliman ka, bisag i-cut off na ka, nagayayaw pag-iapon, ah, hindi na, pusilon na kita siya. Sige, balik taon niya may gala. Wati lang ko niya. Basig mo ha, nasan mo. Maga Mighty C Network News at mga Ikson.
4: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: DTX 500 Health Alert.
7: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban.
8: Anyways, mga higala itong isgutan ron ng mga balatian sa ato mga pinalangga ng mga consumers, mga senior citizen. Itagod mga senior magunta. Ang kanunay na ito, pangandoy gid kahimsog sa panglawas. Sakto ba ko? Diba? Nangandoy gid lang himsog, malawid-lawigan ang itong kinabuhi. Magagulang ta, magkailad ta, nga wala tay balatian. Gusto ba nato nga mutaas-taas ang atong kinabuhi ng magkaedad ta? Ari ang pipila ka mga sikreto, no? Kung nagatigul lang ta mga higala atong lawas, nagaluya. It because of aging. Nag-aabot ng panahon mga higala nga ang atong mga selula. Uli na kayo ga, himo o ginaf nga selula ang atong lawas. Tungod mga higala sa kadaghan sa panahon, exposed sa pollution, radiation, bisyo, mga added sugar fats. Inactivity mga higala, kung magkaedad ta, nai-resulta yun, no? Exposed man ta ni, unhealthy lifestyle, bisyo, di ba? Magkaedad ta, lagi resulta. So, kini ang resulta mga higala sa oxidative stress o cell damage ang pagbatunog balatian kung magkailan ta. Now, number one, bisan magkailan ta mga higala, maningkamot yun ta nga makalihok-lihok ta. Mag-exercise ta, bisan may edad ta. O, dayo lang tong bugat kayo, mag-exercise, walking lang, breast walking, stretching, kana, jogging ginagmay, inhale, exhale mga higala. Kini nga klase nga mga pag-exercise, makatabang kini sa papaubos sa blood pressure o nagapaligon sa itong mga maskulo, joints o nagkapawala sa stress mga higala. Maklikay ta sa osteoporosis, colon cancer o nagpamubo mga higala sa risk sa pagmatunog heart disease o stroke. Ang sakto nga katulog mga higala kaon sa healthy nga mga pagkaon, utan, gulay, prutas, onya ang mga transferred antioxidants nagikan sa prutas o utan, makatambang kini kang atong ginakaon kanadlaw ang mga gulay, prutas sa atong mga selula nga mag-stimulate siya sa cell growth. So mas dako mga higala ang matabang sa ato ang lawas sa atong kinabuhi kung nagainom ta kanunay sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500, it is a super antioxidant content nga naay disugard sugarcane extract, flavonoid o polyphenols. Ang benepisyo nga makuha nato mga higala sa pag-inom sa DTX 500, unang-una gapamubo kini sa blood sugar level, cholesterol, hypertension, nagapaubo sa triglycerides, nagadetox itong atay kidney o pancreas, nagapaligon, nagapabaskog sa itong kasing-kasing o mga arteries, nagaprevent ka na ito gikan sa stroke, nagalikay sa pagka-stroke, nagapanindol sa tulog, nagataba mga higala sa pag-regulate sa stomach acid para makalikay ta mga higala sa mga stomach discomfort, nagahugot ang atong panit, nagawala mga higala sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot. Ayaw galimot for healthy aging ha? Take DTX 500 everyday. Mampalit ni mga higala sa mga leading ang mga drugstore, mga butika sa inyong mga lugar.
9: Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, diyan ni sir. Mutanan lang ko.
10: Kanang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isog kong pangihi. Ay, nipupag man. Abag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susitawon. Naayo ko, may review. DTX 500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX 500.
6: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Ayaw kalimuta ang DTX Coffee Mix, kalami sa kape, lami as kape, oy. Muni kape na ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ay, kalimut ka, kanina itong DTX Coffee Mix na anise ampalaya. Sa ampalaya palang daan, panalong-panalo ka na. Wala ka nang hahanapin pa kay ang ampalaya maayo sa high blood, maayo sa detox kay ang ampalaya blood purifier man na, mulimpyo man sa mga dugo na to. Mupaubo sa sugar. Dakuntabang ding ampalaya nga gisagol na to sa DTX Coffee Mix. Muna yung buhato na ito kadaanlaw. Anyways, ga coffee man ta. Maganahan ako ba nga pagmatas bitaw sa buntag na ka-DTX Coffee Mix. Kanyang ito mga masakiton, malipay ra ko kay busog raman. Pwede yung paita ng masakiton ka o niya gutom, kutoy pag dimuntian. Tinoon ba yan, ha? Tinoon ba yan, ha? Kanang ako, makasudong yung sa kong lula sa una. Ay, hindi ano man to sa pag-inom sa kapis, doktor. Kay, kuan man to? Palpitate man to? Mukulba man to? Mukurog man to? Taas ang uric acid. Hindi ano to? Maluoy ko ba nga? Dong, on sa may maing ning imnondong hapdo sa kong tiyan sa yung buntag. Okay, gino magtambal. Mang hapdo sa gina ang tiyan. Sa may imnon ako, doon nga, did alam ko inom og kape. O, manang sa itong mga senior citizen, kanang atong mga nanay ba nga gakutoy ang tiyan, gapanambal, tagain ninyo DTX Coffee Mix. Okay, maluoy po tao nung gakutoy ng tiyan. Ano? DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix.
6: DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bilhin na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
3: Headlines.
2: At sa ulat ng mga nagbabagang balita, Pangulo Marcos ikinagulat ng Boracay Bridge Award at public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuuan detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
5: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektor. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
6: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at imprastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern Samara sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo, Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan na nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samara, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samara kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo. Samantala sa Hiabong Samara, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samara, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samara kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy ng isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
7: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
4: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balita niyan hatid sa atin ni KK5 Mary Loriduque.
8: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layunin rin ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Marylord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
2: Samantala, babae, kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 Triathlon sa Isla ng Camigue. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid ka K5K Buscaino.
10: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Camigue, Northern Mindanao, na kumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng isang oras, 32 minutes, at 15 seconds sa 5150 Triathlon Camigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Kiambao sa loob ng 2 oras, 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 oras at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 oras, 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Camigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
2: At mga residente sa sitio Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
12: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapektuhan ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si KK5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose arestado ng pulisya. Balita hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
13: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siacion, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang construction scene hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tagpuan ng biktima na nakandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakatakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Network News.
9: YTC Network News.
2: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
14: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng New People's Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng New People's Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purok 1, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
9: Mighty C Network News.
2: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid ni K5 Chojan Morillo.
15: May kabuuan 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record: Aninii, 52, Hamtik, 41, Belison, 31, at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 50 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Kulasi at 35 sa Ninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid, DKK5 Kim Kaluyo.
16: Umabot na sa 8.5 milyon pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga sospek ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
2: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air access para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
3: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
2: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Nathan Sarmiento, ka K5 Romy Cahiling at ka K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: K3 Bio!
19: Maman sa ingana na ito, ma?
20: O si Esterlita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong libati karong nga gainom of B3 Bio. Sa una, ibim kayo ang nawong. Ang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 by 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol, murag amubububuk na.
19: So, ginom na ito?
20: B3 Bio. Esterlita Iboni. Ginlis po lang po.
18: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: Kapalit sa mga butika.
22: B3.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Olenberio.
1: Bilang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga kakapoy
2: sa lawas? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga nga mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito ka ba?
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Winigas 4 Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas 4 Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Winigas 4 Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
8: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
10: 66th Palarong Pambansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: nagapantera na sa inyong mga radyo. 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps sa public service. Numero 1, 11 Mbps.
11: Laban Sarmento.
12: Padayon tamay gala doon sa itong panag-uban ang 11 Mbps. Alas 12.25 na may son. Oras sa itong ganinyo sa Power 3. Yun na ito. Mighty C, DDX500 and D3 Bio. Kahimsog o protectious lawas ang hisgutan may gala. Gikan sa mga dagong sakit. Kanabang mga seryoso mga sakit. Gantos dipinsa sa itong panglawas. Kini na. Moy, angayan mga igsoon o epektibo kayo. D3 Bio, DDX500 o ang MyDC. Sigurado may gala, lead on ang dipinsa. Batok sa mga sakit-sakit. By the way, may gala, standby katong baligan at mga kumpanan, mga reports ng mga kumpanan. Mga kwan ba, ma-display ba ni mo na kag-E5 ba, Erwin? Matin na baong bao na ginang battery ng akong cellphone, maurot naman. Hindi na kong kabasa, kahit ako, zero na po, no? Itom na. Surrender na mga higala ang cellphone na wapag kapalit mga higala ang cellphone. Laman kahuman mga igsoon o duha ka programahan. Sige, standby mo mga higala kay Dune Report si Kakipebra, Rikim Solita. May tungod lagi mga igsoon ng mga bao-bao ko, no? Mga bao-bao mga higala gipagdakob dito sa RTE. Tanawa, hingon bitaw ko kagahapon nga. Tungod ato nga hitabo mga igsoon eh. Nga driver lagi may gala sa bao-bao dito nang ulata og pasahero nga wa mo sakay ipangayo ang 50 pesos di tanawa na damay-damay na ingon bitaw ko daan gapon nga madamay na po ni magtinarong nga maningkamo tara palaos kagabion kay wa man ipangkis ang bao-bao di naigo na hinon for security purposes dakpo na hinon pangita ato ninyo tong driver nang ulata kulata ato ninyo para magabawas mo nga wag ipandakop na hinon mo. Sugo mang kakakipay ba Nathan, bad man na. Oh, bad day na. Ayaw na lang kay bad day. Ano naman, bad man ka. Ano tanawa ako sa mga driver, ilit sugas tong gawaan na to. Mga ito hinungdan tanawa, miskay gipasagdan at biyahe-biyahe. O sumay na kaon ato, bakukan, nangulata man. Tanawa, nadamay ang mga nagtinarong. May operasyon nino ng RTA, mga igala. Bidi si kakipay ba Rikim Solita sa report. Kakipay, Rikim, ikipay mo.
13: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
14: Umay-umay ka mga individual ng mga motorista ang ipangtikitan sa Roads and Traffic Administration tungod kay wala sila makahelmet, expire ang mga lisensya. Ingon man, ang katungtuan wa mo subay sa balaod trapiko. Gani man sa gipahigayon nga inspeksyon sa ato ang mga RTA enforcer, daghan gyud ang mga nangadakpan ug ubay-ubay siyab ang mga bao-bao nga mga drivers ang gipangtikitan ug ang uban gipang impound tungod kay gibawal man sab kinis kadalanan labi na kung

0: Ekan selamat Taki 5 ba Rikim Sulita. Ah nawa lagi may galan damay na no nagtinarong. Kay illegal person mangi siya may galan kay wa may pangkisa. Pero wa naman tanda to hilabde no magbiyahe sila magaparking tanda diya sa may downtown area. Looy sa din taon nagtinarong maison nga dinios itong nga pamasayro panahon sa kagabiyon. Makatabang nga dos mga commuters may galan wa na masakyan. O ya makatabang pud sa ilang pamilya kay mo income. Usaba man ning nagkaon aning mga tawhan na nga nangulat ta man og pasahero di nagviral. Di pag viral mga ison natural adunay natural reaction. Every action always na gyud equivalent reaction. Mao man sa gitawag dito may gala sa physics. Physics na. Na gyud reaction every action mga igala. So mao tong reaction. Mao to ang reaction mga ison sa Trinidad. Tungod na giyato nga pagpangulata, pangbantayan, hinoon mga bawaw. Kaya may prangkisa, gipan, dakot na hinoon mga igala. Maunay nakapait mga ison. Sayang, sayang, no? Mao nagingon lagi. Pagita ato ninyo, bukbuka to ninyong tuhana to, kay buing to. Sige, sige, sige, may diasa mga igala po si Kaki 5 na Nif Pasayon. Mao gini mga igala nga, wag gini pressure, puro gini siya Pasayon mga igala, no? Kasi 5 na net. Pilido pa lang. Wa naging presyon mga higala. Sayo ng tanay. De, kadi apod mga igson si Senator Bato raw mga higala. Ronald Bato de la Rosa. Ipangayuan na karoon. Kuminto kalabot mga higala. Posibleng no work no pay niya. Palasya matod pa mga igson sa mga senador. Sabi na mga igson kay Gingon lagi dito nga hearing naman niya sa Ethics Committee. Taki 5 Nanith! Ikibay mo!
1: K5 News FM Kampyon! Kampyon! Report!
2: Ipangayon ang argumento sa Senator Ronald De La Rosa kalabot sa posibleng no work, no pay nga polisiya sa mga senador. Nagatubang sa ethics complaint ang opisyal nga may kuhog kapigad 227,000 pesos nga sweldo allowance matag bulan bisan top absentee kini sa Senado samtang depensa ni Senator Alan Peter Cayetano nga naglihok ang opisina ni De La Rosa bisan wala kini nagpakita sa Senado sukad migawas ang report nga dunay arrest warrant ang ICC bato kaniya. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang piktibong tambal batok diabetes kins kay K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Daga salamat ka K5 na net. Usahay po mga igala, brightan ko ani ni Cayetano. Usahay po, bulukan sa kuha ni ambot mga igala, malibo ko ano. Hindi ba gina ako mag-gets mga egsoon nga, ka na bang kung wag ka nagtrabaho, pwede rin ka sa mga nag-work from home. Kasi namin, mga rasones, mga igala, pero technically mga egsoon, pag wagan ni yung kastrabaho, no work, no pay, yung ka, labi na kay, agabi naman sa mga igala, mag-iitan nga abogado nga. Bayagiingon lagi dito mga igala nga bonus publicis utendum est ad altitatim publicam doctrine of public purpose and government spending patod palagi public property, public money must be used for public benefits. Walay free mga higala dito. Kung ihatag mo na kanimo kinana magkabinipisyo ang publiko pinagi sa imo serbisyo. So, mama na, I don't die against my gala ni Senator Bato. But for the principle of fair and just my gala, di mo po siguro may ngawa nagtrabaho. Pero may ingon si Cayetano, naglihok may opisina. Ay, sweldo na lang na din doon mga staff niya sa opisina. Ano may naglihok? Fair and just mga ta. Article 19 ba yan, di ba? Oh, everyone must perform of his rights and performance of his duty. Act with justice. Give everyone his due. And observe honest and good faith. So therefore, kinsa may nagtrabaho karon, iya may staff. Ah, dito yatag ng mga staff kung atong sagyan ang narrative dito ni Cayetano. Ah, dito sa mga staff na data ni hatag, kasi may nagtrabaho na. Huwag mga staff. Ah, narago na kasimple may gala. Usahay lagi, baka nang ano mag mga balaod, mga abogado, mga gala. Kung asa sila magkapabor, dito po sila mo interpret. Nalang makalilibog. Makalilibog. In fairness lagi mga igala, may problema. Pagkali mo ko against, bato. Okay man, okay man, bato. Pero for the

0: principle lagi ang fair and just, may galang yan. Mga trabahanting ordinaryong trabahantis, gobyerno dito, nahurot ng sick leave niya, masakit, gani dito, magani, deduction, mga didakan, magani. Didakan dito, di ba? Wala kay leave dito, didakan ka! Kay wala na kay leave! Oh, bisan pag tinuod itong himatyo na ka, ara! Ito na kamukuha siguro mga benefits ni mo, pero sa imog yung trabaho dito, wala! Wala naging cashwildo dito, mapribado magang kumpanya dito, wala na kay sick leave, ha? Pwede ka mo apply si ISIS na, pero di na sa imo, didakan na ka! Bisan pa man mga galang ha, butang talay dito. Kuan ka, kanabang supervisor, na kay tao dito. Bisan pa nag-function yung opisina, kung wala ka, di magiging sweldo ka, wamangga. It's not about your office man, may gala, it's about you. Ano naman ha? Ano na, kung mga konsyal dahil, mo bakasyon tayo ng atong mga konsyal o atong mayor, isa katuig dito sa gawan, swildo-swildohan, mag-idea na siya mga kata. Nag-function mo na kina, may administrator, na may mga sekretary, ga-function dyan ang office. Pero ang question dito, fair and just ba may gala, kung swildohan ni mo, itong wala yun nga tao, dili man mo nagtrabaho sa iyong trabaho. Bright po din tawahan na usahay yun mga higala. Bright yun usahay. Eh, sobrahan ka, bright. Yun yung talo. Sorry, ha? Ako, brightan mo tanak, wani niya. Yun, gabi niig mo, argue ba mo? Gwapo kayo niya siyang mga argumentation, mga higala. Pero usahay, lagi ka nang, yung argumentation mo, base, pabor-pabor. Pabor. Nag-handro ba nang itaan niya siyang gismil? Gwapo ka sampo ka na siyang gismil. Sige, okay. Bede, apay duga mga balita, mga igala. Hindi ko kabasa ha, mga suking tigpaminaw. Mga viewers, pasensya, okay. Itong ginawa. Wala, namatay na gyud. Oh. Naghikog ang akong cellphone, namatay. Kung kay siya raman, gagalingon, impatay siya, gagalingon, may gawin. Manakutan na ni siya usahan, matay na. Sabot pa sabot, medyo gubaon na gyud siya, mga igsoon. Yung ka nagpaabot nito ha. Nita ba nagwasa ba gong? Eh, ba kay diya po mga Ikson, si Kaki 5 Camille Marquez mga igal ha. Kaya ang inflation rate ko sa Pilipinas, misaka na. Ako, basing naduduan na double digit na ni mga Ikson ha. Pwede na po daw mga higala mo apply na po dito o increase sa sulan ha. Magkaabot doon pa mga double digit dito mga higala. Kung di magkaabot, ah, sorry na lang, mamumuwa na po ilaing increase next year na. Kung lanta, matod palagi sa dolly dito mga higala. Di man makonsidera nga super bidding event mga Ikson. Hantod nga dili mo double digit ang inflation. Ilaman po nang kanabang gitawag ditong interpretation o IRR. E may mo na na may gala. Unless, question na po na dito sa Korte Suprema nga. Sayo pa rin nga interpretation kay IRR sa duli. Sa gingon to sa supervening event. Nga, double digit. Okay, wa manas balaod oro yung mga higala nga. Kanabang double digit yung kinalam. Siguro, mawag na eh. Beta na ito mga higala ning report ni Kakifay Camille. Pila naman, double digit na ba? Kakifay Camille, ikifay mo!
1: K-5 News FM Kampyon Report.
2: Misaka pa nga to 7.2% ang natalang inflation rate sa Pilipinas sa Abril 2026 gikan sa 4.1% kaniadtong Marso 2026, mas taas usab kini kumpara sa 1.4% lamang niadtong April 2025. Ang inflation rate mo ang sukatan sa pagsaka sa presyo sa mga panalhiton sama sa produkto ug serbisyo sa nasod. Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Kini sa K5 Camilo Marquez para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News Avam.
1: 11 Mbps.
0: Nagasalamat ka K5 Camille. Pang TV ni si Camille, kasi na ako madunggan na niya nga marag maog tingog-tingog ni Camille sa TV. Sabi ko, ito bang ni interview ni Manny Pacquiao sa unang ibatigo sa ito nga lang na niya. Mamaos sa iyong tirada. Mr. Senator, ano ba? Wala kang natapos, Mr. Senator! Ano mo ba ito? Ano ba kinsa yung ala na nanya? Mama, o sa ano paminaw, nagagipiyong-piyong na kong mata. Mama, magtingog si Camille sa dilo. Basta-basta din. Pang TV, gini siya mga igala. Alas 12:39 na sa Kauntohon.
1: 11 Mbps. K5. Nathan Sarmento.
0: Ay, anas. Ay, nalagi nang ang sarap mo, mga igala. Okay, padali man maputol lang yung dingog, di man madungog kayo, di ba?
2: Kulang sa dulog, basta sakto sa dulog.
0: Ah, kana! Oo, yun yung dana, mga igala. Bahalag, Bilar! Bahalag, Mabilar! Tulas, tulog! Sakto, tulas, tulog! Ano man na, mga Egson? Onay kinaha matod pa ni Kaki 5 Brian Abaharo. Ano ba? Nabas Brian. Bede asa mga igala sa hika ni Kaki 5 Camel Marquez. Standby sa mga ison gumikad kay outbreak sa hantavirus. Mo na itong giingon ganina mga igala. Kakining virus bang hantavirus? Nag-outbreak ni dito mga ison sa cruise ship. Sa luxury cruise ship mga igala nagkapin 50 o 150 ka mga pasahero stranded tungod ani kini hanta virus mga igala. Pilipinas wa pamanino na pero gibantayan pud sa WHO mga igson kini hanta virus. Mo bitaw sa akong giingon ganina paligoon gyud ta sa atong depensa ha. Kay kini virus mga igson technically na lagi ni palibot. Yeah, di gyud kalikayan nga maigo gyud kag mga viruses mga igala. Bakterya. Na may bakterya imong lawas gyud sad. Napoy virus ay mong lawas. Pero di lang ka masakit mga igala kaya aktibo man ang ato immune system. Pero dili kitang tanan aktibo ang immune system o ganapoy mga viruses mga igala bakterya nga dili kayahon sa ato nga immune system. Kay kung ano mo na, kanabang inigsod dito mga igala mudibila pa mga siyang antibodies para anang sakita. Nga na may mga viruses mga igala nga pagsud sa lawas paspas ang pagmultiply mo na mga igala nga pag-abot dito sa nag-send na ang immune system ni mo tara ay musundalo atakihan na ni kay nakasood sila bali na po sila kabo nagbuhat og antibodies dito ang imong immune system ay ang kaya mabuhat dito aba hindi kaya na kay napuro man ni invade agoy pag-abot dito kay nag-reinforce naman di ay kay nag-multiply ng virus ug bacteria 50 na di ang imong antibodies patay pindihon alito na dahil mga igala mag-multiply na po sila multiply hantun masakit na yugka di naka-recover mong immune system kay kwan man. Gabi naman mga igala. Inahang naman po siya mabuhat o balik. So, it takes time na saan mga ison. Niya kung nakilaing ipanghambing, matay na taana. So naman, kinanglan mga ison nga doon na kay protection daan. Before makareact, makabuhat, ugsag doon sundao, gid mga igala, sa immune system, na na niaway daan. Bonus, detail bayo. Kay antivirus mo na, o ka antibacterial. Para at least ito, muaway na siya daan dito. O support na dahil yung immune system, adin na nakamultiply ang virus o bakterya. Mighty C, para ang imong immune system dito, active sa kayo. Mga pa rin pang show dito, buhat na dahil siya antibodies. Activan! Kaya mo abag mas Mighty C, DTX 500 sa dahil mga ison. Kani sila tuloy, partner gini sila. Labi na kay, sa ako lagi gingon kanin, oh, hantavirus, nanasan? Di, ginakalikaya na, ginang mga viruses, mga igas palibot. Ang importante na lang yun, mga ison, ang ato na yung resistensya, ang ato na lang yung mga igala dito nga proteksyon. Mao gina, power 3 yun. Siguruha lang yun aning mga igala. Di kita mahadlok ang mga virus-virus. O mga bacteria-bacteria. Mighty C, D3 Bio, DTX 500. Atong balikan, guys, Kaki 5, Sai Olivera. Siya sa din akong kamot. No? Sige po, duganaan na baka ng pitik-pitik, mga igala. Pitik-pitik dati. Nampiling-nampiling, mura kinintos, niya usay na po, mupiso na po, kinintos, piso. Yun isa views, yun ako kita guys, akong giingon lagi yun, patay na. Already dead mga igala, I kill my cellphone. Ipatay na na ako akong cellphone. Eh, di ba, bitawa na ako, ipatay. He commit suicide, he die in his own mga igala. He die of his own mga igala. On his own, Era, wala. So, di na kumabasa yung maminsahe, pasensya. Kaki 5 sa'y, i-kifay mo!
1: K5 News FM. Hampion Report.
2: Nagpadayon ang evacuation sa mga medic alang sa duha ka mga pasahero nga nagpakita og mga sintomas sa hantavirus human sa gidudahang outbreak sulod sa usa ka luxury cruise ship nga sa pagkakaroon nagpundo pa sa baybayong bahin sa West Africa. Gibanabana nga maabot sa 150 ka mga individual ang nagpabiling stranded sa maong barko human namatay ang tulo ka pasahero nga gilangkuban sa usa ka magtiayon Dutch o sa ka German national samtang ubay-ubay usab ang mga nagsakit. Lakip sa mga biktima ang usa ka Briton nga gidala na sa South Africa aron nga matambalan. Hisay ran K5 Nathan nga ang hantavirus usa kini katalagsaon nga sakit nga mamahimong hinungdan sa maong respiratory illness nga makuha pinaagi sa paghanggap sa kontaminadong hangin nga miagi sa ihi o hugaw sa ilaga apan giklaro sa mga eksperto nga dili kini dali nga mapasa gikan sa tao ngadto sa lain nga tao. Kini nga balita hatod kanato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps. K5 Nathan Sarmiento.
0: Yaka salamat ka K5 Basay. Tinod na may gala, sildam lang mga igsoon ang iingontang transmission nini from human to human. Dili pala scooby dito nga, human to human. Kaya ba nga, ubo ka gamay diri hanggab dito speakers, takda na. Halok-halok, takda na. Sildam lang, kanang dili kayo siya mga igala, taas ang prosyento sa human to human. Pero maulang ginagiingon mga igala nga, kaning mga hugaw-hugaw sila ga, ihi nila, hugaw nila. Pag naay sakit nga hantavirus, kung imong gisilhig dito, gibakyum nimo adto sa hangin, mahanggab nimo, disgasya yung gani mga igala. Muna ang hantavirus. Lain po itong hantavirus, kay sugal man itong mga higala, na adik man itong sugal nga hantag ng hantavirus. Hanta, walay kina mga egson. Pero mo lagi, balikon ko. Ligon lang imong immune system. May problema na mga igala. Thumbs up na, thumbs up. Oh, you na pa. Ang bagay ba po guha ng you na pa? Basta hindi ko bagay. You na pa. Sige, sige. Okay. Di pa duga, may gala na itong mga balita. Widohon tani mga higala, widohon. Kaya naman, di na mabasa kong program plan. Di mga higala, sa cellphone, di na ako makita. Dirita mga egson, lagi ni idol ninyo, Bad Boy of Philippine Movie. Si Bad Boy, Senator Robin Padilla. Atun pa niya dito mga igalang. Tangtango na ni Senior Haikai. Ikabuangan na ni mga DWM. Tangon! Actually, mga igala, gusto niyo patangtang kay... Daw, di magyapon mapuslan, mga igson. Ay, mga Humes, katong uban pa dito, mga igala. Daghan-daghan ning mga kwan. Daghan niya siya, mga igala, mga klase ning atong mga senior high. Pero usually, ang vocational, ang gamit kaya ni, ang uban, di inakaay lagi, no? Kung naging mga igala nga, gamit ni mga igson, epektibo ni dito sa gawas sa nasudway. Senior high, ini-graduate magkatrabaho kay... Daghan man sila trabaho ika-offer. Naman sila ika-offer nga para gid mga igala sa senior high na ang mga college level o college graduate dili na pud mo-apply kay naman pud sila ila mga igala nga ilaha gyud. Oh, ngano mo-apply man ka dito sa mga trabaho nga dili level ba sa imong naabot sa imong giskwilahan. Mo na dito mga igala nga dito gid sila mo-apply mga igson sa ila gyud dapat nga applyan. Oh. For example, ikaw mga igala engineer. O teacher, baka inong ka graduate ka education. So, usually mga igala, dito yung ka ma-apply sa kurso nga related education, nag-teach yun ka, etc. Ano sa gawas? Pero doon sa Pilipinas, di man applicable mga igala, kaya even gani ang atong mga graduate sa education, tuwa magani, nagdindira. Ano ba? Realidad man ako yung istorya. Ano man, ang sabi pangutan, ano man tuod? Tungod na mga igala, kay nihit ang trabaho. So, unsay connect na mga igson nga do senior high. Nga ang senior high dili makatrabaho dayon. Nga mo ang tanay purpose na may ganang at least ito kung di mo pa dahil college, makatrabaho na sila. In theory, pero sa actual lison lagi, Kaysa atong giingon may gala. In connection atong giingon ako nga na ni-graduate dito ga education niya. Ano, nagtindira na gapon. Kay wa may katrabahuan mga igala. So daghan dito mga graduate nga ang gipang applyan karon mga igsoon, iya tana na sa college mga igala level, iya tana na sa mga senior high. Ang imong kakompetensya is college graduate, take note. Realidad na. Muna di gini magamit ang senior high. Kay ikaw po'y management dito mga igsoon, kay sama po imong hayron. Oh. Labi na may gala o gana bang ang position may gala medyo dito ang college graduate. O di ba ka mga igala posisyon nga mas pabor yun ang college graduate. Di natural ang imog yung piliyon. Kaya yung college graduate, di ba college level. Oh, labi na kulang po kay mga igala. May exceptional ka nga kwan. Exceptional ka nga senior high. Kay ikaw yun ang piliyon. Kay it's not about your degree man mga igala. It's about your skills. Ay. Excuse mo na. Magaling uban mga igala nga wag ka graduate pero maayo pa dito mo kan mo report mo ang gulman kaysa graduate, di ba? Pero kung knowledge sa mga isgutan natural pabor gito ni graduate no kay sa mga explanation pabor gito pero ingon ta mga igala sa excuse lang nga pag istorya dahil mas maayo mo istorya nga dili graduate. Oh, magbari lang na sila lagi mahigla sa knowledge kay sometimes sabi na oga nang wapo ni graduate ipon himasa na wah gina kusulo dugang yung himasa sad ka mga igala piliyon niya po na ni mong graduate kung grabe imong basa no, i-stack knowledge mo na mo na yung nakapabor ni mo so mauna balikon ko management prerogative labi na sa private mga igala nga companies so, ikaw ang dagiyas kumpanya mas pabor yun yung college mga igala nga mo yung madawat kaysa senior high. Bisan pag ang posisyon para ta na senior high. Kinami nang apply nga mas labaw. Napagani siguro yung ma-apply an na mga igala base galo graduate pa gabi. Gabi naman sa... Oh, inanagi na mga igson. Tinuod bitaw kaysa una bitaw. Oh, nag-sales rep man ko pero nag third year law naman ko. So meaning pabor-pabor to na siguro ba eh. Eh, kanto nga kung i-applyan pang college level, bayata na ito mga igala. Gusto maging kumusuway yung trabaho samtang nga nag-eskwila ko. Alas 5 pa man ang klase, lagi mga igala niya. Kapoy man, sige, standby siya, tag-igat-igatan eh. Igat-igat na ta. Sa una, di man po ko himasa. Dito naman ko naghimasa ng namidyan ako. Sa una, eh, kapoyan, may basa-basa. Kapoy. Kung nga, instead nga magbasa-basa, igat-igat sa talada, you know? Sana, mauna siya may gala. Muna yung reason nga, dili pa epektibo ang senior high. Lumawalagi na. Ngayon ba ipabilin o dili? Depende na sa pagtuos, mga eksperto. Time pa! Kaya di anata sinapos ka bayan sa itong panag-uban, may gala. Murag maalanganin naman siguro. Kaya murag report ni Kaki 5K, kung anman eh, siya ka na bang di ni mo, matrate minutos man eh, di mo lapas ako, kataas mo na. Di man ni mundang ba sa kaki 5K sad? Oh, so di na lang. No? Di kung palutso ni mo lagi, di ni mundang, bisang pag-imo na yun, undang na, di padayon na mag-inis siya. Gusto tag-control ali. Standby na lang mo. Kaya mo sunod na dayon, dari sa itong panag-uban, mga igalas, tulumanon nga 11 Mbps. Ang tulumanon, mga igala nga. Ibang, kung sa may matawag na to, tuluman nun nga, makadagan ka siya. Ay mo ni tuluman nun ni Kakipay ba, Ricky Masulita, nga ang mamina makaihihi. Makaihihi. Sa ato ka, ihihi mga igalaw sa isa katawa, pero dito po, di lang katawa makaihihi, kundi makakaihihi ka sa ganagana mga igalaw. Laliman ka mga igsong pagkaigat kaya nagtingog ng kauban ni Rikim di mga igala nga si Inday Marites. Oh, mailad yung ganang maminaw ka. Mailad ka. Ewan na tayo oras eh. Babay na ko mga igsong kay Singumil. Singumil. Babay na ta. Salamat, salamat ka din yung talan. Libertas descende anima demokrates. Ang kagawasan sa pagpadayag mga espirito sa demokrasya. Taki 5 na San Sarmiento. Maing hapon, kanatong talan.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My God!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino kahatag ang kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Hindi mo. Mag-ugaan-ganda yung paminaw basta makailom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya
3: ba? Malipong o kuan. Murang malipong-lipong wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa gingin siya mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Mayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatip na ginainom niya. Pero
2: so ikaw pinitig kapalit din?
3: Ako pinitig kapalit, pero may kung mag-ani ko na rest ka ganyan.
2: So mga kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yan Manolo for teach. Ma'am kining, basiga, doon pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit ito ka GTX 500, di ba pag-produce sa Pilika, isa may info, isa yung mga info niya ma'am sa mga katawahan na wala pa nakagamit.
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha? Huh?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Malisyo.
2: Okay. Namas ma'am.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
6: 66th Palarong Pambansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: May may may nga daw sa tanan, labi niya sa itong mga suking taga-pamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod yapon ka ninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo yapon makauban o sa inyong alagad o sa naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisley Naturopathy Dr. Lewitin Chavez. Makiguban ka ninyo alam sa pag-isigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod ka ninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Labanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, ang atong alkaline-based vitamin C, atong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o gangiban pa mga produkto nga alamang mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro, mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, dinis sa ito ang istasyon, o sa uban pa ng mga maka-access no, sa itong online apps, mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number, makigalaan. Kaya itong daan nga number, medyo tumod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma... Tumod sa mga dagag text, no? Di na nato ma-accommodate na. So, din ito sa bagong text hotline number nato, mga higala. 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede, man, din, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas, mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule, makiglan. Doon natin mga changes, ha? Ang atong clinic schedule, every Sunday, Monday, Tuesday, anata din sa Cagayan de Oro, ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog, makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon, makiglan, ha? Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon, mga higala. O, sa mga suking tagapamati nato din sa Hingoog, ha, nga nagapaminaw karon, hangtod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw nga puhon, no, karong adlaw nga Miyerkules, mga higala. Then, pagka-Webes, Bernes, din nita balik sa Cagayan de Oro. Then, every Saturday, close kita ha. Matag-adlaw Miyerkules, close kita. Kaya daghan gyapon ang, di man po masaag. No, daghan gyapon mo anha, o mangadto sa itong clinic, unya close di ay tapag kasabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, di gyapon ta located sa may Agora Market City, na din na sa may barangay Lapasan, ha, na din na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City, mga higala. Di sa may before pa lang anang Balingasag o gasaan nga liner kanang Kanto Bitaw, di na sa may SSS Dapit, di pa ka kaabot din ha, di pa ka makaabot din ha, dahil dako kayong karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga kagilan. Dali lang kayo tultulon, no, kay nara magita din na mismo sa may Agora, tuyok na mga ng Market City, makita na ninyo, mga kagilan. Maingon ganitong uban nga, ay nara day ni dinhi. Bahalag, magtuyok din na, basta kay narag din na sa may Market City, mga kagilan. Then din na sa Hingoog City, nata din na sa may corner Adelpha Street, din na sa may bus terminal, Hingoog City bus terminal, mga kagilan. Dali na po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic may kaglan dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba. Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City magagalan. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Kadaghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Miyerkules ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Dito na tay bag-ong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hingoog City makigilan. No, pero ayaw kayo mag paudto okay basig magsalig na po ng uban oy hangtod hapon na dai si Doc Louie ang uban po basig buwan na manog alas 2 na para sa una nga tama na alas 11 ang uban mo ato alas 12 na o di tanawa dili na to maapas di dos butuan pero ana ha hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaigalan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Nabanagyan din na sa online. No? Din na sa may online store, online shopping. Kinahanglan yun mag-amping no? Sa pagpalit sa itong Klinika DTX 500. Kung gusto mo mapalit o legit nga produkto sa Klinika DTX 500, at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasy ha. Kaya ka na mga farmasy, di mo na mamaligya ang piki. Di mo na sila mamaligya ang piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, di na sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, dagi hapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Then kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita mo detect sa bandrel niya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel niya, daghan dayon og ganing promo, no? Moingon buy one take two, buy one take three. Wala gitay ingon ana ha, dinha sa online, wala. Oh, then ang tinuod nga Klinika DTX 500 nakakarto na siya. Uwa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya. And then nakablister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo doon na po'y counterfeit. Ang uban na naman good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. O takabalog unsa na ilang ipamutang din ha. Then ilahada yung i-refill. Ibutang dito ang butilya, magprint og sticker, butangan dayon og Klinika DTX 500, butangan dayon Klinika DTX Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500, Klinika DTX Bayo ug uban pa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa tong text hotline number ha. Bago na tong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo padayon sonahan, pag-isgot-isgot alang sa kasyonan sa mga panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: TTX 500 Health Alert. Health Alert. TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: TTX 500. DTX 500.
3: Kodai si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mo taasan akong blood sugar o wala usab mo taasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Cakes. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna, taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Mabalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: DTX sa 500, mga kahiglaan, ang usa sa pinaka-epektibo nga produkto nga inyong mapalit karon sa mga butik.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o pa, may TC.
2: Sir, nga ano itong nauna kagpalit ano nga produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, medyo na mayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapaka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Mura dahang kahit kong gabatiun. Mura o bili ka iku ka lakaw, tugod na ning ato ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naas ka aso.
2: Nga makapalit po sila dream, agahat sila.
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, doon na yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternative nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pumalisa mga butika.

0: Bukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula. Ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5. News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Winigas Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mang Clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement.

0: pagpagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Eye Care Gold.
5: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the life.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Evelyn Buhan, 55. Alakag,
1: ilatang
2: paminod sa tiil, mukram, usahay, mukram. Ngayon, akong lugo, taas kaayo. Abot 180, ni over ang kapin 100. Karon, medyo na siya minor-minor.
3: Sino pagamit o detex na? So karon, mapalit na po ang detex 500 yung kanina katabang yun sa imong
2: kwan. Palit, magito yun naman.
1: GTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Pakulangan 75.
5: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dinara sa kwan.
5: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika
4: dito? Kani yung Mighty C.
5: Mighty C og D3 Bio.
4: Kanang di ko pa katulog.
5: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika dito alternatibo.
4: Maayo naman.
5: Unsa may mga kastorya sa produkto ay mga gamit?
4: Maayo man kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
5: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: I-Gergo. Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I-Gergo at I-Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang gumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I-Care.
7: I-Gergo, ang I-Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM ug sa tibuok Pilipinas, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tud grato sa MyDC, the alkaline vitamin C nga makapakusog sa atong immune system.
4: El Castigador.
5: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
6: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pa ba'y batok kanato?

0: May gala, kumusta? O gamayong hapon na usaba kaninyong tanan. Welcome na pud kamong tanan. Dinang atong panaguban sa programa ang inyong ginatangan o gikahinaman. Programang Tigkastigo, programa
1: El Castigador.
2: El Castigador.
1: El Castigador.
0: Kumusta, kumusta? Ang inyong mga pamahon-pahon karon mga igala, labi na gyud sa nakatunin sa 89.3 K5 News FM. Diri nga tong panaguban maayong hapon kaninyong tanan. Labi na gyud sa tong mga suking nga tiga paminaw dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Maayong hapon kaninyong mga ka K5. Kumusta ang inyong adlaw karon? Adlaw karon nga Martes. It's 5 na ning bulan sa Mayo tuig 2026. Okay pa ba sa kining ginatawag nga alright? Grabing manggid kainit K5 Just Tony. Grabe kainit ang atong mga nasinatian sa pipila ka mga simana. Halos sa mga pipila na ka mga simana ang nilabay mga K5 na grabe ang atong pag-antos sa kining kainit sa panahon. Anyway, shoutout sa atong 80 kakabarangayan din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Doa ka distrito sa Misamis Oriental, mayong hapon, kininyong tanan. Labi na gyod na diyan sa may Energy FM, diyan sa may Hingog City. Welcome, kamong tanan. Dining atong programa. Sa tanan niya mga drivers nga naminaw karon. Labi na gyod na sa atong mga drivers nga sweet lovers. Ang kanunay kapaminaw din nga itong panaguban while nagmaneho sa ilang nagkarayang mga sakyanan. Shoutout ka ninyong tanan sa itong mga Sika drivers, Motorola drivers, labi na gyod mga ka-K5, mga itong mga jeepney drivers o mga sweet lovers na mga taxi drivers. Shoutout ka ninyong tanan na mayong pagpaminaw din nga itong panaguban. Sa mga gusto nga magpanangat sa ilang mga mensahe, pwede ka mo nga magpanangat pinagi sa inyong pag-message, pag-comment din nga itong Facebook page. E-type ninyo mga K5 ang sa inyong Facebook account ang K5 News FM The Zero Digital 89.3. O ga mamahimo sab ka mo nga mag-text sa itong hotline number. Labi na gyud sa inyong participation din nga itong panaguban mga ka-K5 sa atong globe. Sa atong hotline number, pwede ka mo nga mag-text sa 0916-395-9196. Usab sa atong smart nga atong hotline number nga pwede ninyong textan mga ka-K5 0946-808-8661. So kanang duha, pwede ka mo nga mag-participate while naminaw ka mo. Yan ay nga itong panaguban sa programang El Castigador. Kauban sa K5 Just Tony Pagulong, ang inyong tigkastigo karong kahaponon. Sa mga mahiligon o sabog mga Facebook, pwede ka mo nga magpadangat sa inyong mga shoutout or greetings. Pinaagi sa inyong pag-type sa atong official of tag-follow sa atong official nga Facebook page, K5 News FM, The Studio Digital 89.3. Pwede ka mo nga mag-text sa mga ka-K5. Aron nga mabati nato sa kahanginan ang inyong gusto nga ipabati mga ka-K5. By the way, hello, shout out sa itong mga viewers sa official nato nga Facebook page sa K5 News FM. Salamat sa inyong always sa pagtanaw. Salamat sa inyong always sa pagpaminaw dining atong palaguban, dining atong programa. So, long time no see, mga ka-K5. Nagbabalik ang tigkastigo. Dining kapunon mga K5, si K5 Just Tony Pagulong mga higala. Sa itong mga suking tigpaminaw sa nagkarayang karinderyahan, yadya sa may Anne's 83, sa may Eliza May 83, yes, sa may Mami Lans, shoutout ka ninyong tanan dyan. Salamat kayo sa pagpabuto-buto. Kanunay sa inyo mga radyo sa nagkaraiyang mga kamerkaduhan din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Yes, sa may Agora Market, salamat. Welcome din nga itong panaguban. Cogon Public Market, Carmen, Bulwa, Puerto Public Market. Salamat sa inyong makanunayon na pagsubaybay din nga itong programa. Mga ka-K5. Shout out to Sam sa tanan ng mga OFW nga kanunay gapaminaw. Gatanaw Dinhi nga tong official nga Facebook page aron nga masayod sa mga impormasyon, mga balita, mga ka-K5. By the way, shout out sa taas sa mga suki nga mga viewers. Dinhi nga tong official nga Facebook page. Gikan kay Edgar Imbudo Pakuma. Matod pa niya dinhi, shout out sa mga Kigwahon Altadua Taxi. O shout out kini mo Edgar, mga Kigwahon daw sa Altadua Taxi. Shout out kini yung tanagya, kumusta man? Kumusta man si Edgar, Sir Edgar? Kumusta man ang inyong kita karon sa taxi? Ay kay for sure dako inyong kita. Kay init ang panahon. Daghan magpabugnaw sa inyong aircon sa taxi. Henry Dayonday. Matod pa niya, buto-buto, K5. Asa man nagbuto-buto, Sir Henry? Nagbuto-buto. Henry Dayondon, mga Dayondon family, shout out sa inyong tanan. Tanaw si Sir Henry. Be, sa mga nag-text, masaw na ito ni mga nag-text. Be, liliyo na ito mo. Ato na. Shout out sa may Pasila Chala. Mga K5 sa may Kauswagan. Hoy, salamat ha. Sa inyong always sa pagpamina. Yosab sa may Zone 10, Impantao, Bulwa. Kang Tiring Uksog, Ma'am Tiring. Shout out kanimo din, Ma'am Tiring. Salamat ha sa pagpabuto-buto. Yan sa may Zone 10, Impantao, Bulwa. Oga kang mga Marites daw niya. O mga Marites dyan sa may Gusa. Purok dos, tusi. Sila Wilma Bibing, Ati Jane, Ati Menda, Ati Mierna. Ching Ching. Gikan kang gikan ni Maling sa Gusa. Shout out ka ninyo talan dia. Sa may Gusa nagpabuto-buto, grabe. Inatbaga ang K5 News FM dia. Grabe ang lagbunog. Ya sa may Purok Tusi sa may Gusa. Shout out to Sab Kang Dolski na taga Kauswagan. Oga kang Teresito. Visira Oban kay Acosta Golden Heritage. Diyan naminaw dia always. Salamat ha sa inyong always sa pagpaminaw. Oga Jimak Sekretarya diyan sa may Hinguog. Boga sa 79 day kakabarangayan diyan sa Hinguog nga naka naminaw sa 90.5 Energy FM. Naka-hook up kita diyan sa Energy FM. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diyan sa 79 mga kabarangayan sa may Hinguog City. Hindi na nato nila ngayon pa. Ato sang itagtag, palayon na mo sa inyong pag-comment dyan. Palayon na mo sa inyong pag-share dyan. Palayon na mo sa inyong pag-react dyan. Kaya ato sang itagtag mga headline sa mga balita o informasyon na dapat ninyong masayran. Ilabi na yun mga ka-K5 ang mga atong angayan na kastiguan. Kaya dapig ta sa kabaturan dili sa baka. Now mga K5, okay ang headlines ni atong panaguban. Una sa ulohan sa mga balita. Mga pamilyang biktima sa sunog sa Zone 1, Bakahan Carmening Syudad. Nagahapong adlawa mga K5 padayong masulubon sa Osaka o usa sa ilang pangutana. Tugutan pa baka silang nga makabalik dito sa pagpuyo nga dili man kato ila nga mga gitukuran nila nga yuta. Samtang Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental nagpasabot nga dili tinuod ang aligasyon. Bato kanila nga gigamit ang bako nga ipanagyaan sa Kapitolyo sa pag-illegal mining sa lungsod sa Maynawan. Samtang ang sangguniang panlalawigan lanong iluso ang isyo dito sa Kamara sa dugang ng mga investigasyon. Dugang sa mga balita. Mga laaw nga ilo ya sa may Agora Market nagkadaghan. Ipila ka mga motorista o ka mga katawan na balaka. Nganuman tungod sa resko nga dala ni ini. Samtang init Super El Nino nga posibleng mabati karong bulan sa Hunyo hangtod na Hulyo. Ikabalakan sa mga katawan sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Samtang gobernador sa Misamis Oriental maoy nangunay pag-istorya atol sa gipahigayon nga convocation na kagapong adlaw ha. Og nagpasabot nga nung wala siya sa pipila kadlaw. Adyan sa may Kapitolyo. Luyo sa mga batiko sa iya sa social media. Nga nagbakasyon daw matod pa ang gobernador. Daw nagpabuglaw. Samtang nga mga mag-uumaw sa ikagol ang sobra nga kainit sa panahon. Tungod sa nakahatag kini og risko sa pagtubo sa ilang mga tanom. Isailan nga kung dili mayo ang tubo sa tanom. Sa atong mga mag-uuma, apektado ang ekonomiya o makahatag og negatibong domino effects sa mga katawhan. Samtang mga disgrasya sa kadalanan o sunod-sunod nga kakadakpan sa pagpayuhot sa ilegal nga droga, ika-alarma na sa publiko kay sunod-sunod naman. Samtang sa impeachment sa Balitang Nasyonal o 55 ka mga kongresista ng miyembro sa House Committee on Justice limutan sa pag-aproba sa Article of Impeachment patok sa Vice Presidente na si Sara Duterte kagahapong adlaw. O ka na mga headlines ling atong panaguban nga atong kastiguhan o dapat inyong masairan. Now mga K5, padayon ta sa atong panaguban. O ka na mga headlines mga K5, so walay paglangan ato sang i-check ang sitwasyon sa palibot sitwasyon sa panahon. Kay importante kini nga masayran sa mga naminaw karo. Una atong tawagan ang DOST. Kaya sa may Pag-asa na sa may Mulugan, El Salvador, may kalabutan mga ka-K5 kung kumusta ang sitwasyon sa panahon or official mga ka-K5 na dagan sa panahon. Na doon na ba'y pangulan? O padayon ang super kainit na atong mabati mga ka-K5. Now atong dawaton atong kauban si K5 Deyo Abrigoso. Ring atong programa mga K5 nag-connect na dito sa atong DOST Pag-asa de sa may Mulugan, El Salvador City. Sayro nato. Og ipangutana nato kung kano sa ning super El Nino mga ka-K5. Ingon gani kag super El Nino. Grabe gid na kainit. Ha, di ba K5 Deyo? Now, naka-standby na sa atong linya ang atong weather forecaster sa Buatan sa DOST Pag-asa sa may Mulugan, El Salvador na si Ma'am Arian Suso. Ma'am Arian, maayong hapon kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro, kauban nimo si K5 Just Tony Pagulong sa programang El Castigador. Ma'am, kumusta ang inyong pagbantay sa lakas sa panahon karon? Go ahead, ma'am.
2: Sulat panahon.
3: Yes sir, mayong hapon po diha kanimo og sa mga sukintig paminaw alang sa update sa tong panahon. Ang Easterlies, maugiha po yan ang kaapekto karong adlawa sa Tibog Mindanao. Ang Easterlies, maugini ang hangin nga gikan sa Dagat Pasipiko nga hinungdan sa init nga pamati sa panahon og galit nga mga pagbundak sa ulan. Karon og ugma sa Miyerkules, padayon kita ang makasinati sa init nga kabuntagon nga adunay panalagsang pagdag-o mga sa mga panganurong nga kalangitan og tsansa sa katagatag mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, ilabi na sa mga bukirong dapit ini kahapon o gabi. O posible gihapon ang pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan. Ang atong hangin din sa Northern Mindanao hinay nga sa kasarangan nga gikan sa silangan nga sa amihanang silangan ng karagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura ng hisam sa Mesorintal, karong adlaw, nag-range sa 25 to 31 degrees Celsius o ang atong heat index niabot sa 38 degrees Celsius. Samtang sa may Bukidnon, ang ilang temperatura nag-range sa 20 to 34 degrees Celsius o ang ilang heat index niabot sa 37 degrees Celsius. Mm-hmm. Sa pagkakaroon na doon na pagkita ay duha ka weather disturbances mm-hmm. na ginabantayan. Una ang kaning bagyo nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, ug ang ikaduha mao ang low pressure area nga naa nakasulod na karon sa Philippine Area of Responsibility karong hapon, ug naa sa silangan sa northeastern Mindanao ug mao kini ang posibleng magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao karong Miyerkules sa gabi hangtod sa Biyernes. Busa akong giagad ang tanan nga magmonitor kadto na sa lapad sa atong panahon alang sa saktong mga pagpanganda. Ug ato adlaw magsalop alas 5 Medyo sa hapon na magsabang na badog maalas 5:25 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4:17 na sa hapon, ngayon din sa buhatan sa DLC Pagasa Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Siyoson, nagang salamat.
0: Ma'am Arian, pwede mangutan na gamay lang?
3: Yes, sir.
0: Kining low pressure nga ni sulod sa Philippine Area of Responsibility, ma'am, posible ba ning mahimo siyang bagyo or either dili siya?
3: Sa pagkakaroon, sir, ato nagita nga gamay, wala ni siya kayo pa chance, dili ni siya nga mahimong bagyo, posible nga low pressure area lang kini nga maduol sa atuan din sa Mindanao, bisan pa man tuod nga LPA kini, magdalagi hapon kini og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao, bisan gani akit pa sa may Visayas.
0: Na makigisgutan gani, ma'am, nga nasa Philippine Area, gawas sa Philippine Area of Responsibility nga bagyo, so international nga bagyo, so posible unsa mga adlaw, ma'am, or mga pila ka adlaw nga makasulod din sa Philippine Area of Responsibility?
3: Yes, sir. Kato nga bagyo nga naa sa gawas sa PAR. Posible ni siya kung masulod sa PAR, siguro mga sa Sunday or sa Monday, pero diha siya sa dapit sa may silangan or kilid sa may Visayas or Luzon. Posible ni siya kung masulod ni siya sa PAR, pangalan natin siya kaloy, pero iyang track ani posible mo record mo liko ra siya balik.
0: So far wa pay angay kabalakan sa karon. So muna nga kanunay magmonitor. Dagan kayong salamat, Ma'am Arian Suson, sa imong paghatag og dugang update sa lakad sa panahon. Salamat kay Ma'am.
2: Sulat panahon.
0: Inyong debate, mga K-5, si Ma'am Arian Suson. Matod pa niya doon ay duha ka kining disturbance, so weather disturbance, unsa man ang disturbance, matod pa K5D yung disturbo. So nanay, nakasulod nga low pressure dere sa Philippine Area of Responsibility, but so far dili siya hulga, dili siya possible nga mahimong bagyo tungod kay wala siya nakasubay sa standard niya. To process, mga K5, nga mahimo siya matawag siyang bagyo. Kaya naman ay gisunod ang pag-asa. Kung kakusgon sa hangin, kakusgon sa ulan, so diyan na rin matawag o tropical storm, tropical depression, mga kakita. So far, wala angay kabalakan, but speaking Sunday o Saturday, Sunday, kining international nga bagyo, kung musulod din sa Philippine Area of Responsibility, tawagon kinig kaloy. But so far, wala pa karon. So magbinantayon kanunay sa K5 News FM, K5, para sa dugang update. Sige! Direkta sa yani K5 Likim Sulita sa paghulagway sa panahon o sa gawas ng bahay. Sitwasyon sa palibot. K5 Likim Sulita sa imong situational report. K5 mo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
4: Sa mga paghulagway sa lakad sa panahon, dagat trapiko diri sa international tuwian euro unahon ta. Aga sitwasyon sa pagkapanahon, binagagiting pag-apon ang kainit sa panahon, pati mao pag-apon, sharing adlaw na usas mga nakahayag o nakahatag o kalimuot sa ato aga nagbayad sa Cagayan de Oro. Maobserbahan tayo sa kaunangan, wa man tayo makita ng mga pagnag-om, maobserbahan tayo mga katag-katag na mga panganot ka ng mga panahon na nag-itom-itom, kung din ato makita sa kaunangan nga wa man patsada ang timpos panahon.
0: Patsada?
4: O niya makita siya dato karon sa bukiran nga bahin, medyo doon ay kinigitawag sa pag-alupong karon sa kawanangan sa bukiran nga bahin din sa ato sintro. Wa tayo makita o magsirbahan sa mga pag kinigitawag sa kitawag sa pagputalinti mga pag-uwan-uwan din sa ato sintro sa nagpunyan diro. Makita ta sa kawanangan na wag yun o, okay pas all right. Dinangla lang kita inom sa naghagtubig. Yung matagtubig o niya pag-prosehar niya po sa nagkaugalingon, payong, kalo, gumad pa, dinas kainis pa naon, pero niya taon-taon kay medyo vitamins naman ang kitawag ta nga kining ni Aba niya kainis pa naon. Murag parehas buntag pa nga pag sayo ganis na buntagon, aya pa ni gawas ang kainis, muna kitawag vitamins na. Kaya sa karos hapon, kung mo kuwa na, mo say look na ang kinigyabag ato ng adlaw, vitamins gapuna so maayo gapuna sa kaga pamanit kalawasan na to onya ubanan po na to tayo pag inom sa D3X500 di ko mas D3 bayo tayo para git lugar ka mamahimong mulahot ay agato agasag sa tagsak mga tublingon batok din yung mga virus o bakterya nga sa pagkusap po sa bisbanaon ang ulan o init mo'y budapat sa tagsak kalawasan po na inungan na kita magsakit-sakit iskutan sa agasagan sa trafiko labi na din sa may Hay Street paingon ka din sa may Captain Vicente Roa Street o siya may Oslinia Street ang ato nga sila sa Kigian Liro sa may Mercado Kumahin kung din ato magkita pagsirbahat na uslaw pa magsisunan sa mga motorista kay ganit man sa ato kung magkita sa mga panahon na sa mga RC Enforcer aga pa na yun sa pagabantay sa Kautay Kalinaw na tigas kadalanan ang pagmaan sa dagan sa trapiko karong mga panahon na kung din watay magsirbahan na grabing pagkabukog sa dagat trapiko pero pagkabuti mo din siya may apalanya nga bahay hindi apang nga tumangan din sa may Mercado. Nagyanagyapon ang mga kaisonan pa ng mga napahigayo sa illegal parking na inundan na amid sa matraffic gamay. Gamay rapod. Kaya nga ito ang mga kaisonan mudrap raman, pagkahuman. Pero napaterte yung pusher nga mag-ticket o magpagbandlong. Ilabi na, kayo mo ginipasada kayo nga kiling niya paghimungon sa mga RTN pusher nga hindi masigi o pasilong kay one man. Init kayo. Kunin usas sila ang mga himoon nga kanunay maglakaw-lakaw, suroy-suroy. Kunya, kung doon ay ilang makita ng mga magapaghagayon o kining liabang illegal parking, asitahon largo para nga di na magkalakaw ang driver. O din pagka kung di na gini parking sa dugay, dapat ilahag yun nga pagsitahon para nga kung ugaling man, mudugay pa o gapundo, ilahag na yun kining liabang ipapahawa. So nakutabang ang mga RT enforcer na magmahan sa nagatrapiko ay naman sa clearing, labi na din sa may Mercados Cogon, aron usab, gumamahimong hapsay, maglaos-laos sa mga tensyonan ng mga motorista. Ilabi na din sa ato sa siyudad sa Gian Liro nga usas mga hinungdan. Daghan din ang mga pagreklamo kay daghan kay illegal parking apan wala mga RTE. Pero karon pasalamat ha. Kung kayo na RTE enforcer at nagkita, daladala ni nga pagtikit niya. Kung kaling man, di good mo patoo ang ato ang mga tensyonan ng mga motorista, diretso na yung pagkatikitan. Muna pa, imang nausap na ito sa mga tensyonan ng motorista na sundod lang ang balaog trafiko aron usap na dili magkatikitan o dili magkamahay panahon sa sila mga tikitan. Kaya tayo po sumali tali ng Tugalatos GTX 500 ako sa K5 Rekin Pabili sa Sulita para sa Transyon sa Balita Permisyon Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Dagan salamat K5 Rekin Sulita sa imong situational report. So far grabe gid pa kainit ang panahon nga itong masinatian karon. O panabati ka itong low pressure nga ni sulod sa area of responsibility. Basin sa pipila ka adlaw, pipila ka mga oras karon. Basin mga K5. So far wala pa yung kabalakan ang pinamang sa kanunay sa pagmaniho. Basahon sa natong tiwa sa inyo mga shoutout. Richard Gallardo, Matod Mia, Always Jota, Magamping. Hey, sunod-sunod ang sunog din sa Cagayan de Oro. God bless you. Salamat Richard. Busy kini si Richard Gallardo. Siya ang tig-video na to. Report siya o. Report. Saludo taki pa, Richardo. Kung yan kayo. Remark Secretaria Marvin Diapirin. Kaki-five. Pakishoutout ko sa kong mama nga si Lydia Diapirin. Nag-buto-buto din sa mong balay. Salamat. God bless kaki-five. Salamat kayo. Marvin Daya. Ang sa'yo pagbasa ni Marvin Diapirin. Unsa ni pagbasa ni Sir Marvin? Basta kay Marvin, no? Diapirin ba ni? Unsa ba ni? Shoutout ang Zach Richie Pamisa Sulita. Kini, gwapo na to ni Kauban mga K5 ka ni. Ba't na anas sa abroad? Aras alas 4, by the size na sa kapunan. Aras atod ginato sa itong by the sea. The alkaline vitamin C nga magkapakusog sa itong immune system mga K5. Ikaw ba kanunay nga makatagamtaman o kining makatagamtam o gahilanat, sipon o bo? Sinyalis ka na mga K5 nga luya ang imong resistensya. O nagingon mga K5 na ibalik ang kakusog sa imong immune system. Mag-Mighty C o sa alkaline vitamin C na nagpamatunan na mga K5 nga epektibo nga makapabaskod sa immune system nga pagpabalik sa resistensya mga K5 batok sa kining hilanat, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Bacteria man o viruses, o mga infections, kayang labanan. Kung naka-Mighty C ka, Mighty C is your best body to fight infections. alam sa libreng konsultasyon o sa senior citizen discount at doon sa atong Clinical Alternative Medicine and Wellness Center sa Cagayan de Oro, matag Domingo, Lunes, Martes, Webes ug Biyernes, alas 8 hangtod alas 5 sa Kapuno. Nganay mo tang sa Agura Market City sa may barangay Lapasan, kilid sa Balingasaga Jeepney Terminal o sa Ingog City usab na ay free consultation matag Miyerkules, alas 8 hangtod na alas 3 sa Kapuno. Alam sa dugang bukutan, a color text sa 0985-034-2925. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo o sa among pagbalik, ato ng tagtaron ang atong isgutanan o dapat natong kastiguan. K5 Dayo, Lambox!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gasa kitang chan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang chan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxin sa tinay. Para healthy ang chan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Gergo. Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang eye care.

0: ako.
1: iCare Go, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: nation. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated. Led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! El Castigador!
1: Balik tama, K5, sa itong panaguban sa programang El Castigador!
0: El Castigador! El Castigador!
1: Oras, alas 4.33 na sa kapunon. Ara sa tod grato sa tong DTX 500. Ang labing mayong proteksyon para sa imong kidneys na nao tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobrang pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidney. Ayaw na pabuta nga maguba ang imong kidneys. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 mao kini ang pampamubo sa blood sugar epekto nga kontra diabetes pa kini mga K5. Para mumubo ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka o sa kakapsul 2 to 3 times a day. Inabalan sa exercise, saktong pagkaon. Bye-bye diabetes. Nga mag DTX 500 na mga K5, matag-adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Palit na mga K5. Alang sa libreng konsultasyon mga ka-K5 sa oga sa mga senior discount at tulang sa itong Clinical Alternative Medicine and Wellness Center nga dianimutang sa may dianimutang mga K5 sa may Agora Market yan sa may kilid mismo sa Balingasag Jeepney Liner ag nausab dito sa may Hingoog City o napoy free consultation dito sa may Hingoog City yan sa may Hingoog. Matag Merkoles ka na alas 8 sa buntag hangtod na alas 3 sa kapunon diya sa may Hingoog mga ka-K5. So free consultation sa itong Klinika de Alternativo mga ka-K5. So sa pa yung ginaulat niya testing ang DTX 500. Barayon ta sa itong isgotanan na sa atong isyo. Una na itong tagaan kinigpagtagan sa atong pagalibot at suroy diya sa kamerkaduhan, atong nakita o atong napansin nga grabe ka daghan mga street dogs kung sa Ingles. Laaw nga iro mga ka-K5 kung sa Bisaya. Daghan na kayo diha mga K5 nga naglibot-libot diha labi na gyud sa mga kananan. Mga kalenderyahan na binagyoda sa kining mga gatindarya nga kanang pagkaon. Ikabalakan kini sa pipila ka mga katawan diya. O sahay galakagon pa ang ilang ka mga bata tungod lagi kay basta lao na ganin ngayon mga K5 basta ganin na isabay lang madunggan diya natulog na sila na simpre lakagon yung ganyana simbako nga makapakana delikado sa balatian. So sama sa sakit nga gining ginatawag nga rabies. Okay lang kung ang tag-iya sa iro maoy mubayan. But remember, basta gani makapaak ang mga laong iro,

0: basta makapak, wanay mo ang kunan. Muna nga ipabati nato kaninyo mga K5 ang pipila ka mga reklamante. Kung unsa kada kung hasol sa ila, ang mga laaw nga iro nga nagdagga na diya sa may Agora Market. Now, atong ipapaminaw K5 day, ang usa ka reklamante. Sige, atos ang paminaw.
1: Mga iro, nagdagan mag iro diri sa akon, Agora?
2: Hindi na lang, laaw.
1: Dagan kayo, dagan? Sa gabi, gilin sa Agura?
2: Oo, Agura.
1: Ano na napit ka sa gara?
2: Agura.
1: Tunga na sa Sipur?
2: Oo. Oh.
1: Diya sa police station at bang?
2: Atbang diya sa ano?
1: Sipur? Oo, diya.
2: Oo.
1: Oh. Usa may nakahatag, usa may nakakon hasol, hasol?
2: Oo, oh, hasol na. Makapahap itaw.
1: Oo. Oh.
2: Malag na tambal ka rin.
1: Dayon.
2: Ang imong 3,000 mo kulang pa sa
0: ipik. Hala, 3,000?
1: Nang motor, mga motor sir. Likado.
2: Oo.
1: Oh. Ano man?
2: Mga bangka, usahay ko, may lisensya.
1: Na magkabangga ang
2: motor.
1: Na mapangusan? Mapangusan?
2: Oo.
1: Na usa man imong hanyo ana nga dagan nagdagan na mag-iro diri sa awan, laaw, dagan.
2: Dili na sa kapitan.
1: Oo. Usa. Oo, usa man imong hanyo ana ni kapitan bi nga.
2: Kapitan na lang bahala do.
0: Kapitan ni bahala gid
1: do. Oo. Lama gid sira.
0: Okay. So usa ka to ka reklamante mga K5. Nakahatag resgo sa kining mga motorista, nakahatag og kining gapanglakag lagi mga ka K5 diya sa may Agora Market. So now, ano na patay sa ka reklamante nga ipabati mga K5 para atog yung matataw kung sa kasol ang mga stray dogs diya sa may Agora Market. Sige K5 de, pabati na to reklamante number 2.
1: Kumusta man sitwasyon diri sir? Dagan bakit kay laog ayro diri sa Agora sir kay isip gabantay-bantay ka diri dapita.
2: Dagan jud. Kuan diri dili na magbola taw. Ana kay akin napakan niya kuno.
1: Ama nimo bata.
2: Ini.
1: Kani. Lo. Ngano man ngano man daw hapit pakan.
2: Ila bay go sa nila bay.
1: Igura nila bay?
2: Oo.
1: Gala ka gon ra?
2: Gala ka gon kadlag pa.
1: Oh.
2: Nang tagya mo gala ka siya.
1: Oh. Gawi yung samay,
2: usap. Siya pinang isog.
1: Hindi, kinuko. Ngayon, ay, tagi-arig din na, tagi-arig din sulot? O, din, na-dul na, tagi-arig.
2: O, namin, yung mga kwan, yung mga kwan. Yung mga tagi, ha. Uban mo
3: lang.
2: Uban, yung speaking ganyo.
1: Dagan kayo. Mga pila ka rin ka buksin, ba na para nimo kita doon? Kung lipot-lipot ka?
2: O, subuhin na pulo.
1: Ha?
2: Uban na pulo.
1: Sa pulo, dagan kayo. So, di, kada lang yung mga kita, pero wala pa tayo uban. Upay labot sa... Na, usa may imong kwan sir, panawagan sir sa kapitan sir.
2: Dapat yan lang kwan, nakapun ba ilay? Kulong dito.
1: Di para
2: hindi makapag.
1: Ang nil mga motorista sir, usa may makahatag risko rin sa mga motor.
2: Ala.
1: Ang mga motor, usa may kasagara mahatag sa risko sa ero. Sa mga ga-driver, ga-drive. Ka bangga, usay gapan na tapok na.
2: Oh, kwan sa tapok. Na marista siya mga motor single ba?
1: Nala ba kay nakita ni sila sa motor nga na
2: ako sa kwan yung sa motor
1: na dagan na
2: igaw ni tabok
1: may igaw na tabok ang iro
2: matay riksan
1: riksan din
2: yung motor tumbling
1: tumbling samaran so atag asol gi kayo sir kining imong panawagan dakpon
2: yung reposon
1: dahil reposon dahil para di makasagabal dahil pinagin yung batag yung napakay batag gamay nagkakalit lang pangalakag
2: nagkakalit lang lakag sa kukong tagiya
1: sa kukong pagin ang tagiya masukong pagin sige paabot naman ni kapitan sir salamat ha.
0: So inyong nabati mga K5 ang reklamante 1, reklamante 2. So sa ilang hangyo mga ka K5 nga dapat tagaan kinig aksyon kay tungod kay gapanglakag na ang mga laaw nga iro diya sa may Agora Market. And I don't think so. Kung natagaan ba kini og pagtagad tungod kay gadya pud taga suroy while nga magkuha tag mga reports mga ka K5. Daghan kaayo diha nga mga laaw nga iro. Labi na gyud pag-abot sa gabi. Now, unsa bay solusyon? Mo kining tagaan atong pagtagad mga K5 kung unsay solusyon? Ano na bay programa ang City Veterinary Office? May kalabot sa mga ga-kuan sa mga iroga dako? Kaya I think naana sila yung mga programs mga K5. With a coordinating sa mga barangay officials para masulbad ka na nga mga problema. Kay dili kini basta-basta nga mga problema mga ka K5 inaning nga mga hisgotanan. Tungod kay ang pak sa ero delikado. Matod pa sa City Veterinary Office nga 100% mga ka-K5 pag once nga naka napaka sa ilo nga kwan jod kanang nanaka nakasulod jud ang rabies jud mismo wa nakay puruhan nga mabuhi 100% mga ka-K5. So mo kini ang importante kaayo nga tagaan o nga pagtagad mga ka-K5. I think na mga programs mga ka-K5 sa ato mga city veterinarian dari mga ka-K5. Bata na karon sa linya mga K5 para masabta na to labi na Diyoda sa mga gabuhi yung ilo nga gabuhi ang lag basta-basta. Nakaroon sa itong linya si Dr. Helen Ann Takandong, ang City Veterinarian Officer diyan sa may City Veterinary Office. Doc, maayong hapon kanimo.
4: Maayong hapon sa tanang tigpaminaw sa K5 News FM. Maayong hapon K5 Justoni.
0: Okay. Doc, gitawagan ka na mo kay dunay mga pipila ka mga reklamo lagi sa katauhan. Especially, diyan sa may Agora Market, Doc, nga dagan kayo daw iro, labi na yun pag-abot sa kagabi, mga more than 20 plus ka mga iro diyan, side by side, ang gatapok diyan sa kadalanan, delikado sa katawan, kung makapaak, labi na yun, resgo, some sa mga motorista nga mulabay. Doc, aduna ba'y mga programs ang inyong buhatan sa kining mga laaw nga iro, labi na yun sa pagpandakop?
4: Yes, K5 Justoni, aduna man kitay city pound nga libot sa tibok barangay para mandakop og mga stray animals. Pero regarding anang sa Agora Market K5 Justoni, kagahapong adlaw nagiginabi ko sa atong barangay biosecurity officer sa barangay Lapasan kay sila man kita atong partner in terms sa ato ang rabies control and prevention program, no. According to her, usa daw daghan og mga iro diha sa Agora Market. Tungod kay na ay gapang gahatag ga feeding o sa stray dog tagagabi eh tagagabi gyud na consistent. So mo na ang rason nga gaana gyud dinha ang mga stray dogs kaning mga stray dogs magud nato katagaran ani na yung mga tag-iya pero kulang sa kaon. Unang mangita sila aha sila makakaon. So kana gyud ang rason na nakita namo nganong gidumog na ang atong Agora Market sa mga stray dogs. Tungod anang naay someone nga ga-feed sa ato ang mga stray animals.
0: So unsa may kwandok, unsa may nahinabi man nimo ang inyong adya sa may barangay Lapasan? So unsa may mga plano karon na sa barangay like sa pag-coordinate pod sa inyong adya sa inyong buhatan?
4: So after sa among paghinabi kagahapon, no, so ako siyang gi-instructionan na dapat ma-identify gyud nato ang kanang tawo nagapakaon. Kay although ang pag-feed sa stray animals is not illegal, it's legal, kay it promote man humane treatment to animals kay para makakaon po. Pero kung musulod na gani ang public nuisance o ang ato ang mga safety nga concern, so dili na gina siya maayo. So i-call nato ang attention, pwede ipatawag nato ang kanang ga-feeding kay para pwede siya mag-feeding pero himuon niya in a responsible way kay para dili po makahassle sa atong community diha sa may Agora. And also, nagsabot nami with Barangay Lapasan na we will conduct an information education campaign diha sa ato ang vicinity diha nga area. Pagpasabot sa mga tag-iya nga unsa ilang responsibilidad nga dili nila pasagdan maglatagaw sa kadalanan ang kaning mga iro kay daghan kaayo nga kahassle ang mahimo ani sa ato ang mga katawhan. Aside sa rabies, katong giingon ni mga disgrasya, magtai-tai sa mga public ni area, ug ikatulong nga lakang na among buhaton is mag-schedule me og impounding or pamatong operation aron madakop na mga stray dogs.
0: Mga kanong sa kani mabuhat, Doc, kay medyo nagmulo na gid ang atong mga katawan diya. But for sure namoy kuan gyud kanang asap gininyo ni kuan. Pero mga kanong sa kani, Doc?
4: Nag-kuan nami, nag-schedule nami, pero mas maayo, dili yun na kuma-announce kay usahay. Gi-asap man yun na mo, mas maayo nga, di na kuma-announce. Kanus a, kay, kabalo na ka sa mga tag-iya, kung makabalo po na ika na among schedule, ilaga po ng lista ng ilahang mga binuhi.
0: So, nakahisgot ka ganiha, Doc, nga adunay mga ga-feed, adunay gabahog. So, unsa ba'y kung ma-monitor sa kining atong barangay officials o ma-report nga kinay, kaning tao, individual, unsa may buhaton ninyo, Doc?
4: Ato yung i-discourage ang iyahang pag stray feeding. Kaya mo to akong giingon kanina, although it's not illegal, legal, pero kung makakos na siya o problem sa community, like public nuisance, safety, o health concerns, dapat ma-stop gid siya, ma-stop. Ang ato na lang i-advise sa iya, ha, maluoy gid siya sa maong mga animals, mas maayong iyang i-adopt, iyahang buhion sa iyang area, o dili baka ha, i-turn over sa ato akong usually kanimang good sila na mga gastly feeding muduol na gini sa ilaha ang mga stray animals, no? So pwede i-turn over sa ato para mapa-adapt po nato sa mga tao nga naapi capability to adapt or magbuhi og mga stray animals.
0: Nagpasalamat na sila, Doc, oh, na nag-comment rin. Nagpasalamat na sila tungod kay nagtagaan na gid og pagtagad ang ilang mga mulo po niya. Kay tungod lagi na, Doc, tungod sa kanang hugaw, ganis-gasya ng mga motor, o labi na gyud ang mga kinilaging gapanglakag sa mga bata, labi na gyud nga panahon sa gabi. So, kining imong mga panawagan, Doc, sa kining mga pet owners, labi na gyud duol diha nga mga area.
4: Ang ako yung balik-balik ng panawagan nga dapat maging responsible pet owners kita aside sa pagpabakuna sa atong iro against sa rabies. So kinahanglan nga atong atimanon ang atong iro, atong pakanon, kay kung dili sakto or dili enough ang pagkaon, mangita gid na sila pamaagi ha, sila makakaon. So muna mangita sa area nga adunay pagkaon, especially kay naay gabahog. So mubalik na sila dito ng area. Aside ana, dili na to pasagdan na maglatagaw sa mga public place. Kay under sa atong Rabies Act, that is not allowed nga maglatagaw and liable gid, accountable gid ang ato ang mga pet owners o ilahan ng buhaton. And then, kita po sa City Town, mag-continue ang atong pagpandakop sa mga stray animals para makontrol din na problema.
0: So, next na nga itong pangutana, Dok. Eh, karon init na gid kayo, Dok. So, dili lang tao siguro ang apektado, apil na usab ang mga mananap. So, unsa may inyong mga preparation, Dok, sa itong mga mananap nga inyong gibuhat karon sa itong mga, labi na gid, sa itong mga pet owners?
4: Sa mga pet owners, ato yung i-advise mo na always provide clean and fresh water sa ato ang mga pets. Pero atong gitagaag pagtagad karon kani atong mga livestock on farmers, kaning adun, oh, kaning ato ang mga gabuhi o baka, kanding, kay kung mo dayon gini ang ilinyo, no, dako kaayo ning challenge para sa ato mga livestock farmers, kay ang pagkaon is mawala or malimitado. Busa, sunod simana, K5 just Tony, nakikoordinate na ta sa ato ang mga partner nga offices, ang APO, ang PCI, ang PA. Kay naatay caravan ang pagahimuon sa mga barangays. Unahon na to ang barangay Ipunan. Muadto ta dito kay para ato ang ipasabot ang ato ang mga livestock farmers. Unsay ipikto sa El Niño sa ato ang mga birhi, mag-discuss po ta about silage making kanang unsay ilang ipakaon ang para sa ilahang mga mananap sa tig-init. So mag-actual demonstration kita unsaon paghimo ang silage. Ikatulo, adunay kitay paghimuon nga PCIC nga insurance, i-insured na to ang atong mga mananap, especially atong mga large animals, kay if ever madiscuss siya, mamatay, tayo mo balik sa ilahang amount para sa kandidad sa ilahang baka or mga binuhi. Kani in partnership with PCIC. And then also, mag-provide po tao ka ng registration sa ato ang mga mag-uumaw sa ato mananap. And pwede po sila maka-apply sa mga credential ka ng certificate of ownership o certificate of transfer. Kaya para aduna gyud papel ang ilahang mga mananap.
0: So asa ba na dapat magkuan, Dok, kung imong ikuan ang mananap karon na unsa to for registration, Department of Agriculture?
4: Dito na mahitabo sa atong program sa atong caravan nga i-launch na to on May 13. Una ta sa barangay Ipunan,
0: Sa Ipunan. So karon
4: ang dito na to ipatapok ang mga farmers and then moto ang mahitabo during that day.
0: So imong mga panawagan labi na gyud sa atong mga dunay mga livestock nga mga binuhi, Doc, og labi na gyud sa kainit sa panahon karon, imong mga panawagan.
4: Katong sanay mga livestock farmers no naguhi sa mga baka, baboy, poultry, uguban pa ng mga animals, naanay forecast ang atong pag-asa na posible mo abot ang El Niño. So ato yung preparahan, make sure na adunay pagkaon, adunay fresh o clean nga tubig permanente na ito umahatag sa ilaha. Kaya ang epekto sa El Niño is makadaot yun, makakause yun stress sa atong animals. Dayon mo, tanawon lang nila ang ato ang FB page kay dapat maka-avail sila aning maong mga insurance ug uban na mga pagtulunan in preparation for El Niño. So mag-una ta sa Barangay Ipunan and Barangay Bulwa on May 13. So i-follow lang nila ato ang Facebook page para sa mga announcement ug uban pa na mga hisgutanan about sa El Niño.
0: Sa karon dok, wala ba'y kondok, wala ba'y mga natala ninyo nga kining nga namatay nga mga livestock sa tungod sa kainit karon nga nasinatian?
4: So far, K5 Justine, wala pa man tayo natala.
0: So good, good. So salamat kayo, Ma'am Dr. Helen Anta Candong, atong kauban mga K5, ang City Veterinarian Officer sa City Veterinary Office. Salamat kayo, Ma'am, sa imong paghatag og oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro.
4: Salamat, ug maayong hapon sa tanan.
0: Inyong nabati, mga K5, ang atong City Veterinarian Officer. So, standby lang mo. Kaya doon ay paigayon niya. Matod pa, impounding. Pag-impound sa mga iro. Maliya nga mga binuy ang iro diyan sa may Agora Market. Bata, dili sila mag-tell. Dili sila magsama. Kung kanusa ka na ipahigayon. Busa, kamo mga nagbuhig iro diyan, dili man dautan. Dili man dautan ang pagbuhi sa iro. Iring, oruban pa nga mga pit. Mga kakifay, but remember, very responsible sa pagbuhi sa ero. So, ato rin yung panaplen, mga kakifay. Oras, alas 4.50, ay address na sa kahapunan. Oras ato, grato sa ato, ditribayo. Yetrang kaso ka ba, o gaduna ay ubosip onog panakit sa lawas. Taas ba ang imong ilana at lapas nasa tulo kadlaw? Katulba ang imong tutunan, parado ang imong ilong, og nawalang imong panlasa. Basin viral infection na ka na. Relax, sigala! I-detribayo mo na. Ang detribayo doon ay medium chain na kining trily ceradize na gikan sa extra virgin coconut oil nga sagol nga naghimog kining monolaurin, monocaprin, and kining parang maiproseso nga dili mapungan ang kining mga viral infection nga mamusulod sa imong panglawas, mga kakipay. So mo ka na, unsa pa inyong ipaabot, proteksyon ang inyong lawas contra virus o bacteria. Mag-detribayo na, proteksyon sigurado sa detribayo. Detribayo, the natural, antiviral, and antibacteria specialist. So mga gustong magpalit, mga K5, at ito na, bisita na sa Clinic de Alternative Medicine and Wellness Center. Nanay mutang doon sa may Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. O ganoon ay mga libreng konsultasyon. O ga mga senior discount, mga kakifay. Basta dito mo. Muanto sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Dahil mga K5, abril sila matag Domingo. Lunes, Martes, Huwebes o Bernes. Alas 8 sa buntag, hangtod na alas 5 sa hapon. Mag-commercial break lang sa amin ni K5 Deo. By the way, shoutout sa nato ni K5 Deo. Randy Santisas. Shoutout kanimo Randy Santisas. Merlinda Amuges dyan sa may Bulwa. Salamat kayo, ma'am, sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa K5 News. Sa atong pagbalik, dugang na usab Lambusan. Dugang na usab Takas Tiguan, mga K5, sa atong issue number 2. K5 Deo, Lambos.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: DTX 500 Health Alert!
8: Hello, hello, hello! Ay! Asa gamahim sogon, mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyo na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom! sa quality ng mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. Mga pinata, ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ayong lang ay higala, pangita, agyod, ganunay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw kait kay na naanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan, o ilagi nang ginasagol magutan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katong dili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
7: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naamin na kaya kung tulog sa DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
8: O ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uban, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gina pinaka hate na ko nga klase sa utan, ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract na sa mga higala, dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa tong kape, sa tong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na to ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy tas lawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, wal ga-inom tag herbal, nagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration, naa kini tanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
11: Adriano sabi 70, Valencia iniguan X sana wala pa kumagamit ani akong lawat biya kayo niya dili ko ganan kaon paggamit na ko ani ganan ko kaon ganan ko tulo nagi puruan nga makon akong lawas ala sa kan asma.
12: Asma tadi yang nak gamit tak kagdi DTX 500.
11: Bulan, angkat tu historia kat semula tu mak gamit, mak gamit nak kaya rumah solayan. Dili pun kumingon ngah. Mama ayu sila, tak kaya angin solayan lang. Parang nga mamayo sa sila sa ilang ibati.
7: DTX 500, mamali sa mga butika. DTX 500, Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Castigador, Castigador, El Castigador.
0: Balik kita mga ka-K5 sa atong paraguban sa programang inyong gikainaman.
10: El Castigador, El Castigador, El Castigador.
0: Oras alas 5:01 na sa kapuno mga K5 oras sa tuod kinato. Sa atong Mighty C, ikaw ba kanun ay makatagamtamog ang mga paghilanat to si Punubo? Mga sinyalis ka na nga luyang imong mga resistensya tungod sa nagtahaw ng mga immune system mga K5. Ibalik ang kakusog sa imong immune system. Mag Mighty C o sa ka-alkaline na vitamin C nga napamatudan nga tumong o gatuman kay epektibo sa pagpabaskog sa immune system o pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Bacteria man o virus ang infections pa kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infections. Alang sa libreng konsultasyon mga ka-K5 o senior discount at tulang sa itong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cagayan de Oro matag Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes alas 8 sa buntag hangto na alas 5 sa kapunan. Sa mga dugang detalye mga K5, pwede ka mong mag-text sa 0985-034-2925. Mapalit ang D3 kining Mighty C sa Agora Market diyan sa may barangay Labasan na kilid sa Balingasag Jeepney Terminal. Mga ka-K5, o sa unsa pa inyong ginaulat, mag Mighty C! Na mga K5, parayon ta sa itong isgutanan o galagbitanan na binigyan sa itong issue number 2. May kalabutan kini sa grabe nga kainit sa panahon nga itong nasinatian mga ka-K5. How about sa mga preparation? Sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Office o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, PDRMO, CDRMB. Now karon mga K5, unaw na ito. Kinsamay naka-standby K5 Dio. Kumusta man ang ilang pagpangandam sa atong CDRMO o CDRMB o PDRMO? Samis-samis Oriental o Cagayan de Oro. Tungod sa kining nasinatian nga kainit sa panahon. Remember, ang kainit sa panahon mga ka-K5 ba kini magdala sa domino effect. Ngano makaingon ta nga nakahatag kinig domino effect dili lang gasolina. Tungod kay tong ma-failure ang atong mga mag-uma sa pagtanom labi na gyud at tubo sa ilang mga tanom susama sa humay mais. Mga nagunang palitunon, mga ka-K5 sa mga kamerkaduhan. Wanay kamuti nga motubo, mga ka-K5, tungod sa kainit. Kay gai na kay nyuta. Wanay bugas nga maharvest tungod sa kainit sa panahon. So now, muminos gid ang supply. Tungod sa kining weather. Tungod sa kainit sa panahon. Sumuka ng domino effect. Way makaon, gamay lang makaon, mga ka-K5, sa itong mga katawan. Tungod kay gamay naman sad ang supply o mutaas pag yun ang presyo. Sama sa bugas, mutaas ang presyo, sa kamuti mga lagot mon. Tungod kay grabe man kainit mga K5 ang atong na-experience. Now, moka na ang resulta kung magpadayon ang kainit sa panahon mo na nga how about kumusta ang preparation mga ka-K5 sa El Super El Nino is coming. Kung super gani mga ka-K5, grabe nga kainit ang atong masinatian. So karon atong kumustahon ang mga preparasyon sa atong mga DRRMO, mga response team sa city government o ga provincial government. O now na to si city government makipab diri sa siyudad sa Cagayan de Oro. O now na to si CDRRMD head Nick Habagat. Kumusta ang preparasyon sa Cagayan de Oro? So si Sir Nick Habagat on meeting pa. So dilita ato sang kuanan sa para plan sa nato na. si kuan lang sa si PDR mo sot-sot bi sa provincial government sa Misamis Oriental. Mao kana ang atong tagaan sa oga pagtagad be. Kay nag-meeting pa daw mga kakipay si Nek Habagat atong CDRM head. While waiting ta mga kakipay, unsa man day nganong gitagaan tani og pagtagad? Gitagaan tani og pagtagad mga kakipay para nga masayod kita nga dunay grabe nga kainit ang atong masinatian sulod sa duha ka bulan. O nanini mabulan sa Hunyo, ikadua bulan sa Hulyo. Dili lang individual, dili lang katawan ang apektado. Kusama sa itong nainabi kagania nga si City Veterinarian Officer Dr. Helen Antacandong nga apilo sa mga itong mga livestock. Munang giingon nga domino effect. Dili lang sa mga mag-uma, dili lamang usab sa itong mga individual. Apil na po mga ka-K5 ang atong mga binuhi nga mga livestock. Unsa man ang livestock sa K5 Just Tony? Sama sa kanang atong gakaunon nga mga karne. Sama sa kining pork chop, di ba K5 Dayo mahilig magana? Sinabawang gulay, di ba? Sinabawang gulay usab. Unsa ba itawag ana? Lawoy. Oh, pag init ang panahon, ang atong utan dili gid na motubo mga ka-K5. Dayon lain ang tubo. So not the fresh. So mas maayo na lang dito sa Kabukilan kay bugnaw-bugnaw pa kay doon na may kahoy. And remember, kadaghanan sa tong mag-uma nag-antos karon gumikan na usab sa kataas sa presyo sa mga labi na gyud sa kining presyo sa gasolina kay nisaka naman usab. So medyo busy ang atong PDRRMO. Busy usab ang atong CDRRMD. So ato sa nang balik-balikan kay 5 Dayo o kinilang sa atong tagaan og pagtagad. Kining ang issue sa Misamis Oriental tagaan tanig pagtagad mga ka-K5. And remember, grabe kayo ang issue sa Misamis Oriental karon, especially sa Executive Department og Legislative Department. May kalabot na sa aligasyon. Unsa may allegation na K5 Just Tony nga gigamit matod pa sa Executive Department ang kining bakho o ekipo sa palagi-palagihan sa Kapitolyo sa pag-illegal mining nga naimutang dito sa may lungsod sa Naawan. Kini nga isgutanan mga K5 dili kini basta-basta kay gialigahan nga si ang nagapaluyo aga nagapaluyo daw sa illegal mining sa Misamis Oriental ang gobernador. Allegation sa sangguniang panlalawigan og muna nagkandak og investigation. Now, gipatawag ang mga department heads na may kalabutan sa illegal mining. Unsa may kalabutan sa illegal mining mga kakipay o mga quarry? Ang Penro head na si Penro head Geranjan Flores. Gipatawag agi gitagaan dito ga kuan nga invite kay magtubago ng mga pangutana. May kalabot lagi sa gituhan nga gigamit ang bakho nga gikalot nga ipanagiyahan sa Kapitolyo sa illegal mining nga imutang dito sa may lungsod sa Nawan. So now, sa wala pagtunga sa mga department heads nga may kalabot sa kining sa Executive Department mga ka-K5, plano nga iduso sa sangguniang panlalawigan sa kamara ang maong isyo. And remember, dili kini basta-basta. Once na gamito nimog illegal ang ekipo mga ka-K5 sa illegal na binuhatan like illegal mining, may paglalagyan ka talaga. Now mga ka-K5, nagpatawag o press conference kagahapong adlawa ang provincial government sa sa Executive Department, mga ka-K5, og dito nahimutang sa Unity Hall ang ilang press conference. Ang naan dito, si Pupoy Abuseo, Mr. Pupoy Abuseo, Special Assistant to the Governor, Administrator, na ay personalized sa MGB Region 10. Napo rito mga ka-K5 ang Pedro Heda, si Giranjan Flores. Napo engineer dito mga K5 sa mining. O guban pa nga doon ay mga matod pa mga source person. Diba? Na dito ang in charge sa mga ekipo sa provincial capital. Napo rito ang driver sa maong bako. Now, matod pa sa driver sa bako nga naa dito. Matod niyang walay kamaturan, mga sir, matod niya. Mga ma'am, ang aligasyon na bato kaniya nga gigamit daw ang bako sa pag-illegal mining dito sa Nawan nga pagani siya kaadto dito nga mong area. O ga first time pagin siya nakaabot daw dito katong naga-imbestiga na ang Executive Department o ang Legislative Department. First time pa daw niya mahinabi. Daw matod pa doon ay usak kakagawa dito. Nga nagingon niya nagsakay-sakay pa daw siya. Ah, dito mga ka-K5 kay mo'y nag-guide. Nag-iya sa illegal mining mga ka-K5. Simba ko kunuhay mga ka-K5. Now! Matod pa sa operator sa baong bako. Wamang gani daw matod pa. Kinibitong wala man matod pa kining naguban sa iyang mga officials dito. And remember, ang naga-request sa bako mga ka-K5 ang mga IPMR. Nag-request sa gobernador nga luwagan ng dalan para nga maagian nila. Kay piyot ang dalan dito munang nagkinahanglan og bako. So ang IPMR ang nag-request, dili ang of mga barangay officials dito sa may initaw. O kaya, kinimanggong kuan mga ka-K5, ang kining area nga doon ay illegal mining, dili na ni sa Naawan nga sakop. Dili na na sa initaw. But na boundary siya mga ka-K5. Muna nga pagtuon na to, nga sa initaw to, bata sa Naawan na ito nga portion. Karon sa gipahigayon nga press conference mga ka-K5, deny gyud ang operator. Wagid matod pag gibuhat ang pag-illegal nga mina dito sa may Naawan mga ka-K5. Wa siya nagkalot-kalot dito. Ubo po nang nakita sa engineer Penro MGB atol sa ilang pag-imbestiga dito. Kay naman sila dito uban. Atol sa pagbuto niyani nga isyo. Daw, say-say pa sa in charge sa ekipo mga ka-K5. So, ato ning panganlan mga ka-K5 ato sa ang Tagalog pagtagad ang nalan sa operator mga ka-K5 sa bako si Elmer Momo mo siya ang driver sa operator operator sa mga bako nga gi-request mga ka-K5 para nga mag-ayos sa dalan kay request sa IPMR sa Kapitolyo. Dayon mga K5 ang kinidayong si Bobby Agustero mo kining in charge sa mga ekipo. So di ba yung overall in charge sa mga dump truck, bako, uban pa na kagamitan sa Kapitolyo mga ka-K5. Daw kung walay operator mga ka-K5, kung walay duty ang operator, kung mag-leave, ibilin daw matod pa ang yabi sa bako o kanang ilang gidriban mga K5 sa probinsya sa engineering office o provincial engineering office. So suma total dili maka-operate kung wala yabi mga ka-K5. So now wala daw matod pa ikapakita ang video na nagkalot matod pa ang bako dito sa illegal mining site kay puro ra daw matod pa istorya lang asa uban mga ka-K5. So tanawon tani nga mga isyo may kalabigitan ani mga ka-K5. Kay plano man ni nga iduso sa kamera. So kampante usab ang Executive Department mga ka-K5 nga moatubang kung ipatawag sila sa kamera. Dako na kayo ning isgotanan sa Misamis Oriental. Once nga makamara ka, ah, taga na kayo mo tanaw sa imo. Tungod kay grabe na, live na. So andaman si Mr. Popoy Abusayo, kay patawag sila as a resource person. Apil na usab si Roel Gayuso, administrator sa Kapitolyo. Kung ipatawag sila mga kakifay. So ato laning gisaysay, ato laning gihisgutan. Tungod kay ubay-ubay ang mga isyu diya sa may Kapitolyo. Illegal mining moy usa mga kakifay. Panaga bingkel, panaga lalis sa sangguni ang panlalawigan o ang executive department. So wala tay ginapigan ani. Ato lang presentation mga ka-K5 kung unsa ang naitabo o unsa base sa ilang gi-istorya mga ka-K5. Dagan pa mga K5 at ato tong gi-summarize para nga makuha ninyo. Usaw-usaw sa issue niya. Kinilaging pagkawala sa tong gobernador sa Misamis Oriental sa pipila kaadlaw. Okay, baton pa, nagbakasyon. So muna nga, social media ka pa. Muna, pag-abot dito mga ka-K5, kaghapong adlaw siya ang nangunay sa pag-istorya ng atong gobernador. And that's very interesting. Kay siya gid mismo ang naghatag og speech. Kay kasagaran maghatag og speech mga K5 o dili ang administrador sa Misamis Oriental, si ayang special assistant to kini ayang special assistant na si Mr. Popoy Abusayo. Kagapong adlaw ikalipay sa atong mga katawhan adya sa kinibitaw sa kining atong mga trabahante sa Kapitolyo kay gibutyag sa gobernador ni anunsyo nga madawat na nila ang ilang makadawat sila sa mid-year bonus, mga bonus, mga alawan bisan pa man sa sitwasyon nga financial problem ang Kapitolyo Provincial. Kung ikalipay ka na mga K5 Oga, ang iyang rason sa pagkawala sa pipila kaadlaw sa Kapitolyo, nag-adto siya sa mga national agencies o national government sa kauluhan dito sa Manila mga K5 para nga tanahon kung unsa ang unsa ang pwedeng ma-apply. Unsa ang na-apply dito nga pwedeng ma-apply din sa Misamis Oriental aron nga makabenepisyo ang mga katawang Misamis to. Buka na ang iyang gisulti kagapon mga ka-K5. Now, aduna siya ay aduna na ay upat nga dialysis equipment ngayang pagapaliton matod pa o kining itaod i-installar sa dili na matapos nga tuwig karong 2026 installar sa mga ospital. O na niini upat man ka dialysis equipment. So dito niya ibutang sa may Hingog. O diya Hingog Provincial Hospital. Diyan niya ibutang. Apil na pod ang Villanueva mga ka-K5 nga Provincial Hospital. Diyan niya diya siya magbutang sa dialysis equipment. Dayon na napay mantikaw o alubihin Provincial Hospital. So dito niya ibutang ang upat ka mga dialysis equipment nga iyang pagapaliton mga ka-K5 o ma-installar na niya karon nga sa dili na matapos kining tuig 2026. O guban pa, dagan pa kayo ang iyang kuan bata, dili na nato ni Saison kay maipita sa oras mga ka-K5. Now, ato sa ning lakbitan ang kining mga reports sa ato nga kauban sa gawas nga bayan K5D. Labi na gyud kinibitaw nga pagkawala sa mga release. Grabe sa kaya nagkangawala mga release diya mga ka-K5. Adya mismo sa may Carmen ba? Kung nakabantay mo, nabantayan ba na ninyo diya? Mag-agi mo sa Barangay Carmen? Aman to napit na K5D? Barangay Baminta, Barangay Carmen? Halos na nagkakuha. Tanawa raw na diya, oh. Tanawa na diya mga ka-K5. Halos wala naman diya makita ni mo nga release diya. Asa na bang rilings diya mga K5? Kinsa ba'y nagkawat niya? De ato dang dawaton report ni K5 Breaking. Nga wala naman di wala na gidya. Ginoo ko. Dati sa safety purposes nga nung gibutang na diya. Ang kog wala na diya, not safety. Naon ni mga K5 atong dawaton. Ang report ni K5 Brikim Sulita. K5 Brikim, K5 more.
10: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
13: Halos mga upaw na ang mga steel barriers sa kining ni Abang Flyover Bridge sa Diabismo sa may Barangay Carmen sa Cagayan de Oro. Kini human ginahinaya na sa pagpangawat ni Inigwa may ilang mga responsable. Din may numduman sa Kalabay Tuig din ni Gapos K5 News FM doon na Gapoy ato di coverage nini kung asya aga programag El Castigador Gapo nag usas mga nangulos pag-investigate nini kung asya doon na itulo kabag individual aga nanganakpan ato sa gilusan na operasyon sa pagkakapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office. Apan karo mga panahon na pag-inagi hapoy mga kaubanan ni Antong kanunay ng ukoy-ukoy labi na sa pagpangawat na ini mga steel barriers sa ato aga tulay niya mismo sa kining ni Abang na may makanan o going sabga niya mismo sa may Masterson's Avenue. Diin at pipila kamaga residente ngunman ag mga katauhan niya gawatod panyawa sila magkabantay kung kinsa mag-responsable sa pagpangawat kay matagpas matagabi o adlong Domingo tirahon sa mga wamay lang responsable ng kawatan na kasagara batod pa ganaldala ni ini mga dunay sidecar aron ipagbaligya dito sa mga nagrayang junk shop sa atong syudad labi na sa Visayas Carmen. Kung asa gato sa kapulisan karon aga padayon usab siya pag-investigate kung kinsa magaling ang mga responsable sa pagpangawat gani man ikabuti ang usab sa usa ka habal-habal driver nga kanunay nga pamasahero diya sa Rasangpit nga tulay nga matod pa wa sila makabantay kung kinsa ang mga individual nga gapangawat sa maong mga steel barriers at paminaw sa ka driver sa habal-habal kinsa na inabita nga matod pa niya wa sila makabantay kung kinsa galing ang mga nangawat.
14: Kanunay magkagapang pamasahero ani kakita ka ng mga responsable nga pangawat aning railings ani?
15: Nay kasanga nang adakpan nila mga
14: last year pa man to.
15: O last year to.
14: Karon kay murag nadugangan maginidaghan na magay nangawala.
15: Diri pa kay to mga pulis ato mga miagya ato miagi to igapon.
14: Ah. Karon kay nadugangan naman pud ni nangawala naman pud ang uban diha.
15: Agay ang mga nakabisag ang chairman kanini naon nakabantay na sila nga dai nakawat. Ganun, dumpulit ka direk, pero saan ka ba nga mga kawatan nga? Saan ka mga kawatan nga?
14: Kawatan man yun?
15: Kawatan man yun, kaya usap ha. Ang mga giintong na po ang matayan.
14: Tanaw ni Mawai CCTV niya na?
15: Oo, po na yung problema lagi kay... Ang CCTV na rin sa obos, saka biya na.
14: Oo. Sa mong duda, karna ka ang mga naisidkar? Muna sila?
15: Kana, mamanay na nga dakpan na tumiyagi kay nabiyan nakuhaan niya dito nga. Inanaya po release dito sa
14: Sayas.
15: Diba katong patay katong Sayas nga nakuha nila pero paputol-putol na lagi.
14: Kuha na.
15: Naka sagara po na na ilang kawaton. Yan ang timing nga Domingo. Imoy tiningaw.
14: Domingo unya kadlaon.
15: Lagmit. Eh may balaw na mo. Lunes pa yung sa Sabado. Kaya narabay may masayero din eh. Nga. Bisur. Nga na sa. Kita mo na muna.
14: Pero daghan na sila, tanaw ni mo.
15: Admit, kay wa paman mahurot na. Sige, wala yung balik-balikan.
14: So, tanaw ka ni mo, o di ni mahurot.
15: Ah, di, di na.
14: Di undangan.
15: Di undangan.
14: Kung di isad madakpan.
15: Kana, o di yun madakpan.
14: Di ikaw, eh, panawagi ang atong pulis. Kay siguro magiko ang pulis, magkakita ni. Panawagi ang pulis. Kaya ba sino niya mahurot niya? Ba sino niya ang mga sakinan niya, mga hulog na lang di subos?
15: Sabi na ito na itabo, ito na inahulog niya nga sa pupit.
14: Oh.
15: Ulo ko yung napagana ito, ano, siding?
14: Oh.
15: Saan mo taro nga walay siding?
14: Sige, panawagi atong pulis. Nga unta, madakpan ni sila.
15: Sir, kung saan mo responde nila sa flyover, hindi may noon, kamura mo po yung bantayan.
14: Oh.
15: Kung may mo, marubingan, matabangan po sa mga
14: residente.
15: Residente nila yung ating side doon. Mabantayan, ang mga residente po, tawag na yun, one call away na dahil ng mga pulis. Oh. Para kanang mga kawatan, di ba na mag-gara?
14: Madakpan yun.
15: Madakpan yun. Mura na nga ako ah.
14: Yung full name galili mo?
15: Man, Judini Hataas.
14: Juni?
15: Judini Hataas.
14: Judini Hataas.
15: Oo,
14: Judini Hataas.
13: So kada agatipik sa mga pamayag siya o siya ka habal-habal driver kung asya atong hinabi gamatan pala kaya wagod ko sila magkabantay sa mga kawatan kung asya sinapuntisig mo gabantay po ng panginawat yung mga pagnawagan sa ato mga otoridad gaunta marubingan o niya sa ato mga barangay tanod gaunta mahatagan sa pagtagad kini o niya ang hangyong nila sa tagamanan lokal siya sa Kugian Diuro gaunta mamutangan o CCTV aron nasyonan kineng mga kawatan diya sa nasangkit ng area kung asya ang tulkarong panahon na blanco pagkitihap po ng mga individual kung kinsa mang dalik ang mga nangawat ni ini kay wamay sila matumbok kay basin o niya magpataka na lang mauna ang kinahanglan mabutangan ang tag CCTV diya sa nasangkit ng lugar. Sa natura hikos ko manitali ito gratos DTX 500 ako Squee 5 Rekin Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko galingawan Kagayan di Oro Squee 5 News of Ram
16: El Castigador El Castigador El Castigador.
0: Salamat K5 Barry Kim Sulita. Sa imong kampiyon na report. Ato ning tutukan mga K5, ato ning kastiguan be. Ato ning padayonon karon sa atong pagbalik mga K5. Oras sa 5:27 na matod pa emoticons. Sure ko ana na nakakita pa sa pagpangawat niya. Grabe man wala sad. Ana ka video dayon tawag sa pulis. Hadlok goro na matod pa emoticons. Matod pa din ni Irwin na Corazon no. Gulanto na rana. Guard drill na. Shout out guard drill dali. Kaning tawag ato dili ka nang reelings kun daw guard drill. shout out kini mo Ewen. Corazon wala to na rana. Salamat kayo. So basahon sa nikiwas nato after sa tong commercial break. Oras sa 5:28 na sa kahaponon. Oras sa to gratis sa tong DTX 500 ng mga tabang sa pag-regulate sa inyong taas ng blood sugar level o taas ng blood pressure. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Mag-commercial break lang sa amin. Ulat lang sa budya kay Tadad Bata sa mga reports sa atong kauban sa gawas. Gawain. K5 Dio Lampos!
16: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
16: K3 Bio!
17: Ang Seventy.
18: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gipalit?
17: Okay naman pero na pera na to kidney.
18: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
17: okay man normal man ang
18: normal. So miangay ang imong lawas sa D3Bio.
17: Okay pun kay naman ko maintenance.
18: Kidney stone.
17: Kasal pa jud mare na.
18: So okay na.
17: Patapay mo niya pag kuan man. Eh bago pa na po to sa D3Bio ang iya pagpaprocess sa lang dali kitong nga kuan.
16: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
19: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Bitrue, Dino, Tinyo. Kalit ang sibog yung kukulong na kulit ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kaming Tribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Galang 2 hood, 1 hood. Yung harapod na medyo kanta sa atong immunity C, Mighty C kay medyo atong dati pinasakong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, base nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh?
1: Padayon, nandun sa. Ito, pag ako po sa kulti on, mindas buhay po ita. Mag-power tree yung ta, kay power tree yung morga na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po ni, mungin po yun eh.
2: Salamat, ito nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
6: El Castigador!
7: El Castigador!
8: Balik kita mga ka-K5 sa itong programa, ang ating kastigo, El Castigado.
6: El Castigado.
7: El Castigado.
6: El Castigado.
8: Oras na 5:36 na sa kapuna. Oras na itong kinatong sa itong DTX 500, ang labing mayong proteksyon para sa imong kidneys na daw tungod sa taas ng blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang ang maguba ang imong kidneys, mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 ang pangpamubo sa blood sugar, epektibo na pangkontra sa diabetes. Para mamubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. O saka capsule 2 to 3 times a day. Inubansa exercise, saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes! Mag-detex na mga kakifay. Ayaw na pagdugay pa, mag-detex ka na. Alang sa libreng konsultasyon.

0: Of senior citizen discount at lang sa atong klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa Cagayan de Oro matag Domingo, Lunes, Martes, Webes o Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa kapon. Nganay motang sa may Agora Market sa Barangay Labasan, gilid sa Maringasag Jeepney Terminal o sa Hingog Usab na free consultation sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center hatag Merkules alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Alang sa dugang pangutana, call or text sa 0985-034-2925 o 0915-208-5705. O sa unsa pa inyong ginaulat, mag DTX 500 na. Tad-tad-ta sa mga reports, mga kakipab sa atong kaubanan sa gawas gamahin. By the way, shoutout sa ta, sa atong mga listeners, mga nag-text. Shoutout sa akong mama Lydia Dayparin, dere sa Zone 10 Bulwa. In pantaw sa nagbuto-buto sa balay, K5. Salamat kayo ha, sa mga Dayparin na family. Ma'am Lydia, salamat kayo Ma'am Lydia sa imong pagpaminaw diya. O ganyan usap sa may inhag ang John Tabs nga always ga paminaw sa K5 News FM. Labi na gyud nga shoutout kang Mang Tanor sa Barangay Labasan, Kulambog. Aga sa taga Purok Tusigusa nga mga Voltis Marites nga si Wella La Galuya o si Bibang Scatter Fermi Pilde ati Adin nga nagwari-wara-wara na sige ka nagwara-wara sige akang Auntie Minda nga sige kanta-kanta o ga ching-ching na akong crush. Sige ka ni Maling ang pinaka-chismoso sa Gusa Puro Kasingko. Thank you, Kakeva. Salamat kayo. Shout out Dundun, Hanar, Undoy, Otamats, Toto Bagyo. Diyan sa may Amposta. Vulcanizing Shop sa Barangay 17, Cagayan de Oro. Salamat ha. Kailan na ba inyo nabulkit niya? Aga mga Gabaka family sa may Dansulihon by Noy Gabs. Salamat kaninyong daraan sa pagpaminaw. Panayon ta sa mga reports atong kauban sa gawas gamain. Gikan usab ni K. Fabric Kim Sulita kay kapulisan sa Taguluan. Panayon niya gipangita ang duha katulisan nga nanulis sa babae. K. Fabric Kim Sulita sa kampyon. Na report na K. Fabric K-5 mo
1: News FM kampyon report.
2: Padayon pero dugitagita sa tabaga sa pulisan da mismo sa may Taguluan da sabi sa oriental labi na sa tabaga pulisan aga kinigwa sa mga lalaki ka sa motorsiklo kini human gamatod pag nanulis siya o siya kababae gamatod pa igo lang nagbarog-barog daw gamatod pa itulis daw ginabihan paspas na pinagan sa wala matinong direksyon aga duha ka mga lalaki gamatod pa nakasakay motorsiklo din gisunod-sunuran pa kini sa usa ka lalaki ka nakabidyo o nakakuha o kinigyabang hulagway sa maong kinigyabang paghitabo din gusto nila na magkuha ang plate number rin eh. Inuuna ko man ang plate number o parayon pagkaroon ang pakikoordinar sa itong sa polisan de mismo sa Guluan na police station nga ito sa ito ang mga taga-LTO aro usap na mga sikop ang mga individual na hangtong karo mga panahon gawas nun pa o parayon pa ang pakikoordinar sa itong mga polisan nga ito sa isa kababayang na biktima aro usap na magkuhaan pa kinoy sa dugang pa mga informasyon aro usap na masikop ang duha ka mga lalaki nahangtod karong mga panahon na wapag itihapon maila kung kinsa kini mga individuala apan nakuhaan man kini og mga hulagway aron usab nga masakpan pag-amot na sa mga panahonan natong kapulisan andam na sa pagdakop ni ining duha ka mga suspitadong nanulis niya mismo sa Taguluan bisa sa Oriental. Pero trahipos yung mga detaling itong kurato si PX500 na Koski 5 Rekin Pami sa Sulita para sa kampiyon sa Balita Servisyo Publikong Galingawan sa Cagayan de Oro K5 News at Now.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Sa dugang report, salamat kayo K5 Kim Sulita. Ato saga paminaon ang report ni K5 Jonathan Sabanal kay Regional Top 6 Most Wanted sa kasong rape with the homicide arrestado. K5 Jonathan Sabanal sa kampyon na report. K5 mo!
1: News FM Kampyon Report.
3: Top 6 most wanted persons sa kasong rape with homicide arestado sa kapulisan sa Bukidnon.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500 mga kahigalaan.
4: Nadakpan pagbalik sa isang pwersa sa kapulisan ni atong Mayo 1, 2026 ang ilang top 6 most wanted person sa regional nga level dito sa Proc 5 Bukidnon. Ang suspect gilas pala si Marlon Rosaot, 28 anyos o sa kamag-uma o residente sa barangay Banlag, Balintia City. Giselby kaniyang warrant of arrest alang sa krimen nga rape with homicide nga walay piyansa. Among suspect mong itudlong responsable sa pagpanglugos o pagpatay sa 15 anyos ng grade 9 student ni atong Enero 11, 2026 sa sityo Sinait, barangay Dagat, Gidabao, Balintia City. Kahinom naman na ang biktima na palgang walay kinaboy sa tunga-tunga nga bahin sa katubhan, then brutal kining ipunggutan og ulo og napulag siya ang lawas. Mato ni Police Lieutenant Carl Bryan na pangariban, hipis sa Valencia City Police Station, nga una na ang nakagawas sa presuhan si Rasaot, human na dismiss ang kasong direct assault, nga ipasakap pato kaniya. Apaan sa paggawas opisyal nga warrant alang sa kasong rape with homicide diantong Marso 24, gilayon kinang gilihok sa kapulisan, aron masiguro nga magtubang siya sa balaod. Ang malampus ng operasyon, ipahigayon sa Valencia City Police Station, o ba ng Reang Unit sa Intelligence og Buba Force sa Bukidnon, og Region 10. Sa pagkaroon, ang suspect ana sa kustudiya sa Valencia City Police Station alang sa tukmang dispensasyon o pagpahigayon sa kinahanglang proseso sa korte.
3: Kini si Kakipaib Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita. Serbisyong publiko galingawan sa Rakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: Dagang salamat na K5 Jonathan Sabanal sa ibang kampiyon na report. Sa Dugan Report, gika ni K5 Cables Kaino. Pipila kainahan nga nakapalit sa diskwento caravan. Mapasalamaton. K5K, K5 mo.
1: News FM. Kampyon, kampyon report.
5: Mapasalamaton ang pipila kainahan nga nakapalit sa diskwento caravan.
6: Mataas ang iyong kolesterol.
7: Umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
5: Mato ni Mary Grace Lumain, taga Barangay Kugman, nga nidalikyat siya sa City Hall Mini Park aron makapalit sa baratong bugas. Dugang pa ni Lumain nga dakong kinig tabang.
8: Dakong tabang sa tuwa, ma'am, sa mga family kay mas makasave ka sa price compare sa ato sa mga banyo tindahan. I-compare mo sa uban na sa kwa lang ha, nakadetect yun ko nga uban sa tindahan na ay mag-mix ba? Compared to repair good siya, then namigid yung quality. Yeah. Dako gini may tabang sa tuwang community sa mga tubri nga, labi na mga mama nga, walay mga trabaho niya, mga ilang husband ko nagtrabaho, para po makatabang sila sa lang family nga panginanglan nun. Pwede rin gusto mo nalikyat diri. Salamat niyo ko sa programa ni Mayor Clarice Oy nga gitagaan niya ang mga tao nga maka Pavel sa Barato nga Bugas and sa DTI po.
5: Kini si K5K Buscaino para sa pinabalita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: Daghang salamat K5K Buscaino sa magkampiyon na report. Di ka nasaba ni K5 Jamel Marquez Heritage Toy Exhibit. Handa dulaan formal na gibuksan sa Cagayan de Oro City sa Museum. K5 Camel Marquez sa Kampiyon na Report, K5 mo!
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report!
9: Gibuksan sa City Museum of Cagayan de Oro ang handulaan, mga dulaan sa kagahapon. Isip kabayan sa National Heritage Month, gitambungan kini sa laing-laing sektor o nagpakita sa kahulugan sa karaang dulaan sa kultura o komunidad. Gipasalamatan usab ang mga nagpaluyo sa exhibit o gidayag inisyatiba tungo sa education o cultural importance ni ini. Kini nga balita, hatod ka nata sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Kini si K5 Camille Marquez para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro o Hingog City. K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat K5 Camille Marquez sa imong kampiyon na report sa Dugang Report. Giga ni K5 na net pasayon kay LTO. Naguna sa most compliant complaint agencies sa arta niya tong mabulan sa Marso. K5 na net pasayon sa kampiyon na report. K5 mo!
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
10: K5 Agistoni, naguna ang Land Transportation Office kun LTO sa listahan sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA isip ahensya sa gobyernong adunay pinakataas nga ihap sa reklamo alang sa bulan sa Marso. Base sa opisyal nga dato sa ARTA, mita lang LTO og 152 kakitibok ang complaints gikan sa publiko. Misunod gilayon ang listahan ang Bureau of Internal Revenue kun BIR nga nakadawat og 89 nga reklamo samtang ana sa ikatulong pesto usab ang Food and Drug Administration kun FDA nga mao'y naguna sa listahan ni atong milabang tuig. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 100, ang pitibong tambal batok diabetes kini sa K5 na net basayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
0: Daga salamat ta K5 na net basayon sa ibong kampiyon na report sa katabusang report. Diga ni K5 sa Ilabera. Redon, ilaumang ma-impeach ang nasi VP Sara Duterte next week. Malaka, K5 sa Ilibera. Sa kampiyon na report, K5 mo!
1: K5 News FM, kampiyon report.
11: Gilauman ni House Justice Committee member ug Bicol Saro Representative Terry Ridon nga ma-impeach na next week si Vice President Sara Duterte. Kay matud pa ni Ridon nga dunay igo nga boto aron nga maabot ang minimum nga 106 ka miyembro kun 1/3 sa House of Representatives aron nga mapasar ang kaso ngadto sa Senado alang sa trial. Hisay ra na nga ipadala sa plenaryo ang articles of impeachment human maaprobahan sa committee ang ilang gimugna nga report.
12: Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bayo aron nga malikay sa ubos ipon naghilanat ako si K5 Sai Elivera para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro ug Hingog City. K5 News FM.
0: Daghang salamat K5 Sai Elivera sa imong paghatag og katapusang report. Aras sa 5:49 na ma K5 mao kato ang mga reports nga ipo sa atong kauban sa gawas nga bahin. Og tiwaso na ito pagbasa inyong mga shoutouts. Emoticon sa ha! Pikat pa'y ma-impeach. Matod pa'y emoticon sa isyo ni VP Sara. Congrats sa K5 Camille Marquez for passing civil service. Congratulations sa itong kauban din nga gwapa. Buutan pa Camille Marquez for passing sa civil service na exam. Og nana siya'y eligibility na naman eh. Diba? Salamat kayo, Lord! Thank you, Lord, dayon si K5 Camille. Congrats, Mel! Ay, mabati at mayong hapon K5 Just Story watching the ring sa Cowdy o COWD. Mag-survey or mag-uro ni si Juan. Siya na yung mabati. Pasa lang, Noy! Salamat kayo di ano ya. Uban si mga kauban di ang mga macho guwapo yapon. Patod pa lagi nga ma-impeach lagi. Oras alas 5:50 sa kapunan. Oras ato dyan ato sa atong Power Trio. Ang atong Power Trio ilang kuban kinis sa tulo ka herbal. Ang atong DTX 500, Detribayo, Mighty C. Akini mga K5 kung inyo ning tumaroon everyday, makaingon ka. Okay pa sa alright ang inyong mga gipang kininya inyong gabation. Mapalit ka na ang atong DTX 500, Detribayo, Mighty C sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Wow, pagkalable! Shoutout ka ninyong tanan sa mga naminaw. Eh, natay ID diri K5 Trio nga dugay naman kayo ni. Ato sa ning Taganog Kuan Be. Kinsa may nakailan ni Kuan? Ni Ma'am Nori Sulinap. Na iyang temporary nga national ID. Kining temporary mga ka K5, wala pa may kanagyong plastic national ID. Gamit kaayo ninyo ni. Kuha sa kwarta sa Palawan. Uban pa mga transactions mga K5. Kining temporary. Kay mo kini ang gamit mga ka K5. Dili ka tong generated. Dili siya pwede generated. But gamit kini mga K5. Ang temporary ID. National ID. So Nori Sulinap. Kung naminaw ka man karoon na diri sa K5 News FM. Kung alam diri. Nasa GB Hotel. Pwede na mo sa third floor. O pwede na po diri sa My Lifestyle District. Sa atong station. Sige! Wala nagigita ikong oras pa sa pagpadayon mga kakipan. Thank you very much sa pagpaminaw. O mga dalawa mag-uban-uban na po kita sa mga oras. So samang takna mga K5. Kinigya po ng inyong tigkastigo mga K5 inyong mauban. Magaingon mga kakipan, kung ang Diyos dapig ka na to, kinsa pa may batok ka na to. Sa pangalan na lang sa atong ginatubuang pwersa sa K5 News FM, magaingon na lang subli si K5 Destony Pagulo. para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotic. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa inyong kasuki butika. T3 Bio.
16: Mayong adlaw tayong sa itong kumplito ngalan.
17: Ako si Bing Obay-Obay.
16: Kailan itong edad?
17: 40.
16: Kanunay ka? O sa'y mga gipalit sa klinika di alternative ng mga produkto?
17: Aka ng D3 Bio. Kaya ang ako magong anak na siya epilepsy. So maura yun na ang iyang maintenance. Kaya kuan ka ng mag, kung mahago siya or makuan siya kanong gutumon. D3 Bio ragyan ang iya hangga inumon.
16: Pila naman kakatuig na gamit ani?
17: Dugay-dugay maaus ang mga 6 months.
16: 6 months na.
17: Pero okay na karon ang akong anak. Nara akong anak o nara.
16: Mm-hmm.
17: O mo ni ang akong anak.
16: So sa wala pa nagamit o ka na mga D3 Bio or klinika nga products, yan mo namang na observa lang nga nindot yun doon sa imong itaaghat nila.
17: Ang akong ika-istorya nga mag-D3 Bio yun kung ang inyong anak na ay mga balatian. Kay wala mang good siya ay ka ng unsay ngalan ani.
16: Side effect.
17: O mga side effect anak. Kay kuan ra mangon na siya ka ng basta kay mawra na ang iyahang gi kuan yun iyahang maintenance.
16: Salamat ma'am.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
15: Extend Food Superman.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, hatod ko na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mga sa nila size 4.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Unuan sa mga balita. Alias toko nga na missing sa sunog, kumpirmado nga na apasulod sa bilangguan gingong pagkasunog ni ini fake news.
2: Dugang unuhan sa balitang lokal, mga nasunugan sa Bakahan, San Juan, Carmen ng hangyo nga ibutang sa relocation site sa syudad.
1: Samtang kokpo padayong nanawagan sa ginikanan nga bantayan ang mga nakaybasin sila puhon ang makasuhan kung kanunay ma-rescue sa mga otoridad.
2: Dugang unuhan sa balitang lokal, gibaniwala sa gobernador sa Misor ang mga pangdao at abato kaniya sa social media.
1: 109 kapamilya sa Bakahan, Carmen, awadan ng puyanan sa dakong sunog. Missing nga alias toko na adi ay sipresuhan.
2: Katapusang uluhan sa balitang lokal, mas barato ng imported rice mapalit sa Disquinto Caravan na City Hall ang mini park.
1: Uluhan sa balitang regional. Suspek sa pagnunggab sa San Jose na sikop sa kapulisan.
2: Katapos ang huluhan sa balitang regional, 381 ka-minor sa Antique nasakpan sa mga otoridad tungkol sa paglapa sa curfew hours niya itong Abril.
1: Uluhan sa balitang national. Representative Kiko Barzaga may balik na sa iyang ginatawag na crocodile farm.
2: Katapos ang huluhan sa balitang national, Ridon Gilaomang ma-impeach na si VP Sara Duterte next week.
1: Uluhan sa balitang international. Outbreak sa Hanta virus sa usa ka luxury cruise ship, kapin sa 150 ka pasahero stranded.
2: Uluhan sa balitang sports. Alex Yala misa ka na sa WTA rankings, human ang ang kampanya sa Madrid Open.
1: Uluhan sa balitang showbiz. Concert ni Shakira sa Brazil gisalmutan sa kapin 2 million fans. Mga ka-K5, adlaw Martes, Mayo 5, inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3, o sa Energy FM o City 90.5, kinis sa K5 Camille Marquez.
2: O mabati usab all over the world, pinagi sa itong official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5, Hingog City. Ako yung makauban K5 na net, pasayon.
1: O karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka naman sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal!
3: Balitang lokal!
1: Gikumpirmar sa mga otoridad nga naapa sa bilangguan si alias Toko, human sa hugon-hugon sa mga kasilinganan nga namising kini og giduduang nalakip sa pagkasunog sa Bakahan, Zone 1 Villanueva Street kagahapon.
2: Una nang gikabuti nga nadakpan matud pa si alias Toko sa mga otoridad, apan do na usab nag-ingon nga nalakip kini sa kasunog, human giyong lango kini sa limnong makahubog aton sa pagkaylap sa kalayo.
1: Base sa kumpirmasyon nga nakuha sa K5 News FM CDO, nadakpan si alias Toko nga itong Enero 21, human na bigit sa illegal nga droga.
2: Kahit ang dumaan nga gibutyag sa BFP Carmen nga wala paslayan na verify nga patayng lawas sa nasigutang insidente. at ang paminahon ang usa sa mga residente sa Bakahan.
3: May reported kagahapon nga alleged nga na missing.
4: Missing ko ba ko na sa kayang istorya kapo kapo si Toko pa?
3: O Toko. Amas Toko karon.
4: Ang istorya sa tanon, nadakpan mo kuno sa kuhon.
3: Ah, nadakpan din.
4: O nadakpan. O lang, dahil sa istorya nga nasunog sa kuno.
3: Pero may nakita nga paninawan.
4: Wala kan.
1: Kinasing-kasing ng hangyo ang mga residente sa Bakahan, Barangay Carmen, ngadto sa kagaman ng lukal o gang cupcake. Ngaybutang sila sa relocation sites sa syudad, humanawad ng Pinoy anan.
2: Hangyo ni Mr. Abin, nga untahi kapon ang kasing-kasing samahan o anak ng leader sa Dakbayan o Barangay Ilabina, kundili na sila pabalikon sa Bakahan, matagan unta sila gagkapoy anan. Atong paminaon si Abin.
5: Mahimo ang among maluoy lang ang tagiya sa Yuta o si Mayor o si Kapitan Kikang nga mohangyo lang ko nga relocation lang may aman may anin mo sa akin.
1: Kokpo padayong nanawagan sa ginikanang gabantayan ang mga anak kibasin sila po na ang mga kasuhan kung kanunay ma-rescue sa mga otoridad. Alang sa kampiyon ng report, kay K5 Kim Sulita, IKFM muna.
6: Padayon nga nagpahimang no karon ang Cagayan de Oro City Police Office ngadto sa mga ginikanan nga unta kanunay bantayan ang mga anak aron nga dili mga dakpan o mga rescue ang ilahang mga anak sa gipahigayon nga citywide curfew nga ipatuman sa Cagayan de Oro City Police Office kauban ang matag barangay officials diin gikabutyaga ni Police Captain Emilita Simon nga mamahimo nga kasuhan ang mga ginikanan kung ugaling man magpagahi ang ulo nga dili magatiman sa anak o kanunay mga dakpan o mariskyo ang ilang mga anak ngadto sa ipahigayon nga citywide curfew.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pumili sa mga butika.
8: Directing sa parents niya yung mga bata tungod kay ang balaod nagainun man yun nga once existing pa ang parents or guardians niya yung mga bata, dili sila ibutang sa shelter apan ibalik sila sa care and kanipanuka na yung pagdumala sa ginikanan o paghatag sa nila o maayong ubi.
9: O pag dili magpatuo ang ginikanan, pwede na sila nga makasuhan.
8: Kana mo ay atong gihulat o ipaabot nga na ginikanan nga makasuhan. Pag-abot sa tanan nga mga remedies na i-offer sa gobyerno o bilik din sila mutuman ang kana may atong gipakinautan nga wala gyud mga ginikanan nga mapatuman o mapatumanan og sino.
9: As of now wa pa.
8: As of now wala.
6: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa kampiyon sa balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Duga nga balita ang lokal lagi baliwala sa gobernadora sa Ms. Orr ang mga pagpangdaot bato kaniya sa social media alang sa kampiyon report. Kaki-5 Gisto ni Pagulong, iki-5 mo.
10: Gibaliwala sa gobernador sa Misamis Oriental ang mga pangdaot kaniya, mga post sa social media gamit ang Facebook.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
11: Ang buhat, maoy pasultion, dili ang ba-ba o ang Facebook. Kanang sa Facebook pagpangdaot, sorry to say, dili tamutumpangan. Kay kaila ko kinsa mo, muna walay bless ang inyong kinabuhi. Kay naaragin mo sa sigig pagpangdaot, pagpamakak. I'm still 8 to 9 months pa pagka-gobernador. Wala pa kita nag-1 year. Daghan na ka inyong pangita na ko.
10: Gipahayag sa gobernador sa Misamis Oriental ang iyang baruganan batok sa mga nagpakatap sa pagpandaot o negatibong komento sa social media, ilabi na sa Facebook o gingon nga dili siya mutumpang sa mga taong nagpakailap o pangdaot batok kaniya. Ato sa gipahigayon nga convocation, gipasiugda sa gobernador nga walay kapuslanan ang pagtumpang sa mga isyo sa usa ka pahiyom nga pahayag. Iyang gingon nga basin mo pangit pa ang iyang naong kung iyang tumpangan ang mga kritiko nga nagpakita sa iyang desisyon nga likayan ang panaglalis online. Gipadayag usab sa gobernador nga kailan na siya sa pipila ka mga individual nga giingong nagpakailap sa mga sayop nga impormasyon o mga pandaot akusasyon batok kaniya sa social media. Bisan pa niini iyang gisubli nga dili siya mutubag o mukontra kanila.
12: Kini si K5 Just Tony Pangulong para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko galingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: Katapusang detalye sa balitang lokal, mas barato ka imported rice mapalit sa diskwento caravan sa City Hall Mini Park. Alang sa kampiyon ng report, kay K5K Buscaino, ikifeb muna.
13: Mapalit ang tig 48, 49, nga to 50 pesos nga imported rice. Dini sa nagpadayon ng diskwento karban sa City Hall Mini Park.
14: Bangon sa DTX 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
13: Mapalit ang mas barato nga imported rice sa diskwento karban sa City Hall Mini Park. Gipasiugdahan sa DTI, CDO, LGU o uban pang partners ang maong karban. Mayo 5 hangtod Mayo 7, karong adlaw Webes ang maong kalihukan. Matod ni Marnel Kipanes, kawani sa RBS Universal Grains Traders Corporation, nga nasa 46 pesos ang planter's Thai rice, 48 pesos ang planter's Vietnam, 49 pesos ang kilo sa sweet rice, o 50 pesos per kilo ang Princess Bea rice. Mahimong makapalit matod pa sa isa kasakong bugas.
15: Ano tayo, Princess Bea, sweet rice, then planters, kung pinsa tong nangitawag bugas, atay bugas na rin, barato ka.
13: Kini, si K5K, buskay no, para sa kapinabalita, serbisyo publiko, o kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Balitang Regional.
1: Balitang Regional, gikan sa K5 News FM, Dumagete. Suspek sa pagpanunggab sa San Jose na sikop sa kapulisan. Alang sa kambyo ng report kay K5 Shara Humilio, K5 muna.
16: Sado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siasyon, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang konsersensen hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakadakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Katapusan ni Talye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Antique. 30,381 ka mga minors sa Antique nasakpan sa mga otoridad tungod sa paglapas sa curfew hours nitong Abril. Alang sa campaign nga report ka K5 Jujin Murillo, K5 mo.
17: May kabuuan 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record: Aninii 52, Hamtik 41, Belison 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiyaw, 2 sa Culasi at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiyaw, 45 sa Libertad, 41 sa Culasi at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. K5, Joe Jen Kabatingan Murillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: Balitang National.
1: We are back in the Crocodile Farm. Pa-welcome kini sa 4th District Cavite Representative Kiko Bagsaga sa iyang pagbalik sa plenaryo human sa iyang suspension human sa pipila ka bulan.
2: Matod ni Bagsaga nga mi balik na siya ug andam na siya nga mo atake.
1: Una nang gidida ng mga opisyal sa pagpahigayon og vlog sulod sa mong lawak ug ibadlong sige ng dili makatugangan ng pamatasan nga ginapakita nini sa iyang mga kaubang congressman. Aniya si Bagsaga.
18: Welcome to the Miao Miao Vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo.
2: Katapusan ni Talia sa palitang National Gilauman ni House Justice Committee Member of Bicol Saro Representative Vatiri Ridon nga ma-impeach na next week si Vice President Sara Duterte.
1: Matod ni Ridon nga dunay igo nga boto aron maabot ang minimum nga 106 ka miyembro kun 1/3 sa House of Representatives aron mapasar ang kaso nga sa Senado alang sa trial.
2: Isa rin nga ipadala sa plenaryo ang Articles of Impeachment human maprubahan sa committee ang ilang report. Ato paminaw si Ridon.
19: The committee is finished. We will go to plenary and we will go to trial in the soonest time.
20: Balita International.
1: Nagpadayon ang evacuation sa mga medic alang sa duha ka pasahero na nagpakita og mga sintomas sa hantavirus human sa gidudahang outbreak sulod sa usa ka luxury cruise ship na sa pagkakaroon nagpondo pa sa baybayong bahing sa West Africa.
2: Gibalabana nga moabot sa 150 ka individual ang nagpabiling stranded sa mga barko human namatay ang tulo ka pasahero nga gilangkuban sa usa ka magtiayong Dutch ug usa ka German national samtang ubay-ubay pa ang gingong nagsakit.
20: Baklitang
1: Mas misaka sa mas taas nga pwesto si Filipino tennis star Alex Yala sa pinakabagong ranking sa Women's Tennis Association human ang kampanya sa Madrid Open.
2: Gikan sa number 44, ana karon sa ika na 42 nga pwesto si Yala sa singles ranking human nagbalampuson sa second round sa tournament kun asa nakadugang pakini og 35 points alang sa kreditbook ang 1,285 ka puntos.
20: Balitang Entertainment.
1: Hello, mga K5 chikading. Ano yan sa inyo mga K5 na chikadora sa showbiz? Nakahakot og gapin 2 million ka fans ang milanto sa concert sa sikat nga singer na si Shakira sa nasud sa Brazil.
2: Sumala sa mga opisyal sa Rio de Janeiro na puno og Copacabana Beach diin gipegayon ang mga konserto.
1: Tumod sa kadagan sa tao, kini ang giilang pinakadako nga concert sa career sa Colombian pop star. Mao kini mong showbiz balita ang karong gabi na mga K5. Mga K5, inyong nabaten detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Martes, Mayo 5, tuig 2025. Og shoutout sa tanan nato mga solo listeners sa K5 News FM CDO og sa tanan nato solo listeners sa Energy FM Og City. Shoutout po kay K5 Richard Gallardo. Kini na lamang inyong namong tigbalita kini sa K5 Camille Marquez.
2: Oga K5 na net pasayon.
1: Para sa kampiyon nga balita,
2: serbisyo publiko,
1: o Kalingawan,
2: sa Cagayan de Oro,
1: Timog City,
2: K5 News FM.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
20: K3 Bio!
22: Mayong hapon ay, sa tungalan. Hapon,
23: si Lilith Dayo Laurenti.
22: Pilay mo edad?
23: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
22: Amang ka nagpuyo?
23: Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
22: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
23: Katurang
22: D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Kaniya tuwa pa nga ni gamit, unsa man imong nabisibaran sa mong panglawas?
23: Murag medyo naka-dunay diferensya nga, murag na arang nagyod gamay.
22: Kaniya tuluya kay ka?
23: Adi man yung luya po. Kana antay kong Japon, pero mas mayagyod pa nga, madugangan ba og inom kay para nga kan pud ba
22: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
23: may man Japon mas may gud sila mamalit gud ana aron gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
22: bunya sa imong paggamit indot kayo
23: indot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanay lagi wala sa tay
22: budget
23: usay budget mo na nga kuan.
22: Pero nakita gini mong katiktibo.
23: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas ba na? Mas ko kayo.
22: Salamat kayo na yan.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
3: Tunyo. Baloro. Mamatangan, Manolo. 6-7. 88 or 96. Sa mungkapit po. Naging gugo. Malistrop. Kaya naka-recover. Mga mungkin nindin lang. Maesa. Huwag mo kayo gibati. Pero nagkumbuhan lang ko kayo para sa iyo sa hayo. Murag na aking magkalipong.
4: Sa iyo pagamit sa mga produkto, huwag na kamalipong.
3: Okay ra. Wala na.
4: Salamat kayo, sir.
5: TJX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
24: Hinobeba Elibera.
9: Bila imong edad?
24: 81.
9: Taga-asa ka?
24: Santa Filipina.
9: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
24: Parang may pisid, mitribayo, parang
4: DTX 500.
24: DTX 500.
9: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
24: Ay, maayo man. Akong pag, maayo man ako namatikdan. Kaya maraming araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang, gikakuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao.
9: Pero karon nga nakagamit na mga produkto sa Klinika de Alternativo.
24: Maayo na.
9: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga magamit na?
24: Oy, kamong naninaw karon. Pag-awat sa nosana sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagay, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
9: Salamat, Kenay!
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant pinhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namig ang extend.
4: Extend Food

0: Sa pampaganda ng Cooties with 48R Production. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
7: 66th Palarumba Bansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
9: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
9: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: May gabi ka na itong tanan, mga higalag, mga kaisunan. Ingdapit sa kagabiyon, kita na sa magkinguban sa atuang programa din sa K-Pub News FM.

og ang Randy Balahay, no, nagalantaw gihapon mga kisunan sa atong programa. O gihapon sa may bulwang nga bahin mga Amugis family, labi na kang Mamirlinda Amugis, no, nagapaminaw gihapon sila. O labi na usab sa atong higala, atong igsoon mga kisunan, di adapita sa may upol nga bahin, no, kang Brother Chari, nga always lang nagapaminaw igsoon sa atong programa din sa K5 News FM. O gihapon mga kisunan sa may Agura, naminaw gihapon sila gikan kang Giselle Cabiltes, no, always lang nagapaminaw igsoon di may sa may Agura nga bahin usab. Ingon sab diha kang naminaw pud sila sa mga Ramonal Village, no, naminaw gihapon sila mga kisunan diha sa Ramonal Village maying gabi kaninyong tanan. Okay. O ingon pud si Johnny Obedencia Janpax, no, good evening Brad. Okay, good evening usab, no. O gihapon mga kaigsunan sa hingog nga bahin, balik ta. Labi na dihadapita sa mahingog sa barangay 26 kang G-Mark Sekretarya. O mga sekretarya, family diha sa may barangay 26, mayong gabi kaninyong tanan. Okay, sa syudad sa hingog mga kaigsunan. O ginato kalimtanig zone, ang atong solid supporter, solid listeners diha sa K5, labi na diha sa may Sunto C. Carmen Cagayan de Rosio, labi na kang Sir Richard Gallardo. Always sila nagapaminaw igsoon, nagapadangat sa iyong mga minsahe usab, no. Okay, mga higalag mga kaigsunan, di ta maglangan sa itong hilisgutan karon. Ato na pang hilisgutan mga kaigsunan ang mga pagtulunan dinis balang kasulatan, no. Kining napulo kasugo igsoon, kining mga kasugo nabahin kini sa duha. So dunay mga tawo nga diin nagatuo nga wala nay kasuguan kay lagi dunay nasuwat sa balangga kasulatan, labi na diha sa Lucas 2:14 ngatos di city og luad episo 15:2 nga nagisgot diha nga ang mga kasuguan gihimo na nga gipaundang pinagis Kalbaryo sa krus, dito rataman wala na nang kasuguan. Apan kining duha ka kasuguan, dunay duha ka kasuguan igsoon nga ang aton hibal-an urag giusara nato, no, basta ingon ta kasuguan, kasuguan na gina. O buhato ni Siren Ixon, nabahin kini sa duha, gitawag og moral law and ceremonial law. Pero dunay duha ka, dunay mga opponents mga kisun, labi na maghisgot og adlang Sabado. Ang adlang Sabado, ang adlang ipapahulay na amaguna sa ikanapulo kasugo, diha sa ikaupat nga sugo. Sa napulo kasugo, na ang Sabado, naanas ika upat nga sugo. Munang mga opponents, ana, sa of the Sabbath, teach that the tick 10 commandments were nailed, no, labi na katong magsusupak bitaw sa adlaw nga Sabado nga dili mo ang adlang ipapahulay. Sila gyud nagatudlo nga kana nga kasuguan nga ang napulo kasugo na lansang na nasa krus, busa nga ang ikaupat nga kasuguan wala na gyud kini gi-observe kay nganuman gilansang naman kuno sa krus, no. So sa teachers matumpad do air na sayop sila igsoon. Not knowing the scriptures, wala nila na sayri ang kamaturan o unsay gisaysay niini. Apan, there are two separates and distinct whole laws revealed in the Bible. Dunay duha ka mga kasuguan nga napadayag diha igala, dihas balang kasulatan. Ang usa niini, mo nang nalansang sa cross, while ang usa niini, still in force paghihapon igsoon. Ha? So munay angay natong hibal-an kabahin ni ining duha ka mga kasuguan nga usahay kita nagtuo nga wala nay kasuguan. Usaw ka, no, kung wala nay kasuguan. Mo na tong mabalik-balik igsoon nga dinhi gani sa atong susidad, dinhi sa atong dakbayan nga naga ni mga kasuguan. Naga ni lo, naga ni tay mga kabugaduhan, no. Usaw ka wa nay sugo igsoon, unsa ka na, no, unsa kang hitabuan na. Kung wala nay sugo basin og dako kayong kabingkilan, dako kayong mahitabong kagubot igsoon kung wala nay sugo. Halimbawa sa mga magtiayon, kung wala nay sugo nga dili ka manapaw, pwede na ang tanan nga mga kababayenan, pwede na nga ang kunon usab sa mga kalakil lalakin at kaya wala may kasuguan, wala na lingon nga dili na magpanapaw. Oho, muna igsoon nga dili na sala kung manapaw kung wala sugo. Pero nga ano malagi nga kung makalapas sa itawag o buhat mga kaigsunan sa kaminyon, ganong pagpanapaw man, di na nag-exist gihapon ang kasuguan.
So makalilibog kayo ba sa mga nagatuo sa balang kasulatan, nagatudlo pagyod mga inilang nga mga mensahero apan gisalikway gayud ang kasuguan igsoon, daghan kayo mo nang faith alone, pagtuo lamang wanay kasuguan, ha, wanay buhat kay nganuman, ha, naluwas kita pinagis pagtuo. Yes, in the first place tinuod na higala nga naluwas gayud kita pinagis pagtuo, mo nang gitaw justification by faith. Oh, dihara in a moment lang na igsoon, pero dunay sunod diha na kanang gitawag og pagkabalaan, kanang gitawag sanctification. Gikinahanglan ginay higala. Kay nganuman ato kining bas, ato kining tun-an karon kining duha ka mga kasuguan nga ang usa ni ini mo nang nalansang sa cross, ug asa ni ini igsoon ang nalansang, ug asa ini nga karon still in force paghihapon, naa paghihapon ang gitawag ang isang nga kasuguan, asa ni ini? So atong tanawon igsoon kining gitawag sa basahan ato ang balang kasulatan karon, abliha pod ang inyong mga balang kasulatan, higala dinhi sa atuhang Biblia sa James chapter 2 verses 10 to 12 mga kaigsoonan. By the way, diay, so sa matag usa matag uban pod nga wa pa nakakuha sa atuhang text line, no, no natay text line igsoon sa tinig ng Reformasyon nga pwede ka mo padangat sa inyong mga mensahe o sa inyong mga pangutana o sa inyong mga gikalibgan, no, pwede ka mo magpadangat sa 0966-8971-710. So mo ka na itong text line sa programang Tinig ng Reformasyon din sa K5 News FM nga inyong madunggan igsoon o sa Energy FM po din sa syudad sa Hingoog City. Sa usbon ko sa 0966-8971-710. Okay, padayon tayo gala. Atong basahon kining Hakubo o James chapter 2, napuna sa Santiago, mauna mo na, Hakubo o Santiago, sa in English mo ng James, no? James chapter 2 verse 10, hantod sa 12, migsoon, naging hindi niya ang pulong. Kaibisan, kinsang nga magabantay sa kinatibukan nga kasuguan, apan makalapas siya sa usa ka bahin ni ini, siya mahimong manilapason sa tanan ni ini. So muna giingon igsoon nga 10 minus 1 equals 0. Oh. Kay ganuman nagsungod tungod ni ining tungod ni ining nasuwat sa balang kasulatan sa Hakubo o sa James. Dos Jes nga bisan kinsa nga magabantay sa tupag bantayan ni mong unang kasuguan, ikaduha, ikatulo ana, ikaapat. Unya dunay usa ka kasuguan dihana kanang gitawag ikasiyam nga kasuguan. O ikanapulo baka nga kasuguan imong nasipyat. Ang panglantaw sa Ginoo kanimo igsoon, wala gihapon ka kapuslanan, wala gihapon ka nakatuman. Kaya nganuman bisan usa ni ini nga mahimong mapakyas, giingon din ni igsoon, siya mahimong manilapason sa tanan ini. So gusto sa Ginoo nga hingpit gayud kita nga makatuman ini nga kasuguan. Apan dunay mga question usab, hawal nay makatuman sa kasuguan, brad. O kana siya mga suggestion ani Satanas igsoon nga walay makatuman, mao gani nga si Kristo nagpakatao nga nahimong ihimplo nato nga atong masundan nga siya di ay nakatuman sa mga kasuguan. Ingon dayon ta, dili man to kay pwede man to kay Ginoo man to siya, pero wala niya gamita ang iyang pagka-Dios igsoon sa pagtuman kundi ang iyang pagkatawhanon, pero ang sekreto nga subsub siya o close siya nga nagakonik sa langit ng Amahan aron dili siya makahimus pagbuhat sa pagpakasala. Mao po ay kuwang nato. Ngano makasala ang tao? Kaya ngano man, kulang siyang connection sa espirituhanon nga mga butang, kulang siyang mga pag-ampo. Kung atong basahon ang balang kasulatan ni diha mga kaisunan, ato makita nga si Kristo mainampuon gayon. Kanunay siyang nagakonikta ngadto siyang langit ng Amahan ng ayog tabang isip nga siya tawhanon. Mao na ay kulang sa atuang mga tawhanon, mingon rin tawhanon na manggugko. So, mo ganina nga, si Kristo naghatag siyang paniignan, sumala sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, nga naghatag siyang mga paniignan nga sundon ang ihang mga lakang, nga doon na siyang mga pag-antos, kita kay kuwang na mga tas pag-antos, kuwang na tas sacrifice ba? Nga atong kanunay, atong higugmahon, atong kaugalingon, nga di ta magsakripisyo, kay nga naman, ganahan tas pagbuhat sa pagpakasala. Kay nga naman, inklinado na gitadaan sa pagbuhat sa pagpakasala. Kay nga naman,
nagpakatao, nagipakatao na ta, dihaplas taguan kan sa inan, sumala sa salmo, diha palang taguan kan, makasasala ng daan. So muna nga, inklinado na tas pagbuhat sa pagpagsadalira kayo, muna kulang ang atong espirituhanon. Nga pagkinabuhi sa pagtukis balang kasulatan kay sige ratag pagpakasala. Muna usahon kahan ang kita maluwas, no? Muna giingon pas balang kasulatan, kung dili nyo hilabuan ang pagkamatarong sa mga iskribag pareso, dili kamo makasuhod sa gingharian sa langit. At nung tanaw ni Gsoon, ang pagkamatarong sa mga iskribag pareso, grabe kay stricto. O, stricto kayo. Ginagmay nga mga butang, kuwag tayo sa anong offering. Ginagmay nga mga butang, magpuasa, kaduha sa isa kasimana, katulo bagha. Kanunay mag-aampo. Kung di na ito na hilabuan ni Gsoon, di ginta makahimus pagpalangit. Ngalan lamang nga langit-langit, basig ni langit-langit, ratumangko ni Gsoon. Ha? Kaya nga naman, di tayo makatangat ng langit na tinuod nga giandam sa Diyos ka sa Juan 14, 1 sa 3. Kaya nga naman, kulang ta sa gitawag nga espirituhanon nga panginahanglan mo na gitawag nga igdidihog sa matas, ginang sa pinadayag mga kaigsoonan nga kita buta. Wata ka kita, igsoon. Kaya nga naman, kinahanglan tag igdidihog sa mata, aron kita magkakita. Kuwang matas pagtanaw sa pulong sa Ginoo, kulang matas pagbasa, pagpamalandong niini mo na pirting butahan ato, nagiingo po si Mateo, dusi-dusi, siguro na ako masayop, nga giingo dito, nga ang buta, naguyog sa buta, sagahong silang duha. O, saan mo na, ang buta po ng pastor kay buta, ha? Kay mingo na magway ni sugo, lahos po ang mga mimbro, buta po, hoax, gahong. So atong lantaon igsuon kining duha ka mga bersikulo atong padayon sa bersikulo 11. Hug siya nga nagaingon ayaw pagpanapaw. Tanawa na magano. Nga nagaingon man usab ayaw pagpatay bisan pa kun ikaw dili manapaw apan nakapatay ka ikaw mahimong manilapason sa kasuguan. Mo nagingon ako nga bisan og isa ra lagi ni ini ang imong wa natuman kana pulo ra baka kandi ka maibog ibog man ka sa sawa sa musilingan. Ha? Ibog mangkas lugoon sa imong silingan, ibog mangkas mga butang sa imong silingan. Ha, manilapason gihapon. Mo nang ingon sa tanas, awa, lagay makatuman. So kuya, wala igsoon. Mingon na tinuon o tinuon mo, naanak mo ninta. Versikulo 12, kinahanglan magasulti o magabuhat kamo. Checking on? Tambag, kinahanglan nga magasulti o magabuhat kamo. Versikulo 12, igsoon. Ingon nga mga tao nga magahukom ubos sa kasuguan sa kagawasan. So kinahanglan magbuhat ta nga dili ta mahimong makalapas sa kasuguan. Mo na giingon nga kinahanglan kamo nga ingon nga mga tao nga magahukom ubos sa kasuguan sa kagawasan. Maningingson, wa dili na tama. Ngano man di matabuhat sa pagpakasala, di ta na ilalom ni ini nga mga kasuguan kay ngano man wala man ta nagbuhat sa pagpakasala pero nagsigi tagbuhat sa pagpakasala. Na kuan gitan nakalapas gitan ni ining kasuguan igsoon. So kining sunod na po kining kini naghisgot kini mga kaigsoonan sa gitog moral law morning the 10 commandments kining sa Jacobo 2:10 ngadto sa 12 naghisgot kinis na pulo kasugo dinhi ta sa ceremonial nga balaod unsa po ning ceremonial nga balaod igsoon. Abliha ang inyong mga balang kasulatan diha sa Galacia kapitulo 3 kapitulo chapter 5 verse 3. Nagingon din ang pulong sa Dios mga kaigsoonan. Ako maga pamatuod pag-usab sa matag usa ka tawo nga naga nagpa-circumcision nga siya na ilalom sa kadugtungan sa pagbantay sa tibuok kasuguan. Unsa man ang circumcision? Amo na pagtuli so kanus amo ni. Mo nang ceremonial nga balaod igsoon. Ang unang gituli sung gumikan ini nga balaod igsoon. Kinsa? The father of faith which is Abraham. Nagidad si Abraham og 99 anyos ayha pagituli igsoon. Sumalas ba lang kasulatan? Kay kini nga ceremonial nga balaod epektibo ni sa kaniadto nga wala pa si Kristo na lansang kasi Kristo mao ang katapusan sa mga paghalad-halad usaning kining pagpatuli igsoon sa mga paghalad-halad ni. Oh. Mo ni gitawag og a ceremonial law nga wala na gikinahanglan nato nga unsa man gatuman pa no kining mga balaura kining pagpatuli. Oh.
kay kani adto igsuon kinahanglan gayon nga magpatuli aron nga mahimong maluwas. Munay mensahe kani adtong panahon. Sa unang panahon igsuon. Muna nga panahon ni Apostol Pablo, doon na sila yung mga nakabig nga mga hintil nga dili mga sinirkonsisyuhan, nag-argyo sila sa isig ka mag apostolis, labi na si Pedro o kinsa pa itong nakiglantugi niya. Kay si Apostol Pablo nagisgot naman nga dili na tumanon, kay nga naman sa panahon ni Pablo Igzon na humanag kalansang si Kristo, meaning na-expire na ang gitawag nga kining nga balaod, gilansang lang dito sa cross, kining ceremonial, kining paghalad-halad, kining pagtuli, o kini mga daghan kayo mga tulumanon nga naas balang kasulatan atong basahon ni Igzon. Kini sa Eksodo. Eksodo kapitulo 4 usapod ni nga ceremonial nga balaod Igzon. Kay ato magung iratsada ra dayon, wa ingkag balaod aratsada na apil na ang kuhan. Kining 10 commandments ngod atong tanaon atong yung tukion karon kay aron nga atong masabdan gayud kini. Versikulo 23 ngadto sa 25 Igzon nagingon din ang pulong gihapon. Eksodo kapitulo 4 versikulo 23 ngadto sa 25 nagingon. Huwag ako nagaingon kanimo, tugutan mo ang paglakaw sa akong mga anak aron siya mag-alagad kanako. Huwag ikaw magadumili sa paglakaw kanila ania karon, pagapatyon ko ang imong anak nga lalaki o ang imong mga panganay. Huwag nahanabo dito sa dalan sa usa ka balay sa abutanan nga migula siyuba og misugat kaniya og buot mo patnay kaniya. Og si Pura mikuha sa usa ka mahait nga santik og giputol niya ang panit sa iyang anak nga lalaki og gisalibay kini sa tiilan ni Moses og miingon sa pagkamatuod, ikaw mao ang usa ka bana sa dugo. Kuya, no? Gituli niya kay nakita man nga why mo man natuli ang iyang anak nga lalaki. Gikuha na yun ni Sipura og usa ka santik og kinigiputol ang panit siyang anak nga lalaki. O, gituli igsuon. Mao na nga kini nga kasuguan, mao ni nga kasuguan nga unsa man, ceremonial law was to be stricken, observed in the violations almost both dead. Say nga kung mabiolate ka ni igsuon, patyon ka. O na nga, diha-diha na yun, kining usa ka babae nga inahan sa usa ka anak nga lalaki nga wa natuli, iya na yung putol ang panit o yung kuha ng panit pinaagi sa gitawag o a sharp stone o kining santik. So mo na igsuon nga nahimong natuli, kay kung dili tuloy on igsuon, no, mo ni nga igsuon patyon. Pero in the old days, sa panahon ni Pablo, it did had been observed obligated by the death of Christ, diha na naigsoon sa pagkamatay ni Kristo kining pagtuli-tuli na undang na ni. Unsa naman ang tulion, ang kasing-kasing na munang circumcision in the heart igsoon. Dili na ang maong panit, pero kitang Pilipino na anad magutaan ni nga digit pwede sa mga kalalakinan nga dili mahimong matuli, no? Naamo ginayato ang amato tradisyon dinhi sa kultura dinhi sa Pilipinas, no, tanan gyud, no. Pero ang ubang mga nasod sa Indonesia, sa Korea, sa China, uban pa sa labi na sa Europe, wala nila ni gina practice igsoon. Mao na nga ang kaluwasan dili pinaagi na ni ana, as long as ikaw mitug ang Kristo nga personal nga manuluwas, kay kini nga balaod, kining ceremonial gipapas na ni dito na ni Kalbaryo sa crossing zone. Muna ang atong basihan. Dili ta pag ingong balaod, mingon din ta nga wala na na. No? So atong tanahon, unsa kini nga mga balaod. Karon sa panahon ni Pablo Igzon, dinitas 1 Corinto. Kaya rin yun atong yung masayran o unsa kini nga mga kabalaoran. Ang 1 Corinthians chapter 7, verse 19. Nagingon po din ang pulong pinaagi kang Apostol Pablo Igzon. Chapter 7, verse 19, matod pa din he. Kay dili mao may bili ang pagka-circumcision, no? Pagka may circumcision, kon ang pagkawalay circumcision, kundili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Natanawa.
kini pagkonsersyon bisan pag tinuli og dili wala ni kalabutan sa gitawag og kalawasan kundili unsurman kundili ang pagbantay sa mga kasuguan sa Dios. Ngano nagisgot ang pulagis Pablo, bantay sa kasuguan sa Dios. Kung ingong pag wala ni kasuguan mo nang maglibog bitaw ang uban ni ini kami ingon dayon ngano man nga ifil Pablo nga di magkapwede nga magtuman sa kasuguan ngano patumanon pa man. Ho, napisunod po si Pablo nga tinunglo ang nagatuman sa kasuguan. Ganong matinunglo man? Unsa nga kasuguan? Kadtong seremonyal nga balaod. Ngayon nga nung natinunglo man ta? Hamanagod na. Gilansang nag-go sa cross niya. Ato paghihapong tumanon. Kanang seremonyal nga balaod. Kanang paghalad-halad. Magsigil lang na taghalad-halad karon. Nga wala naman tayo pagpatay sa mga karniro, pagpatay sa mga baka. Unsa pa na diha? Kung pobre, mga tukmo or kining salampati. Wala na giundang na nga mga balaod seremonyal. Apil ning pag-circuncision. Manang miingon sa Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 7, versikulo 19, binagingon, kay dili mao may bili, no, dili maoy value ba, no, ang gitawag nga pagkawalay circumcision o may circumcision, kundili, ang pagbantay sa mga sugo sa Dios mo ay pinakadakong value, kini pagbantay sa mga sugo sa Dios, which is the Ten Commandments in John. Okay? So, hinaot nga inyong nasabtan kay dugang pa yun. Dinhi sa Galacia Kapitulo ablihi inyong mga balang kasulatan po diha, no? Aron nga ato pong masairan gid kini. Kapitulo 2 versikulo 16. Kaya nguban pong magwawali ratsada na lang pag wingkag sugo wala na. Kaya nga naman tunok nila ng ikaupat nga sugo igsoon kanang yung igpapahulay kay ang ilang gibantay Domingo mangod pod. Mo na mingo nang gisagwa na yung suguan, ha? Saon lang kaning ubang mga sugo no kun di na to i-considerar. So, mo na nga atong susihon aron di ta malibog igsoon. Okay, Galacia Kapitulo 2, versikulo 16. Okay? Nag-ingon din hi ang pulong igsoon. Pinaagi kang Apostol Pablo. Nag-ingon din hi. Nasayod nga ang tao dili pagapatarungon tungod sa buhat sa pagbantay sa kasuguan. Amingon na tanawa lagi ba no? Wala gyud magapamatarong lagi na magapamatarong ng pagbantay sa kasuguan kundili pinaagis pagtuo kang Hesus Kristo. Unsa man nga kasuguan ang igsoon mao lagi na ka ng seremonyal nga balaod di gyud ta makahimos pagpamatarong ana kay naundang naman ang balaod dito sa Kalbaryo sa cross mo nang seremonyal nga balaod mo nay gitumbok ni Apostol Pablo dinhi kundili pinaagis pagtuo kang Kristo o kami mituo kang Kristo Hesus aron nga kami pagapamatarungon pinaagis pagtuo kang Hesus Kristo og dili pinaagis pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan kay pinaagis pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan walay bisan kinsang pagapamatarungon. Aha, tinuod gina kay sa may pagapamatarong ana nga si Kristo man ang pagapamatarong ang kasuguan ni Hesus dili na mao'y kaluwasan naluwas tadhaan ay hata patumanos kasuguan. O nang dili na makapamatarong nga kanang so, unsa pun nga kasuguan nang dili makapamatarong kanang seremonyal nga balaod igsoon. Nagigamit po ni sa mga kanang mga opponents ba sa kasuguan na tanawa di lagi pwede lagi mga tuman ana kay pinaagi ras pagtuo pinaagi mamatarong kita pinaagi sa kasuguan dili pinaagi ang pagmatarong kita pinaagi sa pagtuo ni Kristo dili lagi pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. So mao na nga mabutang sa huna-huna dayon mga kaigsunan kana di ay kana nga kasugan is the ceremonial law which is referred to not to the moral law dili kana nga moral nga kasuguan gisugutan ni Apostol Pablo nga dili ta makapamatarong na nang kasuguan na unsa ang pagpagkamatarong lagi nga nahuma naman ang ceremonial nga balaod didto naman sa Kalbaryo sa cross tama na oh. Dili na mo ang Ten Commandments igsoon nga gilansang sa cross oh. Okay, padayon ta. Ato na pong batayan, ha? Tanawa na po na to. Ang Roma 2. Usabigin ko sa Roma 2. Oh, makaingon ta, nagsungag maning ha, suwat ni Apostol Pablo. O, kanang Galacia, siyagay po'y kasuwat. Nga kining Roma, siyagay po'y kasuwat ni Ingson. Kaya atong tanawa po ingon sa Roma. Usabigin ko sa Roma. Roma, Kapitulo 2, versikulo 13. Nag-ingon din, eh. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan mo ay matarong sa tubangan sa Dios kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagapamatarongon. Ha, tanawa. So, makahingon ka nga
naunsa man yung mga texto ni Apostol Pablo naga sumbagay man eh. Ikaw rin nagsumbagay si mong nahuna egzoon. Kaya wa magkakailag unsay ceremonial, wa magkakabalog unsay distinction between moral and ceremonial law. Imo ra mang giratsada dayon nga kana siya basta na ikasuguan, nakasuguan na na. Ho. Ato bang lantaon ba nga na aday ceremonial nga balaod nga sinulat ni Moses, samantala ang moral law mo ang sinulat pinagis tudlo sa Dios nga si Moses gihapoy gitagaan. Dako kayong kalainan egzoon ang moral law katong giti, gisuwat sa batos papan nga bato nga nasulod sa gitawag og ark o covenant, arkas tugon, gisulod dito, samantalang ang sermonyalo katong nilukot nga basahon nga naaras gawa sa kilid gisuksok sa mong arkas tugon. Humunid akong kalainan egzoon. Nya kini oh, sa Roma 2:13 unsay inyong ikalantaw ni egzoon katong gaganiha. Sa Galacia 2:16 walay pagamamatarungon pinagis kasuguan pinaagilas pagtuo kang Kristo. Ingon na ta tanawa lagi oh. Wa lagi pagamamatarong na tanawo po nato ang Roma 2:16. Kumingon ta nga ha kasuguan mao na gina. Dunay distinction between ceremonial law and the moral law. No nang wa na subdis kad baggang katawhan sa kakristiyanhon nang dinis kalibutan egzoon. Kay pataka ra pug tudlo ang ubang mga kapastoran nga miingon dayon nga basta kabalauran mao na nao naging no suwat gino pero tan-awo na to egzoon susihon pag-ayo kay ang dos nagingon dinhi kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan maoy matarong sa atubangan sa Dios o dili na mahimong matarong ang maminaw ra ka kun dili unsa man ang mga nagatuman sa kasuguan mao ang pagkamapatarongon tanawa. Ang mutuman lagi mo'y makapamata, may matarungunon, pero naminaw ra ka di ha, nga di ka mutuman, igor na naminaw niya, wala mo gisunod ang kasuguan, adi ka mahimong matarungunon, makasasala, gihapunta, daotang, gihapunta ang tubangan sa Ginoo. O, di ba? So, may nang makabaluta, igsun, kung say, ha, duha ka mga balaod, okay. Galacia 2:18, katong di ganiha, 16 man to. Okay, tanaw na itong Galacia 2:18, ha. O kung sa po'y gisulat ni ini Igson ni Apostol Pablo kabahin ni ini na kung nang mag-ingon ng libog mantaan na brad ay di ito malibog kaya nga naman tagaan mo tagkaalam sa Ginoo sa pagsabot ni ining mga pulong. Okay, gingo din niya sa 2:18 apan kung tukuron ko pag-usab kadtong mga butang nga ako nang gibungkag nan gihimo kong manilapason ang akong kaugalingon. Ah, tanawa kung gibungkag na niya, no? Katong tukuron pag-usab ang gibungkag, usab to gibungkag mao tong balaod nga seremonyal gibungkag na to. Wa na to niya tukuron pag-usab pag yon, minsan nan gihimo kong manilapason ang akong kaugalingon. Naon sa manilapason? Di nagkalapas kay nganuman bekabatok na to, di na to angay nga tumanon igsoon. Oh. Unang ato yung susihon pag-ayo. Og unsa kining duha ka mga kasuguan. Gani dinhi sa usa ka bersikulo igsoon, usa ra ka bersikulo ha. Nga nagkuanjon, nagsumbagay gyud, nagisungagay gyud, usa ra ka bersikulo. Tanawa gani, ang Galacia 3:10 igsoon. Kuya og kay pagkaistorya ha. Okay, tanawa diha igsoon sa inyong mga Biblia. Oh. Ang Galacia 3:10, usa ra ni ka bersikulo. Pero naatanawa, nagsungag kung ang atong konsepto mingkag kasuguan, aapil na hurot na na o kalansang sa cross, di na angay nga tumanon. Kung atong konsepto, yung anak, di na ito i-consider nga naaday usa ka kasuguan, nga hangtod karon nagpadayon, which is the moral law, which is the Ten Commandments. Nagpadayon din na, agato na rin, ceremonial law, mo'y giwala ni Kristo. Ha, tanaw na ito ha. Ang bersikologist, nagingon. Kay ang tanan nga nagasalig, ha, sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan, unsa ning kasuguan katuring seremonya lo nga nagabantay gid ta ba sa kabuhat sa kasuguan ilalom sa tunglo. Tanawa tinunglo lagi brad. Ang nagabuhat ilalom sa kasuguan, wa man kakabalog unsa nga kasuguan tong nga himong na tinunglo. Ha? Nya sunod. Isa ra ka bersikulo kay nahisulat kini nga nagaingon matinunglo ang tanan nga wala nagabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuma ni ini. Usa ra ka bersikulo yung nagsungag ang isa ang primero nga phrase sa sentence mahimong matinunglo unya ang sunod nga
priest nga sentence kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa basahon sa kasuguan. Nanawa. Kaingon ta makalibog, no? Malibog yung kaigsoon higal na. Kung wa ka nasayod sa gitawag o mga kasuguan nga nag-exist sa unang panahon. O asa niini ang nahimong wala na gituman igsoon. Wala na gituman ang maogayod nga, unsa man, kasuguan sa seremonyal kay nga naman matinunglo naman ta. Si Kristo man ang katapusang halad niya. Hibalo na ta si Kristo ang katapusang halad niya. Magsigi hapon ang tuman. Muna giingon ng Apostol Pablo dinis Galatia 3:10 nga mahimong matinunglo ang nagatuman sa kasuguan. Unsa nga kasuguan ka itong seremonyal nga balaw ka itong pagtuli-tuli, paghalad, doon ay mga igpapahulay nga ginatuman usab nila, doon ay 8 or 7 ka igpapahulay, pero kining igpapahulay nga Sabado igsoon, wala ni nawala. Okay ka itong mga igpapahulay nila, wala man tunatunong sa ikapitong adlaw. Usahay, matunong man ito sa ikaduhang adlaw, igpapahulay kaya po nila. Kasi libresyon to sa gitawag mga kapistahan. Oo. Oh. Muna yung usa igsoon nga wala gyud nato na sabti. Muna ang pinaagin ining programang tinig ng reformasyon. Nga unta malamdagan ta. Pinaagin ini higala. Nga dili ta magpataka na lang og istorya nga wala nang kasuguan. Giwala na na kay way makatuman na na. Kana nga Swistion igsoon iya kanang kasatanas. Kay dito sa langit, ang iyang argumento dito walay makatuman sa kasuguan sa Dios. O, muna yung argumento sa muna, usa siya nga gipapha dito, gilabog din his yuta ang nakaparat lang, kay din his earth, din his kalibutan, gihulog ang maong satanas o ang yawa, igsoon. Okay, raon to ang ubas planeta niya, kita mo pinatunong po dere, nga gitambog siya dere, perting tintala sa tuhang mga unang ginikanan, muna ang kita po, naon sa man, nadalahig, no? Kay si Adam mo yung representante sa tanan nga mga tao, muna ang pinaagi kang Adan, kitang tanan na himong makasasala. No? Okay, ang Nehemias Kapitulo 9:13-14 muna gito, giving the writings these tulos, mga kaigsunan. Duha ka mga kabalaoran. Ang Ginoo may naghatag ni ining abalaod o si Moses usab naghatag ni ining abalaod. Mato ni Igson, ikaw, Nehemias 9:13, ikaw usab mikunsad ibabaw sa bukid sa Sinai. Og nagkigsulti kanila gikan sa langit og mihatag kanila sa matarong nga mga tulumanon og matuod nga mga balaod maayong kabalauran ang mga sugo. 14 og napahibalo kanila sa imong balaang adlaw nga igpapahulay nagasugo kanila sa mga sugo sa kabalauran og usa ka kasuguan pinaagi kang Moses nga imong alagad. Okay. So, naa din ni igsoon ang gihatag, God give the law and Moses also give the law. Ang balaod nga gihatag sa Dios mao kining napulo kasugo. Og si Moses po naghatag og balaod sa katawang Israel kaniadto mao tong ceremonial nga mga balaod igsoon. No? So, dinhi dunay balaod sa Dios nga maong napulo kasugo og doon na po'y balaod ni Moses nga maong seremonyal nga mga balaod. Moni wala na sabti gayon sa daghang baga nga katauhan sa mga kakristiyanhonan. Moni daghan kayong mga mintunghan nga mga pagtulunan. Okay? Daghang bahin ni John. Okay. Dini po sa dos hari katapusang bersikulo na siguro ni kaya hapitatan human ni John ang atong panahon, no? Atong oras. Okay. Dos hari kapitulo 21 versikulo 8 nagingon din yung pulong og dili na nako palaglaagon ang mga tiil sa Israel gikan sa yuta sa akong gihatag sa ilang mga amahan kun sila nagabantay lamang sa pagtuman sumala sa akong gisugo kanila og sumala sa tanang mga kasuguan nga gisugo kanila sa akong alagad nga si Moses. Say duha? Duha ka kasuguan din eh. Ang kasuguan ni Jesus nga maong Ten Commandments og ang kasuguan po ni Moses nga maong ceremonial nga balaod. Kaniadtong panahon, duha ang ilang gituman igsoon nga kasuguan. Kining ceremonial o kining muralo. Kaya ang muralo, ang una din eh, ingon siya, og dili ko palaglaagon ang mga tiil sa Israel gikan sa yuta
nga akong igahatag sa ilang mga amhan kung sila nagabantay lamang ha, sa pagtuman sumala sa akong gisugo kanila. Kung sa mato, maotong napulo kasugo nga gihatag ni Moses de Sinai o ka Moses pod o sumala sa tanang kasuguan nga gisugo kanila sa akong alagad nga si Moses. Umunay duha ka kasuguan ni Gizon ang gituman nila kaniadto ang ceremonial o ang moral. No? So, anag-iigong takna, igong oras mga kaigsunan, hinaot nga iyo kining nasabdan o mga lawa itong paningkamutan ni Gizon. Kung di ita makahimuan na sa sunod na po nga simana, no? Kay urag natay laka o mga lawa. Sunod simana na usap kita makabalik, no? Dinhi sa atuhang live. Hinaot nga inyo kining nasabdan, kining duha ka mga punto sa gitawag balaod igsoon, which is the ceremonial and moral. No? Okay, doon ay nag-text igsoon, gikan sa 933. Mayong gabi, Pastor. Ako di ay si Brad Romeo Pabro sa Camp Ibanghilista Patag. Dugay na kong tigpaminaw sa imong programa. Salamat sa mga mensahe, Pastor. Okay, salamat po, Brother Romeo Pabro, no? Okay, salamat kayo sa imong kanunay nagapaminaw dai. So atong sunod na po, atong kang i-greet na po, no? Dinhi sa atong programa. Buino igsoon wa nagigong panahon agi pagtapos magampo kita. Among dalang panan ug silimbahan mo nga Dios, niini tagnaman daghang salamat sa kagiyunan nga gihatag kanamo nga mga panalangin labi na sa mga pulong nga among nasabtan among nasusi ug munabasa. Tabangi kami haman, tagay kami sa kalam nga pinasay aron nga kini among masubaybayan ug among masunod ang mga kabalaunan nga diin imong gipatuman hangtod niining panahon. Kami naglaw mo Dios, ikaw makatubag sa buong mga pangamuyo pagampo sa ilawa kami man sa mga lapansan, kining tanang gisalig, pinagi sa ngalang Jesus. Amen. Bunigson, wanaig yung panahon, naging salamat sa inyong pagpaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, pinagi sa itong CEO, Dr. Amiloy, pinagi sa itong station manager, Sir Nathan Sarmiento, o sa itong technician sa Picas Lawak, Engineer Dio Jana Obrigoso. Sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon, higala, Evangelist Brother Hansel Bawe Comingon, dalay ko ng Diyos, may gabi, ikanatong tanan.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik po, sir.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalis dan sa paglibang. Mag-Clinicas Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
2: Extend Food

0: pampagada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panig.
11: Handusanan sa unod ug panig.
12: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
13: Edit 9.3 K5 News FM, Cagayan de Oro.

Hello, kamusta naman ito? Mga kengsyon, ang nagpaminaw din sa taga-programa. Matagkaroon ng gonya, wipe huwas, magpaminaw. Agikas buntag, paigunas gabi eh. Halaga! Halaga, kamusta mas mga nanay, tatay na to, mga ati o kuya, uncle og auntie na nagpaminaw sa taga-programa. Hala ka, besa, guwamo ng utana, mong isulti ang oras niya ninyo. Ang oras na ito, mga ginikara, la 7.20. Ano na? Ang oras nga hatol ka na ito sa mic, kamabaton sa Power Trio. Ang DTX 500 og D3 ba yun? Mighty CD Alkaline Vitamin C. Ay, ang DTX 500 ha? Mayo kinis ato ang mga kalawasan labi na katong ipang diabetes, ipang high blood. Hoy! Palingog-lingog po, mura mag di high blood ron. Palingog-lingog po, mura mag di taas og blood sugar. Paminaw. Paminaw niya. Niya na. Paminaw sa DTX 500 lang ni akong ipasabot niya ni mong gamay. Kaya ang DTX 500, tubag nas problemas imong atay. Uy, atay! Aminaw ah, hayblaron ka na ba? Hoy! Ikaw ah, hayblaron ka. Aminaw! Ikaw ha, diabeteson ka. Taas kang sugar ha, aminaw ha. Nagubabayan na imong atay baya, basta maghubag-hubag gali na, kay taas kang blood sugar. Ah, mauna gina. Tumag anak, DTX 500. Pirmi nga dunay hangin ang imuhang tiyan, kanang gipanuhot ka. Basin dunay diferensya imong liver nimo. Ayaw og kabala ka ha. Pag DTX 500 na. Balag batik kag nang wala kay sakit. Ngilad sa kay nang gwapo lagi ka, masakiton po ka. Di ba? Masakiton po ka. Ako, di mo ko gwapo. Gwapo ko'y sakit. Di sa tabating na. Di sa tamusugutan na, na'y manaway na gurugis. Napla niyo ka. Bitaw, bahala na magkainon sa. Basta kay himsog pang lawas ta. Ang DTX 500, ano na ay? Pulikusunos o guman pa ng mga phytochemicals. Gagikan ka na sa extra nga virgin coconut oil dahil nakigisagol na niya ang sugar cake. Napamatunan mga egsoon, mga kakipayb nga ang sa pagtuon. Nga epektibo kayong pangkontra po kini sa mga gitawag na itong toxins ng mga magpanindot sab sa kaning mangdaot sab sa imuhang mga atay. Mga atay, naghanan imong atay. Magpadaot na sa imong atay. Daot na imong atay, anak. Munang ayun na pagdugay kay papa ngayon, basin on niya og badaot na. Pag DTX 500 ha. Mas maig itong problema po lagi anak, kaya wala lagi tayo sakit. Nag-mintinar tag DTX 500, ahimsog na king lawas, nag-gym, nagkaon, saktong pagkaon, natulog, saktong tulog, sakto pong dulog. Ah, problema kay naligsan bitaw, namatay pa lang. Ay, simba ko ay, muna, Papa Jesus, rin kayo makahibaloan eh. On sa'yo mahitabo sa tong life na to. The show must go on. Ah, diba? The show must go on. Mora na'y pinaka-importante nga. Basig dilidita maligsan. O himsog ka itong lawas. Ay lang, pag dinanghag, para di ka maligsan po niya. Ah, di ba? Wata madisgrasya po. Ay, pag dinanghag. Napatikuan lang ta. Kanang nabang focus lang ta sa itong dalan. Eyes on the road, not to the legs. Sa mo, puning uba, makakita ka ng paa kayo. Uy, patsana. Kanindot. Ayaw, ha? Muna, DTX 500, ha? Ayaw kalimti, samas pamahaw, paniunto, panihapon, mga, di kita malimot kayo, wadi kita ka panihapon, paniunto, pamahaw, lipong din, ta. Sa mo, nagwatay kwarta, lipong kayo, ha? Hindi man kakaon, ha? Muna, kuha na to, diyan, kinahanglin kita, kayod, kamas, kayo na, yun. Kama kayo gay kamas gyud kanunay ha kay mo na pinaka importante sa tug kinabuhi ang manginabuhi kanunay di ba ana ka sige ay pakidum asa to mga kaigsoonan ka mga ana akaron dia sila ya tagsa ka mga Pinoy anan ha ay kalimot da DTX 500 na gyud kanunay halaka
May pagpabinaw niya, Mami Lance, 83. Minaw pa ba na sila niya, Guana? Diba si Guana? Hindi na, to'y greeting si Kisayang po. Bitaw, Mami Lance, 83, kung naminaw mo niya, salamat din ninyong tanan. Ay, pag-comment mo na sa Facebook na to, may kanaka-live to. Hoy! Wag galing ka ng cashier. Murag di na galing ka ng cashier, murag ipaabot pa galing ni mong matapos na. Hala ka ang Ann 83 po di okay na. Naminaw sila kirang panahon na Ann 83. Ha? May pagpaminaw ninyo diyan. Naminaw ba sa kamo diyan? Murag waman siguro mo naminaw diyan. sa mga guwapo-guwapa diyan ang mga tindira. Sige, may pagpaminaw diyan ninyo ha. Hala ka, sige, salamat sa inyong pagpaminaw din. Nabay! Nabay na minaw, wala! Huwag ka din minaw, undang ko nila. Undang ka din noong ko noon. Undang ko din, umunin mo minaw. Minaw, bito. Asa mo, napitang na minaw, be? Eh, pahibaw ako noon, tag na minaw ba mo? Eh, lisod ta, sige, tag ingon, hinambuga din. Nga, naghan na minaw, wala din, ayaw mo. Sige ko no, be, sige ko no. Pahibaw ata, kayo naka-live man ta. Na Facebook pa, Facebook na wawa siguro kay Lord, siguro mo na di kakaanhin sa itong live. May pas Danilo Dulay nga call, shout out to call. Kung gusto ka mo abot pag 60 mong edad, ayun na pa! Gusto kag mo abot pag 60 mong edad, i-shout out ko, dili, huwag kita. Huwag i-shout out ka, murag mo si Tintay Kapin, gina ko edad. kung gusto ka mo abot og 60, ay kong lubaan, Danilo. Maton pa, mag-DTX ko, Pemex ta. Ha? Epektibo na. Oh, bugiro ganyan si Danilo Dulay. Salig kay senior na ba? No, lagi na gitawag senior lagi, pero mangita pa man sa noong ka ng 20 anyos. Mora po ni senior citizen nga gusto po noong ka ng batanon. Hala ka, sige ha. Siara John, ang akong lantaon ko. Ayun na pa. Mayra ka mo lang tao, di ka kamalumanguyam. Hala ka, sige ha. Salamat di, emot icons na cashier. Naging kuno sila kanuna sa taga programa. Salamat di, hanin niyo. Sa mga wapa na cashier niya, pag share mo, nanigay mo mo share ka ron, ipabarang tamo. Ang altanong ang taxi drivers po kuno, sige nagpanawag ding karahongan ako. Edwin Binaringo. Gusto kang manawag, gaon niya dito kang diyo panawag, ayaw din sa ako. Unsa na hinoni, ako lugar magdawat ni mo na unsa man tao ka. Ang tanuwa o pao nga hinulata sa ayodas LTF Army, ay magkakwandi ha, ay mapagpataranta ng LTF Army, paningkamot mo, kaya ang matunpas ka naghanan nga, gibulsa naman siguro nila kol. Wapa man gani, kadawat ni akong amigo o siya, nga upaw na lang ni. Daghan nag-utang pero nagsalig og ibayad tong ayodas LTF Army. Hangtod karon nahurot na lang ang iyang ipang-utang. Wa pa na bayad ang ipang-utang. Ang LTF Army nga, ayoda fuel subsidy. Wa pa! delikado na. Hala ka, sige. Sa mga altanoa taxi drivers diya ganaga. Hulat. Ha? Asan ako nung ayuda ay pangita, paningkamot mo diya, ay magsalig sa ayuda. Okay. Kaya maglao mo, masakitan rin yapon mo, mura kang nahigugma. Nga nagtuo ka nga kamo, dilide ka mo. Hala ka, sige. Sa ito, mga nanay, tatay ka na paminaw din sa taga-programa, may pag-comment mo din sa taga-Facebook Live. Asa mong napitang naminaw? Mura magway naminaw siguro na to ani si Duin Bin Aringo na may naminaw. Mga mananap ko no. Sa may mga mananap, unsa na nga klases mananap? Milo, amo, toko, taloto, alibangbang, hulmigas. Unsa na nga mga mananap nga klase? Hala ka, sige. Sa mga taga-barangay Konsolasyon diya, may gabi e diya ninyong tanan. Salamat ka, Adyo, sa inyong inyong pagpaminaw. Mura naman kong taga-Bodzola na eh. Karamin namin na kagkabaho-baho pa. Maraming mga pinulungan arang daghan naman. Baman agang hilaka na ang katawa. Mura man sa taga-Misamis Oriental. Mura mag taga-Balingasag. Baman ang hilaka na ang katawa na. Ignan nga di magkatawa na, hilaka man hinoon.
master kayo mo aga. Bye. Okay ra ka, bye. Okay ra, bye. Okay kay bye. Kutsada kay bye. Muna mga taga-Cagayan de Oro, muna basta na ibay. Kutsada kay bye.

na may tagalapasan nga naminaw, Lapasanon! Hala sa mga taga-barangay Lapasan naminaw niya, sige. Taga-barangay Gusa, barangay Gusa, kanapit sa barangay Gusa, be! Mura galing ugway naminaw niya sa Gusa. Dihay noon sa Taguluan, Misamis Oriental sa barangay Poblasyon, naminaw ang labis ug ang sumunod family niya. Alaka Aldrin na sumunod. May pagpaminaw ni mo Aldrin sumunod. Human ako no, nakashare si Aldrin sumunod sa taga programa. Sige. Mura na to ang COVID time nga ang ayuda. Wala pag yun hangtod karon, naabot na lang bagong crisis. Wa pag yun nahatod. Amora manggod na. Sa pinakatinood, ang gobyerno igura na alalay na to sa pagpanginabuhi na to. Kitag yung mangitag pamaagi para nga mabuhi. Ya, di ba? Ipasalamat na lang na to, nagmugawas ang ayuda. Kaya wala paglaom yun, natuan na

0: Abiona, pwede mong manawag doon at ay color speakers linya. Ato siyang iistorya daan para magkatubag sa siya. GGM Bodo o Panes, may pagpaminaw. Salamat sa pag-share. Og Melwin Stanley, i-share sa nitong live Melwin. Ang atong pangutan na mga ginikanan, mga kakipay. Sa ginawala man to kong pangutan. Asa man to ni tago na ko eh. Ani ana ang pangutan na ko. Nag-ingon ang kadaghanan kay mas maayo ko no. Asa bay mas ang ingon ang kadaghanan kay kung magminyo ko no ka mas maayo tong kanang naabang batan-on ka. Kay pag abot ko no nimo sa 60 ng edad mag-relax na ka. Napoy nag-ingon ang uban nga dapat kuno dugay kang magminyo kay i-plaster sa kuno imong kinabuhi daan. Ayha ka magminyo para mabuhi imong pamilya. Ay sa kang Jean Solde, manang kadya kuno sila sa samay balingasag misamis oriental ato ng mga ayaan. O sige na atay akining cooler be. Hello, maing gabi eh, diha ni mo. Hello? Nawala man! O, Nara?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello, Uncle Chris?
0: Hello?
1: Good evening, Uncle Chris.
0: Good evening. Kaya kinsaon eh.
1: Si Heidi Rons.
0: Si Heidi Rons man eh. pagtingog largo kay maalaan o niya ka o baba ka ng dalaga ba? Si Police Captain Lorenzo Ocon, maalaan o niya kanya gadalaga. Di naraman na siya gapangabit. Di na po na siya mulingi anang ubang babae kay minyo naman ni siya pero...
1: Oo, dapat lang, di na mulingi.
0: Niya, maalaan o niya kang dalagaan eh, kay mong tingog ka, hello! Ay, guwapo, magkikang tingog.
1: Oo, saan siya mag-ingon, inana, mag-good na.
0: Sige na ko, no, be. Saan ko, no, be. Sige, be.
1: Hello, Uncle Chris.
0: Mone, paborito kay nga tingog ni Ronel Aburquez. Kana bitawong siksik kay tingog, basta kay ang iyang paminaw kay gapugsit na.
1: Kuyawa, good eye.
0: I-greetings ko no si Ronel Aburquez o si Captain Lorenzo Ocon.
1: Hello, Sir Captain Lorenzo Ocon. And dito yung sa Uncle Chris?
0: Ronel Sikmoy.
1: Ronel Sikmoy, good evening.
0: Good evening. Mangutan na ko nimo kaning Heidi Rons.
1: Yeah.
0: Kaning ikaw para nimo. Namanggoy mo ingon nga kanang mas maayo kono og dugay maminyo kay i-plaster sa kono ang kinabuhi para nga mabuhi ang kanang matagaan og maayong kaning niabang pagtagad ang mga bata o kung mga bata na apoy niingon ang uban nga mas maayo kuno tong sayo magminyo kay para kamaplaster kuno nimo mapaeskwela imong bata nga kuana kanang pag-abot sa 20 kapin ni graduate nag college aya kuno magrelax di pareha kuno sa uban nga dugay nagminyo kay kanang naningkamot ipaeskwela ang anak din hang 30-40 na kapin unya aya pa nakaanak lugar nga sa 60 ang edad niya naningkamot pag ayo imbis nga magretiro na ikaw asa man ka papilion ka asa man ka sayo magminyo
1: dito na lang ko sayo magminyo Uncle Crash
0: paganahan man pugka ka na sayo pugka mahilabtan.
1: kana man ang abot pasabot nga sayo magminyo ka na magedad na bitag mga 20 kapin. Kabaw naman good na sa pagunahon na unsaon pagkuan plastar ang pagminyo. Then, kabalo na po sila saon pag budget. Kay, kung ano ba yan? Dara na po ba yan, mga 20 kapin? Namang ko iuban, dili na magparya noon, ay uban nga. Kanang mga 20 kapin edad, kabalo na sila saon pag budget.
0: Pag-anaana. Kung kabalo na sila mag-anaana.
1: Sa pag-budget, akong ba't ipasabot?
0: Pag-budget.
1: Pag-budget. Payasak ko, ako, nagminyo ko, Uncle Chris, edad kong 26. Kabaw na ko mo. Budget. Then akong bana edad is 48. Muna nga ako kabalo na ko mo budget kay bisan pa tod akong edad 20 kapin pro. Kay bao naman ta tungod sa atong mga igsoon nga pamilyado na pod ana namata na

0: ko mo ni ana.
1: Oh,
0: ang mas maayo jud nga magminyo sayo sa pod, importante nga maglain na gyud pod ta dili ta mag-ipon sa atong mga ugangan para makabalo gyud ta unsaon pag budget ang nanay pamilya.
2: Oh, pareha ni Koy Bek duligol ba nga wa na siya mag-ipon sa iyang pamilya, wa na siya magsalig sa iyang pamilya. Pero sa imo, para sa imo, kaning ni ang uban manggod kay, magdepende manggod sa sitwasyon kung pobre kay ka, dapat dugay sa ka magtigom sa kagwarta. Ana man.
0: Oh, ikaw dili para sa ko magminyo koy kay para na pug koy anak kay paya sa ko wala koy anak, nagidanday ko 26 na minyo koy anak.
2: Nga, wa siguro ka mag
0: pila ko mag senior.
2: Wa siguro ka magpanana.
0: Ay, permintim lang yun, ana, kay minyo na go, problema lang, ha, wala, good ko, wala ko na grasya iog anak.
2: Abasig dito to slahing, abangag ni Sulod.
0: Adili, buutan man ako ang bana.
2: Buutan dito.
0: Kuan, kanang Uncle Chris, wala na akong bana karon ron, tuloy, yapong ko malimot niya, tungod kay buutan siya nga pagkabana.
2: Wala, basta laki, buutan ginaog babae gitan.
0: Dili siya hilig og babae.
2: Ha?
0: Ako to kung bana nga wala na. Kay balo naman ko karon. Dili to siya hilig og babae. Ikwan na to siya.
2: Basig laki mo hilig ato.
0: Dili ko. Ikwan na gid to siya.
2: Murag ikaw ra gayang ganahan gid ato ba pero ang problema siguro ato kay kanang wa ang problema kay wa lang gid mo nakabuo.
0: Marag dili gud straight thing makaanak ni.
2: Ingon pas Gojonil, masada sayo maminyo. Tanawa ko tanawa karon naminyo ko gamay pa ang akong anak pero kung maminyo ka kay palami ra imo gusto adili sab na maayo. Adili sa kuno din na maayo.
0: Mamang yun na nga magminyo ta. Saan pagkaanak na to, guway in ana-ana.
2: Amo lagi lami-lami, lagi. Package
0: dili, na. Dili, maningon lami-lami. Kaya natural namang yun na siya. Kung magminyo, mabitaw nga, dagan magminyo.
2: Muna ginagitawag nga, package na na siya.
0: Package del na na siya.
2: Namang guway uban, critical. Ano na wala man naingon lang ko critical na. kaya dapat naingon na dapat naingon pero si Melvin Stanley nga call. Pila man ang deadline para nga maminyo. O kung bisan pag 80 na imong edad kumubarog pa ng imuha. Wa may deadline na. Oo, isa ni balik si Heidi Rons. Unsa to imong giingon?
0: Kwan, package deal nang magminyo. Kwan, kanang basta magminyo na ganita, maglain na gud ta og pagpuyo para mahibaw-an nato. Unsaon pag budget?
2: Unsa may namay ningon pod unsa may i-budget nga wa man diha?
0: Adili man kanang mo bitaw nga magminyo ta tungod kay nanay trabaho.
2: Dahil dumig, damay na minyo nga waman ng trabaho.
0: Depende ra pod siguro na siya ang namang kuy uban nga pamilyado ka na, mangita at yung paagi nga mabuhi ang pamilya.
2: Kana! Muna yung pinaka-importante. Muna yung pinaka-importante. Ana, may uban nga, magminyo-minyo lang, kagilami-lamian.
0: Pabili nga ng importante.
2: Pero para ni mo, mas lami gan ang magminyo og
0: kuan, kanang nanay insakto nga trabaho po, then kana, kung magminyo na ta, ay importante nga kuan kanang magkuang yun ta manarbaho para makabuhi ta sa atong pamilya.
2: Mao lagi nang ingon po nga nanarbaho po lagi kay para mabuhi pero murang pagkikabuhi po lagi. pero nakay punto kay og ang uban manggod kaning ang uban ba kanang gusto nila og kanang naabang secure ang ilahang pamilya pohon nga ay hara ko magminyo ani kung naanak ko'y trabaho. Diba?
0: Ay, dili na maayo. Kinanglan, kita mga babae, mangita yung tong uyabon na naitrabaho para agabot sa panahon nga magminyo na dili na maglisod tungod kay naitrabaho.
2: Muna sa side sa babae nga, bahala og sayo ta maminyo basta kaya nga tong maminyo ang naitrabaho.
0: Putang kaya magyun na nga naitrabaho, yun ang ato ang uyab kay unsaon na lang. Unsaon na lang panahon nga magminyo na ang Uncle Chris.
2: Ah.
0: Hindi ka unon. Ang kuna nga manisamot.
2: Ang kaonon, ang kaonon katong iya ha. Katong di iya ha di ay. Unsa man di ay? Ha?
0: Dili manisamot sid nga makapalit og bugas. Kanang importante number one, bugas.
2: Bugas.
0: Sudan.
2: Sudan.
0: Oh, dayon kanang vitamin sa mga bata or mga tuot. Importante gyud nga naay trabaho ang kung nag-asawa or kung wala trabaho ang asawa ang bana.
2: Uh-huh.
0: Ang bana nga matinud-anon sa pamilya, kana may kugihan nga bana nga dili gyud gusto nga way trabaho.
2: Okay, kalami nami ba? Onya dabe karon. Dabe na may uban nga nanarbaho lagi pero contractual ra dili regular. Hoy nana.
0: Namo uban Uncle Chris nga diskontento sila sa sweldo, mangita sila og dako sweldo para mabuhi gyud ang pamilya.
2: Abi na kog ang babae kay diskontento sa sweldos ba na nangita og dako. Dako malain og dako.
0: Lain na pud kay na. Hindi ka ganahon mo.
2: Mao gani. Pero sa imo kinahanglan magminyo ka og sayo kanang nanay trabaho.
0: Kanang nanay insaktong trabaho.
2: What if og kanang wa sila'y laing trabaho? Wa pa'y laing trabaho ang laki?
0: Hindi na lang magminyo.
2: Ipon-ipon lang siya. Yan ay nahigugma man ka.
0: Bala na oy. Ang ako, kwarta, di kuha ng gugma. Hindi man po nag-gugman, manggunta nag-gay kwarta.
2: Kunya daw, Bekay. Moingon pa ng uban, unsa ba po na nimong daghang kwarta, wa magkamali pa yun sa imong partner. O, ano ba?
0: Mabaha naman na, kay napay kwarta, napay gugma, di kumplito nga.
2: Ah, dito kay kas na kwarta, na gugma, ana ka ng complete package, kini mo.
0: Ay, complete package, kay para dili ka mag-gutman, kay manguyab tagway trabaho, na mapasmuta na ang kultura.
2: Ah, so mo nang imo ha.
0: Nang nagi trabaho tong uyab kay para dita mapas mo.
2: Oh, so ang imo mas prefer ka nga magminyo og sayo pero dapat na anay trabaho.
0: Isa po, magminyo og sayo para makaanak pod og sayo.
2: Kalami na. Ala ka sige.
0: Oh. 25 pa ko nagminyo, wala pong ko kanak, naabot na lang kong 59 na lang akong edad, pero wala yapon.
2: At least,
0: yapon.
2: At least, unlip up ng imo, de parias oban nga, makaanak lagi, pero sunod-sunod ka na tuig po. Ang ilang ang
0: mayo sila. Kanakin-anak, kugihan kayo na sila.
2: Kugihan
0: gano'n. Sabi sa kugihan.
2: Kanakuhit pong set. Delikado.
0: Oh. Pagkuhan na ko, V.
2: Oh, pagkuhan na, ikaw pa. Oh, pagkuhan na niya.
0: Shut-out na ko, kaya basig mapalong ni.
2: Oh, sige, pagkuhan na.
0: Shut-out na ko to Sir Richard Gallardo and Sir George Bravo diya sa Agora Market, sa Gulayan. Happy listening sa inyo diya. O kang Sir Bernard Nanali, o si Danilo Dulay, dayon si Kyle Hickcore, Romeo Hanobas, Romeo Hanobas, May Adalem, Lady M, Isabel Ruben Casilac, o kang Inday Villamor, Ann Marie Ann, Ma'am Cristita, Kagadas.
2: Mm-hmm.
0: Da, especially sa concert, sinantabasan nga namin nakaroon diyan sa ila, ha?
2: Mm-hmm.
0: Sa Villan Way, bangin sa amin sa Oriental. O kang Sir Dio, salamat sa pag-entertain sa ako, Uncle Sir Dio. O sa imo, Uncle Chris Brown. Ang tanan gikan ni Heidi Ron sa Opoli Samis Oriental. Nana ko sa Opol.
2: Nang ano na makadis sa Opol, katagalapasan man ka.
0: Nag-vacation na kadani ka, Job.
2: Kaya hay, bagay pag-vacation. Pag uli, di mo tagay kong pasalubong, kagikan man ka nag-vacation.
0: Mauli nga, mauli nagataw ko ang mga next day.
2: Maugani, ni uli naman, kagikan man ka nag-vacation sa pag uli, di mo na ako'y pasalubong.
0: Oh, gikan sa Japan, naraman ta deres Pilipinas.
2: At least gagikan ka sa Opol, Miss Orbaya na.
0: Miss Or lagi.
2: Taga
0: ako. Yala ko ng tell.
2: Bisa pa og lugod ra imong idala nako basta kay dakay pasalubong. Okay ra na bisag bato diha sa Opol, ako nang dawaton. Pasalubong gud na. Bisag bato, okay na ko na. Ayaw po tog bato nga.
0: Okay.
2: Ha? Ayaw po tog bato nga dili pa lugod. Ha?
0: Bye-bye na, Uncle Greg.
2: Bye-bye. Si Heidi Rons. Oy, belated happy birthday ko daw ngadto kang Amigilita Plaza o kang Uncle Dodong. Kang Uncle Dodong. Rolando Marcil Morsilia. Belated happy birthday ni mo di ako. Lagi din makaanto ang kabos call ka. Nalimot man ko. Belated happy birthday di ako. Wano ko kakauglit son. Wano man po silang dagat. Ay, matutag dagat. Lumsan pa lang tanila. Murabetang naug-ukoy dito. Hala, belated ni mo. Happy birthday. Rolanda Morsilia. Ang iyang asawa nga si Ante Arlene. Uyab man na niya sa una. Karoon asawa na. Hala, belated happy birthday niya ninyo, ha? Hala, 7:48 na napatay cooler speakers niya. Isa ka ba? Babae niya po niya, ha? Babae niya. Hello, maing gabi niya niya niya.
1: Assalamualaikum, Uncle Sigma.
2: Assalamualaikum. How are you there?
1: Fine, Lady M from Igpit Opol.
2: Oy, taga Igpit Opol lang. Katong isa ganina, taga Lapasan, abot na pong Opol.
1: Naman yung so, nagpuyo sa Malanang Opol.
2: Na sila sa Malanang Opol?
1: Malanang Opol.
2: Silingan, Ramon Davita.
1: Maagian naman yung among balay.
2: Maagian.
1: Oh, highway naman.
2: Oy, ikaw. Ikaw, may pangutanon ka na ko. Asa may mas maayo? Asa may mas maayo ani para lang nimo kay iyaha ka ganina lami man kuno magminyo og sayo o ikaw asa may mas maayo magminyo og sayo o dogay magminyo ha
1: ka ako okay raman magminyo ka sayo as long as nana moy natigom pas labaw na okay ra tumali late na mo magminyo at least dako nang inyong natigom dili na mo magkalisod-lisod magkan na mo og kanang unsay inyong business at least para mabuhi mo then kumaminyo man mo maglain na magbalay para walay gubot. Kaya makialam ba ang mga in-laws ni mo kung mag-away mo magpiayon.
2: Na ako'y kaila, dugay nagminyo. Nagtigom, pero hantod ron, murag yapog, huwag makalulo.
1: Depende, yun na dapat sa kanjid ka, pusgan ka na mangita gudog trabaho.
2: Dey kato na
1: gudog ka magkartinapulan.
2: Oh, katopon sila, napoy saktong trabaho. Nagtigom, gitog yeah, sakto. Yeah. Pero, ang problema kay, mura man gihapon og nalupigan man si atong sayo nagminyo.
1: Bakit sila deste ni para usat o sa kay sige na lang sila away lalis.
2: Di wa man po sila mag-away, pa po sila maglalis. Ang problema kay ang katong mga sayo nagminyo nga wa pay tigom sa una, karon nakatigom naman samtang nakaminyo sila kinaning kamot man. Unsa kay kalainan ana ba?
1: Kami naman daw, ang ingon daw nila ang uban mao na magminyo og sayo para makakita og liwat.
2: Oh.
1: Kay kun like na magminyo, lisod na ka makakita og liwat anak kay malisdan na magang magkalisod-lisod namang babae anak maburos.
2: Kung sa babae, pero ang lalaki kay bisag senior citizen na kay...
1: Mao nang gingon nila ang call Chris na ang babae daw, na-expiry date ang matres.
2: Na-expiry ha? Ang laki kay waman na-expire, mura man nagkabaw. Damor ga katiguang, damor man hinog ga kakusgan.
1: Pwede kang kamaburos, magkaanak po to 30 plus, pero kung nasa 40 plus na ka,
2: lison na.
1: 50-50 na gid na.
2: 50-50, 100 na tanan.
1: Nasa 50-50 na rin na ng klase.
2: Sa babae na, pero ang lalaki, kay bisan pag 80 na edad, basta makaana-ana pa.
1: Ang problema sa lalaki, basta healthy gid siya.
2: Maugan
1: eh. Misan mo nga 90, makaanak pa na.
2: Kuy, ginoo ko. Tangilan na ba kayo na 90 anyos na, nakaanak pa?
1: Oo.
2: Ha? Daghan kayo na inana na hitabo.
1: Tama na, nakunakwa na dunggan na istorya. Nakunak 90, nakaanak pa.
2: Pero sa isgotanan sa babae o sa lalaki, dili na
1: to. Nami silingan dito sa Zamboanga na katong babae.
2: Oh, nahimong lalaki.
1: Kasi na nag-ipon sila o gang among silingan na tomboy.
2: Oh.
1: Nadayon, pero dili man seloso pa ang tomboy dahil nakailat ng babae sa Tiguanga.
2: Oh.
1: Murag 70 or 80 kapin na ba to? Then ang babae murag nga sa mid-30.
2: Oh. Mga 30.
1: Kamuras man lagi. Kanak pa sila.
2: Kinsi na kamuras ang tomboy?
1: Hindi, ang Tiguang. Oh. Na yung nakarelasyon.
2: O nga naman to, giilan niya tomboy. Kaya imbes nga nakarelasyon sila sa tomboy na nisausaw ang Tigulang. Kung saan man to?
1: Murag mag-uyab-uyab lagi, third party.
2: Ah, third party. So katulo sila nagparty. Parties buntag, parties unto, parties gabi. Third party.
1: Okay naman po sa tomboy kay pareha man sila gabi. Alangan po na magkapakapa nila kung silang duha.
2: Ah, so ang nahita mo?
1: Ang ilang pan.
2: Ang nahita mo, lugar ani, ang katong... Ang senior, kay na may tumoy, eh, gibirahan niya ang babae, niya ang tomboy po, tigsalo sa... Nabirahan sa tiguang.
1: Wala naman po din noon. Pero nagkabulag naman sila. Pero friend na lang sila karon.
2: Okay, kaluoy ba sa
1: sanong... Kaya ang kanang babae, kay nagkaanak man siya dito sa tiguang, nag-ipon na silang duha, nagpakasal.
2: Kuy, kaluoy gin sa aning way mga tumoy ni ay. kaluoy sab dai nila ani pero depende man na kay na mapoy babae nga moingon nga okay ra ko guwapo anak. Lang
1: to dili silang para sa usat-usa.
2: Mao gin sab siguro.
1: They're not meant to be. Oh.
2: Pero sa imo mas maayo ang magbinyo og sayo. May tigom o wala, may tigom o wala unsa man para nimo. Ang ayan ba magbinyo og sayo o dito na ka sa mga
1: okay na nawaway ka tigom wala kay tigom pero nakay permanenteng trabaho.
2: Kana.
1: Makatigong laman ka.
2: Kana. Basta man yung kamot lang, di ba?
1: Yes.
2: Kay parehas sa mga...
1: Dapat hardworking yet ka. Kay parehas mga... Makatigong ka.
2: Parehas mga negosyante. Huwag man na sila magsugod ng negosyante ng daan.
1: Lagi.
2: Di ba?
1: Ang tinabangay mo magtiayon para makatigong mo.
2: Maugan
1: eh. Para sa kaugmaon sa inyong mahimog anak.
2: Ang nahitabo, Manggod, kay mo nang daghan kay pobre, kay kanang ang mindset nila is... Diri ra gid siguro tataman nga makakaon lang ta everyday. Wa sila mag-mindset nga bag-oho na to tong mindset nga pag naatay kwarta karong adlaw. Itigom
1: ang mga pobre ang calculus dili man ang ingon niya ang mindset niya murag palami sa gid ang ilang giapas.
2: Kalami pud ana mo apelo. Kanang lami nami na lang. pero ba?
1: Ana di ba kay sagaran sa mga pobre makakita ang sa anak maabot na 12 dozen, 12 dozen, then parang itong mga 20 kapi ng anak. Ito, ano, ay family planning.
2: Oh.
1: Eh, sige man ana-ana.
2: Pero guwapo sab na ipanguta na, asa may mong preferable nga mga anak, pila ra kabuok, ang ayan baghangadaghan ang anak o gamay ra, o gma na nato na ipanguta na. Ayaw sana to bagaron. Pero sa imo karon, aka nang kuan lang sa ta, aka nang diharagitas mubo nga edad. Ba, di ba?
1: Hmm.
2: Sige, imong mga greetings ni mo diya.
1: Okay mo sa akong upat. Okay. Basta na lang kung yung mga babae, doon ka lalaki.
2: Sige. Imong pag-greetings dito si mo mga kaigsuunan, mga kahigalaan ni mo. Sige, go ahead.
1: Yes, shout out sa tatanang mga fans. Lara sa mpunas na lang sa tatanang member group na ko sa loyal group of friends na ko. Dito na mo isa-isang tidaghan na mo. Kabalo na mo kinsa ko o kinsa mo na akong di pang shout out. Para walay mahal, walay luod-luod. Shout out na rin sa inyo tanan and good evening. And most specially, greet lang na ako ang Chris, ang akong my one and only, ang nagkapakapa sa akong dughan, si Mitchell Shower. Thank you. And salamat kay Sir Deo Guapo, ang bibi na dyan.
2: Namatay man. Alas 7:56 na mamati sa tasa painom-dom sa tagapagbalik at daghan pa mga tawag at tumagong. Aki pa'y Benziner Dio San Obregoso sa Picas Lawak. Please stand by.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May
5: kumso! K3 Bio!
6: Kamang sa'yong nana na ito ba?
7: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karong nga gainom og B3 Bio. Sa una, kibim kayo kong nawong. Karang Bills Falsi, i-atake. Nagkaroon karoy sa Diyos, akong baby, normal na 120 by 80. Akong gituan karoon ka ni arong kolesterol. Murag amubububuk na.
6: Sa inyo naman mo?
7: B3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Bila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga
2: sa'yo nakatapos?
1: Hmm?
2: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay na akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikasturya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inaat sa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
4: 66th Palarumpa Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes. One goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Handusanan sa unod ug pani.
6: Handusanan sa unod ug pani.
0: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
7: Hindi na ipoitroy K5 News FM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown!
0: Talk to Uncle Brown!
7: Siyempre, kaoban ka po rin yung taong dili guwapo pa na attractive kayo. Uncle Chris Brown! At ang oras magagini ka nun, bisa guwa mo ng utana, mag-isulti na ninyo, ha? Alas 8:03 ng atong oras magagini ka nun. Ngahatan ka na to sa may kababaton! Aga Mighty CD Alkaline Vitamin C, nga inyo na mapalit des klinika! The Alternativo Medicine and Wellness Center. Alakas sa mga katawhan yung minus na kayo ha. Ang immune system nagtuhaw na. Kanabit ang luya na kayo. Masakiton biya ka ana. Mag-ulan, mag-init. Usap-usap ang sitwasyon sa panahon. Mag-usap-usap sa ang imuhang panglawas ana. Labi na ang imuhang sitwasyon sa panglawas. Dadaghan ba ya kayo na ingon nga? Kanag giubo lagi ko. Gisip-on lagi ko. Kay kulang man imong resistensya sa imong kalawasan, imong immune system ni bagdown, ni ubos. So mao na kinahanglan ta nga magmighty si matag adlaw mga nanay og tatay. Sabi na kay mga tagasong edad mo, ikaw nagkasagara lo yung immune system. Diba? Pero kita mga batanon kay, okay pa man ta. Pero di tag kumpiyansa kay mga batanon karon. Mga luyahon ba ya? Nasayon baka nga adonay mo sobras 80 ka mga sahay sa autoimmune diseases. Nga naka-epektos lawas sa usikataw. Lima sa pinaka-common kayo, igsoon nanay tatay ati kuya luluglula. Ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus. Og ang thyroid disease. Ang pagkahinay sa imong immune system o'y hinungdan sa tanang autoimmune diseases. Kinahanglan pakos gunta ang ato ang immune system. Mag-inom ta kanunay sa Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C ka kanunay. Magpakusog sa itong kalawasan kanunay. Mag-Mighty C ta. O sa ka-alkaline vitamin C nga makatabang og dako kayo sa pag-boost sa itong immune system. Aron kini makatrabaho gusto nga magpabiling, protektado ang atong panglawas. Mighty C ang masaligang solusyon sa problema sa immune system. Kaya ang Mighty C epektibo na, nakaminos gastos ka pa. Ang Mighty C mapalit sa inyong mga suking mga butika nationwide. Labi na niya sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center na Dr. Lowitin Chavez niya, hilingon ang imuhang pakakang. Pakakang hilingon imong lawas. Dili pakakang. Hilingon imong lawas. Sabi na kung nakay resita gikan dito sa doktor. Kanang nakay resulta. Agwapo na. Ay sabi, on sa kunoy resultado, swerte res, kaya nangutana. On sa makunoy, day, karon lang day. Inday Lisa, karon lang day Lisa ha. Inday nangutana, Inday Lisa. On sa kunoy, resultados, recap sa tas resulta, Inday Lisa. Paabot lang sa Inday Lisa. Gagadyot lang Inday Lisa. Kay kamalo makumog, paabot yung ka. Resultado, swerte res, loto result, mga eksyon, ginikanan mga kakipaim sa mga nangutana. Ang oman, wapon nangutana, pero ito lang iingon. Dagan mga adik doon. Adik, swerte res. Alas dos, ang taglas kahaponon, muna yung resultados. 167. Ala, hapit gin mo gawas ang atong gihatag niyo. Hapit rapon. Alas 5 sa hapon, muna yung resulta. Oh. Congratulations, kadaog ka, kaduha. Daog-daog man. Oh, ang resulta, alas 5 sa hapon, 472. Congratulations! 472 ang nagawas sa alas 5. Pag-abot sa alas 2 sa taglas kahapon noon, 167. 167, pag alas 5, 472. Congratulations! Kay kadaog mo kaduha, daog-daog. Sige, daog-daog man mo, saan to man. Anakas, ito mga kaiksanan, yan eh. Naatay cooler speakers linya, kunos Inday Lisa, magkunonig, kinsa mo ni Lisa. Basing na Lisa ni. Na-speakers linya, Inday Lisa. Maying gabi eh.
2: Uncle Chris Brown, good evening.
7: Maying gabi eh, di mo ni ha. Gini mura po ding dalaga.
2: Good evening, Uncle. Good evening, Uncle.
7: Oh, mura po dalaga pong tingog ko.
2: Dalagatas na ni Uncle.
7: Mga ganing Lisa. Nalisa kay Nalisa ang bata. Nagdala-dala mga bata.
2: Sana ni siya, Uncle, kanang Inday Lisa. Buutan na niyang Inday Lisa ko labi. Behib sa takaron ko.
7: Behib
2: sa takaron. Behib sa takaron.
7: Behib sa ko. Dili tayo magkuhan ha. Dapat behib-behib ta. Kay naipad.
2: Behib sa kukaron ko.
7: Ganun man, kanay bana ba? May bana ba?
2: Behib sa Inday Lisa ron ko ha.
7: Ganun man, kanay may bana dihan mo ba?
2: Perminti, magina na akol.
7: Yun na pa. murag doon na galing na ko, matandayan na po ka ni Onya, kaya na imong bana lang di ha.
2: Okay, wala ilang travel ron, call ka nang mag-ampo lang tayo na i-travel. Manawagan ta man, manawagan sa gobyerno nga, ipa-travel kay parang makapan po ba?
7: Yun na pa.
2: Makalutas po ang puasa.
7: Yun na pa, murag. Kung wala man galing travel sa gobyerno, wa may problema, kaya ka na imong dalan nga nangaliki, karoon mo yung travelan.
2: Ha?
7: Mojud. Simple rin kang tubag mojud. Pero ikaw...
2: Okay, behib yata karon ko, behib ko.
7: Inday Lisa, pero kung ikaw pangutan on Inday Lisa, be. ikaw, para nimo. Onsa may mas maayo in Dailisa, maminyo og sayo, dugay magminyo.
2: Kanang para sa ako angkol ka nang dugay lang maminyo angkol oy.
7: Ngano man?
2: Di man ta makapahimulos na sa tong pagka teenager ko.
7: O dili ka makapaghimulos?
2: O kanang kuan ba kanang dili na to ma unsa na atong pagka teenager bitaw.
7: Dili nimo malingaw, di ka ma-enjoy, di ka mapura.
2: Wala, wa gintay enjoyment na to anak pagka teenager og sayo kay ta maminyo. Asa ra man ang magminyo nga forever naman na kul.
7: Oh, di kay ang hisgutanan kay maminyo man og sayo kay kanang naabang para sa iyo magkaanak.
2: Oo, depende po. Kanang, oh, mamayong po doon kanang makasayog anak kanang tama na pong tulo kanang pastas doon tagap ba?
7: Dili, ang isgutan ba kay for example, sige. Ikaw, si Inday Lisa. Oh, nga taga Upper Puerto. Naminyo ka og 20 anyos. Kay naminyo kag 20 anyos. Nakaanak ka 21 anyos. So, ang imong anak elementary paingon sa college na human siya 20 na pud kapin. Nga ikaw naapa ka sa mga 40 kapin nakapahuman na kag eskwela si imong anak. So,
2: anak jud
7: ko. Nitrabaho na imong anak. Okay na. Unya ikaw wa na kay gihimo di na man ka mag problema sa pagpaeskwela. Di na kay kamaning kamot. Bali ang nahitabo is sayo ka nag pahuway ka nang nagretire ka og sayo instead nga sa dugay ka naminyo nga nagpaeskwela ha pagka sa imong anak kay dugay man pud ka nakaanak nga 60 na o mga 50 na imong edad. Unya imong anak kay high school pa pag abot sa college nahimo na kang 60, senior citizen na ka. Maning kamot pagkagayo.
2: Okay. Mo po na advantage sa kanang sayo na minyo call. Mo po na advantage sa anak.
7: Oh, pero ikaw, asa man gyud ka papilion? Asa man gyud ka anak?
2: Ay, diri na lang ko sana anak ko karon call. Sayo ko na minyo kay kanang mo. Balik mo rag piling dalaga na may noon tag abutan ang 40 plus na piling dalaga na kay ay, dako na kayo. Akong kamanghuran dun. Dako na kayo, Kol. Ay, buutan ako. Buutan ako.
7: Oh, apila na ibong edad na minyo ka?
2: Sus, ginoo ko.
7: Sus, ginoo ka? 16.
2: 16 years old. Nakaanak na kong 18. Uy. 18 akong edad.
7: Okay, kagana bang. Nakatilaw ka man ganyan mga langit. Sa'yo kayo.
2: Naanaan lagi akong bana nga. Ang sabi nga, kanang old Carabao, eat young grass.
7: Old Carabao, eat young grass. Nya grass pa yung katong Carabao grass po. Pero advantage sa imo lugar karon. Pero di maganda. Ang kanapong 16 ang mapriso ang pabutaan akong 16 pero sa una wa pa may preso.
2: Oo, wala pa dito, wala pa sa una may nabless lang po ko sa una kulba kay kanang na negligence akong papa wala ko niya bitaw na kuon na rehistro naglukat na ko sa akong kaslo na magkasalami at tukol niya sa gintin pa man akong edad niya nagpalit registration ko ako yun adto dito sa kuon civil register ako yun adto dito nagpahimo na lang na ikong 18 years old kay para lang yun kumakasal
7: mauba. So baka makakon ka ato nga time.
2: Alang alang nga naniguro bi apo ko makasal at tukol kay daghan ba ni mga babae ko.
7: Anya may bawad po sa daong nimo nga kani 18 na gini kimura gurang naman pug naong.
2: Ay dili kol kay sa unang panahon ang 18 kay ma one man mura matured man sa unang panahon kol. Ah 17 years old kay ma alaan siya.
7: Maalaan gid og maalaan og 32.
2: Siya 18.
7: Pero sa imo karon na experience kay gikan man ka sa 16 anyos kani adto ni dili na mubot pasabot nga awaton ni mga bata ron ha.
2: Kani adto pa taon ni maluoy mo.
7: Maluoy taon mo. Wa na gay boy kaluoy. Ayaw taon mo. Pero sa imo kani adto nga sayo ka nagminyo pila edad nimo? Aw pila edad pila imong bata kinatibuk-an.
2: Ay dili na magsaba kay ma kwan unya ko mabas unya ko kun sa on air call ba
7: basta kay Lisa man imong pangalan wa ba sila kailang gin sa Lisa
2: kaloy sa Ginoo ni abot og 9 sa kwan lang ginakula sa ako lagi nang naanak ko ni abot gid sila 9
7: sa imo lang na
2: oh kanang wow sa ako ra gini sa ako ra gini nga pagka inahan ni abot gid sila oh grasya sa Ginoo ni abot sila 9 and then nakuaan kong ikatulo dapat unta todosi sila kabuok
7: 11 12 grabe.
2: Okay, kay kugihan mi kay taong kay nakong banag na namura gina siya si kuan si Brian. Kuya Buyat, mo gitong yan akong bana ko. Ay, naalala na sa brother ng bayan. Ay,
7: anak. Labot na mawe, labot na eh.
2: Brother ng bayan, ay cool, anak. Ay,
7: brother ng bayan. So,
2: Simpson, way labot eh. Si Brian, anak, way labot.
7: Nahita mo ang imo, ha? Nga 12 ka mo, unta kung gigrasyahan si Ginoo 12. Pero sa panahon, be, sa panahon nga, wamagin mo, nagsugod mo, namoy tigong mula.
2: Ay, wala yun cool kay. Wala yun, wala yun tigom niya. Ni samot na may pagminyo kay. Wala yun sila cool kay. Nang puro sila gipang gatas bitaw. Okay. Battle speed.
7: Okay.
2: Kay, anak mga inak cool okay. Anak, baby pag ako nagka-anak cool niya. Kanang muto na. Nasamad yun ang akong nipol bitaw pag patutoy pagpadidikol. Nasamad cool.
7: Mututoy pa nga ba na?
2: Ano niya, duha na may sa akong anak mo. Hilak kay sakit. Ginmantos. Sakit cool. Ginmantos. O, duha na rin sa akong anak, mata naka-desisyon ang kumba ng ay ipanggatas na ni atong ipanggatas. Mga anak. Ay, naiusahay bitaw nga ka ng medyo doremi sila na tagduha ka, bibiron among matimpla kay
7: doremi
2: ka ng, kay ang katong 2 years old, ibibiron pa man to na mo. Yan na kaanak na sad ko.
7: O
2: gamay, o baby. O tagduha, di na siya ka bibiron.
7: Salang lang lugar raw, di na mo abot ang isa ka tuig, boros na po ka!
2: Nay magsunod rag tuig na po'y 2 years anak pero ay kanang bless man po ko nila kul kay mga basketball player naman po karon ang
7: buyag
2: unom kabuok
7: pero pero kuya waba kay mutinaw lang gamay ang ihi bira
2: ayun na anak na kul kay panangod sa una kay layo man gud to siya na assign sa checkpoint ba sa Lugait, boundary sa Misamis Oriental. Ito siya niya. Dari rabi agib ko sa Sun 5 mambatangan niya.
7: Ay, pagsabay, basta kay si Lisa lagi ka. Lisa ka.
2: Lagi.
7: Unya.
2: Anak cool.
7: Unya. Yeah,
2: birada, ginakul na. River ng bike, aggressive yan, akul. Kinsa may di maburos anak.
7: Mugintang lang og tuig. Lahi na sad, naanapod. Naanapod, mata napod. Pero isgota na to ang kalison, be. Kahit di wa may tao nga wa maglison. Ang inyong kalison sa una, wa pag-itigom. O, namay mo anak nga. Di ko magminyo kay wa man ko'y tigom. Wa tay tigom. Wa na man na. O, sige ko no, be.
2: O, ay, listen sa permiro ko looy kay nakuan pagodmig ka ng nagpayag sa una kay nauso pagidang kanabitong kuan ko kay nalang ito nga maglain bisan og payag ra itong balay katitong nipa unyang yang dingding kay murag parakata pato sa una unya ang salog na mo kay kanang kawayan
7: o dari
2: sa Sun 5 o dari sa lugar gid sa amuag yod ako yung
7: da imog yung gipatay ang advantage o disadvantage na iyang giingon nga advantage na po yung giingon nga disadvantage. Patsada po ba? Patsada sa mo? Amo muna di ha? Ha di ba? Di ikaw be, huna-huna ako no. Asam ako na'y mas maayo. Magsayo tagbinyo, dugay tamagbinyo. Asagi kay maayo, ani ba? Be, ikaw ko no di ha pangutan-unta be. Matod pa de, kinsa ba ne? Si Nikki Sindatan. Mayong gabi. May gabi, Ira. May gabi, Ipoy! Merlinda Mogis. Katawaha raman. Diharang laay. Matod pang Mel Winstanley. Laay di ay. Hello, kuan? Lisa?
2: Kol, nagbalik yung kukulki. Murag pingis pa.
7: Napingis po gani ko. Sabi na kung di na kumubalik.
2: Napingis din ko sa storytelling kay tukto ang kol Chris Brown. Guni ang imuhang program karun.
7: Story-story, ragot tani, binurit pa.
2: Balag mabuntagan takul kay ato ang din karun ang program.
7: Burito man ta. Ato ni.
2: Ato ani karun station kol.
7: Ato ni. Dili ni ina. Ato ni tanan.
2: Sige pa, pangutana pa kol.
7: Pang bira kol. Sige, kimutuhan lang ko ko
2: lang. Balag, magulang pa ko sa imong edad, kol. Kaya ngalan nga imong titulo sa imong programa, Uncle Chris Brown. Mag-uncle ang Japon.
7: Pero sa panahon, be. Okay, naman ko lagi katong iingon lagi din mo. Nag-lisod yun mo, pero naman po yung uban lagi nga mo iingon. Kung whitey gum, adi lang siya. Kato imong bana sa una, nagkatarmaho na itong daan nga nag-ipon mo.
2: Ay, nana, siya'y stable job, pero barato pa kayo sa una, kol.
7: Ah, maugani, di ayo.
2: Barato pa kayo sa una, kay, ang barato kayong sweldo, pero barato po ang paliton.
7: Oh, di barato, barato pa.
2: Daghan po may mga babae, grabe kayo kasamo, kol, eh.
7: Daghan po kayo mga babae, di ay.
2: Okay, ay, sus, nagito siya ka ng anak ka na niya, mananay bata. Sus, itulong ko, kol, eh. Okay, dapat kay, anak mo gini, kol, okay, ka ng pag-regular. gober humbana sa gobyerno.
7: Uh-huh.
2: Oh. Ako man yang giminyuan di gibyaan to ni yang naanakan di. Okay. Abi man ako og kanang nakuha ni gito sila kul kanang nahusay na to niya.
7: Uh-huh. Wa
2: man di ay uh-huh. Yaram pud ang gisadsaran nga og ma-regular siya.
7: Uh-huh.
2: Ayha sila magkakasal gi.
7: Uh-huh.
2: Sadsaran na pud niya di. Grabe kay to kasamo kul.
7: Oh god. Madelikado sabi ang bana mo.
2: Oh, pero gisulong ko kul. First na ko nga kanang pagburos adto nakwaan ko kay sige ko gisulong oy
7: okay kalngilan ba pero karon me kay naane man eh oh 50 na man kakapen waa na man kakay problema sige mutsa man relax na karon
2: ana relax na pwede na gin makapanguyab unta
7: ayon yo na pa manguyab pa man kag lain mo ra kag imong bana.
2: Tama na na sa mga on air ako oi tama na gid diha kul ki magpasalig yo kuniya nga di ko mula ka og balay. Naragi ko diri.
7: Ari mo ra delikado galin. Mo ra na sobraan dai di pag matod pa mo ra na sobraan gi ko sa pagkakugihan ko ni imong bana dai ko no.
2: Ay mo lang sobrahan gid in town.
7: Pero karong panahon na kanang relax na ka o niya ang imong gipa-eskwela wa naman mang eskwela una man gyud ang eskwela nang huma na pod pero mo ni karon
2: nakuha na lang ni Cole kanang duha ka high school pero kanang gatabang naman ang katong mga magulam.
7: Oh ade wa na problema lagi unya daw be karon og daw be karon dugay kanang minyo na ibang pa-eskwela ha pagkaana
2: anak mo gyud siguro. May gani po niya akong mga anak kay kanang nai na minyo dili pud sila naliwat sa ako nga pala anak ba mo nang wala na ko nagbantaya ako kon
7: dili ang imong mga anak nga mga babae niliwat na sa imo pero ang ila lang bana wa mo liwat sa imo sa imong bana.
2: oo mogyot kuha na lang ni akong one call kanang kay Lisa magyukukul no mo to
7: pati ko sa imong
2: tarong kanang sa inday Lisa magyukuk ang akong anak yud kanang 7 yud kabuok mga lalaki.
7: Uh-huh.
2: Kanya duha din ang babae.
7: Uh-huh.
2: Ang dabi kay kanang gikuha naman ni God ang katong isa na kong babae kay kanang nalumos bitaw sa dagat nga 18 na ang edad.
7: Okay.
2: Ano gun kaay mo to ta junior ra gid nako
7: cool
2: may storya mangid nato ni Cole akong tanan mako mga true life story ma on air mangid siya
7: kanabe be ano sa mato
2: MBS junior ra to nako akong babae kay nanganak nako sa akong birthday na unsaon ta man uha man ni God
7: pareha gid mog naong ato Elisa gi apon to
2: oh mo gid ko kay November 17 biya to November 17 akong birthday nanganak pug ko ana
7: oh nya pareha gid mog naong gikas pagkatao nya pagkadako pareha gid mog naong
2: oh dalaga na to siya kul na lumos sa dagat tong among reunion niya.
7: Oh.
2: Mag 14 years na karong ni 11.
7: Oh,
2: namatay
7: na?
2: Siya kay ni 11 unya uh-huh. Kanang kuan pag ito na timing ba ito siya nga Mother's Day cool.
7: Oh.
2: Sakit di kaayo pero kanang salig lang sa Ginoo saon siya may naghatag di siya po'y nagkuha ana na lang yun call
7: ana na lang gina pero pinaka importante imong bana mo'y pinakagugihan kay kung baburos pa ka na dugangan pa na
2: oh may ganit kay adi lang gina ako iistorya kay mabasro dun sa ko nga manong dilit na ko manong dilit na ko maburos ko isang ka lang gisigyan po kong dugo nga nang
7: di
2: na lang gina ako isultihan nga manong dilit na ko maburos
7: ayaw na isulti basta kay
2: judgmental ba ubang mga tao
7: importante permente kagalubngan sa muhon.
2: Ay kanang na mugi nang nagbihib ko karon kul kay kanang
7: di ka na kwalungan
2: siya kanang na diabetes na ba katong na ingon na daw ko sa imo katong mga miaging semana nga dito na pa-check up nag general check up sa MaxiCare
7: agay na dayang taas ya sugar di ay
2: oh kanang may na lang kay sugar niya ang okay naman ang yang wa mangod siya bisyo gawas lang sa ana. Okay ra man ang yang kon okay ra yang heart
7: okay ra ang yang heart o sa man yang heart ikaw ra gyapon ang solo do basig na ilaen
2: ana mabugnuan gyud mahibaw-an
7: ana ay sa batay
2: okay ra yang heart yang mga kay ko ano siya to the echo okay ra ang yang lungs ang baga pati ang pansratian. Ang diabetes sa gid kuloy.
7: Agoy daw. Eh di, mora kita. Di TX500 na kita.
2: Oo, magani. Ako lang papalit ugma. Nako nga. Palit ka ugma ugkuan. Morning, kuan sa mga DTX. Kay pati po akong tribayo kay na hurot na o katong may TC kay panglaban ba sa ubo ba kay pati man akong anak nga mga ulitaw ako mang gipainom og tong may TC
7: kana Na sige, Maria, ako ka ding Lisa. I-greetings sa ila tanan Lisa, be.
2: Ako ning ipang greetings ni ako nga. Sa ako, labi na si Inday Bibi nga kasilak nga. Gwapa kay ni Agi nga. Nakamotor. Iyak kong diserbatuhan ko, lo. Ako anayin ko, lang akong bana nga. Nga nang buutan kay Kukar. Nakapasali gid ko nga narap gid ko diri sa balay kay medyo insecure man gid siya kay kanang mo dagis diabetes you know naman pero okay ra kay na siya makakatong extend kay kuan man kanang di man siya high blood okay ra siya maka extend kunya ano dayon sa ko dayon sanak mga anak nga mga buutan nang punin sila call o kanan lang o kato na anak de ko number one i-shout out call katubasi buni ba nga kagas ba
7: abin ako buni ni kaskas
2: di kato siya ba kay nakadaog mong gugutno to siya sertris kagahapon niya na side ko nga na may nato siya karon sa karak-karak kay ako na siya paborito mga niya imong programa kay moral makuha sa yung station ka na buni nakadaog mang kapalit na o radio o cellphone
7: kana buni ay, palit na radio
2: parang nakatawag-tawag na ka sa kuan sa rin o sa kuan makatawag-tawag na ka sa kuan
7: kana uy basi magkabit hinoong ka din
2: ay dalo yan nakainak ay pagpuyo ni buni kay pinanglan ay mura di akong kay biyaan nakakalimpin kay luyan na pagpuyo na lang niya buni shout out na ko niya tanan mo diya og si kuan katong mga Miss Universe si Ma'am Heidi Ron si Miss Lady M tanan lang daghan mong kaayo ka og viewers ko loy tanawin na ko sa imong kuantakan dito mga viewers
7: sabay maulaw ta
2: mga listener kay sige biya kong monitor sa imong emote icons tanan lang ni Sir Diyong salamat kay Sir Diyong nga sige ka po ko gamit og Dio Fresh.
7: Kana.
2: Tanan na lang kol. God bless na lang kol. Kana ati manon sa nako ning isa diri kol.
7: Kana. Ay,
2: goodbye. Bye-bye ko.
7: Ipalubong ang mohon ha.
2: Ayos sa.
7: Ayos sa.
2: Bihil sa taron kol. Bihil kol. Bye-bye.
7: Sige, salamat kay si Lisa ko na to. Lisa.
2: Inday Lisa.
7: Alas at sa 26 na katong oras ha, daghan pagtawag atong pangdawaton diyan ninyo. Kung katong gustong manawag, panawag lang mo sa atong pagbalik. Mamati sa tagpahinom doon. Inyong mga tawag, 0916-395-9196. Balik ko na ko, 0916-395-9196. Sa atong pagbalik, daghan patagay sikutan, mga tawag yan. Mga pagutan na na to, maurag yapon ha. Yun siya man, mag-minyo tayo sa'yo o dugay. 89.3 K5 News FM. K5 Engineer Dio Jan Obrigoso, please stand by.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: Clinica Sport Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga may gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas
9: pinaepektibo pa.
16: iCare Gold.
17: iCare Gold.
18: iCare Gold.
19: Ang iCare Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag iCare Gold ka.
20: iCare Gold.
21: iCare Gold.
22: iCare Gold.
23: Ang iCare Capsule na pinalakas sa parehong presyo.
24: iCare Gold. Mabibili sa mga butika.
25: iCare Gold, ang superior eye formula.
26: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
27: Libre?
26: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
28: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
29: 66th Palarong Pabansa.
28: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Handusanan sa unod upanin.
30: Handusanan sa unod upanin.
31: Talk to Uncle Brown.
32: Talk to Uncle Brown.
31: Kauban si Inday Marites
32: ug Lolo Boy
31: sa programang
32: Talk to Uncle Brown.
7: And I'm Point Ricky 5 News FM Cagayan de Oro. Back to the program Talk to Uncle Brown.
32: Talk to Uncle Brown.
7: Siyempre, kauban ang gepo ninyong taong dili guwapo pan attractive kayo. Uncle Chris Brown. Alam ay pagpaminaw niya, Gilar James Flores Lariosa Jimena. I-shout out ko ni mo o dili. Ah,

Timmy Lariosa. Good evening, shout out ko sa Lariosa family, Himida family, og Ibundas family. Salamat si Dudong di ayne nga taga bayang Adong. Sabi edi Adong. Jace Gonzaga Galasanay, kombate, kanunay, kay nakadetek sa kuno siya. Halaka, salamat. Akag K5 Noy mabatid. Good evening. Maing gabi, Uncle. Maing gabi, edi ni mo K5 Noy. Matod pa, Maria Isabel Casilla. Good evening, Uncle Chris Brown. Maing gabi, edi ha, Maria Isabel. Kang Gojonel, ingon si Gojonel nga. Tanawa ni si Nicole sa outlet niya sa lutuhan. Sayo kay siya nagminyo, dagko na kayang mga anak, wala na siya problema. Sayo manggod siya nagminyo, sayo pod siya nanguwag. Iyo na pa. Tulo yung anak, lain-lain ang amahan. Kalas mo sa kainig laki po ni Nicole. Kalas ko nung laki. Ingon pas Wilfredo Hugo ipanag, kanang minyo na, kanang magminyo ka, guwapo na ka na inspiration. Sige ko no, be, kinsa pa'y gusto, be? Kinsa pa'y gusto? Ikaw na minaw ka niya. Ang uban kay sige nagpaminaw, galagat na pong mata, wamaylon. Morning number o pwede niyo tawagan, pwede ka mo tubag, pwede ka mo express imong kuwan nga. Ako, nagminyo mako, kuwan pa ko, 12 pa kong edad. Rabihan sa 12 pa edad, minyo. Ayaw, ayaw, ayaw. Minyo, nataka na nga, sakto-sakto na tag-edad, kasakto na putag buot, ano. Nga, may magminyo, minyo, nga, wara man ay buot na. Kapariyan ni Lisa kaganina, wa ko na siya ma-enjoy siya yung pagkadalaga. Gusto pa siguro siya mag-gila-gila pa. I-shout out ko sa ako, aporman nga si Raymond Corta Hina. Wala ko tagae sa ako, swildo. Kinsa ba na si Raymond Corta Hina? Raymond Corta Hina, wa ko na ni mo tagae. Aporman, wa ko na ni mo tagae si Raymond Corta Hina. Ama di, swildo. Nawagan na si Skipay. Labay pagpaminaw ni mo dia, good journey la sa Barangay Ipunan. Pag minyo mo, aron daghan na ta magproblema. Ade, always man na, magay mang, wala nagminyo nga, wala nagminyo, naagya po'y problema. Ang problema, mga manang, mga manong, mga uncle, ante. Always yun na, basta tao ka, di ka tao, wa kay problema. Isag buang ganay, siguro na isakit pangisip nga, problema, ganin na silang gikan. Diba? Tanan-tanay problema. Pero tanan-tanan problema, makaya malampasan na to na kung positibo ta sa itong kaugalingon. Og, ang pota kanon ay Ginoo. Diba? Naminaw me, sabay kingon, zunto. Kinsa man mong naminaw. Lison po ka, kadaghan des mga tao sa zunto, bay kingon, o niya, wa man ta kaila dihan ninyo. Butangi po ninyo pangalan, taga-asa mo, kinsa mo naminaw. Lison po, magtagna-tagna ko ninyo. Lisili Gaspi, si Lisili Gaspi din. Lisili Gaspi, may pagpaminaw niya. Zonto, Barangay, Baikingon. Kinsa pa man eh, Gigi Imbudo Upanis, Ronel Aborkis, Timmy Lariosa, Eugene Tante. Sige, maayang gabi eh. Shout out ko sa kong asawa. Sige, imong asawa, huwag ko kaila si mong asawa. 0916-395-9196. Ingot po, Danilo Dulay, masada bata pa magminyo. Para sa'yo magkaanak, na ay mag-atima ni mo kung matigulang ka. Okay sa mo! 20 kapin pa edad sa imo ka-istorya mo'y. Dili man halata. Ayaw na ba? Mili po na'y ka Ronel Aburkes o 20 pa edad. Habi siya, hapit ka na masinyor ha. I-shout out ko ni mo or dili? I-shout out lagi. Gilar Himida. Abi na ko si Advisor Kyle na po mutawag. Wala pa. Igon Pasmil, Winston Lee. Mga baan rana sila. Alang kung naay kwarta kay ipalit man og tuba. Ay, kinsa man eh. Kultsada tong sayo magminyo para makaapas pa sa college graduation sa imong anak, ay buot masabot sa'yo na ikaw mamatay. Nag-ipon nun, apoy posibilidad kay Basin Onya og ni graduate imong anak sa graduation, di ka ka-attend kay ngano man, masakiton ka na. Ngano masakiton ka? Kay bunga sa imong kusog, grabe

0: Pagpaningka mot, nagsakit ka. Eh, para lang ka makapaeskwela si imong anak. Naapos ay punto gamay, oh. Ah, depende na lang na akong, disgrasya ka nang musulod, og dili angay musulod. Ah, unsa man sulod-sulod man na imo ang lami-lami. Ala, sige, be, isa na lang katawagan, be. Dawato, ta isa katawag kay para nga. Matapos na itong, kaning, talk to Uncle Brown. Si istorya, gway hinungdan. Oh, ikaw kuno dia ganaminaw, be. Ikaw kuno dia, be. Carlen, may gabi edi mo, Carlen. Ikaw kuno, Carlen. Unsa man, Carlen. Kasi noon niya, oganahan po ka, Carlen. Aba, si ganahan ka, Carlen. Unsa ba kahay maayo, ande, Carlen? Magminyo ka, atag sa'yo, Carlen, o dugay ta magminyo? Sige, kuno. Ako, balikon, mauning numero, ha? Basi noon niya, nalimot po mo niya. Oo, oh, paminaw ka, pero galagat raman mo imong mata, kapitok-pitok na yon. Huna-huna sa... Angay huna-hunaon, pero mura na bag nag-huna-huna, yun, o? Huna-huna, nag-problema, pero sige na kag-problema. Huwag ka mag-huna-huna sa solusyon. Sige na kag-huna-huna na problema, ha? Ang imong problema, huna-huna na solusyon, ay sige huna-huna na problema. Lagi ka kamubuon, ano? Ala ka, sige, be? Ah, sige, be? Ikaw ko, no? Asa may maayo? Mag-menyo tag sa'yo? Ha? Mag-menyo tag sa'yo? Oh, di ba ka, ha? Dugay ta mag-menyo? Oh, sige ko, no? Dugay ta mag-menyo? Sa'yo mag-menyo? O sa baka hinungdan nga, no, ka, ha? Matod palagis ka na ganan. Matod pa din nga. Charles Realasa. Sabi, Realasa. Realasa. Ano, minaw daw sila sa Claveria, Misamis Oriental, ha? Oh, minyo siguro nig sa'yo ba? Oh, sabi, minyo, ano mo, ha? problema po. Four hatag na na ang swildo. Four. kana ang Ginoo, maana-ana ka na to, dalay good ang Diyos. Ikaw, emot icons, be, call. Manawag ko ni mo privately. Nga na eh, private-private na naman. Be, ikaw ko no, be. Eh, si Imot Icons, gusto siguro ni siya mag-miniog sa'yo. Pero ang problema kay, nangita pa man ni siya o kanang, naman po ko'y tao, God nga. Kana bang, sobra kasensitibo ba? Nay, sobra kasensitibo. Gusto siya iyang maminyoan, di ko mag-minyoan eh kay, napilian man ko, dugay magkakitag tao. Lugay makakita great one kay sobra kapilian imbes na anaon tatong tawhana. Pilian man kayo. Para on tatong yang kupol unta sila do pilian mag wa na sila magdayon. Sa una call tong college pa mahadlok makaboros karon nga naanay trabaho mahadlok na sa makaboros. Hantod sa dili na gyud makaboros. O, nanggitawag na ito nga. Sugot ka, Col. Minyuan na ko si Mimi. Ha? Minyuan na ini mo niya. Manangin man ka na ko. Huwag siya na imong ignon. Ang problema niya, huwag musugot ba po siya. Nanguya ba na eh ka? Listen, pag maingon ka nga, minyuan na ko ito siya. Oh. Musugot na ito largo siguro. Muagi man tag-juprasis, ana. Uyab ka, naman na. Naman ko'y uban ko nga madugay mag-minyo tungkol kay sa sobrang kapilian, dito na hinunang kapaingon sa pinilian. Naman na. Ha, diba? Murag, nahimun na inong gaba-gaba. Napo'y uban, nga sobrang kababairo, sobrang kapilian, mangita ka ng guwapa kaya, dito na hinunang nakapaingon sa nga halos nga wasli ang naon. Bitaw mo bitaw nagkakahitabo, bitaw kasagara. Kana mamili ba yung kanang sobra kagwapa ko no ilang pangitaon? O sobra kagwapo kay mo gina ilang preference? Pagkaabot pinakauwahian dito na higugma hinoon sa nawasli ang naon. Mga bitaw na ipait ng realidad mga eksyon. Alas 8.43 ang atong oras mga ginikanan. Hatod ka na to sa may kamabotan. Asa di tri bayo. Gitrang kaso ka ba doon ay ship on? Dapat nakit ang lawas taas ang imong hilanat nga lapas na tulog ka adlaw ay gikupyan sana, ha? May basin on ya og. Mamatay ka. Over sa kag mamatay largo. Magsakit pa ka anak. Kumbulsyon, ubuhaon, hubakon gyud ka. Hilantan ship onon. Tungod na mga igsoon ginikanan kay nay infection. Kagaw nakasulod sa imong kalawasan. Mo na higala basin viral infection na. D3 bio gyud na, ha? D3 bio mapalit na sa klinika di alternative medicine and wellness center. Mura gaba-gaba na yun ning ako call sigig pang babae. Agabaan! Anyway, doon na tayo caller. Isa na lang kabuk atong dawaton kay parang amang layas na ta. Oh, sige ko nabi na tayo caller. Speakers linya. Hello, maing gabi eh.
1: Hello, maing gabi, kuya.
0: Hello, kinsan eh, ate.
1: Si Shane.
0: Ay, si Shane man din. How are you, Shane?
1: Kulang.
0: Oh, kurapan si Shane di ay. Salamat na minaw pa nag-iapon ka, Shane. I thought nga wana ka maminaw na ko, Shane.
1: Naminaw ko pa ng tip, pero dili na ko gapanawag sa lagsara.
0: Anong dili naman ka manawag, Shane? Nagmahay ka na ko, Shane!
1: Wala man. Tanong, busy na siguro ko. Wala ko mag-iap si Kaso.
0: Ingon po si Milwin Stanley bitaw, Shane. Gwapo na ba na siya? Facebook naman yan eh. Ako nakita kaneng Shane. Ang siya nga ay lang pagmahay ko no, Shane. Wala na siya. Anyway, kumusta naman ka, Shane?
1: Okay lang.
0: Eh, ikaw, Shane, pag pangutanon ta ka, Shane, asa may mas maayo, Shane? Ha, kanang naang magminyo ka o kuan? Kanang sayo o dugay ka magminyo, Shane?
1: Okay na magminyo o sayo, basta stable ka. Pero kung hindi ka stable, ayaw pagminyog sayo. Kaya ang kalusod na, gina, magyan, gina ka nang...
0: Nama po'y uban mo ingon, Shane, nga kanang normal ra magikuno ang kalisod kay na ang kadaghanan galisod man gyud, pero kung maning kamot kas kinabuhi og dili ka maning kamot kinabuhi magpabilin gid gihapon kang galisod.
1: O ana gyud siguro kung walay kung dili ka hardworking nga pagkatao, dili gyud pud nimo kayang buhi ni imong pamilya. Pag hardworking ka nga pagkatao din kaya ra pud siguro, pero usually wangod sa mga magbinyag sayo like mga teenager pa na or nasa mga ages ng mga 20 ka pin, murag dili pa man sila alarm or dili pa man sila ready to be prepared to be a parent pagod kay murag ilang natay uban nga magminyo na ganap tagaw pa ang una-una like nag ang mam ang kasulong gani mismo pwede pa magani magbulag. How about kung wala pa magikasal, like mag-live in lang sa something like that?
0: So mas maayo sa imo nga kung na ay relasyon, butata nagka-relasyon sila, dili sa magkasalag. Ato ang nihisgutan magunani is kanang magminyo kay kanang naabang makaanak largo kay para nga pag-abot sa pagpa-eskwela sa ila, kining ni ang dili na maglisod ang ginikanan nga pag-abot sa college nga nakagraduate na sila, nakarelax na ang ginikanan. Unlike atong dugay ka nagminyo, pero... nakaanak ka pa eskwela pud hantud sa nagsaysinta na ka nagpa-eskwela pagid gihapon ka nga nagsaysinta na ka nag-focus pa kas pagpadarbaho kay para pa-eskwela sa imong anak. Unlike ato sayo ka nagminyo nga nakahuman ang imong anak unya sa sayo nga imong edad, so naka-relax na ka, nakahuman na imong anak o inana bang isgutanan.
1: Oh, there's nothing wrong with that kanang ingana nga mindset no, kay as long ang tao batan-on pa kaya pa niya mukayod kaysa pigulang na siya. Pero lamang ko ito yung mga tao nga dili katog marriage life, like me, dili ko katog marriage life.
0: Oh, lagi ba? Kay, pwede raman nga magkuan lang po, kanang mag-ipon lang siya mo. O ana.
1: Oh, wala sa kay planong mag-live-in po.
0: Oh, unsa may imong plano?
1: It's just that nga, I want my life nga, enjoy lang, dili ko gusto og sagabal sa kinabuhi, like that.
0: Oh, gusto lang ka mag-inusaras kinabuhi, why laki? Ana.
1: Oh, ingana. Kanang kumbaga murag based on my experience, kay ako man sad good nga bay no sa mga lalaki nga min naminaw karon, lagi ko standard pagdating sa lalaki.
0: Kay unsa may standard ni mo mga gwapohon?
1: Tipo na gyud nako, ako gyud nga babae, dili ko ingon bitaw nga babae uban bitaw nga. Mura smug lang siya, nga inana lang saya.
0: Okay.
1: Ako dili ko babae nga kanang Katong ako bitong na text meet dire.
0: Oo, oh, sama to.
1: Dili ko mo kuana mo minsun niya sa ilang ay, mga tao sa iya. Pero wala siya kasunod sa ko, sad to say. Wala siya naka
0: pasar sa imong standard.
1: Nanguyad man siya properly. Oh. At siya balay, coach siya sa ko, pero okay. In short, basta Japon.
0: Okay, naingon din nga, istriktahon mo ni si Shino, si ingon si Melvin.
1: Hindi mo ko istrikta ka nang, I'm just a very kind and friendly nga pagkababae, pero pagdating anak, kinang ako mo dili man sa yon high standards kay ko pero ang ginatanaw mo gud ako sa status sa lalaki is kaya ba ko niyang buhion in the future kung kung mo planning ko nga magminyo
0: agoy
1: ana ba kaya ba ko niyang buhion kaya ba ko niyang ko padili mo gud ko patakag sulod sa usa ka relationship o dili ko kayang panindigan sa lalaki ana ko batasan nga bay
0: nay niingon diri magminyo ra ka para magpabuhi. Ana na man ingon diri.
1: Dili man pero ang kana bang siyempre asawa ka so part sa usa ka babae nung asawa siya. Dapat kabalo po siya ka turay si bana siya, di ba? Kay kung magninyo ka na na magdila sa inyong pamilya nga, may ini mo mga asawa, bana sa imong asawa o imong mga anak. Lawatin karon kung imong anak o imong asawa dili mo kaya moyon tungod kay imong trabaho nga nanara.
0: Dapat tinabangay pod mo, di ba?
1: Tinabangay. Oh, nga na gani. So for me, dapat naasa siya stable nga income o trabaho para kaya niya buyon yung pamilya.
0: So ang imong standard yun sa laki, on sa imong standard sa laki?
1: Kwan.
0: Ano sa mato?
1: Anong gusto kong lalaki nga walay bisyo.
0: Okay, walay bisyo?
1: Dili mo inom, dili mo sigarilyo, pero kato siya katong nani diri sa una. May na magulit siya mo, sigarilyo pa. Hindi ka pasar sa kuwa.
0: Di ka pasar. Unsa pa yun? Unsa pa yun? Aside sa inom og bisyo?
1: Kwan ka nang nasay stable na trabaho. Kaya niyang panindigan nga. Dili po ng lalaki nga mayon lang siya nga maglibin lang sa ta. Nadili ko ganang libin. Gusto ko plus car nga kinabuhi.
0: Kasal gin lugar na dayon.
1: Banag dili siya bunggang kasal. Basta makasal mo.
0: Kana. Nga, what if kayo mong giingon nga? Magkasal-kasal, o nyawa pa din maila ang kuan, matag-usa.
1: Dili ko kayo nanasam.
0: Dapat ilhon.
1: I want a man nga kanang, dili magod ko basta musugot o usa ka tao nga, wala na ko maili. Ako pa siya taraw kung sa family background niya, unsa gid siya.
0: Nya namay mo ingon nga.
1: Kusigay ko nga bay.
0: Namay mo ingon nga, maila ni mong usa ka tao pag mag-ipon na kuno mo, kay og magkita-kita lang mo, di man kuno mailhan ang tinuod nga batasan, kanang mag-uban gid kuno mo, diha nimo makita na batasan.
1: Dili sa ko musulod o ipon-ipon or ipon diretso, dili.
0: So dili man po di mo mabalaan.
1: Gusto na ko nga ilailaw ng iyang family background o siya mismo kaysa musulod ko dito. Ako magod nga bay sa tinorel, di ko basta-basta nga bay mabulatik o stress tao.
0: Kana.
1: Di po ko basta-basta mailad o stress lucky.
0: Agad pa ilad, Shin. Agad pa.
1: Kay ano man, kanya ang ka-stress karo, mangingilad man po ni.
0: O, si bako. Eko na maya, di kay mahalata ako. Ingon pala sila kadag daghan na kay tagiilan
1: ani.
0: Ay pag-ipagsabay.
1: Ipag-ipag-vlog dito.
0: Ay pagsabay, makahibalo din sila mangingilan hinoon ta ani. Unsa na mahinoon ka si mo? Sige Shen, kay sabay ibang i-greetings ni mo Shen, sige Shen.
1: Away, greet na ko si Miliang naminaw karon og sa tanan na lang mga tao nga naminaw sa K5 News FM. Okay,
0: so do you think so? Alaka na bate ninyo si Shane. Ingon si Melvin Stanley tuara na damay ng si Biliana. Na damay ko ane. Lingi nas Dios oras o manglayas na mayo. Beta og ba na punta pohon. Maura gyapon on sa FB ni mo Shane. Shane kagalawan ko no to. Shane kagalawan. I-type ana emot icon. Di gyapo kakapasar ko no niya. Shane kagalawan. Na iya profile picture iro ko no. Wa na miigong oras, ugma na punta, istorya-istorya ta, ugma pohon sa toga program, ha? Talk to Uncle Brown! Istorya-istorya ganin ni kay Talk to Uncle Brown ganin. Sa ngalan sa itong CEO, very generous, Dr. Ramil Oy, our station manager, si K5 Nathan Sarmiento, ang taong dili mahilig sa mamasang ug matrona, pero ang mga matrona nagmamasang gapangamay sa iyo. Sa ngalan sa sparring partner, Engineer Dio Jan Obregoso Bibina. Ako lang inyo nakaoban ng taong dili sab guwapo. Apan attractive man sab kaayo. Uncle Chris Brown. Magaingon nga paras kampiyon sa balita, serbisyo publiko, Kalingawan, Cagayan de Oro, Wailain. 89.3 K5 News FM, mayong gabi!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, sir. Unsa tong kompleto ngalan?
3: Dominador.
2: Dominador.
3: Ako.
2: Pila edad?
3: 3.
2: Taga-asa man ka?
3: Gabulua.
2: Tayo, sa man nga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon.
3: GTX D3 Bio.
2: Kaniad to nga wala pa ka nagamit. Unsa man imong balatian sa lawas nga naka-decide ka mong gamit kani produkto ha?
3: Ako'y diabetic.
2: Dayon, sa imong paggamit karon unsa may namatikdan?
3: Okay ka.
2: Okay kayo. Unsa may mo kaagat sa atong mga kaigsunan, labi itong mapakagamit nga, magamit na sila nga, imong namatikdan nga, doon nagi karangan sa imong panglawas na gamit kag produkto.
3: Oh, gandong na yung mga diabetic. Pagsuwe lang mo sa Detribio Detix para kondisyon lawas.
2: Salamat kay sir.
1: Detix 500. Pabali sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata? Mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutik at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, mag

Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong-mayong adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga sugay yung tagapamati na itong programa ang kasayuran sa aming panglawas. At o diapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inigay pa mukaw ba na sa naturopathic practitioner Dr. Michelle Naturopathy, Dr. Luitin Chavez. Mag-iuban nga na ka ninyo magigisgot alang sa kasayuran sa aming panglawas. Ino ba naan sa itong mga epektibo mga produkto? Labinigin na itong Klinika DTX 500, Klinika D3 Banyo, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Klinika Sporbiotics, Extend Food Supplement for Men, Klinika DioFresh, o Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pang mga epektibong produkto sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Kanitanan nga mga produkto, mga higala. Daghan ang mga nakasuway, daghan ang mga nakanha, nakabisita sa atong klinika. O gani, no? Ang uban. Dunagi kasulbaran sa ilahang panglawas, mga higala. Especially itong nagapakonsulta. No? Kaya nga ito ang klinik, mga higala, na nagapadayon. Ang atong health consultation, kung doon mo'y mga laboratory result, ultrasound, uguban pa, no, ng mga history. Aron usab nga atong basihan kung unsang inyohang gibati, makiglan. Muna'y basihan atong makiglan, no, huwag mahimo, no, dalaan ninyo inyong mga history, inyong mga records. Aron usab nga atong mapangitaan og solusyon, pinagis pagpanambal natural, mga higala. Natural tungod kaya nga itong mga supplements diha, mga herbal na siya, then tudluan po muna mo og dietary guidelines, unsay mga angay dapat buhaton, angay dapat kaunon, mga pagkaon nga angay likayan, og ang inyong mga imnon, no, nga mga natural juices, mga higala. So for example, no, katong mga nagadunay ginabatsyag nga pagpang binhud sa ilang mga tiil, ilang mga kamot, basin pa, no, wala pa ka nakapasuway o patest sa imong sugar, ala, no, ipatesting nga or ipacheck din na imong sugar. Okay, kanarabang pagpaminhud, pagpanusok-tusok, maraban ay usa sa mga sintomas nga taas ang imong sugar. Mas maigid magpalabartory, magkagalana, then anak mo sa itong klinik, dalhan ninyo ang resulta sa inyuhang mga results, mga kagalaan. Ah, Dinis Clinic na to, Cagayan de Oro, nata din located sa may Agora Market City, nata din na sa may before pa mabot sa Balingasag nga terminal, mga lihanan sa jeep, paingunog Balingasag, paingunog saan, o sa di pa kabot din ha, tupad anang mga nagapamaligyag, itlog din na, mga higala. And then sa Hinguog City, mga higala, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City Bus Terminal, mga kaigalaan. And then ang ato ang mga ang ato ang clinic schedule, ha, gikan adlang Domingo, Lunes, Martes, dinitas Cagayan de Oro, pagkaadlaw nga Miyerkules, naata din na sa Hinguog City, mga higala. Oh, mga dagapamati karon sa Hinguog, ha, mga taga Hinguog. Every Wednesday si Doc Louie naa din na makigalaan. Gikan sa buntag alas 8 hangtod alas 2 sa hapon, mga kigalaan. Oh, diha na ta hangtod sa hapon, ha, pero ayaw na pud mo pa hapon, ayaw na pud mo pa pa alas 2. Okay, mo biyahe na pud ta na pauli dinis Cagayan de Oro pagkahapon, mga higala. So, gikan buntag alas 8, ha, hangtod alas 2 sa hapon, nata din na sa Hinguog City, makigilan, alang sa atong libre nga consultation, mga higala. So mga taga Hinguog diha, ha, mga kasikbit nga dapit, no, din na sa may Medina, kina sa may magsaysay, uban pa, no, nga maabot sa itong programa, pinagi sa itong istasyon diha. So sa mga nakabati karon, hangtod na ta sa hapon alas 2 din sa Hinguog City Clinic, mga kagilan. Sa Klinika de Alternativa Medicinal Wellness Center, located na din sa may Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, Hinguog City, mga higala. Then pagka Webes, Bernes, baliktad din is Cagayan de Oro. Then every Saturday, matag adlaw nga Sabado, close ta mga higala. Oh, close ta every Saturday. Tanan branches na to, close matag adlaw Sabado. Da balik ta open every Sunday up until sa Friday mga higala. Kay dagan pagyapon ang kaning dagan pagyapon ang masaag ba o dagan pagyapon ang kaning mo ingon nga sarado day mug adlaw Sabado. Oh, ginabalik-balik no, nana nato dinhi nga close gyud ta every Saturday sa tanan nato nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay, amping mo ha sa mga nagapamiligya og fake nga products, no? Wag hapon ni maundang laban na gyud na sa online. Amping gyud mo sa pag-order online makiglaan, especially kung makita ninyo promo. No, doon ay mga promo, buy one take one, buy one take one, buy one take two, buy one take three. Kaya mura ba na yung makaingan nyo? Unya, nakabutilya. Ang mga picture nila, magkagilaan, di na sa online, ang picture is nakabutilya. O kanang garapon ba, plastic man na siya. Plastic man na siya nga battle. Then klaro kaayo, ipapitlan lang og sticker nga DTX 500 or kaning Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Logo yun na to. Then ay DTX 500 no, bago lang no, gisend sa tong technician din sa ato ang page. Pero tira ba daghan ng comment pati daghan ng kining ng inquire unya dito dahil sila speaky na punta nga DTX 500 mga higala. Daga na pod no, di na sa ato ang clinic moingon nga nakapalit sila sa maong piki nga produkto no. Wag ito mahimo ana kung piki ang inyong na order no, aron ta makasiguro na dito kita sa ato ang mga branches mga kagilaan or di gani dito mismo sa kining mga parmasya no. Kay kana mga parmasya di man sila basta-basta mamaligya og piki laban na gyud kung naka-register na sa FDA oh, di gina sila mamaligya og piki no, nga mga supplements oh, piki nga produkto oh, pero kung makasiguro gyud mo ala sige duawat ta dina sa ato ang clinic mga kagilaan din na mismo o dinis Cagayan de Oro og sa Hingoog City mga higala. Okay ha, so amping yun ha sa kaning mga nagapamaligya og peke nga produkto sa Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio o guban pa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Butangan lang nila dayon og ngalan nga DTX 500, butangan lang nila og sticker nga D3 Bio. Ang pinggita ka nun na hiya kay kung may patso ta diha na wag yun tay paingnan diha makiglan kay piki man ang inyong napalit. Okay, so balikan ako ha dito mo sa mga branches na to or sa mga parmasya mga kaiglan. Okay, so sige text sa atong text hotline number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Mo ka na ang ato ang bagong text hotline number makigilan ha. Aron usab nga ato nang tubagon ang inyong mga pangutana sa di pa nato tapuson ning ato ang programa mga kigilan. Usbon ko text 0985-034-2925.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zairo. Usog kaya kung may namukapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrihan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po kamo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. DTX 500, health alert! Health alert!
0: Klinika DTX 500 makiglaan na sayod ka ba nga adto na kini taas kayo nga antioxidant content? Ang antioxidant makiglaan mo nay mulaban mo patay sa mga cancer or kaning ginatawag natog cancer cells makiglaan. Kung adto na kita taas nga antioxidant content, mo protekta kana sa atong lawas. No, mo protekta kana sa atong panglawas aron nga di ta dali matapdan og mga balitian susama aning ginatawag nga cancer mga higala. Daghang klase-klaseng cancer ha. Sa unang panahon kung hisgutan o hisgutan gani nato ng cancer, mura dayon tag mahugno ang atong kalibutan. Kaya nga naman taninga naman ang kinabuhi. Pag cancer na gani, cancer sa atay, cancer sa dugo, cancer sa breast, sa mga kababayanan, o guban pa. No? Doon na taning din ang kinabuhi. Muingon din ang mga doktor, up to 6 months na lang ang imong kinabuhi. Or up to 4 to 8 months na lang ang imong kinabuhi. So, kana siya, no? Sa unang panahon, mabugida siya ang ato ang gikahadlukan nga balatian. Up until now, no? Di man gita kakumpiyansaan aning cancer. Daghan paghapon ang kining matawag na tuog bisan gani katong naga healthy living sige exercise no sige og kaning amping no sa iyang pagnawas apan aduna gihapoy matapdan gihapon og kaning cancer mga higala. Sometimes kulang ta og protection ang rason niana, kulang ta protection sa atong lawas, wala antioxidant ang atong lawas. And then, no, sige po takaunod kaning ginatawag og red meat mga higala. Kung sa manday ning red meat og kaning cancer mga higalaan, kabalo ba ka? No, nga kung mukaon ka og more than 700 grams of red meat sa usa ka semana ha, sa usa lang na ka semana, aduna kay taas nga risgo nga makaangkon og colon cancer mga higalaan. Pila ka meat or pila ka red meat ang imong ma-consume sa usa ka semana? More than 700 grams ba? Kaya nguban gani, kinilo mangi paliton. Kinilo mangyud ang pamaliton mga kaigalaan. So, taas ang risgo. No, taas ang risgo nga magkaroon ka og ginatawag nato og colon cancer mga kaigalaan. Sikat nga dating presidente nato mga kaigalaan ha, namatay tungod sa colon cancer mga higala. Every 50 grams sa mga processed meat eaten per day, no, kanang ginakaon day nato matag adlaw, no, kung mulapas 50 grams, increase your chance of having a bowel cancer up to 1.18 times mga higala. According sa research niya sa cancer management makigilaan o kaning mga nagabantay no sa kaning cancer nagatanaw o nga no unsa hinungdan nga dunay risgo nga makabaton ang usa ka tawo og colon cancer. Sa isa ka adlaw pila ka gramo or pila ka kilo imong makaon nga karne mga higala, laban na gyud kaning mga processed meats mga higala, laban agad ka ng red meat mga kahigalaan. Usahay, kung wapatay balatian, magpatuyang pagyunta. Pero kung doon na balatian, ayha pa dayon biyaan. No? Ayha pa dayon mulikay. Muingon dahil nga, wak naman kung kakao na nakaroon. Karoon, wala. Pero sa una, manay panguta na. No? So mga kahigalaan, slow down. No? Ang advice din eh, slow down or hinay-hinay lamang sa pagkaon og mga red meat, mga processed food nga mga processed food. So kinahanglan gyud makigilaan healthy living ta, not only sa exercise but also sa diet mga kigilaan. Eat plenty of vegetables and fruits. Kay kaning green leafy vegetables mga kigilaan, fiber na siya no sa atong panglawas. O gamon ay mulimpyo sa atong colon, kabantay mo. Kumukaon, kung maglisod mo og bawas, maglisod ta sa atong bowel movement, anay usahay kausa lang sa usa ka adlaw or kausa lang sa duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Pero kung bukaon kag daghang gulay makigilaan, magkabantay mo nga pasintabi ha sa mga gakaon. Ang imong dahon nga gikaon, mora pud ang hugaw nga imong gipagawas. Kaya nga naman taas kini siyag fiber content, makigilaan makatabang ni siya sa kining paglimpyo din na sa ato ang colon mga higay. So mientras sayo-sayo pa, mientras sa bata-bata-bata, likay-likay lang sa kita og kaon sa mga red meats. Nayusahay, no? Di mo kaon og utan, di mo kaon og gulay, puro karni ang kaonon. Ayo pag-expect nga pag-abot sa tama nga edad or sa saktong panahon, wa kay bation nga maningil imo ang lawas. Mabitaw na din sa clinic na tumingon nga wala naman, gibihaan ko naman na, o gibihaan nimo karon nga naa na kay gibati. Pero sa wapa, unsa man, alam ni gid ang kaon. Ana magid na, no, di man na ang atong lawas mong good, no. Di man na instant dayon ang iyang effect. Di man dayon na instant dayon ang atong bation. Pero dunay uban nga maka-experience, no, sa ilahang lifestyle. Bata pa lang naningil na. Depende po na siya sa constitution sa itong lawas mga higala, which is either strong constitution or weak constitution ta. Diha na mabalaan, no, nga dali lang ta matapdan sa mga balatian, especially kaning gisgutan na to karon nga cancer mga kilan or kaning ginatawag og colon cancer. Taas magud kayo og risk, no, ang kaning red meats nga mo'y hinungdan sa any kind of cancer, especially kaning sa bowel cancer na to makikilan or kaning colon cancer mga higa. So take DTX 500 everyday aron nga maprotektahan kita. Doon na tayo stock up diha ng antioxidant sa itong lawas. Kaya ang DTX 500 ay tungod sa hindi sugar, sugar cane extract. At doon na kini siya more or less 1.2 million of antioxidant content mga kagilaan. Kaning panit bitaw sa tubo? Kaya kaning panit na sa tubo mga kagilaan, pinakapait na siya nga parte sa tubo. Abi nila o kaning waste na siya. Na kaplagan o kining nasuta sa mga eksperto na doon na di ay siya ay taas kayo ng antioxidant content higala. So that's why tinahanglan nga maproteksyonan ta sa atong lawas, inom tas DTX 500 matag adlaw. Pangutana, pila ka beses ang pagtumar sa atong DTX 500 aron maproteksyonan kita at least once a day mga higala. Pero kung kaya ni mo mag twice, hala sige i-twice. Kung kaya ni mo i-three times, hala sige i-three times. Kabanigid ka tong mga meat eaters, no? Kaning mga wala gakao gulay. Oh, so DTX 100, no? Proteksyonan na natin itong lawas. Di ta maghulat o di ta magpaabot nga. Doon na na'y balatian sa kapata mo inom aning DTX 700. Ang pagutana sab, hangtod kalusa man ko mo inom aning DTX 700. Hangtod or kutob nga doon na kay budget, kutob nga na aning produkto nga DTX 700 og mahimo, inom gyud ka ani kanunay higala. Okay, text atong number 0985-034-2925. Kaysa di pa nato tapuson ng atong programa, ato lang tubagon ang inyong concern din sa atong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Kamang sa ingalan na ito ba?
8: O si Sterlita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libati karon nga gainom o D3 Bio. Sa una, ibim kayo mo na wong virus palsy, i-atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong BP, normal na 120 or 80. Akong dito ang karoon kani arong cholesterol mo rin, amububugok na.
7: So, yun ang gano'n?
8: D3 Bio. Sterlita Iboni. Ginlis po lang po.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalik sa mga butika. Wirgas, 4Biotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs, 4Biotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicals, 4Biotics na, adlaw-adlaw, mabalik sa inyong mga suki butika. Extend, food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Balik kita sa itong programa, ang kasinan sa aming panglawas. Text sa itong number 0985-034-2925. Ipabot ang inyong mga pangutana, concern, no? Kaya sa dili pa nato tapusin itong programa, ato ng tagaan o pagtagad mga higala. Okay, Klinika Ditribanyo, ang itong food supplement usab na mulaban, mapatay sa mga bakterya o mga virus. Tungod kini siya sa iyang content nga vitamin D3, not only vitamin D3, but napod siya extra virgin coconut oil or cold press extra virgin coconut oil nga sagana sa medium chain triglycerides makigilaan nga kung masulod na siya sa atong lawas, amo na siya ang mupatay sa mga bakterya nga gusto mo pasok sa atong lawas, sa mga virus nga gusto mo penetrate sa atong lawas mga higala. So kinahanglan ha nga maproteksyonan usab kita gikan sa mga kagaw, sa mga virus. Ay, doon ay mga ato mga nanglabay mga bulan, doon na po yung mga kaning ginatawag na itong kahadlokan nga sakit. Pero normal naman, no? Di naman para sa una, 5 years ago, no? Nagulantang ang buong mundo, kumbaga. Tungod atong kahadlokan na itong pinaka-virus, no? Up until now, naamang yung virus makiglaan. That's why, kinanglan protektado ta, inom kita sa ato ang Klinika D3 Bio Matag-Adlaw makiglaan. Then, parisa na ito siya sa itong alkaline nga vitamin C. Tungod kini siya sa iyahang pagpakusog sa itong immune system. So, protektado na ito sa virus, protektado na ito sa bacteria, mukusog pa nga itong immune system. Ingon anak kanindot, no, ang ato ang mga produkto, mga kigilaan. So, wa pa kay balatian, no, hala sige, proteksyonidaan ang imuhang lawas sa mga higala. Then, ang atong Clinicals 4Biotics, para asa po ni siya. Kung doon ay bakterya musulod sa atong lawas, patyon man nato siya, patyon man nato ang mga bakterya, pinagi sa atong ditribanyo. Then, ang atong Clinicals 4Biotics, mapod ni siya ang muhatag nato og kining good bacteria sa atong panglawas makigilan. Unsa ang pag-inom ani, wala pa'y kaon makigilan. Kay mo na the best time, no, kay sa diya nga mo inom taning 4Biotics nato, ang good bacteria mo direct na siya sulod paingon dito sa ato ang bituka mga higala. Kung wala pa kaon ha. So that's why kaning Ditribayo, Mighty C og 4Biotics the best gyud siya imnon sa wala pa kaon mga higala. Ang atong detect 700 bahalag dito na sa gabi eh. Pero kung mag 2 times a day ka or 3 times a day, human kaon ang ato ang Klinika DTX sa 500 mga higala. Then, ang ato ang mga kape ha. Doon na tayo klase-klases kape. Pili na lang ka, asa imo ang gusto. Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee or Prebio Coffee. Dok, unsa may kalahian ani nila. Ang Klinika DTX Coffee Mix magiglaan, doon na siya brown sugar. Ang Premium Coffee, stevia. O ganoderma ang naanya ni ini, so katong mga tagasog sugar, katong mga diabetic, mas prefer ang DTX Premium Coffee. Pero kung naapalang ka sa kaning borderline sa imong sugar, pwede ka aning DTX Coffee Mix. Kaya naman po din siya ang palaya. Doon naman po din siya chia seeds, mga kagalaan. So pwede rakas DTX Coffee Mix, mga higala. Ang atong Prebio Coffee, katong mga nagainom og kape nga maghapdos ang ilang tiyan, ala diremos Prebio Coffee. No, ayaw mo add ng premium or DTX Coffee Mix. Labanigid ka tong tasog sugar, ha? So dito ta sa prebio coffee makiglan. Oh, pero kat dili ang tasog sugar, dili pwede ani prebio coffee. Kato mga taga sug sugar, dito's DTX coffee mix or DTX premium coffee. Hala sige, bisita hayat tong clinic kay Nadia. No, basig may libog na mo din sa itong program. Explain na ito. Well, ang itong Extend Food Supplement for Men, not only for men, appeal po niya sa mga kababayanan, laban yun sa katong mga nag-suffer sa menopausal stage or kaning mga nag-suffer o kaning dysmenorrhea. No, pwede mo inom sa itong Extend. Aron usab, nga katong mga dugo, nga mga waste na, mapagawas niya ni tanan. Mamago na yung magpasakit no, sa inyuhang menstruation. No, kanang mga apul-apul bitaw nga dugo, mga batay o mga huga man siya nga dugo magkikilan, kinahanglan magawas gina every month. So Extend Food Supplement, no, dili lang sa kababayanan, lakip na sab sa mga kalalakinan, laban na giyod katong din mo barog na junior. Ala sige, kung gusto kag herbal, natural, Extend Food Supplement para nimo. Clinica Dio Fresh sa katong mga gusto roll on nga natural herbal, no, Clinica Dio Fresh ang para nimo mga higala. DTX Beauty Soap, dili lang ni siya pang beauty ha. Sa katong mga nadunay problema sa skin problems, skin allergies, pwede ninyo applyan og sabon nga DTX Beauty Soap. Pwede ninyo ibabad for 10 to 15 minutes. Aya nimo badlawan ang katong mga nagakatul-katul nga parte sa inyong lawas sa imong panid. Ingon anak kanindot ang atong DTX Beauty Soap, not only for beauty makiglan, pero pati na sab sa mga skin problems na to. Tubagtog mga pangutana, pipila ka mga pangutana din hi before na to tapuson ang atong programa. Use number 4970. Good day doc, unsa may pag-inom sa klinika, sporbiotic after meals ba or before meals? TY be bless. So ang sporbiotics ato naman tong naisgutan, the best gid siya imnon sa wala pay kaon mga higala. Sa wala pay kaon ha, lakip na ang ato ang DTX or D3 Bio. Okay, ang DTX 700 dito na siya sa human kaon. User number 6427, good day doc, unsay maayo na vitamins para sa nagbinhod nga kamot labi na part sa finger sa right hand nako. Kung gusto kag vitamins pagpaminhod na atos clinic na to, available na siya. Nalaban na gyud sa katong mga taga sud sugar nga magpaminhod, magpanusok-tusok, hala, atos clinic na to kay doon na tayo vitamins ni ana para sa inyuhang mga nerves makigla. Nata na ha, available sa clinic na to, herbal nga pang nerves mga higala. Bino, wala nagkikita'y panahon o oras dito sa itong programa kasi na siya may panglawas. Usbon ko every Sunday, Monday, Tuesday nata din is Cagayan de Oro Clinic. Atong address na din sa may Agora Market City, Tupadrata or before pa ka maabot sa Balingasag Liner. Then pagka Merkulis makigilan nata din na sa Hingoog City alas 8 hanggang alas 2 sa hapon. Pero ayaw magpahapon ha. Okay, muli pata din is Cagayan. Nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adolfa Street, Hingoog City. Then pagka Webes Bernes, din kita balik sa Cagayan de Oro. Kini na lamang inyong kalagad sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maing panglawas ipadayon, dili kini na to abusuhon.
12: Kining tunumanon, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

Ang kakampyon nga estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa mga bisyo. Mag DTX 500 ka.

Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.

ning VCO makigran or ginatawag antog cold press extra virgin coconut oil na nasa tong klinika Ditri Bayo. Kung musulod na din na, kung naana na siya sa atong lawas, maintik na na siya sa atong lawas, mo na siya ay mo act as another immune system sa atong lawas. Kaya nanamati immune system, di ba? Mo na yung mga defenders at soldiers sa atong lawas. Pero kaning klinika Ditri Bayo, katong kumbaga sa kuan pa, no? Mahulog din siyang mahulog siyang frontliner. Masa di pa makaabot dito sa main ang virus, mga bakterya. Di pa sila kaabot dito sa pinakasintro. Pinakasintro sa itong lawas, harangon na nila sa tuang mga medium chain triglycerides nga nasa klinika Ditri Bayo, mga higa. Pwede po na i-maintain ha ang itong Ditri Bayo. Aside sa itong DTX 700, pwede po na i-maintain ang Ditri Bayo. Then i-partner na ito itong Mighty C. Ang itong alkaline-based nga vitamin C. Kaya mo na yung mapastrong sa itong immune system. Mo na yung magpa-boost sa itong immune system ang itong Mighty C, mga kaya. So, doon nga mo nag-inom, buntag, wala pa'y kaon ang Ditri Bayo o Mighty C. Then sa gabi, ang itong klinika DTX sa 500, makikilala. Then sila itong mga dunay problema sa tiyan, labi ng giyod ka itong mga nagapanghapdos ang ilang tiyan, dunay problema sa gut, makikilala. Gut health, no, kana sa tiyan ba? Problema pagpangapdos, di makabawas, muragawang ang ilang tiyan. Acid reflux GERD, makatabang ang ato ang klinika Sporebiotics, mga kaigalan. Saan niya siya makatabang na to? Doon na siya 80 billion CFU. Moni siya inindot kayo kay nga naman, diritso gini siya. No, dito sa itong digestive tract, mga kaigalaan. That's why ingon na siya ka-effective, mga higalan. Then, ang ato mga kape, doon na tayo klase-klases kape, klinika DTX sa... Coffee Mix, doon na tayo Klinika DTX Premium Coffee, doon na tayo Prebio Coffee. Pili lang ka din ha, asay mo ha. Kanatanan, lambi ginas na tanan, kaya ako nakatilaw na magigawa na tanan. Muna yung mga healthy coffee magigilaan, dili ng mga traditional na anda na ito nga kape. Ganita, dinita sa mga kape nga kung asa, nakakape ka na, naka detox ka pa. Then, napunta Extend Food Supplement for Men. Itong Extend Food Supplement for Men, muna siya ang makapaligon na to. Itong mga mahuyang na, o maluya na. Maluya na ang tuhod. Maluya na si Junior. Extend Food Supplement for Men, dili makalabad sa ulo. Okay, doon na yung mga food supplement para sa kalalakinan, no? Ang uban maka-reaction, doon ay reaction, makapalabad sa ulo. Pero kaning Extend Food Supplement for Men, no? Digid siya makalabad sa ulo. Then, ang iyang effectivity is up to 3 days, mga higala. Muna, dagang tagsuki din na, taxi driver, truck driver, din sa clinic na to, mabalit o Extend Food Supplement for Men. Dili kay Pampa, dili lang ang purpose, Pampa Barog kay Junior, kung dili, Pampa, ligon kanila sa ilang pagbiyahe, mga higala. Instead, mag-inom og mga energy drink, no, Extend Food Supplement ang ito. Then, atong klinika Dio Fresh, no, kanasyak sa mga gusto mo sulay og natural nga kining roll-on. Doon na tayo klinika Dio Fresh available sa itong klinika. Then, klinika Detex Beauty Soap, mga higala. Bili lang niya ordinary beauty soap. Pero makatabang po din siya sa katong mga doon ay inatawag na ito o skin problems, skin disease. Klinika DTX Beauty Soap, mga higala. O ang uban pa mga produkto nga mapalit din na sa itong klinika The Alternative Medicine and Wellness Center, mga higala. Anara mo din ha? Kaya din ha rata mag... Yeah, ta, libre atong consultation. Okay, so sa di pa na to, tapusun ng atong programa. Matubag sa taog pangutana. No, kaya ubay-ubay ra ba niya itong mga texters. Di na to ma-upload di na to ma-upload og tubag. User number 5917. Good day, Doc. Unsa may para nako nga kape? Ha? Unsa may kilainan na ng premium og coffee mix? Ay, depende na siya sa imuhang blood sugar. Kaning atong DTX Premium o DTX Coffee Mix. Although ang DTX Coffee Mix na to makatabang man pud sa mga diabetic. Ha? Makatabang man pud siya sa mga diabetic. Kay naman ni siya ginatawag natong ampalaya. Pero kung sipa gani kayo or taas kay imong sugar, managana na lang tadaan kay naraban ni siya brown

0: sugar. Number one niyang ingredients is brown sugar. Muna pait-pait ni siyang katamis-tamis. Muna daghan kayo ganahan. No, kay daghan man kayo ganahan og pait nga kape, di ba? Tama man ay lami sa kape gyud pait. Pero katong gusto og pait-pait tamis-tamis, diri tas DTX Coffee Mix. Pero kung sipa na gani kay imong sugar, dito na kas DTX Premium Coffee higala. No, ayo nag-inom aning DTX Coffee Mix. No, kung taas na moabot na og 200, 300. 200 plus ha, 200 plus laban na sa fasting blood sugar. Ayaw na gina ng DTX Coffee Mix. Dito nakas DTX Premium Coffee. Ay, dali kayo na mura to itong DTX Premium Coffee Dinas Clinic. O kung kusog ang atong DTX Coffee Mix, kusog po ang atong DTX Premium Coffee mga higala. Pero sa kaadlaw, makahalin ta din ha og sobra na pulo kabak. Sa kadaghan og diabetic. Sa kadaghan og diabetic mga higala. Uy na, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa. Kaya itong mga hanging ang mga text message, ato gihapon itong tubagon. No? Matubag ragi hapon mo, basta kay mamati mo perminti din sa atong programa. Kasayuran sa aming panglawas, sa samang istasyon, sa samang oras. Inyo gihapon makauban si Doc Lewitin Chavez. Okay, husband ko, ang ato ang clinic schedule, ha? Every Sunday, Monday, Tuesday, nata dinis kagayan di oro. Then every Wednesday, hangtod alas 2 sa hapon, nata dinis sa Hingog City. Then pagka Huwebes Biyernes, balik ta dinis sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday, close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O, gula na gid kita yung igong kapanahon og oras. Din lamang sa samang istasyon, sa samang programa, kasi na sa mga panglawas, ang gaya pang makauban, Doc Lewitin Chavez, magaingon, maayong panglawas, ipadayon, dili, kini nato, abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras sa Tugrato sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga.
2: Good morning, good morning friends. May gala, kumusta? Mayong buntag. Ay, buntag na, gising na mo. Kumbati na sa takaron. Morning, morning mga suking tigmanaw. Laing buntag na sab nga itong sa gumagon karon. Martes na mga kakifag. Mayo 6, 2026. Welcome to sa itong pagbaraguban sa tanumanong balitang K5 sa maga. Edyo gyapong batabatas kanginan ka K5 Martin. Rapanot magiguban kita karinyo hantod sa alas 6 sa Taknas Buntaga. Madumduman na to Rad Kalingin mga wang. Boss Jojo mga wang, madumduman na to mga batanon pata. Mga bagito pata. O di pagin bagito, kanapang mga napatas mga minor de edad ba? Adi apatas mga 14 paubos, 15 paubos. Basta bulan gali sa Mayo, madumduman na ko ng katong flores di Mayo. Diba, Boss Jojo, mga wang, flores di Mayo sa una? Adi man ni hinimba ni Boss Jojo lagi. Ayun na pao. Ito, Imot Icons, good morning. Ayan is Imot Icons siguro kahinimba ni. Diba, basta bulan sa Mayo, flores di Mayo na? Dumduman na ito na sa una, tatagsimbahan. Mag-prosesyon na ni Chaitsag Bulak, may gala. Itong bulak ba ito? Tapos kalatsutsi ba ito? Humot kay nga bulak. Humot na pa ba na karon? Ang mga karaang bulak sa una ba? Kalatsutsi, mga santan. Amo na pangayos, maestra na yun. Dumduman na ito na sa una, may gala. Wagito pa. Richard Gallardo, walang iwanan. Morning, good morning diha. Hello, may buntag, labi na sa nagtanaw na to sa live stream. Diyan naka live ta karon sa Facebook account sa K5 News of M Cagayan de Oro. Ay, guwapo bag-uros ang kalo ni Matsuma, no? Okay kay kuloro. Boss Jason Alcuneva, a.k.a. the Matsuman. Ilis-ilis lang kalo. Mana mga kaigsunan nga ating bayaw nato, labi na nga itong mga OFW. Mga OFW nato, bisang asa nga napit sa rason. Good morning. Good day. Good day na lang nato kay wamatakabalo unsang urasa sa ila. Amping kanunay ha sa ating mga OFW. Yeah, sa Virginia, USA. Ilang haring gangis dyan si Boss Jojo mga wang. Mga bisdak, mga bisayan dagko. Mga bisdak ilay tawag ani kay. Mga bisaya ni sila nga naa nagtapok des Virginia, USA. Apin sabiya nga tong former city police director nga nas Amerika. Si police colonel si Sarwano. Tanan na to dia, hurot mo dia mga OFW. Besang asa nga dapit sa lasod. Dari sa may gala sa itong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Hoy, sayo kayo si Kuya Boots Abapo. Si Kuya Marian Boots Abapo. May muntag sa itong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro.

may gala ba si Munaga na sa netong higala, oh? Kumbati naman sa dyan, mga kaigsunan. Yan na, sa ito'y isang kisamatong kagawan ng Munagan sa labas. Takay mga 3-corner or 4-corner fights ng Dias Barangay Lapasan. Kay napaman sa ito may gala si Kapitan Litlit Ogsimer. Mas kang nindot na bibuhan ay kay Eleksyos Barangayo. Habis na kung saan nalang gimmick. May mga sing-along contest. May mga basketball tournament. Unsa pa ng mga feeding program. Ala ka! Banggawas lagi dayo ni Mama sa duol ng eleksyon. Sige, gimmick-gimmick mo niya. Para pakuha may galang makuha ninyo ang simpatiyas mga butante. Anyway, ito sa kumustahan ito mga kaigsunan diyan sa First District. Diyan sa Hinterland Barangays, mayo buntag ninyo. Ikas Barangay Lumbia, paingon dito sa Barangay Bisingan. Kumusta, kumusta, goy? Ito mga kaigsunan, mga naas kabukiran. Karoon na ba kung sunod bulan, magitawgon ka ng Super El Nino? Tag-init niyo kayo, tag-tuyo. Looy nga itong mga mag-uuman ini. Mga kaigsunan, apektado yun din yung hulaw mga sukin tigpaminaw. Ngayon matod pa ba sunod bulan by month of June, mas mo grabe pag-ikuno ang hulaw mga binating tigpaminaw. Ilang kumbati mo na, kumbati kay ang atong city government, ang atong mga opisyal, mga kaigsunas nasyonal, nag-nganda man sa bukun sa mga angay buhaton nga itabang sa ato mga mag-uuma. Bati lang ato mga mag-uuma. Oh, Dias Barangay Tignapuluan, kumusta ha? Good morning, kusog itong signal diha atong tingog diha kanog lanog-lanog ning mga orasa. Dresab sa 2nd District sa atong syudad sa Cagayanoro. Kumusta sa mga numbered barangays? O guban pa mga kabarangayan, mga sukin tigpaminaw. Ang kanunay ng kapaka-paka. O, Dias Barangay Carmen, good morning. Atong mga biktima in town sa mga itong nasunugan. Ilang, anamagin ang kinabuhi staw. Bati lang yapon, basig doon ay mga planong ginoo na to. Kanang inyong mga nangawala ng mga kaptangan. Amo, nakita ra na puhon. Basta maning kamot lang tawag mo salig sa itong ginoong Diyos. At ang mga loyal o mga diehard listeners sa Barangay Carmen. Sabi na itong mama ko nung nat-nat to sa Barangay Carmen. Para itong makuha iyang ngalan kay mag-abri ko siya sa iyang sari-sari store. Ay unahon niya ag-abri iyang transistor radio. Salamat, salamat, mother! Sa Lalawigas, Bisami, Surantao. Kumusta sa 424 nila ka mga barangay? Isti o gwisti ng bahin? Hilabi na gyo, diya sa Hingog City. Usa sa mga syudad sa Lalawigas, Bisami, Surantao. Andak bayan sa Hingog, good morning ninyo diya. Naglanog-lanog ta pinagi sa ito yung song Sibian. Ang 90.5 Energy FM Hingog City. Si Tintay Nubik ka mga barangay sa Hingog City, good morning! Dami na gindas barangay 26, oh. O barangay 19, diyan sa Dakbayan sa Hingog. Ay daghan kitang sumusunod na tigba paminaw niya, ah. Kumusta, kumusta mo diyan sa Dakbayan sa Hingog? Standby mo sa mga balitang informasyon nga may hatod na to karong taon-taon, ha? Diyas Polos, kamigin maupay! Okay, nakadumdum ko karon pa. Basta bulan sa Mayo, pagsugod palang sa bulan sa Mayo, pagtungtong palang pista na nas buhol. Ay, mga bulanon, kumusta mong mga sano, mga sara? Kumusta, kumusta, labi na sa akong mga parinti, Dias Canlosong. Dias Valencia Buhol, mga Lagaret family. Kumusta, kumusta mo niya, ah? Ting ulis bulanon man ay karon, ting ulis mga sanog sara. Ay basig makasuroy tani ha. Ay taon-taon na tangwa kadalikyat niya sa buhol. Ato nang pangitaag paagi nga makadalikyat tani ha.
pizza.

O no, paingos pit sa 30. Muna straight na. Way hungaw na. Matod palagi nila. O dula pa ng tong itch. Way hungaw. Way hungaw ang Fiestas Buhol. Anak ka rin sa Fiestas Buhol, mga kaigsunan. Ang Fiestas Buhol, may gala, dili para dali sa ato nga. O kinahanglan, imbitaron ka. Ang imbitar, moray makakaon. Dito, mga kaigsunan, giimbitar ka, wala, sunod! Kaon, tamas, ginawa! Inana, accommodating ang atong mga bulanon. O, dili ingon nga, ay, magkay, di man ka na mo parinti. Di man ka na mo kaila. Ay, di ka pwede dito makaon. Ah, wala. Ang bulanon, mga kaigsunan, ala, sunod! Sunod, dong, sunod! Kaon, di, ala, sige. Pag timo niya, dong. Inana, ang mga bulanon, mga kaigsunan. Alang-alang sab nga halos tanan man sa gasto. O niya ang gasto on sa hindi alang-alang mga kabaw. O mga kabaw dere sa to baboy man. Dito sa ila kabaw mo'y lapaon. Nalibag ka ng kabaw on sa kanako. Isa pag usa ka baryuhan mo ipakao ni mo di pa na darin sa mahurot. Inana ang Buhol mga kaigsunan pinasahi ni sila magfiesta. Mauna nga katong mga bulanon nga nagnaa nagbakas nagpuyo biya ka sa ubang lugar ito bakas gawa sa nasun manguli gina basta Fiestas Buhol mo na agas kang bibuha kayo ang Fiestas Buhol gikas Mayo 1 paingos katapusan bulan sa Mayo ala happy fiesta niyo diha mga paisano adias Buhol mga sukintig paminaw. Anyway, kanubuntaga mga sukintig paminaw ato siyang lakbit-lakbitan kay nabibo na sa mga itong kongreso. Uban mag-privilege speech may ngigala si Congressman Leandro Leveste. Nag-react na yun yung pipila ka mga congressman ang mga sip-sip. At tungkol sa expose mga kaigsunan sa privilege speech ni Congressman Leandro Leveste. Sa kongresista Kiris Batangas. Tungod may gala matod palagi. Ipatubag yan yung atong usa sa mga cabinet member may gala nga si Secretary Ralph Recto. Kabahin sa isyo. Kaya doon na may congressman good nga iyang gitumbok dito. Nagrabe ko ng mga kaigsunan. Pahimulos sa proyekto may gala mo'y pinakadako nga naka pahimulos o na nahimong kontraktor ba amo ni kongresista nga kontraktor at todo dipinsa ang mga sip nga kongresman todo dipinsa mga kaigsunan grabe lagi grabe kaya itong kongreso mga kaigsunan karon. O nga, ipapapa mga igala o sabisaya pa ang manifesto ko no ni Congressman Leveste kay wa ko no'y basyanan ayun na pa oh. Pero kontra nilas politika gali alam na kaya sa administrasyon Duterte ay bisag wa paga po iha insaktong basyanan may gala tagaag pagtagad. Narabay congressman mga kaigsunan diya sa Visayas, gi-interview siya dito sa ilang dapit mga kaigsunan. Ato ningan lang dito sa Cebu. Dito sa Cebu mga kaigsunan, ingon siya nga, ang rason yun, nga nung may pirma ko nga ipaimpit si Sara Duterte. Ang pinaka number one nga rason yun, nga nung may pirma musugot ko, nga impit si BP Sara. Kadaghan magutag mga proyekto nga atong naangkon. Buhos matas proyekto. Ang laka ginuo ko. Pagkamalaba kaayos rason mga kaigsunan. So, bot masabot. Bahala mga kaki-five o ga. Why kabasihan or unsa pa ng mga unsa pa ng uno diha may gala sa pasangin basta kay muuyon kas kahupungan buhong ka mga kaki-five
So mo nang exposed karon mga ka-K5 nga di lang sa Kongreso. Apil sa Senado kuno. Nagamit na sila Operation Honghong. O sa man ang Operation Honghong? Senador or Congressman. Kuy ba? Uban na ka na mo. Ay kabalaka. Pinay ka million imong gusto. Ha? Bubuan ka na mo. Basta kay bupirma ka na. Nainana ko na umatod pa karon may gala na sa Kongreso. Operation Honghong. Kaya pag-abot nito sa plenary o makuha nila ang one-third dalawa. Ang one-third din ay 106 mga kaigsunan nga mupirma nga ipap-impeach si Sarah ma-forward na dito Senado. Pag-abot sa Senado mga kaigsunan mo kuno gyapon gamit kuno gyapon Operation Honghong mayroon ba makinig mga salbahis o ilan ni kwarta? Kwarta nang mag-inis

mamalikas, di ba Lord? Man ato ra man gipadayag mga kaigsoonan ang mga paghitabo karon. Alas 4:50 na mga liya sa ta. Ano natagad tabubuan taggrasya mga kaigsoonan sa ato labaw mga gahom. Pasensyan mo sa atong internet connection na wagad. Murag pangit kayo ng atong internet connection. Sige lang kay basic ug mapuhon makakuha ta kag kwanta maka kwanta data may gala para makasu

0: ingon sila wa mi plano ana. No, ang uban siyang senador maingon nga sus galangan-langan mananas oras. Naay daghang problema nga atong gisagubang diri sa Pilipinas, nganong kana pamangyod? Mao na da may gana ato na ning pagasundan. Samtang sa dugang mga balita nasyonal, duha kuno ka LPA o low pressure area ang nabuo o namugna mga kaigsunan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ato ning i-update on niya mga igsoon o musod ba ni sa Pilipinas. Kining nasiplatan nga duha ka LPA nga naa pa gawas lugar sa atong nasud mga kakifiber. Samtang sa dugang mga balita, duha ka igsoon ang patay human na trap sa sunog dito sa San Mateo Rizal. Ang hinungdan sa sunog, baho mo? Aduna ko rin nag-wilding may galaw niya ng lagsik tong mga winildingan. Dito na paingon sa mga dali ramudilaab ng mga butang. Mo hinungdan sa sunog mga binating tigpaminaw. Agawad niya si Wami, good morning! Mga na itong mga top stories, mga headlines sa itong pagpanaguban sa tulumunong balitang K5 sa umaga nga hatod ka na to sa The Power Trio. Kini ka itong The Power Trio nga produkto, daghan ang mga testimonya ang nagpadayag nga naka-alibyo sa ilang mga gihambing nga balatian. Katong tagas ang mga blood sugar, tagas ang blood pressure, tagas ang kolesterol. Amo na ni ilang gihimong partner karon sa ilang kinabuhi. Ang atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, D Alkaline, Vitamin C. Para legit na produkto inyong mapalit, anagin mo palit sa mga parmasya ha, nga doon sa inyong lugar. Kahit tungod sa kakusog kayo nini nga products, daghang kang imitation, daghang kasuroy-suroy diha. Dibay one take to, dibay one take four, barato kayo, ayaw gin mo ana. Dito mo sa parmasya. O kung dili, diha mo sa atong klinika di Alternative Office aron maka-discount mo, aron makabarato mo. Sa Hingoog City, ang klinika office na anay sa ilang bus terminal. Adya sa Dakbayan sa Hingoog. Samtang dilis kagayan di Oro, ang klinika office na adya sa Agura Bus Terminal. Nada tanang produkto ni Dr. Ramin Uy. Kining atong The Power Trio May Gala, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, nindot ni. Ang labi na niya itong tag-as yung mga blood sugar o tag-as yung mga cholesterol. Charlie Madidano, oh, good morning! Nangabri ni siya siya iyang kwa, no? Iyang super store. Iyang sari-sari store. Oh, good morning dia, mabuyet boy. Yes, barangay di siya. Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time. Alas 5 sa buntag na. Hoy, gising na mo. Dato magbalik, bulyada na mga report sa ito mga kaubas-gawas. Aban sa nipa, maminos, tagpipila ka mga bulawan ng pahinom-dom. Stand by!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa tong kompleto ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman, uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito ang nakaulauna kagpalit ng produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ang tungwa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Morang dahang kay kong gubati un. Pero bili nga iku ka lato, tugod na ninyo ako ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, adunay mga balatian. Ilan lang testingan kining mga kansa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kita.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the

0: K-5 Show, bago!
1: Oras sa K-5 News FM, kagayan ni Oro 7, pero in Standard Time, 5 minutos sa mga kalabay sa alas 5 sa buntag. Balik na dres sa atong tulumanaw ng balitang K-5 sa maga. Kinigya po ninyong matabatas kanginan ka K-5 Martin Rapan at mga sukin tigbunaw. Sa iyo na ito, magsukod ka rin ha sa atong ka K-5 kumustahan, alas 5:30 na ta. Paingon sa alas 5:50 sa buntag. Mayroon ang tabaglangan, atong sang dawaton ang buhatas pag-asa. Pinagi sa itong weather update, mga kakifayb, kumustahan taning unsa kay ilang tanaw aning unsa mga adlaw o si Manaha baka. Kining gingong duha kuno ka LPA nga nisiplatan, nga napas gawas lugar sa park ng Philippine Area of Responsibility. John Vance, good morning, matang panyakap, nangunsa na naman yung taong sorry, mga gobyerno nato, sige lang impeachment, wala pa naulian ang presyo sa krudo. John Bess, Emot Icons, di sila magbalamposon kipay brapans. Bienvenido, hura. At yan eh, good morning kipay Martin. Always give me namino sa imong radyo from Sonpay Bunbon. Ay, good morning nyo dia. Sa may barangay Bunbon, salamat kayo ha. Bienvenido, hura. At yes, barangay Bunbon, sige kuno sila paminaw. Salamat kayo. Ano nyo diyan sa may barangay Bunbun na sakop ng siyudad sa Cagayan de Oro. Mga suki. Oy, Mark Jans! Mark Antoniana, good morning sa mga diyan. Ayaw na pa. Si Mr. Yuna pa, Mark Antoniana. Karon may gala, grabe kayo ang kwan karon. Unya, karon gala, sugod ng pila karon diyan, City Hall ba? Intawon niya itong pobre, mangyawat, intawon, may galang makapangayo o assistance sa atong mga officials dakbayas kagayan ni Europe, pinagi sa atong mayor. Okay naman niya, no? Doon ay mga ihatag ng mga ginagmay nga tabang para sa atong mga nanginhanan, labi na katong mga sagad gini, no? Medical assistance. O doon ay may mga resita. Ay pakita ni Dottes mabag-abagan kay tungod sa kalisod sa panahon karon. Ha, mo na diha mga igsuon nga mangiwat yon na kada Miyerkules naman lang karon ang People's Day every first Wednesday. So siguro ta patantaas sa maluoy ka lagi usay og tan-aw sa ato mga igsuon nga maglinya kay kadlawon pa na sila. Kay kinahanglan magag priority number diha. O, pagsintaas, kaya nga rin niya, unya, di magkag magkuha ka karong number daan, unya-unya pa ka ma-entertain nga unto-unto na. So, slow, ligin mo tanawan nga mag-lead niya ng mga pobre, pero saan tamang yun? Kikinahan laman. May lain pa, maagi lugar nga medyo matubag ang ilang kwan. Wala. Sige, dilitas mga report ring, unahon ta. Dilitas mga reports, gikan sa itong magkauban, mintras wapata na ka kutay ang atong linya, gikan sa buwatan sa pag-asa. Ato unahon may galang report gikan ni K5 K Boscaino. Sorry pa si K5 Erwin Cuiva kay wa pa kay standby. CPCC, kanunay ko nung kanadlaw ang monitoring sa mga palaliton. Okay, palaliton ko nung mahal na ba yung uman may gala. K5 K Boscaino, sanitary, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
3: Kada adlaw ang monitoring sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council sa mga palaliton.
4: Bangon sa DPS 500, kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DPS 500.
3: Matod ni CDO, CPCC Co-Chair, Attorney Jose Edgardo Uy, ang DTI ang gamonitor sa mga grocery items.
5: Kada adlaw ang monitoring nini, ang atong gamonitor nini ang Department of Agriculture, ang atong City Agricultural Productivity Office ug ang SEBDA sa mga merkado. So kada adlaw ang ilang kabuhaton, gani ang ilang findings, i-post ka na sa Facebook page sa City Information Office. Dayon ang mga grocery item to sab, parehan niya ni mga baligya, ang DTI ang kada adlaw gihapon sila nagasusi. So far sa atong naibawan sa DTI, walay pagsupak sa SRP, no? Kaya ang mga presyo, ilan man lang ikumpara sa SRP, suggested retail price, so wala pa yung pagsupak sa so far. Ang agricultural products, panggod, yun ay kunatin ang presyo ga usap-usap, so dili lang makaigon nga ipagsupak, pero importante nga may bawa na to kung asa napit ang mga barato. So kung makita, kung asa gusto na to makapalit ang barato, tanaw na to din sa Facebook page sa City Information Office, kay i-post na dia para madunay atong giya kung tapaygon kung unsay mga barato na makapalit na to.
3: Kini si K5K Buscay no para sa pinabalita serbisyo publiko o kaligawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Balita, balita, balita K5 sa umaga.
1: Kini sa karang may gala sa update sa provincial capital. Nga manamduman nga doon ay na-issue ba itong nadapita sa Laluigas, Visamis Oriental, nga doon ay bakho nga gigamit kuno sa illegal mining. Apan matod pa sa operator sa bakho may galang iyang ipasabot nga dili kuno tinuod ang mga aligasyon. Kaya doon na may ongoing investigasyon diya karon may gala sa atong mga opisyal sa Laluigas, Visamis Oriental. Dugang detalye kalabot dine, Capital Update, K5 Just Tony Pagulong, K5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
0: Giklaro sa operator sa bako, nga giligahan nga ng illegal mining sa lungsod sa Naawan, nga walay kamatuoran ang aligasyon nga gibato batok kaniya.
6: Mataas ang iyong kolesterol, umiwas ang mga bisyo at uminom ng DTX 500.
0: Giklaro sa operator sa bako nga si Mr. Elmer Momo nga walay kamaturan ang aligasyon batok kaniya nga ginagamit matod pa niya ang bako nga gipanagiyahan sa Kapitolyo Provincial sa pagkalot sa ilegal nga pagmina nga nahimutang sa lungsod sa Naawan. Kung dili, nakafocus lamang siya sa iyang trabaho base sa sugo kaniya nga mag-ayo, magpalapad lang sa dalan sa may sinalak nga request sa mga IPMR sa maong lugar aron niya maayo ang ilang dalan. Matod pa ni Mr. Elmer Momo nga wala man gani nag-assess sa iyang mga kagawa nga mag-giya kaniya tungod kay dili sila ang nag-request kundili ang IPMR sa maong lugar. Mahinumduman nga gatagaan og pagtagad sa gobernador ang mga nagkarayang sektor kung mag-request sa ekipo og dili lamang nakafocus sa request sa mga barangay sa Misamis Oriental.
7: Si Elmer Momo sa kaor, operator sa ako. Ang unang-una ginaguna asahan niya is November 13. Ang ingon sa kagawad nga Simber, gara operation na ako, wala yung kagawad nga ni-assist ako, 100%. Kana kagawad nga nag-ingon nga ako, o ako ang nag-mailing, wala ka na dito nga nag-consign kagawad. Kaya akong operation, dahanan na ikot na siya. Tapos, wala yung kagawad nga ni-assist ako ba? Basit isa. Ang nag-assist sa ako, is dua katao lang ni kagawad ikutsan mo. Mora na, kaya na is ganyan ito nga, hindi atang nakagawad. Pati kapitan, munang wala yung gara-operation na ito, wala yung mag-assist. Mora na siya natin mo, please come here. Katang yung itong kagawad nga, nagsakasakay siya. Wala na sa kanyang nagsakasakay, kung hindi, mag-ari na siya mo, asasakay kung operation ko. Mora na tinood ng history na ito.
0: Kini si K5 Gestoni Pangulong para sa Kampyon na Balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Balita, balita K5 umaga.
8: Balita K5 sa umaga.
1: Alas 5:14 na sa buntag. Dito tayo may gala sa police report mga ka-K5. Lagi sa ito patrol na K5 Jonathan Sabaral. Minor de edad may gala nga nag-pat session. Ang mga inyong mga anak diha nga mga minor de edad ayaw gidyo nyo na i-monitor gidyo nyo na pirmi kay pastilan. Iton over na daw sa tahanan may galahuman ma-rescue kini sa mga kapulisan diha sa may Nazareth Police Station. On board sa patrol, K5 Jonathan Sabral sa detalye, AK5 mo!
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
9: Saman sa malang pusong operasyon sa Nazareth Police Station na formal ang gitugyan nga ngato sa pasidad sa tahanan ang tulog ang mga minor dyan di hanap tuhang nagpahigayon o patsisyon sa 20th Street at Kawayanan Barangay Nazareth ng siyudad sa Cagayan de Oro. Ang napag-tubert turnover sa mga batanon imo man na masubay ang tanang legal nga proseso ubos pagdumalaw sa Human and Children Protection Desk ng WCPD kinaman sila Mariscio sa Maportibas Police Station na Nazareth, labi na sa pagpahulo ni Police Major Romil Salbo Ehem sa usa ka waiting shed sa maong dapit diin na aktuhan na kining nagamit sa kining ingong dahon sa marijuana. Diin nakuha nga tos lang posisyon ang usa ka sachet sa gituohang marijuana o mga nagkalalaing drug paraphernalia. Lagip usabay lang cellphone nagiyong nagkakuntakay kining mga duluka mga minoridad na binasira mga kaning kalihukan sa pagpahigayon o posisyon. Gila ang mga minoridad nga si alias Loloy o Dansoy na puro 15 anyos ang inad residente sa Barangay Nazaret o si alias Momoy 16 anyos nga taga Indahagya. Bisan pa man og nakatubang na, susaktong bombisikasyon og ipadiguro sa kapulisan nga mapanalitan ang katungod sa kabatanunan kumani patawag ang mga og makatubang sa ilhang maginikanan daling gilihok ang pagbalin kanila ngadto sa tahanan aron masugdan ang ilang rehabilitasyon og matagang sab sa gikinahanglan ang giya aron magpag-o patag pa sa Nazaret Police Station ang paspas nga pag-turnover sa mga minoridad kabahin sa lutumong nga masalbar ang kaugmaon sa kapatanon gikan sa dautang epekto. Wala tayo pa sa balita gikan sa publikasyon hatol ka na sa DTX 500 epektibong tambal patok diabetes kinin sa K5 Binutan sa Banal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko kalingawan sa Takbayan sa Cagayan de Oro. Ito na po yung 3K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Kamusta mga gudikanan ha? Painom-dom yun nga monitor gin na to na itong mga anak kay basi nagtutaga ni Sud sa eskulahan. Nato abari iwas barkada na nag-apil-apil sa misyo. Busa, bahing inagbantayan karon kay Pastilan. Sud na kayong panahon karon mga sukintig babinaw. Dito tabay ka lang sa update sa mga nasunugan. Sabi na diyan sa may Kuan, diyan sa may Barangay Carmen, diyan sa Sitio Bakahan, tiguanan ka ng lugar na tiguanan mo ng mga baka sa una. Natunulan daw, Guahinabang, may galagikan sa buwatan ni Congressman Lourdan Swan sa 1st District sa itong syudad. I-check ta, K5 Marikim Sulita sa detalye, K5 mo!
10: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report!
11: Nagpaabot na og tabang ang buhatan ni Congressman Lourdan Swan ngadto sa mga nabiktima sunog sa Zone 1 Bakahan Barangay Carmenic atong syudad sa Cagayan de Oro kung diin gimanduan niya iyang mga quick alert team aron sa pagtunol sa mga hinabang mga ayuda gikan sa iyang opisina. Diin matod pa ni Congressman Lourdan Swan nga nabati niya aga kasakit labi na sa mga nabiktima in town sa sunog des may Barangay Carmen resulta nga iyang patunulan og pipila ka mga hinabang labi na nining mga nag-una nga kinahanglanon sa atong mga nabiktima sa sunog sa Zone 1 Barangay Carmen ng atong syudad sa may Bakahan. Diin ikamutiag nga agbanig, habol og mga kaldiro og ingon man ang mga moskitiro ang ipang-apon-apon ngadto sa mga nabiktima in town sa sunog. Diin mahinumduman nga si Congressman Lourdan Swan iyagin ni kanunay nga paghatag og tabang og katungdanan ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nabiktima sa sunog. Gani man dili lang ang mga nabiktima sa sunog sa Zone 1 Barangay Carmen ng atong syudad sa Cagayan de Oro ang iyang mga natabangan kundili daghan pang uban nang hinaot ang isgutang opisyal nga unta makarecover na dayon sa dili madugay pa ang mga nabiktima sa sunog. Kanato na hipos ko mga detaling atong kanatos DTX 500 na kuski 5 rekem pabisa sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
10: Balita K5 sa umaga.
12: Balita K5 sa umaga.
1: Balita may gala sa itong mga balita nasyonal. Gingon mga kaigsunan nga Senador Rafi Tulpo. Sobring namugos nga wagi kuno siya planong mudagan may gala sa taas ka posisyon. Okay, gihunguhong magundi may gala nga mudagan kuno pagka-presidente. Ingos Rafi, wala akong plano dyan. Pero ang inyo kong pugso na ba si mapugos? Ayun na pa! Tama. Da, bukad sa diyang atay ba? Panagag presidente mga kaisunan. At check at ang news department mga ka-K5. Pinagin ni K5 na natpasayon. E K5 mo!
10: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
13: K5 bang Martin di pamugos si Senator Rafi Tulfo nga wala kini plano nga mokandidato sa mas taas nga posisyon sa 2028 national elections. Kino man sa resulta sa bagong Pulse Asia survey nga nagtay si isip number 1 sa mga presidential survey si Senator Rafi Tulfo o ga Vice President Sara Duterte. Martin Tulfo K5 Martin nga nagpasalamat kini sa pagsalig sa publiko apan mokandidato lamang kini isip pre-electionist senator sa 2028 tungod malipayon kini magsilbi isip senador. Kini nga balitado kanato sa DTA X500, agpiktibong tambal, batok, diabetes. Kinis ka K5 na net, basayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
14: Balita! Balita! K5! Umaga!
15: Balita K5 sa umaga!
1: Daganya itong basher si Anin ni Senador Rapi Tolpo. Ingon may gala, may mananis kwan. Ano bang bana o asawa, ang asawa, gibiyas bana o gikulata ba ka? O sa panang iyong mga issues sa iyong programa sa radyo. Pero ang issues flood control, hiling anomalia mga kaigsunan na lambigit ang pipila ka mga dagkong opisyal. O itikom man ang ba-ba ni Senador Rapi Tolpo. Hamon nga. Mga baso nga, de, tambalos-los, may laga kung ano na gikulata ba ka ang asawa o gibaltrato sa manang mga isyo sa programa. Ah, ayan ang presyuro po. Pero kiring isyo mga kaigsunan sa flood control nga klaro kayo, agad na siya nag-privilege place nga ato na yung kwanon. Ah, kay, kilo mga tulpo brothers. Dito mga kaigsunan sa report, gikan ni K5 Camel Marquez, 38% daw sa mga Pinoy. Naglaom nga mulambo pa ang kalidad sa ilang kinabuhi. Wow, matod pa sa SWS survey. K5 Camel Marquez sa Italia, K5 mo!
14: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, report!
16: Mukhang sa 38% sa mga Pilipino ang nagpaabot nga mulambo ang kalidad sa ilang kinabuhi. Sulod sa sunod, 12 kabulana. Base kini sa survey sa social weather stations, sa mong survey, 32% sa mga respondents ang ingon nga wala kausaban ang ilang kahimtang, samtang 16% ang nagtuo nga mugrabi pa ang kalidad sa ilang kinabuhi. Ang survey gihimo pinagi sa face-to-face interview sa 1,500 correspondents nga naidadog 18 years old pataas sa nagadaiang bahin sa nasod. Kininga balitang hatod ka nato sa D3 bayo ang D3 nga dun ni Viseo o ang Viseo nga dun ni Vitamin D3. Kinin sa K5 Camille Marquez, pagkasang pininga balita sa Bisyo Publiko o Galingawan sa Cagayan de Oro o Gingog City. K5 News FM.
14: Balita!
15: Balita!
14: Kisa!
15: Umaga!
14: Balita K5 sa umaga!
1: Ay, congratulations na K5 Camille Marquez. Congratulations! Ah, pasado may gala sa Civil Service Examination. Congratulations ha, K5 Camille Marquez. Gikan sa report ni K5 Camille Marquez, dugang report sa News Department. Impeachment batok kang BP Sara, nakaabot na daw sa House Floor. Sa detalye, K5 Sayo Namera, K5 mo!
14: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, report!
17: Opisyal na nga nakaabot sa plenaryo sa House of Representatives ang Articles of Impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Kinihumang giaprobahan ang Committee Report No. 261 sa House Committee on Justice humasang ingong nakita nga probable cause sa panel nga gisuportahan sa 53 ka mga magbabalaod samtang 55 usab ang may endorso sa report sa level sa committee. Kaya nung naman K5 Martin nga gilauman na ni House Justice Committee Member o Bicol Saro Representative Terry Ridon nga ma-impeach na si VP Duterte next week. Kini nga balita hatod ka nato sa D3 Bayo. Aron nga malikay sa ubos ipon og hilanat ako si K5 Sai Elyovera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Cagayan de Oro og Gingog City. K5 News FM.
14: Balita!
15: Balita!
14: K5!
15: Umaga!
14: Balita K5 sa umaga!
1: Tanawa ninyo ng mga grabe bitaw may isyo nga ginalan ma-impeach gid si Sara Duterte. Kining pipila nila ni ini mga kaigsunan nga congressman na involved ni appeal sa flood control la anomaly. Kinahanglan ila papaon yun kayo dili. Kayo ma-presidente si Sara na daga na lang mo 100 meter das. Kay siguro yun sunod kamo na sa gukuron. Amo sa uning kamot gini sila mga sukintig paminaw. Alas 5.24 na sa buntag, kining programa atong grato sa DTX Coffee Mix. Naka-copy ka na, natka-detox ka pa. Sa ating pagbalik ha, ang ato ng K5 kumustahan. Pinagi sa ating may isong simbiyan sa K5 News of M. Philippines. Human namang sa ating pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Stand by!
14: K5 News FM. Championing
18: of the Filipino.
19: Bait kumso.
20: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: I Dare Go.
5: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako ng Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the

0: Ora sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5.28 na buntag. Baliktad rin sa atin tulmanon ang balitang K5 sa baga. Iyan po yung buskalagad sa kanilang K5 Martin Rapport at mga suking tigpaminaw. Ulat na tanong sa atong koneksyon may gala pinagi sa itong maigsong si Bian. Ay sayo ta karon, no? Sayo na. Balhin na nga itong K5, kumustan? 5.30, mag-start na ta. Pinagi sa itong mga sister station sa K5 News sa itong Philippines. Mga balita may gala nga mahagpat na to gikan sa K5 News FM Tacloban, sa K5 News FM Palawan sa Puerto Princesa, o sa K5 News FM Santiago City, mga binatin tigpaminaw. Sanbay lang kay gapaabot pa ta sa atong linya, signal mga ka-K5. Mientras wala pa, ato pa rin lakmit-lakmitan sa nato ni gamay kay Bibo na sa blaging Congress karon sa Congress may gala human sa privilege speech ni Congressman Leandro Reveste sa Batangas mga kaisunan ining matod palagi gusto niyang ipatubag si Cabinet Secretary Kinibang Ralph Recto sa pagka giingong pagkalambigit na umatod pa
1: Palawan.
0: Ay, na 3.1 K5 GSFM. Kaya na natong kakipag kumustahan
1: 89.3 K5 GSFM The Oro City at 100.1 K5 News FM Santiago City Kisingin ang umaga sa Balitang K5 Kumustahan Balitang K5 Kumustahan
2: Hi mga kaka-K5 ay eto na. Alamin natin yung signal check muna tayo. Siyempre, dyan sa paborito ko. Ang mga ka-K5, nakita ko naman yung janggot-janggot ni K5 Martin. No? Bagay na bagay talaga. K5 Martin, kumusta signal namin dyan sa Cagayan de Oro?
0: Dito sa Cagayan de Oro, K5 Palawan, walang problema. Loud and clear, 5x5. Back to you, Palawan.
2: 5x5 ba? Samantala sa kakulay na sombrero ng sombrero ni K5 Martin dyan sa K5 Santiago, kay K5 Conrad, gusto ang signal namin dyan, sir?
3: Good morning, SM. Your signal is very, very good. Back to you, SM.
2: Thank you. Samantala, syempre, ito yung nakakatakot, tahimik. Pero mapanganib, sabi ni K5 Martin. Dyan sa Tacloban kay K5 Ogsever. Good morning!
4: Yan, mapayang aga. Good morning, K5 SM Jan Paul. Okay po, klarong-klaro po ang ating signal dito sa Tacloban.
2: Alamin na natin kaagad yung mga viral na mga balita dyan sa kanilang mga lugar. Siyempre kay K5 Martin Rapano at sa K5 Cagayan de Oro, K5 Mo!
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
0: Dito sa Cagayan de Oro, sa lalawigan sa Misamis Oriental, dismayado itong gobernadora namin, si Governor Juliet Uy, dahil po hindi ma-implement, hindi magamit itong solar lights sa provincial capital namin dito sa lalawigan ng Misamis Oriental, dahil po malaki pa ang utang sa Sipalco namin dito sa Cagayan Electric Power and Light Company. Sa ayon sa aming gobernadora, during the flag raising ceremony, na ang utang po ng aming provincial government ay aabot ng 74 million pesos. Ha! Hindi pa daw nabayaran for the past administration. Samantalang, may utang pa rin sa tubig sa Cagayan de Oro Water District namin, ang aming provincial government, na aabot daw ng 400,000 pesos. Ito ngayon ang problema ng provincial government na iniwanan sa past administration. Ayon kay Governor Juliet Uy, mga ka-K5. So, sinumbatan niya nung ang mga dito sa city accountant, city budget, city treasurer's office, dahil nireprimand na ito ng COA dito sa provincial government na huwag masyadong magastos dahil hindi ma-implement itong mga proyekto sa ngayong administrasyon dahil sa malaking utang na naibilin sa yung past administration mga kaka-K5. So ito lang ang trending, no? Dismayado itong gobernadora namin sa lalawigan ng Misamis Oriental. Back to you, kaka-K5 Palawan.
2: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Samantala, diretso tayo dyan sa K5 News FM Santiago. Alamin natin yung mga trending na mga balita dyan. Mula kay K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo!
1: K5 News FM 100.1 Santiago City.
3: Abay, isa siyang platoon leader at intelligence officer ng platoon Remo sa ilalim ng tinatawag nilang Komiteng Probinsya ng Isabela o COMPROB Isabela ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KRCV. At siya naman ay paliban sa pagiging isang mataas na opisyal ng NPA ay meron ding mga kaso ito na talaga naman na siyang dahilan kung bakit meron din siyang warrant of arrest. Ang kaso nito ay murder, attempted homicide at direct assault. Itong mga kaso niya ngayon ang siyang isa sa pinag-aaralan na rin ngayon ng ating mga otoridad kung paano matulungan kaugnay ng kanyang kusa na rin pagsuko kahapon sa mga miyembro ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company. Itong isang dating pinuno ng New People's Army. Kasabay din ng kanyang pag-surrender mga kaka-K5, itong si itatago na lang natin siya sa pangalang Ka Benson, kusang isinurrender yung mga gamit nito na armas katulad na lamang ng isang US M1 caliber 30 carbine rifle, isang magazine na may 25 bala, dalawang M16 rifle grenades na may bulltrap at isang bandolier, ano? At meron pang isang uri ng pampasabog ang kanyang isinurrender. Naging okay yung kanyang naging maayos ang kanyang pagsuko dahil bago ito sumurrender ay nagkaroon umano ng sunod-sunod na pagkikipag-usap ang ating otoridad, ang mga members ng LGU para ito ay magbalik loob na sa pamahalaan. At kahapon nga ay nasa katuparan ni Ka Benson at sa panig ng ating gobyerno na siya ay magbalik loob na sa ating pamahalaan. Sa ngayon, ang nabanggit na platoon leader at dating intelligence officer ng dating NPA ay nasa pangangalaga na ngayon ng PNP dyan sa may lalawigan ng Quirino Province. So yan yung isang trending na balita kahapon na ating ibinabahagi ngayong umaga kaugnay ng pag-surrender ng isang platoon leader at intelligence officer at number one most regional wanted person sa Cagayan Valley. Back to you, SM.
2: Maraming salamat, K5 Conrad. Samantala, ito medyo malaklaking halaga ito dahil umabot daw po sa 14 milyong piso. 14 million pesos! Yung pong nasamsam ng mga otoridad na halaga ng droga sa inilunsad nilang magkahiwalay na operasyon dyan sa Tacloban at sa Palo Leyte. At tatlo sa mga hinihinalang mga drug pusher yung naaresto ng mga otoridad. Ang detalye ng kampiyon na balita mula kay K5 Ogsemer Asidre. K5 Mo!
4: K5. Opo, tama ka dyan, K5 John Paul. Ano? Nung nakaraang araw, isang drug suspect ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang bypass doon sa Palo Leyte. No? Itong suspect, kinilalang si alias Jepoy, 46 anyos, residente ng Palo Leyte, at kilala ito bilang number one, no? Number one regional priority target list ng pulisya. So, nakumpis ka sa kanya, ang humigit kumulang 1.25 grams ng hinihinalang shabu, at ang market value nito ay aabot sa 6.9 million pesos. Ang laki pala ng 1.6 grams, ang taas pala ng value nito, no? So, kasama rin sa nahuli ang iba pang drug paraphernalia.

0: presidente ng Tacloban. So, nakumpiska rin sa kanila ang humigit kumulang 1.55 gramo.
1: Report.
0: O, nang hinihinalang siya po na tinataya namang abot sa 7.1 million pesos. Mga kaka-5, ano? At kasama sa nahuli ang ilang mga kagamitan. So yun, aabot ito sa kabuuan na 14 million pesos ang halaga nitong droga sa magkahiwalay na operasyon sa siyudad ng Tacloban at sa bayan ng Palo dito po sa Leyte. So ngayon, nasa kustudiyan ng ating kapulisan itong tatlong suspect at nasampahan na ng kaukulang kaso. Nakaukulang kaso pa sa pagdaga-droga. O yan po mga kakay-5, kakay-5 John Paul SM, ang isa sa mga malalaking balita po dito sa Tacloban. Back to you!
2: Ano ba ang talagang tamang pagbigkas? Palo o palo?
0: Palo, palo, palo. Leyte. Opo.
2: Ayun, sumali ang mga pagbibigkas talaga namin kasi palo ang lagi namin, ano, palo Leyte. Ba, ano ang ibig sabihin ng palo as in yung hampas? Palo?
0: Hampas, sa Tagalog.
2: Bakit tinawag na palo Leyte?
0: Yan yung hindi ko pa alam, guys.
2: Oh, hindi mo alam yung kasaysayan ng palo Leyte. Parang yung pag hindi ka taga Palawan, ang bigkas naman sa amin ay pa ano yan?
0: Palawan.
2: Palawan. Palawan. Hmm. Tao yun eh. Pero dapat Palawan. Yan talaga yung tamang pagbigkas. Yung iba, Palawan. Parang iba. O yan sa inyo. At least alam na namin ngayon, Palo Leyte pala. Hindi Palo. Pala Palo Leyte. Kasi kadalasan binabanggit talaga yan, Palo Leyte. So maraming salamat sa Kuntil Butil na naibahagi ni K5 Oxymer. Asidre. Tama yun ha. Alam nyo naman dito sa K5, marami kayong makukuha. Samantala, mga ka-K5, dito naman sa amin, talagang napakababait na mga taga ng mga Palawenyo. Parang isinuko na niya yung kanyang sarili sa mga otoridad matapos na pumunta lang sana sa police station para kumuha ng police clearance. Ang problema, pagkuha niya doon sa taga Rituba, isa pong 31 anyos na residente ng Rituba sa bayan ng Batarasa, kalapit lang yung munisipyo ng Brooks Point ng Batarasa, at kumuha ng police clearance. Kaya lang, pagdating sa istasyon, nag-hit yung kanyang pangalan at na pag-alaman na mayroon pala siyang standing warrant of arrest na inisyo ng korte noon pang October 15, 2024. Kaya dinakma ng mga otoridad at ipaniliwanag sa kanya kung bakit siya pinusasan mga kakipag. At ngayon, nagpapalamig doon sa kulungan sa munisipyo ng Brooks Point. Kasong frustrated murder, yung pong kinakaharap, o frustrated homicide, ang kasong kinakaharap ng suspect, mga ka-K5, at meron ding inilaang piyansa ang korte na nagkakahalaga naman ng 72,000 pesos para pansamantala itong makalayang. Yan po yung isa lang sa mga maiinit na mga balita at pinag-uusapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
3: What's next? What's next?
2: Anong chika-chika natin dyan, K5 Martin? Bagay talaga sa'yo, K5 Martin, yung janggut-janggut mo eh. Gusto ko talaga, lalo kang gumagwapo pag nakikita ko yan.
4: may ano ba, para bang ngayon ba, ano? Sa mga balita, hindi lang dyan sa Tacloban, but halos lahat ng area natin dito sa Pilipinas, talamak na ang drugas, no? Whereas during Duterte administration, as alid sa mga adik, minus daw, marabang hirap yung supply. Ngayon, parang andami. Parang magtatanong tayo, saan ba galing itong mga illegal drugs sa mga K-5? Ba, talamak ngayon. Talamak na talamak.
2: Yung, kung ikaw rin yung drug pusher nung panahon ng binabanggit mong panahon, eh alam mong papatayin ka, magbebenta ka pa.
4: Ayun nga. Iyon nga.

0: Iyon ang problema ngayon. Mga
1: pero malupit ang mga aligasyon, ha? Malupit ang mga aligasyon, lalo na ni Senador, dating Senador Antonio Trillanes sa pamilyang Duterte, di ba? Na mahigit 2 bilyon piso o mano yung binigay o yung perang nanggaling sa mga drug lords. Ayon yun doon sa sinumpaang salaysay ni dating Senador Antonio Trillanes nung napanood ko na isa siya sa mga resource speaker doon sa ginanap na pagdinig sa Committee on Justice sa Kongreso.
2: Tanong ko lang, malapit ba ang Davao sa inyo dyan sa Cagayan de Oro, Tacloban at dyan sa Palawan na mga Dabarkads?
1: Medyo malayo kami.
3: Davao, Mindanao.
0: Sa amin, malapit.
1: Mapa ng Pilipinas, andito ang Palawan, dito yung Davao. Malapit sa Cagayan de Oro.
0: Dito sa Cagayan de Oro, pag 6 to 8 hours, no? O mag, bus ka, aabot ng 8 hours. Pero private na vehicle yung sakyan mo, parang 6 to 7 hours lang ang travel from Cagayan de Oro to Davao, mga kaki-5.
2: Natanong ko lang yun kasi bakit parang lumarami ang mga droga. Natanong ko lang, malapit lang yung Davao.
0: ayan. Oy, bibo na naman ano? Bibo naman ang kongreso natin ngayon dahil sa privilege speech ni Congressman De Vispe. Di ba? Parang nabibo na naman. Anong sa inyo dyan?
2: Apo, alam naman na natin na kung ano ang kanilang mga nais pagkahulugan, especially nga yung isa pang congressman, si Congressman Miao Miao, di ba? Nag-video na naman siya kahapon sa sarili niya dyan sa kongreso at sinabi niya, nasa farm crocodile daw na naman siya.
1: Crocodile farm.
2: Crocodile farm.
1: Grabe, ano? Pero...
2: Grabe yung bata, ano?
1: Oh, kaya nga at saka parang yung iba lang nagiging ngayon may mga ganyang mga usapin pero sinisingit na nila ngayon yung mga usapin ng mga kung sino yung mga pambato nila at sino yung mga napipisil nilang kakandidato para sa susunod na presidential elections kasi marami mga nagsasabi na itong mga nangyayari na ito preparation ito sa mangyayaring halalan sa mga darating na panahon lalo sa 2028.
0: Ang problema natin dito, sa Pilipinas, divided tayo dahil iba't ibang mga political colors, no? Divided ang ating mga politicians natin dito sa Pilipinas. So hindi talaga tayo aasenso pag ganyan ang ugali natin mga kaki-5. Dahil iba't ibang iba't ibang mga pangsariling ambisyon. Di ba?
1: K5 Martin, mga ka-K5, ito mainit pa rin pinag-uusapan. Sa tingin nyo ba matutuloy yung barangay at SK election sa November 2?
0: Na personally, para sa akin, pananaw, matutuloy yan, mga ka-K5. Dahil wala sa history ng eleksyon ng barangay na may extend ng 2 hanggang 3 beses, mga ka-K5, no? Pwede ma-extend.
1: Hindi, ilang beses na.
0: Ilang
1: beses na na-extend
0: I don't know, but siguro sa ngayon, parang budgeted na yan. Sabi ni Comelec Chairman na yung budget daw, hindi na pwede magamit sa ibang, di ba, ibang purpose.
1: So, kay K5 Oxymer at kay K5, pareho lang din na matutuloy.
2: Yeah, on my part, FYI, mga ka-double cards, I'm also incumbent kagawad sa aming barangay, so gusto ko matuloy na rin.
1: Last term ba?
2: Second term pa lang ako. I'm serving my second term. At kung matutuloy, that will be my last term.
1: If last term.
0: K5 Palawan.
3: K5 Conrad.
0: Alam mo nyo ba anong dahilan ni K5 Conrad na matuloy? Dahil pag matuloy yan, for the next election, tatakbo na yan ng barangay chairman.
1: Diba? Walang problema.
2: Personally now, hindi. Kasi gusto ko mag-graduate naman ako with flying colors.
1: Pero gusto nyo ba ng 3,000 piso?
0: Oo ba? Ha? Bakit? Mambigay ka? Ano,
1: tatlo lang. Hindi ka nagbabasa ng memo.
0: Ay, sige, sige. Sige.
3: Ibibigay ko isa bawat.
0: Ako na mauna, ako na mauna.
1: Oh, mamimigay na sana ako ng 3,000 piso eh.
2: Paulala ako.
1: Oh, sige, bukas ulit mga ka-K5 dito sa ating balitang K5 kumustahan sa umaga. Ah, unahin na natin yung ating K5 dyan sa Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapano at from your end, K5 Martin.
0: Mula dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ayaw ko ng 3,000 pesos. The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, K5 Martin Rapano, mayong buntag, kanatuntaran.
1: Maraming salamat, K5 Martin, K5 Ogsemer, from your end.
3: Ayan, mula po dito sa K5 Tacloban, from City of Hope. Maupay nga aga, mga K5.
1: Ayan, mga taga K5, ayaw ng 3,000. Si K5, Conrad.
2: Okay, wala ko lang ako masasabi. Maraming salamat. Mula dito sa K5 News FM Santiago, good morning to all of us.
1: Maraming salamat po. Mga ka-K5, hanggang bukas dito sa ating segment na balitang K5 Kumustahan sa Umaga para sa mga viral na mga balita mula sa ating pong mga kapatid na himpilan mula sa K5 Santiago, Cagayan de Oro at sa Tacloban. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Good morning!
0: Kaya naman tayo ang itong ka-K5 Kumustahan. Pinagi sa tumaig song si Bian sa K5 News FM Philippines. Hi, good morning! Atong idol, atong former City Police Director, Police Colonel Cesar Wano, sir. A.K.A. Colonel Red sa iyang Facebook page. Kang agaw, no? Kang Mr. Diputado, senyor. Good morning, gaw. Good morning. Oh, good morning, kang... Ato ning ay higala makaigsunan Adonis Diputado Senyor, good morning. Medyo apikit na suras mga K5 sa itong pagparaguban. Sa itong muna ang balitang K5 sa baga. Dugog-dugog taog bapon sa mga takna sa mga istasyon. Sa kalas itong magkaragoan sa K5 News of Philippines, sa itong CEO pinagi ni Dr. Amin Uy, atong SM K5 Nathaniel Sarmiento. Salamat sir sa Tiksong Sibiana, ang 90.5 Energy FM Hingog City. Talang SM dito ka K5 Noel Isan. Sa kanan sa itong Technical Department, K5 Irwin Cueva. Yan lang inyong ubos ngalagad sa kahinan ka K5 Martin Raporot Mahingon na lamang para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May buntag sa tarant.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan,
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito naka wala unang kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, maraw medyo nagmayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapa ka nagamit unsa di mo nga baltian?
3: Maradahan kahit kung gabatiun. Maraw gili kay ko ka lato tugod na ninyo ato ang mga ibati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga muraog, naaskil na gig ko.
2: Unsa man imo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay epektibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: Kampyone na Diyos!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras atud ka nato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isibo yung mga orasan, alas 6 sa buntag.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa, balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Ug karon sa unuhan sa mga balita. Sa balitang lokal, cervical cancer usa sa pinakakumon nga sakit sa kababayen-an. Headlines. Mas barato nga imported rice mapalit sa diskwento caravan sa CDO. Headlines. Steel barrier sa flyover bridge sa Makanan, Barangay Carmen gihinay-hinay na sab og pangawat sa wala mailang responsable. Headlines. Kapitolyo Provincial nagklaro nga walay kamatuoran nga gigamit ang bangko sa Misamis Oriental sa illegal mining sa lungsod sa Naawan. Tulo ka minor di edad na sapon nga nagpatsasyon o gituang down sa marijuana na rescue. Sa balitang regional, construction worker gidunggab sa likod tungod sa manok. Westcom Chief ni Tambong sa Pag-asa Island presensya sa WPS gipakusog. Sa balitang national, FPRRD in good health sigun ni VP Sara Duterte. 52,000 ka pamilya apektado sa pagbuto sa Mayon volcano. Sa balitang international, presidente sa Paraguay mubiyay sa Pilipinas alang sa official visit. Sa balitang sports, sa Pinoy weightlifter Albert Ayan de los Santos nakadaog og 2 ka gold sa World Junior Championships. Sa balitang showbiz, Heidi Klum gibida ang statue-inspired outfit sa 2026 Met Gala. Sa balitang kakaiba, ninja move sa usa ka lalaki atol sa kusog nga linog sa Samar na Hulikam. Mga K5 adlaw karong nga Miyerkules sa Mayo 6 tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM ug mabati usab all over the world pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM CDO Digital 89.3. Ako ang inyong makauban K5 Kay Buscaino ug karon sa detalye sa mga balita, tungod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
2: Gipahayag ni Dr. Erica Joyce Alfonso, CHO Medical Officer 3, nga ang cervical cancer usa sa mga sakit nga dakong epekto sa kababayenan sa kalibutan. Matod sa World Health Organization 2022 data, 400,000 ka mga babae ang napektuhan sa cervical cancer sa tuig 2022 sa Pilipinas. Gibalabana nga 11 ka kababayenan ang gagakamatay kada adlaw tungod sa mao sakit. Atong paminaw si Dr. Alfonso.
0: Sir, it remains one of the leading cancers affecting women worldwide, no? So according to the World Health Organization or WHO, kini cervical cancer affect niya og women and it allots or it costs 400,000 of deaths worldwide at the year 2022. So there is a Philippines every day na igakamatay nga 11 women per day because of cervical cancer.
2: Mapalit na ang mas barato nga imported rice sa diskwento karbon nga gipahigayon sa City Hall Mini Park dinhi sa syudad. Ang maong kalihukan gipasigdahan sa DTI, CDO-LGU ug partner agencies. Magpadayon ang karbon na hangtod Mayo 7 nga nagsugod Mayo 4. Matod sa usa ka tigpamaba sa RBS Universal Grains Traders Corporation, anasa 46 pesos kada kilo ang Planters Thai Rice, 48 pesos ang Planters Vietnam, 49 pesos ang Sweet Rice, o 50 pesos per kilo ang Princess Bea Rice. Atong paminahon na si RBS Universal Grains, ang kutik pamaba sa RBS.
3: Ano tayo, Princess Bea, Sweet Rice, then Planters. Kung isa itong nangitahog bugas, atay bugas na rin, barato ka.
2: Dugang balitang lokal, steel barrier sa flyover bridge sa Makanhan, Barangay Carmen. Ginahinay na sab og pangawat sa wala may lang suspect. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, AK5 mo.
4: Tungod kay daghan kawatan dinis Cagayan de Oro, maglisod og tumbok ang ato ang kapulisan.
5: DTX Coffee Mix, nagkapika na, na-detox ka pa, mabili sa mga butika.
6: Nabala ka na ang publiko nga basin unya og mahurot na ang mga steel barrier sa flyover sa Barangay Carmen ng atong syudad. Kinihuman gihinahinayan na pagpangawat sa mga wala mailang responsable. Diin, di para yun usab sa pag-imbestigar sa itong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office ang nahisgutan nga insidente kung kinsa ang mga nangawat. Matod pa sa habal-habal driver nga wa sila magkabantay sa mga kawatan nga gahimo sa pagpangawat ni ini. Diin, matag adlong Domingo nga mingaw mo'y himoon sa pagpangawat sa mga kawatan.
7: Tanaw ka nimo og di ni mahurot.
8: Di undangan. Di undangan.
7: Kung di usad madakpan.
8: Kana og di gyud madakpan.
7: Be ikaw be panawagi ang atong pulis kay siguro magiko ang pulis pagkita ni. Panawagi ang pulis nga basin unya mahurot ni, basin unya ang mga sakyanan ni mga hulog na lang dis ubos.
8: Sa metro ni tabo dito na nahulog di ang asman. Susa mupit.
7: Oh.
8: Nahulog kay ana pagan ito ana siding.
7: Oh.
8: Sa motor nga wala siding.
7: Sige, panawagi atong pulis nga unta madakpan ni sila.
8: Sir, kung kinsa man to responde dire sa flyover, dili man inon nga kita ra maboy, kamo ra maboy batayan.
7: Oh.
8: Kung may mo, marubingan, matabangan pud sa mga
7: residente.
8: Residente dire nga kinsa duol mabantayan.
4: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
2: Kapitolyo Provincial nagklaro nga walay kamatuoran nga gigamit ang backhoe sa Misamis Oriental sa illegal mining sa lungsod sa Laawan. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulong, AK5 mo.
9: Kapitolyo Provincial sa Misamis Oriental nagklaro nga walay kamatuoran ang allegasyon nga gigamit ang backhoe sa pag-illegal mining sa lungsod sa Laawan.
10: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX! DTX Liniment Oil!
9: Gipasabot sa provincial government nga walay kamatuoran ang aligasyon kanila sa sangunang panlalawigan nga gigamit matod pa ang bako nga gipanagiyahan sa Kapitolyo sa illegal mining activities sa lungsod sa Nawan. Makini ang ilang paglaratol sa gipahigayon nga press conference sa pagpanguna sa administrator na si Mr. Will Gayusog, Special Assistant to Governor, Mr. Pupuyabusayo. Nga base sa ilang gipahigayon nga investigasyon. Walay kamaturan niya igamit ang bako sa pag-illegal mining kundili. Ang bako nakafocus lamang sa pagtrabaho sa dalan nga request sa IPMRs sa may sinalak og wala usab ebidensya bisan picture man lang or video nga kuha para mapamatud-an ang allegation dili puro lamang istorya. Kampante usab ang Executive Department sa Misamis Oriental nga bisan paman ipaabot sa sangulang panlalawigan ngadto na sa korte o kamara andam silang matuwang og ipresentar ang ilang kaugalingong investigasyon. Mainumduman nga gitukay sa SP ang gingong paggamit sa ekipo sa Misamis Oriental sa illegal nga pagmina og plano sa SP nga iduso kini sa kamara aron nga mapadaumpa ang investigasyon.
11: Sa November 13, 2025, na-deploy ang atong bako dito. Nag-operate siya din street kay tungod sa dagat sa panahon. So pag-abot sa February, may tabo ang bagyong basya. Dili ang bako ipadala nato sa Lugaita, ang operator lang. Nailain nga unit na itong gigamit dito sa lugar.
0: So nag-standby
11: siya? Nag-standby siya. And then, for clarification, ang atong mag-heavy equipment, wala tayo relief ng operator. Until now, maski ang ato ang mga dump truck, wala siya helper. Kaya imar na nila. So, unsay dangatan sa unit, ilan tulo bago sa province? Muna na kung mag-retire na tayo, mapaklear sila. So, wala tayong relief ko sa equipment. So, kung mag-leave siya, ibilin niya ang yabi dire sa opisina sa engineering.
9: Kini si K5 Gestory Pangulong para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Puno ka minor di edad na sapon nga nagpatsa solong ituang down sa marijuana na rescue. Sa detalye, K5 Jonathan sa Banal, ay K5 mo.
12: Tulo ka minor di edad nga gingong na sapon nga nagpatsisyon sa dahon sa marijuana sa barangay Nazaret Nationalidad sa Cagayan de Oro na rescue sa kapulisan.
5: Relax sa mahulay una, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: Tulo ka mga minoridad ang nariskyo sa maportiba sa Nazaret Police Station. Human na aktuang nagpagayin o patsisyon sa gituhang dahon sa marijuana. Ang operasyon ay tabo sa 20th Street, Kawainan, Barangay Nazaret ng siyudad sa Cagayan de Oro. Human makadawat ang kapulisan o report bahin sa kanunahang liok sa mga batanon. Basis tao sa otoridad, ang grupo sa mga batanon nakita ang nag-standby sa kangikit waiting shed sa mga napit. Tungod sa informasyon, gikan sa concerned citizen, daling giliok na Police Major Romel Salbo Ihim, ang hipi sa Police Station 9 Nazaret ang mga sakop. Aros sa tao ng napit din aktual nga naabtan ng tulo samta naggamit sa gidili nga dahon. Gila ang mga narisko nga sila alias Luloy o si alias Dansoy nga parihong 15 anyos sa residente sa maong barangay. Kaban si alias Momoy, 16 anyos nga lumad nga taga Indahag, nakuha gikan sa posisyon ang nagkainlaing drug paraphernalia o sa kasasi nga dulay sulod nga gituhang dahon sa marijuana o ingon man ang tulong ng cellphone nga nagsilbing ebidensya sa ilang illegal nga binuhatan. Sa pagkaroon, ang tulong ka minor ana sa kustudiya sa Women and Children Protection Desk on WCPD. Gigatak na ipatawag ilang mga ginikanan alang sa saka pinagtagbo sa dipakinihingpit nga itugyan ngadto sa tahanan araw matagan og saktong giya o rehabilitasyon. Hisairan nga si alias Dansoy, gigan pa kininagsimba ay kininadakpan sa illegal nga binuhatan.
9: Kini si Kakipay Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, Servisyong Publiko Galingawa sa Lakpayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, siguradong makapaubos sa bad cholesterol o blood sugar level.
5: Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Sa K5 News FM, Kalibo construction worker gidunggab sa likod tungod sa manok. Sa detalye, K5 Leonard Viray, K5 mo.
13: Nananatiling at large ang suspect sa nangyaring pananaksak sa isang construction worker noong Mayo 4 sa may barangay Badyo naman siya Klane. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Eric Lachica, Deputy Chief of Police ng Numancia PNP, kinilala ang suspect na si Jess Isaac Nimise, 28 anyos at residente ng nasabing lugar na kagad tumakas matapos ang ginawang krimen. Lumalabas investigasyon na pumunta sa lugar ng biktimang si Victor Magpusawe, 49 anyos at residente ng barangay Bubog ng nasabing bayan at nakipag-inuman sa suspect. Habang umiinom, napag-usapan naman ang manok ng suspect na umano'y kinain ng aso ng kapatid ng biktima. Bukod pa rito ay naging makulit si Magpusaw at kalaunay nagsabi na uwi na lang sila ng kanyang live-in partner. Nagpahatid pa raw ito kay Jesse, ngunit posibleng hindi na naging magandang tono ng pagkasabi ng biktima. Habang naglalakad, hindi napansin na sinusundan sila ng suspect at nagulat na lamang nang saksakin ito ng isang beses sa kanyang likod. Napatakbo pa ang biktima matapos ang pananaksak hanggang sa dumating ang mga pulis at dinala ito sa ospital. Hindi naman na-recover ang kutsilyo na ginamit sa krimen. Samantala, mahaharap naman sa kasong frustrated murder ang nasabing suspitsado. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: Sa K5 Palawan, Westcom Chief nitambong sa Pag-asa Island presensya sa WPS gipakusog sa detalye K5 Grace Bilustrino i-K5 mo.
14: Pinagtibay ng Western Command ang patuloy nitong presensya sa West Philippine Sea kasabay ng pagdalo ng mataas na opisyal nito sa isang aktibidad sa Pag-asa Island noong May 3. Dumalo si Vice Admiral Alan Javier, commander ng Western Command, sa pagbubukas ng ika-apat na pista ng karagatang kanluran kung saan muling iginiit ang papel ng militar sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa, partikular sa Kalayaan Island Group. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Javier na nananatiling mahalaga ang presensya ng Westcom sa lugar, hindi lamang para sa seguridad kundi para rin sa pagpapanatili ng ugnayan sa mga komunidad na nasa tinuturing na frontline ng soberanya. Idinaraos ang nasabing aktibidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng kamalayan sa usapin ng West Philippine Sea at pakikiisa ng mga sibilyan at pamahalaan sa pangangalaga ng teritoryo. Ako si K5 Grace Bilostrino para sa himpilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Oras alas 6:15 hatod kanato sa D3 Bio alang sa pakigbatok sa bisan unsa nga bacteria, fungi, parasites and viruses.
10: Balitang National.
2: Anaan sa maayong panglawas si kanhi President Rodrigo Duterte. Base sa obserbasyon ni VP Sara Duterte, humanya gibisita ang iyang amahan sa detention facility sa ICC sa Dahig. Dugang pa sa Vice Presidente, nindot ang kahimtang sa iyang amahan base sa iyang personal nga pagbisita sa mga pasilidad. Atong paminawon si VP Sara Duterte.
15: Okay lang naman, he looks well, he looks healthy, and wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na magpa-physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise.
2: Kapiga 150,000 kapamilya o dulag 200,000 ka-individual ang apektado sa padayon nga aktibidad sa Mayon Volcano sumala sa pinakulahing taho sa OCD Region 5. 1,444 ka-pamilya ang temporaryong nagpabilin sa evacuation center tungod sa hulga sa vulkan. Nagpabilin sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano samtang padayon ang monitoring sa kahintang niini. Kini nga balita atud kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapikada, nakadetox ka pa.
10: Balita International.
2: Mubyay sa Pilipinas sa si Paraguay President Santiago Peña Palacios alang sa opisyal nga pagbisita karong nga Mayo 11 subay sa imbitasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Gibutyag sa Malacanang nga isugutan sa duha ka leader ang pagpalikon sa bilateral relations o kooperasyon sa lain-lain sektor nga magpasiugda sa mutual development sa duha ka nasod. Kini nga balita hatod kanato sa Deo Fresh Roll On para sa hamis, humot og puti nga kilikili.
10: Balitang Sports.
2: Nakadaog ang Pinoy weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos og duha ka gold medal sa men's 71 kilogram category sa IWF World Junior Championships 2026 nga gipahigayon sa Ismailia. Naka-total lift si de los Santos og 326 kg, diin iyang nakuha ang best snatch lift nga 139 kg og best clean and jerk lift nga 187 kg. Kini nga balita, tud ka nato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
16: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Nagpakita og statue-inspired outfit ang German-American model nga si Heidi Klum sa 2026 Met Gala nga ipahigayon sa Metropolitan Museum of Art niadtong Mayo 5. Ang maong kalihukan adunay temang costume art, din ang mga bisita nagpakita og artistic og creative outfit. Kini nga balita, tud kanato sa MyTC, the Alkaline Vitamin C.
16: Balita Extra Special.
2: Makita ang paspas galihok sa mong lalaki bisan naglingkod o nagdula kinig cellphone kung asa dali kining nabitbit ang tapad nga batang gamay. Uban sa laing usa ka pang bata, ang pagsalbar sa nahulog nga TV gamit sa pag-stretch ni ini sa iyang tiil aron dili kini mabuak kung madaplak sa salugabahin. Luwas usab kining nakagawa sa ilang balay sa Santa Margarita Samar. Kinumduman nga maigo ang makalilisa nga magnitude 6.0 nga linog sa San Juan Julian Eastern Samar kaghapon na kuni atong Mayo 4 tuig 2026. Ato sa shout out ang mga nagpaminaw karon sa atong sibyahan, ilibin na ang ato mga ka-K5 diyan nga nasa taksa-taksa kapanimanay na minaw sa mga radyo. Ato sa isang kundayon ang naglataw sa Facebook Live si K5 Randy Rani, si K5 Randy Rani Santisas kang Kabayan Duwal Isin sa Ingog City, kang K5 Richard Gallardo, good morning K5K, walang iwanan K5, shout out ko sa staff sa K5 Music Bank Philippines o sa my friends ni Rosemary Gallardo ni Mary Ann Yap watching from Carmen Zone 2C CDO, God bless you all. Kan Kristen Wyatt Gulay, nakip na usab sa An-Eatery atong mga drivers diha. O ang atong mga ka-K5 diyan, nga mga lady guard sa nagkadayang patigay ng mga vendors gikan sa Kugon Market, Public Market, lakas sa Puerto o Bulwa Public Market. Good morning kaninyong tanan. Kung ayaw kalimot, no, hilabi na sa naadya sa taksa-taksa kapanimalay nga nakapaminaw karon sa K5 News of M sa pag-like, follow, share sa atong Facebook page nga K5 News of M CDO 89.3 Digital. Mga K5, aron nga kanunay kamong masayod sa mga labas nga balita. Ako na lamang ang inyong sa dili pa na K5 Erwin, no, inyong nabati ang kinatibuang detalye sa DTX 500 Morning Newscast subli adlaw karong Miyerkules Mayo 6 tuig 2026. Ako ang inyong tigbalita K5K Buskay, no, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Pitoy Bayo!
3: Lilian, Lago, Big Pinayon, Baongon, Dubay na, Pitoy Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
4: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
3: Naubos.
4: Wag yung absent.
3: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
4: Salamat kay mama.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C.
1: Nayon sa atong kumpletong halan.
2: Nati Rowa Cabarros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Nayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani adtong wa ka nagamit, unsa may imong balatian niya karon nagamit na ka sa may resulta?
2: Kanang kuana ligon na.
1: Kaya kanina ito, sa mga mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Na akong samad. Murag, naminos na sad siya. Yung ito ang samad.
1: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, ngahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food

0: Ay, galang may buntag yung tanan. Welcome na sa Diresa Laing Edition sa Tulumanon Forward Los Buenos. It's a size na may galas mayo. Take this meal by this size. At now, karang nga may Hercules na natas tunga tunga nga bahin sa Simala. Paspas kayo nga dagan sa adlaw mga igson. Daw kidlatan ni Maigal ha. Pag-ulan ta naglunis, ganin niya to. Karon Maigal ha, Miyerkules na. Libertas susundi anima demokrates ang kagawasan sa pagpadayag mong espiritu sa demokrasya.
1: Dos Pueblo, na Vanos Battle Metro. Dos Pueblo.
0: Sa Gapon, kapitanan din ni Maigal ha, sa Public Affairs Department sa Key 5 News FM, Cagayan de Oro. Ready na saan mga igson? Yan ha, andam na saan Maigal ha, servisyo kaninyo. Para sa paghukad sa mga impormasyon, balita, mga isyo o mga iskutan ng pampubliko. Kadunay kalambigitan ang katawan. Alas 6:30 hantod alas 9:00 sa sayong kabuntagon. Same time sa mga igala. Hininga tulong manon, inyo sa ni, so butpasabot dito. Kadunay saan mo mga igala yung mga katungod nga magpadayag. O gamo, hatag mga igala sa iyong mapaglantaw sa mga iskutanan. Natong pag-asawahan may gala din sa Foro de los Pueblos.
1: K5, Nathan Sarmento.
0: So, standby mo may gala kay kinigtalan mga igsoon nga mga pagkita mo sa palibot sa amtag ka po namin. Nigay sikay niya, kami ni Bala Paghukad. Manigay sikay sa mga balita. Ay katungod niyo may gala masayon sa mga pangkita mo sa palibot nga doon ay kalambigitan ang katilingban. The rights of the people to information on matters of public concern shall always be recognized.
1: Foro de los Pueblos.
0: Wala may gala prinsipyo baruganan. Dili sa Foro de los Pueblos. Parang ato may galas mag-servisyos katawan. Dali may ito mga partners karabuntagan sa Pigas Lawak may gala. Si Kaki 5 Erwin. O sa ato patrol may zone. Nag-standby sa si Kaki 5 Jonathan Sabanal o si Kaki 5 Jason. So ready na ang tanan mga igala. Kumbati na mga igson para magkaservisyo na saan kaninyo. Muna yung pinaka-importante karabuntaga mga igala. By the way, di na tulanganon mga igala. Kaya lasays, doon tayo 4 na sa kabuntagon. Hopefully, kamuntanan na reading na. O nag-nigay-sikay na niya. Nangandam na para sa pagkatrabaho. Ang uban kay summer man mga igala. Ni school lang summer. May mga summer ang uban. So, nang nigay-sikay na sa nangandam na para magkanto na sila tagsa-tagsag mga tulungan. Even gali sa mga elementarya, doon na mga igala yung mga summer session. Sabi na ito sa ingutang hinay sa basa, math o English. So, na yung mga klase. Pagkataganan sa mga ginikanan karon na busy na sa sila pag-atiman sila mga kabataan. Nga ni Avil, ni Maigal, mga kalihukan, mga igsoon sa summer. Sa mataga, tulungaan, agig abag mga igsoon. Ganto sa atong mga kabataan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay pagkaya nakuan wala man yara natandog dahil mga igala pasensya gamay mga iso kay namuno ganin na natandog dahil mga igala. So padayon tama igala. So diri karon mga igson sa ato mga hatagan padagad. Dili sa itong paraguban, standby mo. Kay dili sa Foro, mga igala. Usa sa itong atagang pagdangan sa itong balitang lokal. Diya. Mga laaw ko nung mga iro, karo mga egson, labi na diya sa may agura, gireklamo na sa katawan. Nagkadaghan, matod pa, mga igala, mga laaw nga iro. Sao na agi problema mga igala, mga laaw nga mga kabataan. Ay sao lang agi. Ako tong nagsabay na ni sila siro. Karon mga iro na saan mga igala. Patod pa delikados mga kabataan. O niya hugaw ko naman ang iriya. Tungod ani mga iro mga igala nga wala mga tagiya. O daba kay mga tagiya pero kuan po, kana dili ba kuan responsible pit owners mga igala. O na may nana. Na may uban dito mga igala nga Nagbuhi o giro nga, di mo, pakanon. Yung sa mga pagpakaon, wala nagalitay kaunon o nga, pakanon pagiro. Mga kwan ba, kanalaging post-shot nga pagkasulti, irresponsible pet owners. So, manay karon mga igalan, nakabalaka o nabalaka ang pipila ka mga residente de sa mga Yagura area. Tungod din ni mga igsoon pag-invade sa iro. Sa una, ang invade mga igala kanimang malunggay pandisyal. Karon na, ang iro na saan? Yang lugar na sa una, daghan mga itong mga malunggay pandisyal, which is, palitan mo, lami kayo. Ano man? Karon, ano? Iro na saan dito mga igala, gikabalakan, kami sa gasang iskirita, matun pa. Yan, dapita. Doon ay mga dugi-dugi. Dili dugi-dugi nga ka ng anak-anak. Dugi-dugi nga, literal gin nga dugi-dugi kay mga iro. Isag-asa matod pa mangihi mga igsoon. Isag-asa dito may galabasagay. Matod palagi, mahugaw. O ang palibot niya sa may agura. Lato nila down, kanong-taw-taw mga igsoon. Kay mauni mulos, pipila kay mga residente o ka mga negosyante niyang dapita. Nataga na ito ni pagtagado kay mga detalye niya na may gala. Iliga ka na ito, binagyo sa mga igsoon. Ni Kakifay ba, Justo ni Pagulong. Ay mo ni area of responsibility ni Justo ni kining agura. Sabi na itong itong mga radyo nga kanabampara sa masa. O, standby mo. Kaya beat area ni Kakifay Justo ni kining agura. Kamta sa lay kabahin. Sa balita ng National, standby sa mga iso.

Isa gyud mga igsoon, mamutol karon may galang summer even abot pag ani July. O ganin, matol pa nila pwede pa mga igala installment. Ang inyong balayro noon sa kuryente. Mo nilang pamahayag sa ERC. Ito nga, dagang reklamo lagi may galang nagmahal ko na alos ni Dubli ang balayro noon sa mga kuryente. Ang boton sa dagan na mga igala. Kaya ang ubang lugar, nagmahal tungod mga igsoon kay kasagaran dito sa ilang supply, mga igala, power supplier. Source, mga igsoon, screw do. Labi na ka nang patawag, agitawag nila ganig mga power barge. Usually, mga manay uso sa una, gato nag-crisis ta mga igala, manang di-allow mga igsoon. Niram mo sa una, ganang mga power barge. Which is screw do ang padagan na. Mahal-mahal na mga igala, labi na karon ni mahal. Tungod lagi mga igsoon, kaya nagmahal mga pumprisyo sa petroleum. Mao na may galang ni mahal ang ubang lugar pero ambot lang sa tuwa diri uga. Unsa may source dai nato diri gi krudo babon kada bang mga power plant babon mga igalang kada bang gipadagan mga igala sa petroleum products o di ba ka may igala basiga kada tay solar energy o di ba ka mga igala hydro. So dili kayo tanda apektado pero taas-taas gyud atong kuryente karon nga bulana. Ako wag ko gatanaw kaya wag may bilbil mga igsoon. Kaya may bilbil kaya kung man na ka ng padman. Oh, dito lang sagya. Matagal na ka dito bilibay roon. Pero sa uban lagi dito mga igsoon. Kung ano, naka na ganyan ang ila dito mga balay roon matod pa sa kurinte. Pero usually, ang uban ganin, ang reklamo kay maura man kuno ilang ginamitan. Wamam kuno ni ingon mga igala nga ni Ingris. Kaya mingutan ni Ingris kay summer init kayo. Mauro man gyapon ginamitan kay ang ilang gamit kuno sircon bisan pag walay summer mga igala 24 hours sa 7 days a week masan. So dapat di gyud mo saka kay wa may lain. Wamam kuno sila dito nagilis pag aircon. Mauro man gyapon ang ilang aircon dito mga igala. Oh. 1 half horsepower lang gyapon nga inverter. Oh, di medyo wala gyud usab sa ilang gamit. Pero ngano ni saka kuno ang kuryente mga igala. Kaya nag-expect sila dito nga nagsaka o nagpasaka sa balay ronon sa ilang kurente. Posible nga sa supply sa ingonta na to energy provider. Sa ato may gala nga mga digbubayad sa ato nga mga kurente na iskagayan di oro. Posible dito may gala. Malagitan na sayo dito mga igsoon. Kung nga asa nagagawa ni nga itong isipel ko, pero ato nila down mga igala. Kaya para mabansay-bansay, huwag asang napita dito, nag-increase ang atong balay ronong skurinte. Kaya kanagahan lagi nag-increase. Why problema? Katong nag-increase sa ilang gamitan, kaya sa una, kabiira mag-aircon, gano'n, nag-aircon nagbuntag, kaya init man, kaya summer. Pero sa uban nga nagreklamo nga matong pawa may nausab sa ilang dagan, kaya kahagbay raman sila mga igala nga buntag, gabii sila ga-aircon. Nga nung isaka gapon mga igala. So standby mo na na, kaya ito nang kaya nagpagtagad, kaya nagpaklaro lagi mga igala ang Energy Regulatory Commission. Ay pagkain, iubo sa tagamay. Hindi magkapunggan mga igala, muna mingon na ta, excuse me po. Ano lang. So, wow. Ito palagi nga, why putol, gibawal ang putol mga igala. Karoon nga panahon na, matod pa sa ERC. Kaya pwede ma-installment. Kaya ito ni Siron, kanta-taon mga ison. Samtang dugan pa sa mga balita. Sa ito mga isyong pangkatilimbang. Yeah, mga kawatan, mga igala, mga tulisan dito mga ison. Nang gara. Gani diya sa may Makanan area. Kanyang Makanan bridge diya mga ison. Simo kong kita na sa una. Nangahurot na ng mga steel bars diya. Ginakawat na na mga igala. Mauna'y nagkapait mga igson. Klaro man na kayo kay hindi magugakananan ka ng second floor nga gananan. Yeah. Makita mo ginang Makanan bridge. Hurot-hurot naman. Gipang butangan na lang dito mga igalang mga kanabanga o si tawag ani-ganing kordon. Pang-kordon sa kapulisan. Ganang hilo. Gipang butangan kay gihurot ng kawat. Kaya ni balik na sana mga gawatan mga igala. O niya di apod na ba yung mga tulis-tulis ka ng mga igson. Kaya pa yun ang luba mga igala. Grabe mga pangita mo karoon na sa buntag ah. Apo po ng isawan, pinagi mga igsoon ni Kaki-5 Jonathan Sabanal. Para dito lagi mga igala, masaira na ito mga Kaki-5. Kamusta ang atong peace and order sa siyudad?
Medyo hadlok na gamay.

0: all the isolated cases meron. Basing mapart and those isolated cases. Kaya kita kakumpiyansan. Manang double effort na siguro dapat maigal ang atong otoridad. Ang atong kogpo, nainig problema maigal sa maggawat-gawat. Ang kaning mga tumistulis na mga tabulan nga tao. Dapat siguro pabalhino na sila. Dili pabalhino ng lugar, pabalhino ng building. Kahit man ang pabalhino ng lugar, pabalhino ng birthday. Para nga mo tagam. Ilaban sa ulo mga igala. Mga tao dali sa Cagayan, naning kamot in town, maigson. Para nga mo asinso ba? Warang arang ang panginabuyan. Tanawara sa video mga igala. Hanagin in town ay mga release. Ipanghurot, nagkawat mga igala. Tanawara, tanawara mo. Itudlo-tudlo na ni Kiki Five, Ricky Masulita. Ilan taon na mura pong taga, kung ano, taga engineering office yun. Ilan ang purma ni Kiki Five, Ricky, mura pong taga engineering, no? Engineers ba? Kana bang itawag ka? Naagay six appeal, mga igala. Sabi ni siya six appeal. Bida, ginawa. Naging day reelings, mga igala. Wala na nabilin. For bida mga igsoon yun. Grabe naman yung mga igala nga gawat ni. Kanugan, wala na magkawat yaw. Kana na pong mga siminto may gawaton siguro mga igala. Grabe na eh. Pahit kay palandungon dito. Dahil kani mga igala, siguruhon yun dito ba? Nga gukuro na lag-appeal ka ito nga mga junk shop nga mo baya mo palit o mga inani nga butang. Bisa pagmingo tayo tagod-tagoron ni magatinga magyuka nga daghan kay nga tagod-tagod oy pila man ni kabog 20 kabog inyo mong isumpay makaibaw na mga rilings man eh oh. Ayaw palita mara gini mga igala ang solusyon kay wa may mo baligya wala ay mo palit ang problema sa kinawat mga igson nganong na ay mangawat kay na ay mo palit di ba na sila mangawat nga ilara na himuon dito ga display ng mga rilings sila balay ibaligya yun na nila ang problema kay na ay mo palit dinextricto ko na to mga igson na to mga junk shops. Nga doon eh, maingon sila nga, wame may kaibaw, no! Kaya ang requirement sa anti-fencing dito, reason to believe lang! Naabag kay pagduda mga igala, huwag adunay reason mga igala, o naabag kay mahuna-unaan nga kini posible manigigas ginawap! Kaya for example dito mga igson, doon eh namaligyanin mo dito nga 72 inches nga TV mga igala, nga kantida dito 200,000 nga ang nagbaligya dito wagan ni purol. Huwag kakapangutahan na ala. Natural. Nagyo kay reason to believe nga posible na yung kinawat eh. Kana may gala, elemento na la sa anti-fencing. Dali kay establish anti-fencing. Ang problema kay di lagi i-establish. O saan eh? Na ay nangawat, kay na ay mupalit. Then i-regulate na itong sekto ang mga mamalitay. Sorry sa mga mamalitay. Ba't napunta na mo responsibilidad? Kadili mo basta-basta mamalit dito nga. Isang nagtuon na ginmugi gas ginawa, basi ga. Sige lang, okay na. Hindi ko sumanit. Mauna mga igala. Inanglan, lingkuran ni mga igson sa itong nga Peace and Order Committee. O sa Peace and Order Council. Kaya grabe na yung gara nila. Nahurot na ginang mga rilings yun. At ito palagi ni Kaki 5 dito, Rikim. Dagan ba yung mga kaubanan niyang dapita basing mahagbong niya di aking one evenings. Basing ganig na pa eh, palalab siyang dapita na siya eh. Ito na yung bantayan, may kalagin. Hurot naman daw ng reeling siya sa bakanan. Ipang kit-kit na sa mga kawatan, mga higala kay mga gitawag ni sila mga Iron Man. Sama na mga Iron Man, kakifem na tan. Mga watay o putaw, mga higala. Wala mga Iron Mans. Ayun, Iron Mans. Ayun, may nalang siya. Sige, sandai. Kaya doon sa itong palag-uban, atong gaya pa ng pag-asawahan, mga higala, doon sa Foro Los Pueblos. At oras, sa alas 6:29, dugang mga higala sa mga isyo. Sa isyo number 2. May karoon, mga higala, pangutanon mong tanan. Apil mga DUM, pangutanon na niya. Apil na mo pong DOM, Kaki 5 na tan, ha? Basta! Apil ulit ang pangutana ni siya! Kaya namahayag, manggol, pipila ka mga senador, ipanguluhan, mga igala, sa inyong idolo. dulu bangga ke bangga. Anak ni Bibi Ama. Ikaw din naman ka anak ni Bibi Ama. Apo naman ka? Apo ni Bibi Ama na ka? Ang anak si Brian kay Murag Bibi Ama Purmadata. Ang apo na ka kaki Fiberwin. Si anak ng Bibi Ama ba si Senator Ruben Padilla. Namahayag na to siya mga igsoon nga. Magtago na lang ng Senior High kay may pulos ng Senior High. Huwag mo nakabinipisyo mga ginikanan kaya di magyapong katrabaho ay nag-graduate Senior High. Nakabinipisyo daw ng Senior High, di uim ra. Balik na sa daan na may gala ng guilty old man mga igsoon. D.O.M. Ano naman pong na-appeal naman pong ng D.O.M. Daya kakipad na saan? Appeal kay kani magong senior high mo manilang paborito mga igalas ni UM. Kung gingong gabos 11 Mbps pa, anong paborito man? Katungwa na kapaminaw sa 11 Mbps. Nganong paborito ang senior high sa mga UM? Tungkol kay Moni ang pinaka-safe nga edad mga igala. Kani mga senior high. Ay, matod pa nila, sumula daw ng kuid ka ng college student. Ah, sumula na mga UM ala. Gusto na sila dito medyo tamis-tamis po. Tamis pa man daw nag-uid, pero mas tamis daw yung senior ay. Gabi gini mga DOA mga igala. Patay labot ano yung mata DOA mo, mati kwarta na mga igala. O na, ang senior ay ilang paborito. Kay safe po mga igala sa East Chachotori. Eh, usually ang senior ay laman na GCT-GO, so di na na East Chachotori. Kaya ang East Chachotori 16 naman. Pababa, so dito na maigo sa mga junior high. Kabikado ka na, no? So, ayaw ng junior high. Junior high ka, medyo safe-safe na. Mamaligas man ka niya, dito na ka sa seduction. Maurig na, gisagalan. Kumuha na, paborito ka na sa mga DOA, mga igala. Kuna nga uba mga DOM, lupa eskwila, senior high. Ilas minus pabugas to. At kung college ang pa-eskwila ko dito ay mahal-mahal man. Eh senior high guy, barato-barato ba? Ano ni paborito? Manang na-appeal ang DOM. Pero ang isgutan ng senior high pero sir, yun. Ano bang gusto lagi i-abulis ito mga igala ni Ruben Padilla? Wala ko ni pulos. Karon, ang pulos na ito mga igsoon is ang ayan ba? Kamu, o yun mo, naminaw ka naman kay Sujandian. Kamu mga ginikanan. Na, once and for all, huwag tango na lang senior high. Although ito na-discuss on sa mga beneficyo sa senior high o mga disadvantages na may gala. Dari lang gapon sa atong panaguban. Oro de los Pueblos, Koyo gapon maigsoon yung alagad sa kanginan. Kaki Vibe, Nathan Sarmiento.
1: Kaki Vibe, Nathan Sarmiento.
0: Kana-kana yung nagbuising mo na si anak ni Bibi Ama. Kanaw ng pormada na. Tangtang ng kalo, di ba anak ni Bibi Ama yung dating anak. Ano na? Kita anak raman tayo dito sa pobre yung dendera, no? Sige, dato pagbalik, may galahagpat na rin sa mga balita, mga informasyon. O niya, kwa doon mga reaksyon o mga sentimento, ipadayag na may gala. Agi lang sa itong chatline sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. Balik tayo naman na mas importante, painom-dom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News!
5: Ako si Julita Salon, ako sa Barangay 18, Nubiton, Porotres, Tunod ako tayo, akong mga lawas tanan, yun ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo ng Nitribayo, so ito na ako palit. So pilakad daw, tumar ko. Pagkatuna ako gibati, pero pagkatagtaon, pagkaugman, tinghalo ko nawala ang sakit. So nalipay kayo ko. Naayagod ko sa akong sakit. So kanun naigit kong tumarin, Nitribayo.
4: Nitribayo! Mabibili sa mga butika.
6: Baga ka, D3 Bio. Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon, mabungahon nga anlaw.
4: D3 Bio Health News.
6: Course kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X500 dira, nakamighty si kada anlaw. Paborito yung kaayo na to. Tignan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. And of course, kalim tiayaw higala ang alkaline base nga klase sa vitamin C. Magmaintisita ka na adlaw. Minagin ito mga kanunay gagapoy ang lawas. Basin may anemia na na. Magkaedad na ito mga higala. Kinahanglan na enough nga klase sa vitamin C. And hello, usab sa ito mga listeners nga kanunay naka D3 Bio. Sa tanan na ito nga mga suki, minagin din nga itong pinalangga nga mga senior citizen. Ligyod kanunay nila ginakalimtan ng ilang paginom sa D3 Bio, di ba? Kada adlaw nakainom yun na sila og D3 Bio o sa kakapsula sa buntag o sa kakapsula sa gabi. 3 times a day ang uban. Napoy duha sa buntag, duha sa gabi. Herbal na nakuntabang sa pagpa-improve sa memory sa mga nagkaedad na. Okay, we all know nga kung magkaedad na, magkawala higala ang ato ang memorya. Magkawala higala ang ato ang paminsar. Magkausap mga higala ang ato ang natalpas uban nga. Si mamang si papa na usab naman, may ilan namang good. Uban na nan, ibalik ng pagkabata si mama, si papa. O, silulog si lola. Nakuha na. Kala mga higala, mga sinyalis ka na siya sa pagbato ng Alzheimer's disease na ay insulin resistance nga gakahitabo. Nga nung gakawala ang memorya, kakausab ang paminsar sa mga nagkailan, tungod kay pagnaanay insulin resistance ang brain. Dili na magamit sa brain ang sugar. So wala siya ay gamiton as a source of fuel, energy. So dili makafunction ang tarong ang brain kay dili naman siya mudawat og sugar. Kaya nagka-diabetes in the brain naman. Nagka-insulin resistance naman. Ang mga cellula sa brain, dili na mga higala ang sugar makonvert into energy. That's why, mangita tag-alternative way nga matagaan gihapon na tuog enough nga energy ang mga cellula sa tuang brain. No, asa man ta mangitag good source sa energy sa brain? Pwede ta mo gamit mga higala og medium chain fatty acid. Ang medium chain fatty acid, makuha na to ni number one, ang excellent source ani is kining extra virgin coconut oil, which is na ani siya sa D3 Bio. So kung naamoy D3 Bio kada adlaw, kung tagaan na to D3 Bio na kada adlaw na mga nagkaedad na to, nga mga lulag lulo na to, mapugnga na to mga higala ang pag-decline sa ilahang cognitive function o magka cognitive impairment na. So mapugnga na to na. Kaya naaraman gihapoy source of energy ang brain. Di lagi sa sugar. Kaya ang sugar, di nalagi mapuslan sa brain kaya may Alzheimer's na. Dito na sa D3 Bio. Ang D3 Bio na, ang BCO na, mag-produce o ketone sa lawas para nga muhatag og alternative nga fuel as a source of energy sa ato ang mga brain cells. Ingana, mga higala, ka-importante. Thankfully, nga nasabta na ito, labi na ganyan mga mag-edad. Nga nung kita, recommend og D3 Bio. Kung sa ganito, pinaka-nindot nga klase sa vitamin D3 karon nga naas butika. Basta vitamin D3 na ganyan isgutan, ya, may virgin coconut oil. Pangitaa ka nunay ang Tatak D3 Bio.
4: D3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, ipato na. Ipalik kang protektahan ang memorya. Mag D3

0: Dream Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO.
2: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
0: D3 Bio. Health News. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
3: 66th Palarumba Bansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Los pueblos.
0: Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
5: Kadayon ta mga igala, dres atong pataguban sa Foro de los Pueblos. Sa itong oras mga igala, la shete on top naging mga egzon sa kabuntagon.
0: Foro de los Pueblos.
5: Hala pa mahaw na, mga sir. Mahaw na ta mga sir. Kao na ta. Pwede man sa gani, magkapi-kapi lang. Sagulang lang dahil dito na ito, kapandisal. May malunggay pandisal, pero kung huwag pandisal, na'y malunggay, ka na lang malunggay. Eh, say, labi na sa probinsya, baka yun naman na malunggay. Oh, iusunod na ng pandisal, kung huwag pa ipalit pandisal, malunggay lang sa. May sagos kape. Ay, okay man sana mga igala. Mga sagay magkaon na mga egzon. Why yun ay problema mga igala? By the way, atong oras mga egzon, atong kaninyo sa Extend Food Supplement for Men. Ang suplemento may galas kalalakinan nga makatabang may son nga abtig na kanunay kumbati na kanunay huwag ko kapoy may galagi kas trabaho padong sa pinamihay Pinoy Anna na to trabaho may gala pag serbisyo nga to sa mga kumpanyang atong itrabahoan pag uli serbisyo sa kabataan o nga pagkatulog may gala before matulog dito serbisyo sa kaasawahan dili kaasawahan eh asawa pinagandi ang asawa na. Servicios asawa dito mga igsoon. Natural kay si Mrs. ng inanglan po sa atong servisyo. Kung manager ka dito mga igalas, mga kumpanya dito sa iyong trabawan, pag uli ni mo, magdadaro ka. Muna yung timan ni dito ha, kakipa ibibin. Pag uli niyo sa iyong balay, mag-uumag yung ka mga igala, kinahanglan yun na. It's a must mga igsoon nga, pag ulis balay, mag-uumag ka. Bisan pag director pa ka, bisan pag executive pa ka, no, pag ulis pa ni Mai, isipin mo, farmer ka. Ano na farmer naman sa kakipem na tanong, saan naman saan na siya? Dili sa Furo, basta ako inyong gauban, daghan mo katunan. Anong matawag tag farmer? Kaya gikinanglan mga igala sa itong mga misis, ngang ilang mga mister, bisag unsa profesyon, pag uli, kinahanglan ditong magdadaro. Farmer! Kaya kung di ka mo daro mga igala, ayaw kumpiyansa kay silingan. Farmer, haba na! Unhan kas farmer nga lain. Nga di nakakaya mo daro kay Luyang Lawas. Ah, mo ni kasandigan na to. Katong mga banda nito, na di na ma-farmer yung guli. Extend Food Supplement for Men. Para sigurado. Ang kaimsog o kaligons lawas, kaligons sa puro lawas. Puro lawas mo na. Nadinig kamot, naitiil, haman, puro lawas. Kaimsog sa panglawas o kaimsog sa puro lawas. Extend for supplement for men, sigurado ginabay gala. Tara ni Gulis Balay, maunsa ganito mga mister. Mahimot ang mga farmers. Anong farmers? Kay kusog mo daro. Sige, sige. Mga 7 restless kabuntagon mga igala. Smile, smile na po ni Karon sila. Madam Shanna doon sa may ano. O niya sila madam po doon sa may Mamilan. Paka po doon ang G5 News FM doon. Sila madam. Oh, good morning, kanina madam. Na yung nag-regards rin madam. Eh, pero ito lang nga nun mga igala. Standby mo. Eh, kaya ba ako nabaabot na muna yung mga balita na ron? Tantang ka muna nga tulog. Yan na po yung mga panghitabo, may galausa lagi nini. Ako na, kung ano gani ko, kanibang unsan eh. Nag-alingasan ako na yung balita ah. Eh, bag-uhay na to. Ito yung mga niaging simana. Doon ay gipang tulis dito may gala. Doon ay gipang kawatan dito mga igsoon. Mga insidente mga igala nga dapat unta na makontrola. Ay no, hindi man gina makontrola tanan. Basig ma-regulate na lang. Ma-regulate na lang dito mga igala. Pwede yan, itumaw na saan. Pwede nang gara-gara nila. Mara ba huwag ka? Walay kukadlok. Kaya test the water naman ang uban mga igsoon ng mga kawatan. Mga tulisan. Istingan naman nila kung na-i-action dito. Agoy, natuwa naman. Ito kauban na po sila na. Hindi na sila pala yun. Oh, naman na. Pero pagtanaan nila, awa man, hayaan yung smile-smile matuto mga kaubanan. Mugara po na uban. O, maulagi na higing ko, mahiga lang. Kumbate yung taganunay. Dili garantiya mga igsoon nga massive nga ito mga chikpuhans. Huwag na magkalusot nila kaya kini yung mga tulisan ko. Chikpuhans, mga pumantayan. Amuagi niya, kato na mga law-abiding citizen. Kaya kasagaran, madakban po niya. Kato naman mong traffic rules violations sa mga dakban. Dili yun kato mga kriminal. Mau magina. Kaya usahay, di naman po nakafocus yun. Lisensya. Rizlo, mawe. Focus. Usahay dito, mga dakban lagi. Kanto na pong mga traffic violations. Hindi, sa ako laging gingon. Diyan ang mga dautang elemento. Ah, pagtanaw dito, ah, dito naman sunahan. Standby, standby, yan na sa doon. Parking-parking lang sa sunahan. Paabot sa dito. Ah, na. Napas sila, bay. Ah, wala na. Wala na, bay. Wala na. Usahay, pag mahibawaan man din mong night checkpoint sa unahan. Kaya kataas ba mga linya dili? Gawin mo man yung parkinganan. Atuan na di ay. Either dito. Dikan sa kapulisan ng checkpoint. O di ba ka mga igala LTO? Kanang LTO, taas yung naglinya mga igala. Kapantay ka na, kakipay ba Erwin? Pag LTO na gani ang mag-chickpoint, pertin taas as linya sa kailangan dusunahan. E pangutan nun, ah, mo naglapos, wala din mo mga reason, naman sir. Ano mo naglapos dito? Ay wala may kumplito, anak nila sir, puro mang ginakulang. Muman na nagkape. Dito sa to, oso ba yun na, gabi ba dito? Dito sa to, ano? Gabi na dito. Ligdugay na dito. Pagod. Di sa pagkunsaon ni mo pagkumplito na gina makita niya. Kani sayop niya. Sabi sayop na sir. Sabi sayop. Sayop niya. Kaya ang nag-drive ni pangit. Taan ka glusot niyo. No? Ano yung problema? O di lagi garantiya mga checkpoints mga ikala. Masulbad yun ang problema niya ni magawat-kawat. Huwag mga tulis-tulis. Masulbad yun na eh. Babalhino na gina sila mga ikala. Dili pabalhinon og birthday kay lain na pati yun na lang. Pabalhinon na lang sila og lugar dito na lang mus lain. Na lang. Lain man paminawon pa balhinon og birthday abi pa lang kay Gigi. Si. Ki 5 na tan sundo ngning. Terte. Ayaw ayaw okay. Maadto ta sa ICC ana mga igala. Di na mayo. Basta kay. Kung sa amo palagi dire. Hindi mo sugo ganita dito mga higala natin mga kanapang instructions ba? O nga abrupt gani mga higala. Simple na may sumpay sa instruction nga. Kinadtuan niya nga. Kinanglan na kuni ugma. Ang last nga portion dito, kabalo na ka, unsay mong buhaton. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman ginausahay mga higala? Ang hipis atong kapulisan mga na. You know what you're doing, ha? Ano naman na? O, kinanglan nato ni, kaya kinanglan nato ni sa itong activity. O, ayan, napangutan na kung saon. Kaya ba ako nagkaon saon na, ha? Kaya handa mo na midya. No bad trips. Crack your head. Sana. Kung saan mali? Tabaw na ka. Kung wag ka kabalo, ayaw pag midya. Hindi ka kabalo. Tara. Sige, sige, sige. May time back idea si Kakipay ba? Jonathan Sabanal. Ang komprehensibo nga report. May galap ang hitabos ng palibot. Tantang kita dito. Inanok nga natulog, may gala. Diyan po din mga dautang elemento. Na-attacking mga gala. Kakifay Jonathan, i-kifay mo.
6: K5 News FM Live Report.
7: Sa maran nga binangap sa Pugan Police Station, ang saka motorized sika driver, human kinagingong gitulis sa upat ka mga suspetsado na nagpagaring ingnon mga pasahero. Ang maong insidente, nahitabo sa barangay 24 na insulad sa Cagayro Bandang alauna, kagandang sa Kadlawon. Yan ang biktima nila sa pangalang Sirulan, usa ka residente sa barangay Idahag. Matapos biktima, bandang alauna sa Kadlawon, samtang siya na masero, misakay ang upat kawala mailing mga suspetsado. Tulog ka lalaki nino, gusto ka babae, gikan sa Idahag, paingon din mismo sa sentrum bahin sa sulad. Apan na pag-abot nila sa may barangay 24, kahit lang siya ang giniklurahan matapag tulis o pangayo yung cellphone o kwarta. Tungkol kay may balibanda, nakig nalayogay kining biktimang si Rulan sa iyahang mga kaptangan sa usaka suspetsado naging humigamit o 11 pulgada nga kutsilyo aron siya lumaon. Nasalo sa biktima among hinagiman apan miresulta kini sa seryosong pagkasamad o pagkagisi siyahang palad. Sa dihang misinggit o tabang ang biktima na kadani kini og atensyon sa mga residente, mga tao sa palibot tungod sa kadlok na madakpan. Gibunal sa usaka suspect ang cellphone na kining suspect matod pa nagunitan ni Roland. Gibunal sa suspect ang cellphone ni Roland sa yuta nga may resulta sa pagkagubaan ini sa dili pa on sa wala pa makasibat ang mga suspect. Sa pagkakaroon nag-hipayab natan formal nga ipatala ang insidente sa biktima nga ito sa kapulisan sa Kugong Police Station.
5: Kakipay Jonathan, kaning cellphone nga gibunal iya ni sa biktima?
7: Yes, kipab na tan.
5: Ikuha na di tanani, ikuha na ni sa mga tulisan unya dito. Kay gigunitan man siya, gibunal.
7: Yes, kipab na tan. Iya magigunitan ang suspect. Moto nga, gibunal ang cellphone, kipab na tan.
5: Mm.
7: Sa pagbunal sa suspect yung cellphone, gibuhian ni Roland ang suspect, kipab na tan, o sa kabuhok. Moto nga, pagtanaw niya siyang cellphone, maana, bungkag ng scan ising apil ang kanang kuan kay pagdatan ang kaning yang sto kani tempered glass di na matod pa maabre o naguba gyud ang cellphone sa maong
5: ang sabay gisakyan na pod atong mga kuan man nagbuto sila pagsibat
7: o man nag biktima kay pagdatan.
5: Hmm? Nagsakay sila so wala dito wala dito nag back up nga nagmotor nagdagan ni dagan na to pag human sa pagpanulis pagsibat nila dagan ra.
7: Yes, kay pagdatan ni dagan ra. E kaning biktima ang kapabratan,
5: oh.
7: Nasamda naman siya. Dako po nga sama diyan, ang tunis ang kamot. Grabe matod pa ang aga sa dugo sa ihang kamot kapabratan. Muto nga, akatong mga residente po na nakatabang sa iya ha, mas giuna pa kapabratan ang ihang kamot. Kaya grabe matod pa nagtawas-awas mga dugo. Kaya naspalad man siya nasamad kapabratan. Ang ihang palad, kung abrihan na palad, grabe yung kadako ang samad kapabratan. Tunga-tunga ang giyod nga bahin. Mm-hmm. Kaya talinis matod pa kay kutsilyo, ang gigamit kaniyang gani man na makita nato sa video. Mm. Iya nang giputos o para panapton ang iyang kamot kay pamlatan aron dili mo awas patod apan dugo. So adisen siya magpaato patod pa sa palay tamalanan. Iya sang ipatala sa Kugong Police Station ang maong insidente. Isulayan pa matod pa kay pamlatan og search usap ang lugar labi na sa barangay 24 apan kay pamlatan gibikan lagi kay alauna pa kini nitabo og lingaw kay ang lugar pud kay pamlatan pipila lamang lumalabay ang mga rasa. Ili kayo nga daghan matod pang tao.
5: Asa nga portion gani diri sa barangay 24 ni? Asa nga portion dapat?
7: Yes, barangay 24 kibulo portion ni diha bispo sa may Lapitay Sunlimkit kay Road Galaxy bitaw kay Pebrotan.
5: Mm, padong dito siya ang lusot padong sa Gura.
7: Yes. Yes, kay Pebrotan.
5: Ang ato mga suspect asa man to gikan po dis barangay 24.
7: Indahag to sila kay Pebrotan.
5: Agikan sa Indahag nagpatod dahay diha sa may barangay 24.
7: Hmm, diha sa may ngit-ngit nga lugar matod pa, 24.
5: Still lang.
7: Diha siya gi kwan gid gi pabnatan gi deklarahan matod pa og tuloy sa ambi imong cellphone, ambi imong kwarta.
5: Mm.
7: Apan ang kwarta sa biktima gi pabnatan iya ha na safety pag ayo. kay wala matalban niya gipasagado na niya motor dali niya ko ang kwarta niya sa ihang motor ing soksok siya ang kinsing lawas kipablatan. Pero kaning biktima medyo kusgan-kusgan po siya pero kaning
5: oh, sa niya motor tricycle or kanang habal-habal unsa man ni unsa man ning motor kanang
7: habal-habal nga
5: habal-habal siya kipablatan. Ah, tayo ba? So may habal-habal nga na sidecar na din na po. Habal-habal yung sidecar.
7: Motorized ba? Motorized sikad?
5: Ah, motorized nga sikad.
7: May sidecar, o. Oh.
5: Okay, usually sa ako ni Bawaan, kanang habal-habal, katong single gina, kaya maubit ang gitawag habal-habal kaysa bagsabag man. Yung tinood na, mahibot sa sabot sa mga nangitawag ng habal-habal.
7: Kanihang klase po siyang i-improvise lang man eh. Kani adto padjak-padjak nakita na to dito dire padjak-padjak.
5: Karon motorized
7: sikat na. Kaning motorized kipa.
5: Kana gagmay nga motor ang ipang motor. Gagmay. Usa man amo pugi dagko gyud ibutang ana pero usually ito magagmay. Okay. Pareha sa tumang motor. Mas,
7: no? Para mas dagan ang makasakay og no. Di pud ganis gasolina kipa natan.
5: Oh, tinuod.
7: Apan kani siya ikan pagindahan tangod si turbahin gansi pa samaran pa kipa natan.
5: No.
7: Guba pa yang cellphone. Gikuha pas mga suspect ang ihang wag kipa natan kaning yabis motor.
5: Oy, wa na ni siya yawis motor ron.
7: Wa na matod pa, pero matod pa niya, doon na matod pa siya extra nga yabi ito silang balay, pero pagitaon talaga daw matod pa kibabatan.
5: Agoy.
7: Oo.
5: Kung saan magkato sa mga gawatan o tulisan itong yawi, basing pang-display na ito, para ino na yung motor. Nabi, inana.
7: Ipangutan na ito kibabatan, basin niya nagpa-blatter mo karon, limalit itong mga tulisan ito, kuwaon itong mga motor, pero asoy pa niya kibabatan, doon na matod pa nagbantay dito sa mga lugar kay. Gipasaba naman niya niya kipab dito natad sa mga lugar nga iyan ang motor magpablatal sa sila so na, may mga residente po rin tanaw dito kung asa po na itabo ang insidente kipab natan
5: pastilan wala lang po giitsa na lang po ang yawi wala lang yawi niya kaya wala po di magamit except lagi pang display
7: kaya namay
5: namay ikuan na kakipab Jonathan namay uban ba nga ganahan po magdadag yawi na mga yawi nga napay remote ba murag mga high input niya mga auto ba nga butang-butang scale dito suri-suri sa mall o niya kung nana pasagya ko ba wala man na yawi raman na wala man na sa ganan nainana natinood nainana ay magdala-dala bitay-bitay din kaya para magkakuan ba makadani dito senior high.
7: Tama sa kong motor kay Pablatan ba?
5: Oh. Ay tinuod mag ganang imo na remote imong motor tinuod mag yun nga remote sa motor nagyoban nga remote ra dito bit-bit-bit-biton unya wadi sa kenan remote ra
7: Tarsilan Carlo kay Pablatan kamulog ang komosyon kabulong iniluga ang motor ang iyang yawis motor nakatangag pa mangguto kay Pablatan usa sa suspect matod pa ang may bunlot na nagayon lakaw nila kibarutan sibat sa among lugar. So, moto nga gituyo siguro sa mga suspitsado, aron po din nga malakag sa biktima. Pero kibarutan, wala man noong makuha ang kwarta, kaya magyun na tipigan, pero guba ang cellphone. Pero ano dala sa suspect, ang iha mato pang i-abri sa motor.
5: Stilan.
7: Mo na itong pangutin. So, dako-dako.
5: Mahalon na ba na siguro yung cellphone, no? Kaya nakita na kung saan mo. Kanto man siya yung mahalon, kanto man siguro yung cellphone nga mansano si iba. Mawala. Mahalon
7: mato pa yung cellphone. Tekno kay Pablatan.
5: Ah, di. Abi na ko. Yung puro mamanggol. Magmansanas ni iba.
7: Atong paminawon kay Pablatan, ang salaysay sa kaning biktima, ang iyang aksyon kung giyon sa pagtulis sa mga suspect kay Pablatan.
8: Sir, may buntag diya. Live ta karon sa K5. Mm.
9: Nakapasayo tayo opak kamok.
8: Mm.
9: Nakapasayo opak.
8: Mm. Isa may naitabo.
9: Nakuha ko pero dito sa agura sa pinggan.
8: Mm.
9: Ang tayo. Tapos, ikaw ito sa ako na yatod niya sa kagun.
5: Na may nahagbong.
9: Mga alas dos na bigas sa kadaon. Tapos, pag-awot lang mo sa itin bangtan sa kayo sa itay. Ito rin ito mo nga pag binanda din sa ko ah.
8: Lalaki ang nabinasa mo?
9: Oo.
8: Pilis lang ka buo?
9: Pat. Nga, usa ka babae at yung lalaki.
5: May babae ha?
9: Tapos eh, atong ito na may bago kamantay niya, benda ko sila ang pagkatapusan na ba? Kaya, nabang ko buwas na ako ah.
8: Yun sa man kanila?
9: Pagkagal na ako pagdunggap.
8: Giloba ka?
9: Oo.
8: Kung saan may nakuha sa imo ha?
9: Ito nga, nakuha ako gabi o ang cellphone, dami kanyo, ang cellphone. Kuha lang cellphone, yun sila sa ako nga, imong cellphone o, imong cellphone o, yun yung bulag.
8: Ibundak, unsa pa ikuha sa imo?
9: Tanong nila ang tapos ang yari lang sa motor, inaas sila ha, wala ikuli.
8: Amay mo motor ron?
9: Bakit? Wala sakit kayo ang akong motor nga silikar.
8: Wa ka to ikawat ron?
9: Wala dito. Ang akong silikar nga kwan.
8: Wa to ikawat ron?
9: Wala pa may lagi ka ba? Wala may labi ko ang kwan. Ma'am, magdadag. Ikawat mo na ako yung abi sa motor.
8: Basin, pagbalik ni mo, ato yung motor ka ron.
9: Oh, pero naman, ikaduwa naman yung abi. Bakwa ko ron.
8: Di ba, basin, gikuha na to. Nay, nagbantay dito?
9: Oo.
8: Nay, nagbantay?
9: Oo.
8: Aw. Ayaw, tiba siya, drive.
9: Okay, okay, okay, okay, tabas ka yung...
5: Tapos, asin saman niya, daw ka iba. Hmm. Hmm, ako, gina'y ko saman, no. Isa ka, dangaw din niya saman.
9: Nga, ako lang sila, nga. Sa pagpunta na lang sila, sila yung mga, bimusak lang lang ako, pasayo mo lang ako, wala ko lang ako, dahil mo kanyo, pasayo ko mong gimo, wala ko sila sa inyo.
8: Kung sa ikuha sa mula, ni Abir o ang...
9: Ah, wala nga, ang inundan, kaya hold up siya sa ko.
8: Hold up ka?
9: So, kaya di ka, nga kung part kay, na, dalian ako, pag pre-boat, basta manibindan ang motor ba?
8: Hmm.
9: Na motor ba, kay, wala mo lang ang nagawa ang sipol.
8: Oh. Ibundak naman
9: sipol. Gani ang korta, wala nakuha.
8: Daghan tao ganina nakakita.
9: Ang yadi raw ko, nung katong sipol.
8: Daghan tao nakakita ganina.
9: Ako, kamalaw to, kay, multawa ko, kay, mahina, parehas akong lawas ba?
5: Hmm, gamay din lawas mo, dar?
9: Dapat yung mga babae ko nga, patanong lang ba?
8: Supan sila.
9: Pat sila.
5: Ang mga batanon ba yun eh, ha? Kaki 5 Jonathan, batanon din yung mga nanulis nga ito ganiya, kay matupan niya, batanon mo na itong mga babae. Nadi mga babae saan?
10: Yes. Hmm, batanon pa kay pagbatan.
5: Ngayon sa ba itong babae po dito? Nga gauban-uban, pila magkabog, isa na?
10: Isa na kay pagbatan.
5: Unsa man daw itong babae, nganing uban-uban man sa ito nila, katong mga tulisan, apil dito man, nanulis mo itong babae.
10: Kauban to sa mga, kausas ito sa mga suspect nila, kay kauban man sila.
5: Hmm.
10: Posible, tripping to ila kay pagbatan, gikan pa sila indahag, masindo na ito sila yung mga plano nga, ma-tripping mga di mayong buhatos ka ganyan, o sa silang na-trippingan, kipirutan, na ilahag yung ganyang gitarget katong driver, basta posible, wa sila pamilite.
5: Mm. Okay, okay naman, tanda ko, kung wa sila pamilite, hanyo na lang gudana itong, ano, mululis pa magiging mga hinampakan eh.
10: Yes, keep up.
5: Kaya naningkamot magiging taon eh, ganyan ay tulong-tulong, nalaliman ka, nalauna pa sa iyo, skabuntagon dito, naningkamot na para mukita, para mapakaon ng pamilya, o niya, ganyan pong uban dito, naningkamot na pong manulis atong mga naningkamot.
10: Yes, kay Pablatan. Niya kani pong nabiktima.
5: Oh.
10: Medyo dura po na siya kapansanan. Dili kayo siya kadungog kay Pablatan.
5: Amo, oh.
10: Hmm. Niya. Niya.
5: Ako kayo usahay po na. Usahay ba yun naman yung mga panahon nga ka nang lisod yung kagadungog? No? Ka nang nabay na nagkabantay ka na ka kay Pablatan, Jonathan? Labi na ka nang isang duol na gani kayo. Hey! Bayad na si mong utang. Di ka kadungog ka lang! Mabungol yung ganda. Ina na panahon na!
10: Pablatan, ang yan... Ang iyang asawa, uban ako, ay, iyang asawa
5: nga... Kung sa'yo iyang asawa, uban ni mo? Iyawan lang sa dahanang, iuban ni mo iyang asawa.
10: Oh. Ang iyang kuhaan kay Pablatan, nag-uban man siyang asawa na, oh. May nitapad na ako, may nag-siniya sa iyaha kay,
5: oh.
10: O nag-sign language kay, kuhaan magod kay Pablatan, dili kaya siya maka dungog.
5: Mm.
10: Muto nga, kung tanawin mo sa itong interview, dili kayo siya kuan kay Pablatan tumpak sa mga pangutana.
5: Mm-hmm. So ya pag itaw na 9 taon po ni diferensya si unsa pila edad ni tatay na ni or uncle ba ni kuya unsa pila edad ni
10: kuan pa 48 so pa kay Pablatan
5: ay di mamaguang pamanday ko ani no ngano magkuya man ta so si Brad so 48 so pa taon di na siya kay kadungog.
10: Yes kay Pablatan so karon girepair na ang kaso sa investigation section kay posible nga so taon nga doon ba yung CCTV sa mga lugar kay Pablatan karoon na sa
5: mailhan to
10: sa kaning mga responsable ng suspect kay Pablatan
5: mailhan lang gani kayo po ni Dala nga hinagiban ni si Brad no kay kung nanabayaan lawful aggression kay nahinagiban kay dunggam na siya so siti ta na itong mga batanon na to.
10: Yes kay Pablatan gali kusgan man siya ang problema lang kay upat lagi versus isa.
5: Mm-hmm. Kaya yun ay nito layog-layogon, ha?
10: Hmm. Yan, yan. Ang isa kay Pablatan, doon ang pinagalang hinagiban nga mga taas-taas yun, mga 11, 11 kapulgada. So, mo itong isuway globa niya, pero yung isa gang kay Pablatan, dito ang kutsilyo yung itarok siya ang kamot.
5: Pastil lang.
10: Na gali. Pagkatarok sa kamot yun niya kay Pablatan, dugay doon kuno na lang tang-tang kutsilyo.
5: Pastil lang.
10: Kaya na kwan yun ba, nilapos yun matod pa. Yes, pagtapos kay Pablatan, siyempre, tapos ang kutsilyo, inunitay po siya sa suspect, pagbunlot. Dito kay Pablatan, gawas ba ito pang dugo, moto nga medyo na wadat. So, kay Pablatan, may gani, kaya wala pa siya at aning sigundahe kay Pablatan, kaya kung isindahan niya siya, sigurado yun ang biktima, sige, luoy ko kayo siya. Kay upat yun ang nagtapang niya.
5: Muna gamit bitaw gid sa Osaya kaki 5 ba Jonathan baka na ba mag-practice kag soft defense ikaw. I believe na amang kana siguro sa inyong kurso kay criminologist mga di nakay kuan. Nakay kana bang subject siguro nang iskrima no soft defense kanang unsaon ditong imo ma judo. Oh nay mo duol imong baway judo dayon na hangyang dayon no. Ano siguro?
10: Yes, kita ba ta ka kani adto. Karang self-defense, disarming techniques, kipermetan. Pero, kung babae na kontra, pildi man tayo kipermetan.
5: Ah, pildi man yung ka. Oh. Pero nga naman, pildi man po ka. Kay ilaw man ka.
10: Kung babae kontra, pildi ka.
5: Ay, mausad.
10: Oo. Oh. Pildi ka. Pildi ka kung babae kontra.
5: Ako, di man kung magpapildi. Dunggabon man ako. Paisog-isog ka, di alubao na man!
10: Tingnan naman tayo kayo pagkatar nga. Undangin na kay bakit ka karoon, di ka kanulog. Undang, gilong.
5: Mayo-mayo sa dana. Good boy, gagayo. Babe, let go, di ka. Babe, kasi balikan ka na kakakipan, Jonathan, balikan ka para sa dugang mong detalye nini. Sige.
10: Sa ito magbalik, katulog na yun pong magtiayong ikawa tagasol na nakatulog samtang na maligya o painit niya mismo
5: pastilang!
10: Sa samang barangay yapon gibablatan. Kung asa na itabong tulis dito rin yapon na itabo ning kawat gibablatan.
5: Pastilang!
10: Wala doon kayo talis itong pagbalik hindi ba ito grato sa Detex para epektibong tambal batok diabetes sa riska key 5 binutan sa banal para sa kampiyon sa balita sa bisyo publiko galingawan sa kapayan sa kaganduro ito na yung pointer key 5 News FM.
11: Foro de los pueblos.
5: Daga salamat kaki 5 Jonathan Sabana ito na itong balikan may gala kaya di hapon din tayo gigawatan yung gasol kaya nagatulog ito may gala samtang naninda paita ay daghan naman yung mga badlungos katilingban karon. Balik ta may gala kaya ito sa balonson importante yung painom-dom
11: K5 News FM championing

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa mangga?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kay sa atong liver mga halin cube atong sugar taas video nakadepensa ng mga tatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa mag-ibati. Kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Masa mo taas, masa mo kung ano, nag-maintain ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle. Imong
3: sada maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagad sa itong mga suking ikpiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng libel, food supplement maayo. Ipin sa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Mapalis sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din ang rasakwan.
2: Para kilapasan. Ano sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kanang yung Mighty
2: C. Mighty C o Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. May na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iDareGo. Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa iCareGo at iCare Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang iCare.
3: iCareGo, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
7: 66th Palarong Pabansa.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Foro de los pueblos. Padenta may gala dili sa tulumanon, Foro de los Pueblos. At oras alas 7:22 oras hatod kaninyo may gala sa D-Dex Coffee Mix. Coffee na, naka-detox ka ba sa D-Dex Coffee Mix?
9: Foro de los Pueblos.
8: By the way, may gala, ayaw mo kalimot, Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Tumara na kay alas 8 na hapid, may gala, tinitrabaho na. Para proteksyon, mga igsoon, sabda kita magtrabaho, proteksyon sa atong kahimsogs panglawas, Mighty C. Labi na katong nakasinati, mga igala, kamo, nakasinati ba mo mga paglabad sa imong ulo, kanunay nila naglabad, kanunay luya, kanabang murabaga, katulugon ka kanunay, lami kay higda kanunay, bisag nagas trabaho, bisag gabago lang kang mata, luya na sad. Orang lusmaron sad ka mga igala, dili pa, dili ka glowy ba, dili reduce, dili pula-pula ang imong mga kutis, imong aping. Yeah, maglisod ka ginawa usay mga igsoon. Basig aduna na kay iron deficiency, anemia mga kakifine. Di man iha kay mo na mga sintomas niya ng iron deficiency anemia. So siguro ha mga igsoon nga magka Mighty C, The Alkaline Vitamin C ka, mga Igsoon. Kaya si Mighty C, mga Igala, importante ka na, mga Igsoon, nga mo tabang para nga dilita magka-ion deficiency sa ulawas. Kaya importante ng ion sa ulawas, mga Igala. Muna, mga Igala, ang kinahanglan nun sa pagporma, mga Igala, red blood cells sa atong lawas. Kaya ang red blood cells, inumduman na ito, muna mag-transport, mga Igsoon, sa oxygen. Muna mag-transport, mga Igala, sa oxygen nga. O, bitang kumahutdan, oxygen mo ito, muga na, mga Igala. So muna siya, mga Igala, mutabang na dito para pagporma, pag-multiply sa mong red blood cells. O, aron nga, plus-plus ito ang pag-transport sa mga oxygen. Kaya nagdili kay Kabaluya, mga Igala, kay enough man ang oxygen sa imo dugo. Kaning ayon, mga Igson, magkuha na nun is karne. O niya, magkuha po na ito sa mga gulay, pero ang sa gulay, mga Igala, dugay, ma-absorb. Muna, mga Igala, nga kikinanglan niya si Mighty C, para nga ma-absorb tanan ng mga ions gikan sa ato mga kinaon. Eh base ka nga itong na-absorb dito, cholesterol lang, labinas karne, high blood, hinunta. Kinanglan ang ma-absorb dito ang ion kaya makatabang maigala sa itong red blood cells. So si Mighty C, muna iyang rule mga igala, naway masayang ma-absorb ang tanan para maggamit sa itong lawas mga igala. O sigurado dito magka maayugod ang drug transport sa imong oxygen sa imong dugo. Huwag malikayan ang gitawag itong ion deficiency anemia. Sigurado gina. Kaya pag ino mo gusag ka kapsula, may gala, kung duhaon gani, mas okay pa. Para ma 1,000 mg, may gala, vitamin C, ang imo ma-intake. Na mo improve, may gala, sa pagtuon pa, ha? 67% sa ion absorption, mga igala. Wala masayang ion. Makuha, mga igala, kung na'y Mighty C. Tungod kay ang Mighty C, may gala, potent alkaline vitamin C. Nga doon ay 100%, tignan na, 100% bioavailability, may gala. Manaway usik, may ison, mapuslan yun. May kalimot, namin na katong nga medyo kapuyan ka doon ay, nga dili blooming, may gala, dili glowy ang pamanit, katulugon, kapoy, masignan na kay iron deficiency, magam, Mighty C, the alkaline vitamin C, kanunay may gala, sigurado gina. Kaya ay mga naggamit yun na, sila magpamatuod, paminahon ta, nga naggamit sila sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
10: Genoveva Elevera.
5: Bila imong edad?
10: 81.
5: Taga-asa ka?
10: Santa Fe, Libuna.
5: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
10: Parang Mighty C, Mitribayo, panang
5: DTX 500. Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
10: Ay maayo man ta akong pag maayo man ako namatikdan kay maring araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikan ko ani kay daghan kay dili nga pagkao.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
10: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
10: Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Tagahan, kahit ang mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenai!
0: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C!
8: Ay, kalimot ha, Mighty C! Invest na sa paglawas, may gala! Kay health is wealth. Timan igi na kanunay mga Igsoon. By the way, balikan na to si Kakifa Jonathan sa banal. May tungod lagi nini mga igala nga tulis. Yan na po, gawat na po mga igala. Ito ilabot pa ha, itong mga rilings hindi pangawat dito sa maghanhan. Kinilain po nga gawat kay sabi na ho, harap-harapan na ni. Naagani ang tagiya ha. Nakatulog lang mga Igsoon, pero pagmata niya dito. Pagluto niya siya, hindi naman ni musika. Agoy, pagtanawa naman ang tanki niya siyang LPG, mga igala. Kawat naman ay. May nalang gani, kaya ang tanki sa LPG, kaya nakatulog naman tindira. Basika, kadugay na nila, tindira na mawa, mga igala. Muna yung kawatos, kawatan. Mabili na ang tanki sa LPG, ang tindira na wala. Muna, nakapait. Kaya ito ni Sairon, balikan ta, Kakifa, Jonathan, sa banal, i-Kifa mo.
0: Kifa News FM, live report.
11: Nag-goal karon nga midangop sa Cagayan Police Station ang magtiang residente sa barangay Lapasano man sila mabiktima usab sa wa mahiling gingong katol og kamot samtang naninda og finalitas may barangay 24
8: Batide kamot ha gibun-ina
11: oh Kagahapon sa gabi, ikipag natan, bandang alas 11, may 5-6, gingong na maligya ka ni magtiayon, nga nailas pa lang si Jay o si Melody, kinsa na ningkamot sa ilang gamay nga negosyo sa Mount Dapit, nasairan nga mga alas 11 kagabi, dihang nagsugod og display ang magtiayon, apan di pa uli kini ka Jots Melody sa ilang balay sa lapasan, samtang nabili
8: kani na yung si panas. Kani si Jay o si Melody, magtiayon ni sila?
11: Magtiayon na sila kay Pabnatan. Kaning si Melody ni uli siya, ang nabili na si Jay, ay ang ilang balayan ni Kipab Natandol, daw raman po, barangay na pasan naman po, samtang nabilin kining iamba ng si Aaron, magbantay silang paninda.
8: Hindi ko glumbya.
11: Apan lagi tuon sa kakapoy, nakatulog kining si Jay Kipab Natan. Samtang nagulat o customer, nalangyatan kinil na ang biktima sa dihang dunanay na mukaw kaniya, tuwag kay dunamantay, bupalit o kape aron mamainit. Apan bandang alaunas kadlawon.
8: Tay pa sa kaya kadali lang ka K5 Jonathan, ikaw na nagtingog-tingog mo ra magdaay mag tingog-tingog da ka bantay ba ka?
11: Kay Jonathan?
8: Mo ra magdaagay nagtingog-tingog na lang po siguro ni appeal diri nga jatot nga yati ni. Ah, may mga gasing shit diri, no? Relax na mo kag una magali mo skill lingkod sa mo di ati man to nagpugama pa ko ati man.